That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imumbuo? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imo good bacteria o probiotic sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imumbuo. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag Super Detox Mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
2: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
6: Ew, yucky.
7: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
6: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalapa.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C dapat kin sa aton lawas. First and foremost, nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sa aton immune system. Ascorbate ang ginausar sa aton mga cellula. Hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kon alkaline vitamin C ginausar mo.
2: Ang comparison na, sir boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline 100%.
0: DTX 500
2: 3 to 4 hours mastay sa imo dugo din ipagwa lang
1: sa ihi.
2: But ang mga alkaline nga vitamin C it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day. Para may vitamin C ang dugo. At least mga kadamo ka.
3: Every 4 hours.
1: Why?
4: I-replenish mo gid.
1: Nga agadugay ang ginatawag nga ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ni glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
0: DTX 500.
1: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL is a bad kind of cholesterol. Ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlan sang lawas ng LDL.
2: LDL is not bad. Hindi gid man amugin na siya.
1: Ito nga bad.

0: So, because sa isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha asang sobra nga cholesterol nga gingamit sa imo selula.
1: Correct.
0: Gabad lang siya tungod kay way sa pili kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C Serboy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
1: Hindi
0: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
1: Correct.
0: Diri kag kapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man sila nga nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton kag kapon.
2: Pero, lang galing.
0: Tagi sa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagi sa lang kadlaw.
1: Sa lang kadlaw.
0: Tagdwa kadlaw.
3: DTX 500.
2: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
0: Correct.
2: 20%.
0: 20 times.
1: 20 times.
0: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
1: 20 more times.
0: Na. 20 ka kapsula.
1: 20 ka kapsula. Sina.
2: So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis ni patay si ila. Dali na ni ila, lifeblood, bali suicide warrior na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa mighty C and pure C.
3: TTX 500.
4: June 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isa ka adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure.
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Ang manikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para manikawan ang UV radiation na makadamit sang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Ini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Okay, mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad sang Bacolod, kag Subangman, mayong hapon Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluan Ido Kalidad sa K5 Joseph FM. Ini nga alagad Doc Ed Sayusa kag siyempre opo daton Subong si K5 JJ Tarnati and Miss Erjoy Abelardo.
8: Hello, so of course, no. Good afternoon, kag happy Sunday to us all. Hello, K5 Sir Ed, welcome back again. And of course, no, I believe that, no, despite nga busy ang tanan, no, but somehow we are here, no, ay naman kita sa isa ka episode, no, sa atong nga programa, nga we could able to what, share our thoughts, no, our ideas, no, regarding sa our topic nga paga hisgutan ta subong nga adlaw. Of course, no, we are so great man nga kaupod taman subong adlaw si K5 Erjoy. Kamusta K5 Erjoy? I believe nga nagsugod na no ang inyong mga klase sa Bacolod City College. How are you?
9: Okay, good afternoon everyone. Good afternoon Sir JJ.
0: Hi,
9: Sir.
0: Good afternoon.
9: Sir Ed and Miss. Good afternoon everyone. And of course, good afternoon man sa aton nga taga-Palamati dela sa aton nga FB live stream and of course sa ilang mga radyo. So good afternoon. I hope you have a good Sunday today now. So Sir JJ, yes, nagsugod na gid ang klase sa mga college. And of course, so good naman ang pagka-busy. But of course, we're grateful nga ay naman tadiliwa to share naman sang valuable insights naman sa aton nga mga listeners for our teachers, our students, and of course, dear parents. So I hope you will all listen and learn today. Kung may ka mga questions or any insights, you can comment man sa aton nga FB live stream sa KK5 Bacolod.
7: Okay. Yes, Ante Sita, may pabalo ko lang, may gin-invite kita sa mga speaker. Pero anti sinaanay, akong tamyawon dira ang One Kabog Sports Invitational League Season 2 sa Kabog, Barangay Kabog, Siyudad sa Bacolod, Tournament Officials. Sir JJ, amon ang atong President, Sir Danny Lopez. The Commissioner is Joe Alan Iwarata. Secretary Gia Lagarto. Sports Director, Bam Puntino Ilon. Technical Committee, Gisbar Iwarata, Antonito Iwarata, Mar Dormido, Elizar Sumido, Dines Biblioteca, Alje Motia, Boyet Misi Saminte. Ina sila mga opisyal sang One Kabog Sport nga subong naga-live gagapamati sa aton sa Ila Gym dira sa Bacolod City, Kabog, Bacolod City. Subong man, ginatamyaw ko ang gina-shout out ko gali ang Grupo Pusoy Dos, bo grabe man ba. With Chairman Jose Juju Bayot, member Nobo Ledesma, Herbie Stutze, and Richard Eriman. No, ini nga pag-shoutout, inadulong sa inyo sang D3 Bio, DTX 500, Mighty C, kag DTX Coffee Mix. Wow. Sir JJ, mayara ka pag-atamyawan.
8: Yes, ako man, no, gina-greet ko man sang happy birthday ang amon nga Senior High School Coordinator, Ma'am Giselle Di Garganyan, at the same time, ang amon nga pastor na sa True Life Ministry sa Barangay Binian, Pastor Ryan Belote. Happy, happy birthday. At the same time, belated happy birthday man sa mga upod ko nga mga teacher na sa Senior High School Department in Lapezaina, Sir Julius Duwali, and Ma'am Julianne Labrador.
7: Wow.
8: So, happy birthday sa inyong tanan.
7: Sige, how about Mama Erjoy, K5 Erjoy?
9: I would like to greet lang man sa aton nga mga avid listeners gate sa Edo Calidad, of course, Tita Sa Fasolina from Gonson, and of course, Joyce Velasquez from Alihis, and Tita Edet Empanado. I hope magpamatigid ka masubang sang manami.
7: Wow. Sige, Sir JJ, would you like to introduce our guest speaker subong?
8: Alright, so of course, no, gina-invite man amon, no, ang amon nga mga suki nga tagpalamati kag nagatan-aw sa aton nga programa, no, which is Ido Kalidad sa radyo. So today, no, we invited our guest, no, it is in line with our topic last month, which is resiliency. So let me have the opportunity to, of course, introduce our speaker for today. So, she is a dedicated and passionate elementary teacher who has been serving at Antawan Elementary School for 13 years.
7: Wow.
8: Throughout her teaching career, she has inspired and guided countless young learners with patience, commitment, and excellence. Mm-hmm. Her years of experience have equipped her with valuable knowledge and effective teaching strategies. She is known for her hard work, compassion, and unwavering dedication to the success of her students despite no sang kalayuan sang ilang bulutuan. Today, she will be sharing her insights and expertise with us.
7: Okay.
8: And we are truly honored to have her as our guest. So I encourage everyone to listen attentively and make the most of this opportunity to learn from her experience. So again, let's give a resounding applause to Ma'am Janet Varroa, Teacher 3 of Antawan Elementary School from Barangay Canlandog, Morsha. Good morning, Ma'am Janet. And how are you, Ma'am? Kamusta ang... Is it your first time mag-guest here in the K5?
10: Actually, Sir JJ, this is my second time. So, naka-guest ko di 2 years ago sa ilan time ni Sir Jonathan kag ni Sir Galang. So, ako gid gapasalamat sa inyo sa dako na mga pribilehiyo ang ginhatan sa akon nga to share sa akon experiences wherein nga makahatag inspirasyon sa hindi lang sa akon nga katparehos nga mga teachers nga na assign sa Farflang. Pero makahatag pag sa inspirasyon sa mga manugsulod pagit as teachers no nga ma-assign sa mga Farflang schools. So I hope nga ang ako nga may experiences as my 13 years sa Mountainous schools makahatag sa inspirasyon sa tanan kag mangin isa ini nga makamotivate sa aton nga mga learners. So gusto ko kita miyawon ang akon git una first git sir ang amo kon nga family sa Lopez Barangay Lopez Sina Morsha.
7: Sige. Go ahead, ma'am.
10: Sa akon man nga mga fellow teachers sa Antawan Elementary School ang gag sa akon nga teacher in charge Ma'am Jean is Odango. Good morning.
8: Yes, okay. Mm-hmm. You know what K5 sir
7: sige.
8: Ed and Erjo, I'm very interesting diyan no because our topic is resilience.
7: Mm-hmm. Resilience.
8: Yeah, I would like to ano lang no later on i-ask kay ma'am no nga nakalabo siya 13 years no in serving those young learners yes. At the same time no ara sa Farflang areas.
7: Oh, sige. Pero oh. Antes na guro sir JJ, let us ask kay ma'am kung what is Antawan.
8: Yes,
7: kung ano ang mga makita nato, ano mga features ang Antawan, nga nga daw ginaconsidered, ina nga daw may mga kabudlayan lang pagpagkanto, yes. Dira. Sige ma'am, tell us about Antawan.
8: Yes.
10: Actually sir, Antawan Sitio Antawan sa una, Subong do Purok Antawan na siya, that is the farthest sitio sa Barangay Canlandog.
7: Banwasang?
10: Morsha.
7: Ah, okay. Sige.
10: And so. Then, sa ina siya nga lugar is kung halingi sa Banwa, it takes siguro mga almost 1 hour to 2 hours kung through sa Balabal.
7: Okay, so, sige.
10: Pero kung maglakat kami sa una, sir, ginalakatan namin is from Hacienda Pass going to the school. It takes for 3 to 4 hours na lakat.
7: So ginalakat nyo from... a certain place, tapos makadto kamo sa school. So, mga pilan, sa mga kakilobitro, sang wala pa na ang presensya, sang habal-habal.
10: Ang lakto na naman, sir, dra na siya sa mga 7 kilometers.
7: Wow, 7 kilometers. So, botsiling yun.
8: Back and forth, 14 kilometers.
7: So, back and forth, 14. Kaya nyo na, Ma'am Airjoy, kaya mo.
9: Kabot like, ginagura, sir.
7: Sige, may mga kabataan kita, kag may mga estudyante, nga hindi pa nila mahangpan kung anong habal-habal. Sige, tell us about what is habalabal.
10: Ang habalabal, sir, is a motorcycle. Nga is amo na sa ang way of transportation dito nga maangkas ka. Amo na sa ang madulong sa imo dito sa school.
7: Oh.
10: And then, kung gusto mo nga maglagaw, kapag hindi akong lagawan, kapag hindi nga klase teacher, kung gusto mo magpaliwaliwa, pwede ka din lang madulong pagkatugid sa grassland.
7: So, amo na siya ang habal-habal. So, ang habal-habal is tricycle, a single nga motor nga among sakyan mo pagkato sa inyo school. Tungod kay ang dalan, ano na siya mamang dalan? Ang habal-habal lang makasulod?
10: Ang dalan, sir, is makitid siya, din batuhon. Sang una, sa mga 12 years ago, pangarap ako, ang adra ko. So, subong yan, sir, yeah, that is, gapasalamat din kami sa municipal government as well as ato nga mga barangay officials nga ginbuldos na sang this summer.
7: Okay, nga sige.
10: Nga magpuluha po sa siya.
7: Okay, so, antes kita mag-proceed, ato lang tamayawon si partner naton si Kakipipe naton na Herson Galang, nagsiling sa congratulations to Red Alert Dragon or Rescue Recon Youth NIR for winning champion in the recently concluded Risco Challenge of Murcia, the RRMO. Siyempre, ilan gini yan ni Sir Harrison kagsang DRRMO Lopisaina National High School. Congratulations. Partner, manami agag malipayon lang sa pagpamati. Imo ni Abyan si Ma'am Janet, kag ang nang imo mga pamangutanon karon basahon ta sina. Sige. Sir JJ, you have something to say?
8: Yes, of course. No. I would like to anilo ma'am ask, no, what is your motivation, no, of all nga schools, di ba? Wala ka nagduwa-duwang, no, nga to be there, di ba? What's your motivation, ma'am? After being gintawagan kayo that you will be assigned in the school, wala ka man nag-regret or wala ka man nag-doubt, ma'am?
10: Okay, sir, no. So una-una, just sir, sa una, nag-render ko 4 years as a para teacher. So, pagtawag sa ako, nga mga masa net, wala tamahin mo, dari kagit siya sa antawan. Ang hambal ko, wala ko yung problema, sir, sa kalayoon. Ang lugar ngayon na, importante, makasulod ko yan as a teacher one sa DepEd.
7: Wow, grabe,
10: so,
7: no?
10: That's why, I have already an idea about sa dira nga lugar. Pero, nag-anungit ko, kay it's because nga, laka lang yan, sir, ang teacher, nga maka-experience. Samo sina kay tiyang teachers nga reso bus hindi nila ma-experiencehan ang amo na experience dito sa Babaw.
7: Wow, kanami.
10: Where nga ma-share man namo diri sa ubos.
7: Sige, ang kanami blas ang term nga ang sa kadalom blas ang term bala nga ang driya nga mga teacher sa banwa sa syudad wala to nila na experience. Ang mga scenario ang nakatabo dito ya sa Babaw. Ang Babaw na namin ang dito sa may mga remote area dito sa ina nga school sa Antawan. Kaya ang Antawan, na-mention ni ma'am, nga 7 kilometers away sa una ginalakat nila.
8: Mm-mm.
7: So siguro, ano kakapoy, no? Kagpila ka uras, lakton mo, lauay pang dalan, ma'am?
10: Ma-start kami, sir, lakat from Machinda Pass sa mga 7 o'clock sa aga.
7: Maabot
10: kami ito mga 10:30, 11:30. Sa dalan na pahuway, may mga pulo pahuway na kami na magyan.
7: Ah, okay.
10: And then nagyan na monster one time nga nagutom, nagid kami sa dalan noon, nagulan-ulan pa to, nga chimpo. Nagpahuway kami sa isa ka balay and then nag-ayo kami sir nga madigamo pamahaw. Ay,
7: nalanggit ka muna. Kung diin ka mo mag-abot, kag kung batyag ka mo gutom, nag-ayo ka mo sa mga pumuluyo o kung sa pamalay. Grabe.
10: Isa sige. Ako, no, sir, doon nalipay. Makukwesti, syempre, may bugas ko nga da balon, sir mo. Nga, ay, nag-offer
7: so,
10: ko
7: bit-bit,
10: nga.
7: So, bit-bit mo ang yes, bugas sir. Sa imong bago, whatever, lesson plan, o kung ano pa da nga paraternalyas.
10: Ay, ako, nang bugas ang ibanan. Ibigabing ipatigangon para pamahaw. Basta kadimalas man, sir, ang tagbalay mismo nag-offer. Ma'am, hindi lang ma'am. Ang amo nandi nga bugas kay bagbo. Wow, tiwet okay. Ito nabuhin na amon bugas. Padayon mangyapon nga bugat. But still, sometimes wag amon na sir nga mga kahitabo nang sa gabi bi matulog. Nagkukapin pa yung ulan-ulan.
7: Mm-hmm.
10: Daw ang imo nga balatsyagon nga mabatsyag ka kapoy, mabatsyag ka maisipan mo kung pila ka kasandad sa bato.
7: Mm-hmm.
10: Kahit ibatuhon ang dalan, as well as malipay ka kung pag-abot mo to sa eskwelahan, ara ang imo perfect attendance sa imo bata nga nagakulat sa amon. Wow.
7: Before may pamangkot si Sir JJ, kag si Ma'am si Kaki 5 or Joy, may pamangkot din si Partner Harrison.
8: Mm-hmm.
7: Abyan Janet, muna siya ambalya, why do you prefer to stay in a remote area when you have the opportunity to transfer to the central school? To di ba tutod ni may mga oportunidad ka nga makasaylo, pero still you choose gin pili mo gyapon ang remote area. Sige, anong mga rason kung nga ang nagtiner ka dira?
10: Gin pili og ginan sa gyapon, sir. So actually kadamo na sa many times na nag-attempt na ko nga mag-transfer. Pero galing kay ang hambal ko, kinahanglan pa sa mga batang antawan nun ang akong servisyo. So that's why, at least nga makaya ko pa to serve them, padayon ako sa Gayapon.
7: It's a passion, Sir JJ,
8: yes,
7: no?
8: At the same time, no, it could be our reward man, no, kag-fulfillment sa isa ka-teacher nga, no, we could able to see our learners, student. No, nga naging successful man in their chosen path. Despite, di ba, sang kalayoon sang ilang eskwelahan.
7: So ang stand ni ma'am, wala yan na ginatanaw kung nano ka bublay, nano kalayo, ang ginatanaw niya ang puturo sang mga iyang natuduhan.
8: That's why.
7: Sige, go ahead, sir.
8: That's why kaka-K5 Urgent, no? Kipagiging teacher are what we call the builders of the nation.
7: Correct. Yes.
8: Diba, we serve as a catalyst, diba, of change, changing the lives, diba, of our learners.
7: Sige, i-highlight tabi. We teach kita nga mga teacher, ano gani sir?
8: Liwat are tabi? Builders of the nation.
7: Nan, yes. Builders of the nation.
8: Because kanani. We change lives.
7: Change diba? Lives. And,
8: oh, and of course, diba, we transfer lives, we change lives, we serve as the catalyst of change.
7: Yes, kanami. Sige, si Kaki 5 Erjoy daw something dumiiambal gin sa Kaki 5 GG.
8: Has to be
9: my yes, oh, hopefully.
7: Oh, sige, go ahead.
9: Hopefully, may
7: enough. Time, Kaki 5
9: okay, Erjoy. Okay, so, hopefully na sir na kasi since ano sa aman nga klase good pay may gina-highlight sa aman nga as elementary teachers hindi kita naman likawan nga maabot kasi time nga maging parehas man kami kay miss oh. No? So I have a question lang miss no despite all the hardships nga ba makagina ang iban nga teachers hindi nila ma-experience ang mga bagay nga ka-experience niya miss so all throughout those experiences miss ano ang mga lessons nga nadala mo miss nga sang una wala mo man na feel sa kaugalingon mo.
10: Oh, siguro ang isa kagid ka sir ka maligun o kun at ano ma explain mo nga isa kagid mangin maisog sa pagatubang sa mga despite sa mga kabudlayan as a teacher no kahit ako subong as 12 years 13 years in service I am very proud to say nga may ara na kami produkto sa Bong Sir
8: wow,
10: GJ.
8: Congratulations. Yeah.
10: They are going to graduate this coming August 20. As a magna cum laude.
7: Wow. Okay, wow. Sige ka namin. Very good, good, no?
10: Sa, ano, siya, sir, sa may Mapua, Malayan, Digital College, sa Lago, ay, sa Laguna. Pero duwan lang sila mag-graduate to Subong Isas na is magna cum laude and they are all scholar of NOSP.
7: Wow. Sir JJ, si, Mr. Joy, si Ma'am Charlene Joy Escala, nagasiling mayong hapon sa group sang Ido Kalidad. Ma'am, ang sang una nga chimpo ma'am sang samtang naga sang first year in service mo ano ang Antawan Elementary School may suga na bala may ikumpara Subong sige ma'am
10: so sa una sir way back 2012 wala sa suga
7: oo
10: wala man may supply na sang tubig that time pero ang among gitu main problem sa una is ang kuryente. Kaya it's because nga hindi man ka may laptop si teacher pero hindi man siya makagamit sa multimedia kaya it's because nga wala sang kuryente. And then mabudlay sa mo magpasa sa mga reports especially kung sa mga online kay delayed kami. And then isa gina sa every mag-ubra sang SIP kami sa una sa school is always ang among gina-tagline sir is ang kasanag mubas damlag ko.
8: Wow, I love that.
10: Among gina siya pero kasanag mubas damlag.
7: Kasanag mo buas damlag ko.
10: Kay wow. Para nga it refers sa ka buas damlag sa mga bata nga dra nang gid nga rely ang mga bata bisa teachers. Kay hindi kami sir pareho sa Adria sa ubos nga kung ang may bata materials. May problema. Sa isay labi, hindi siya kabalo magbasa, hindi kabalo mag-isip. Matapta ang parent nga pwede siya yes, mambal. Saya nga, sige ma'am, katsuturan ko lang. So dito yes sir, hindi. Ikaw yung nga teacher, yes, sa imo ay gasalig ang parent. So we are very proud to say nga kung mapabasa mo ang bata mo, mapaano mo, that is already your success yes, as a correct. Teacher. So dragit ko na nag-ano, nga may bata, gig ko na sa una nga. Sang last year nag-ano siya sa ako, gin-greet ako as sa Teacher's Day. Tapos abi nalipay nako sir, kiti gin-greet ako Teacher's Day niya ma'am. Thank you sir sa ma'am sa imong pagsakripisyo kag sa pagpalangga sa amon. Nga ikaw gid ang maestra nga hindi ugid malimtan.
7: Wow.
10: So, sa dito nga part daw nagduwa-duwa na ko nga hindi ako malimtan. So gipamangkot ko sa gina nagano nga okay, ang okay. Sing ko ano sing ko nga hindi mo ko malimtan to niya ma'am kay sa imo ko naghibi.
8: Ay, I love.
10: So sige pamangkot ko siya. Dagkati ako sir nagreflect na ko sa kaugalingon kung ano ko ning ang bata ning awan nang hibi na sa akon sa amo ning sistema. So that is why gali nang hibi siya ko no sir kay tungod nga hindi siya kabalo magbasa, hindi siya kapuli. O hindi ko siya mapap kun hindi siya kabalo magbasa. So that is okay. Time nagambasa ma'am actually ma'am wala gid ko nang hinulsol sa time man naghibi ko kay subong Mayo na ang akon nga obra. Kay isa na sa daw sa security guard sa isa ka mall sa Cebu okay. City.
7: So grabe no ang kalipayan nga mabatyagan mo sa imong tagipisoon lain niya. Oo. Sige, subong ma'am, that was 2000 ano ganito sa ning mo? 2012 subong nga 2026.
10: Subong
7: anong kinalain sa
10: 2026? There is a big improvement na. So kay sang last year kundi LMB sang 2012. Ni kita sang unang sir mo 2012 pagsulod ko wala kita kuryente hasta 2024 last year daw may ara sang family nga nag-donate no sang isa ka solar set sang worth 148,000 nga sila gi just sir nagpa-install nga maka-generate solar. Maka-generate sa 3,000 watts nga pwede na makaano no? Sang oh, nice. Bilog nga school.
7: Salamat sa sinang
10: pamilya. So sa Kadrio family no sa Hori Kadrio family. So thank you so much. Isa gi na kadako talamdon sa eskwelahan sa inyo nga pagbulig sa eskwelahan. Okay. So until such time nga pagka July sir 2020 last year 2025 nagsulod na ang NEPC through sa ilang sitio electrification project.
7: Oo.
10: Nga nasudlan na kami subong sa Negros Power.
7: Okay. Wow. So, subong may mga internet na dito?
10: May ara na, sir.
7: Ah, okay.
10: Tapos
7: sige.
10: Nagagamit na kami TV sa Monya Classy.
7: Ah, oh, sige. So, antes may i-share si Sir JJ. Sir JJ, siling ni may nagtamyaw dari sa imo. Kag siling niya, good afternoon, Sir JJ. Si Elmer G. Dulaca. Kag subong man, shout out gali kay Sir Juben Lopez. Nagpamati sa aton subong live. Sige, Sir JJ, go.
11: Mario, I have a question here, and of course, from Sir, her son. So, what were the most, kuno ma'am, what were the most memorable experiences you have that you motivated you to proceed further as a teacher in a remote area? So before answering that one, ma'am, since when ni ganin establish ang Antawan?
10: Since 1968, it is already primary school pala na
11: siya. Okay.
10: Grade 1, grade 2 pala na siya, sir, sa una. Tapos
7: 1968.
10: Ang teacher da is duwa na kabilog. Isa siya sa mga... ang isa sa grade 1 ka grade 2 ang isa sa grade 3 ka grade 4.
11: So may say ma'am no long run nagili niyang ano no Antawan.
7: Yes. Oo madugay na no tungod galing sa kalayuan niya sa ano sa Banwa.
11: Mm-hmm.
7: Pero nagsiling si ma'am kaginang ang aton municipal official mm-hmm. Nagapangita na sang paagi para ma-improve ang dalan.
11: So may say ma'am before sir may to say it will have now 60 years next after 2 years correct?
10: Yes, sir.
11: Kaya 68 correct. Mm-hmm. So may to say lawig-lawig nagiling at the same time damo na produce I think ng mga professionals or it could be mga product nila.
10: May ara na kami subong, sir. Sa among time, may ara na subong ara sa katapos ng Philippine Army.
7: Okay.
10: May ara naman nag-produce na namon nga full-fledged naman sila, sir, nga teacher. Nga drag man sila, nag-tudlo.
7: Nag-tudlo.
10: Nga, sang, during some time, that is already primary school pa lang siya.
7: Okay. Sige.
11: So, okay. So, arin lang, ma'am, according to Sir Galang, now, what were the most memorable experiences you have that motivated you to proceed further as a teacher in a remote area?
10: Okay. So, Sir Galang, good morning, Bian. So, ang ina siya, sir, hindi magluwas ang isa sa kabudlayon, sa dalan, sa kalayoon, sa eskwilahan. Pero, na-experience siya, na concern nga duwa lang gid kami ang nabilin sang during some time maging pangkakas ang mga para teachers.
11: Mm-mm.
10: So natabo ang ako nga ang amon nga isa ko kaupod teacher in charge pa sa so nanaog siya ka may meeting ako lang gid siya isa sir halin sa kinder pa kadto sa grade 6 so hindi ko din malipatan yo sir yung experience ko. Mm-mm.
7: So pila ka seksyon ang imo gin tuduan sa sina nga adlaw ma'am.
10: Actually tag isa lang kami sir ka seksyon pero 7 grade sila.
7: Galing ang classroom management hindi mabudayan ka tungod kay ari ka sa piyak nga room.
10: Masayro
7: sa ilo ka
10: sa piyak. Sa piyak. Siyempre, ang kinder bala, sir, hindi mo gina sila yung maano. So, mo nga sa isa, kami memorable experience ako, yung wherein, nga daw, siling kumapadayon, kung yapo, kaya basi, someday, kung manaog, kung ikang magkulang naman sila, bala, sir, hindi ko gusto nga sa mga bago, nga mga manusulod, yung ma-experiensyahan, anila, na-experiensyahan namun mo. Mm-hmm. So, ang ginhimo ko sa kamo ito nga time, ang ako nga grade 6, gin, pang, ano, kung gintistribute ko as a little teacher. Sa grade 1 asa sa grade 4.
12: Ang masaligan.
10: Kaya usually, mo naman lang itang mahimo namun. Kag nag-start ko as grade 2 and then sa pagka 2013-2014, nagsaka ko sa grade 4. But hasta nasa siguro, sir, sa mga 2016 nga nag-multi-grade ko. Grade 5, grade 6.
7: Okay, sige. Before mag-pamangkot si Sir JJ, about Kakipime or Joy, go.
13: Okay, so... ano miss nang is there a time miss nga gusto mo nagid mag-give up sa amo nang mga Olbrahon nga pero na ano siya na overcome mo siya miss
10: daw wala sa ako natabo nga naghambal ko nga mauntat nako sa teaching
7: well, kanami, no?
10: It's because nga gina-enjoy ko lang sir ang tanan nga mga challenges ang tanan nga kabudlayan namon dra sa school nangin motivation asa namon nakon okay. Nga parang gambal ko nga hindi ani siya maliwat mo may improvement ang school. Kag hindi ugin malipat sa ambas ng isa ka-skolet sa akon nga, you will never pass that way again, ma'am.
7: Oh, okay.
10: So, subong, padayon ka lang. Hindi mo na siya mabalikan mo.
7: Sir Gigi, kanami gid sa ambal ni ma'am, no? Ang mga kabudlaya na mun nga nakita, nasugata sa amon eskwilahan, ginhimo na mun nga motivations. In all purposes, o gid ang ginaserbihan naton ang aton mga
10: estudyante.
7: That's why, sa mga kabataan
11: natin. That's sige, why, okay, Sir Ed, no? Kag Erjoy, I could able to relate kay Ma'am Varo. Oo, because sige, before, kung nag-public school ya, yeah, I've been teaching sa isa ka private school for 5 years. And sige, same situation kay Ma'am, no nga we have also mga students, even though private school siya, no nga students nga were in uhaw. Okay? Uhaw sa grasping for learnings, mm-hmm, di ba? Uhaw sila nga ipagwa ang ilang nga talento. That's why siguro ang rason nung nagdugay man ko for 5 years before I decided to go in public school.
7: Okay, talking about uhaw, nakita man na ni ma'am sa mga kabataan niya dito, nga ang mga kabataan dito sa Antawan, gakinanlangid sa mga maestra manunudlo nga parehas nga may batasan.
11: Na there is a passion ni Joyas.
7: Passions? Kag above all, diba, is love.
11: Yes.
7: Love ni ma'am nga pagtudlo, kag love niya sa mga kabataan. Mm. Kay kung hindi si ma'am o kung hindi sa mga upod ni ma'am, sino?
11: Yes, correct.
7: So, amo na nakita nila. Sige, sige, Pablo Joy.
13: Okay. Is there a difference pala mi sa mga kabataan dito in terms ng ilang mga batasan, ng way ilang mga behavior nila compared sa mga kabataan nga nagdako diri sa syudad? And how do you handle?
11: Yes.
10: An experience namon nga nag-join kami sa Tinabuay Dance Contest ang una, sir, during sa fiesta sa December 8. So, nag-decide kami nga mag-join, and then para pala ang mga bata namon ma-expose man diri sa ubos nga sa time ng mga ang iba nag-eskwela sila first year high school or junior high school, sa ubos na sila katiwala ato ya integrated school. So, ang ila pamatasan is different from the sadiri kay ang dito ya sir ya mahuloyon as when it comes sa pag-abot sa banwa.
11: Correct.
10: Daw hindi mo na sila kag oo, naka culture siya kasi sila kag may isa na sa kag isa na sa ilang nga ano na nga way nga gauntat ang iban, it's because nga mahuya sila makihalobilo sa dere sa ubos ng mga bata. So that is why gambal gid ko na sa ila sa mga estudyante ko sa grade 6 nga ang inyo pag-eskwela hindi nyo gid na isaya pag untatan mintras may ara sang paagi kag may ara ang ginikanan nga nagupusuporta sa inyo.
7: Wow, kanami gid no. Oo, sige. So, pro, kung hindi ako magsala, ma'am, alumna ka sa Lupisayna National High School?
10: Lupisayna National High School.
7: Okay, sige. Grabe ang mga heart sa mga graduate, why, sa mga alum sa mga Lupisayna National High School. No? Sige, Sir JJ, go.
11: That's why ka namin kakifeng Sir Eds, no? Nga, even though nga taga-Lupisayna siya, nga, pwede lang man siya maka-transfer in Lupisayna Elementary School, but somehow, no, I really give my salut niya sa imong Ma'am Varoa, no, for choosing. Yes.
10: Diba? Kay Gambal naman, Sir, kada mo na ganit, Sir Gambal, nga, balik ka na sa imo alma mater sa Lupisayna Elementary School.
7: Tungod bala sa kadugay na dito sa imo, dapat islan ka naman, get, I mean, dapat makatransfer
10: ka.
7: Since nga naka-experience ka naman sa kadamo, nga kabudlayan, bala, dapat makadto ka naman sa isa ka eskulahan, nga daw medyo mahapos-hapos ang pag-transport mo, bala. Okay, sige, ma'am.
10: Sir, kaya pareha sa ako, ang hambal ko is, damo iya sa mga teachers, nga effective, kag mas nami magtudlo dira sa ubos. Kaya ang ako nga serbisyo is still need pa sa mga batang Antawanon until now.
7: Oh, okay, ti ang may mga kabataan kita bla sir, Sir JJ kaga K5 or Joy nga kilalan mag-go ka sa ila level. No, yes, nga, even you are maalam ka, good ka nami kay maalam ka, nami ka magtudlo, pero may mga kabataan kita nga lauton mo ang ila level para malabot mo sila. Kung daw medyo hindi gid sila kabalo magbasa, then go nga nubuon mo ang level mo man, mabend ka nga teacher para lang gid mapaalam mo ang isa ka bata. Kakipay Merjoy?
13: Ay, so since naman man nga mga klase, miss, no, nang-mention man ang mga teachers naman, miss, nga ang mga students or ang mga kabataan sa mountainous areas, may hara gina-permi mindset nga gusto nila mag-stop or magpundo na gid sa pag-eskwila, miss. So what are the factors, miss, nga agakalabot na sila sa mga amon ng mga decisions, especially sa those areas, miss?
10: Ang isa sa main factor, guys, is ang kapigaduhon. Kagakulang sa suporta sa mga parents. Pero I'm very proud sa amon yung nakatapos subong. Kaya sila, yes sir, nangita na sila yung paagi.
7: Okay.
10: Kung paano sila yung makatapos sila pag-eskwela. Kaya parang ang ilahan doon is parang nga makabring back sa ilang nga paggasto bala sa ilang parents sa ila. So that is why sila ng sir nga duwa, nangita ginipagi sa una sa pag-eskwela ni isang isa sinang ang magnakam laude naging working student sa San Junior High School hasta sa grade 12 siya.
7: So gin ano ya gin tiis ba
10: gin antos
7: niya.
10: Oh, that is why so subong siya naman ang ating alas ang iya mga kinablusan niya makatapos man sa pag-eskwela.
7: Oh, lang sacrifice and you will be given a prize no. Before sina Sir JJ ang grade 8 po sa'y doon sa Barangay Alegria National High School. Nagatumpok, nagapamati. Amo sila si MI, si JJ, si BJ, kag si Pards. Wow, grabe, nagapamati. Sila subong sa ton. Sir JJ.
11: Kaya ko man, ginatang niyo kumanda ang akong nga mga STEM Allied Health parents nga nagatanaw man via FB Live. So, good morning, my dear parents. Kag as well as man sa akong nga mga parents man sa grade 12 STEM Allied Health Sciences. Mga nagapamati. No, kag nagatanaw sa FB. Kag of course, shout out da sa amon nga barangay kagawad na store nga every time no nga may air kita ya sa K5, ginamunoy gyud pero mga gapamati kami sa inyong mga programa. Thank you so much.
7: Sir JJ, kag Ma'am Janet, si Ma'am Maria Claricel Andres nagapamangkot. Good afternoon, K5 teachers. How do you cope with burnout in teaching?
11: Burnout.
7: How do you cope with burnout in teaching? Sir JJ, you have something to share?
11: Siguro it's part of kung paano mo i-dwell ang situation.
7: Okay. Sige. Okay. So, can you cite example, Sir JJ?
11: We all know nga kita mga teachers, 'di ba, we have our priorities in life, pero once kaara kita ya sa classroom, 'di ba, ang atong priority is the safety, ang learning sa atong kabataan. So because again, no, we serve as their second parents, so therefore, kung ano ang atong naginhambal sa ila, 'di ba, we do believe nga it's for their own good.
7: Okay, sige. Salamat, Sir JJ. Na?
11: Si Ma'am Baroa, I have something to share.
10: Okay, so sa ako naman yung Sir Enchok, to ginaghambal mga kita ang ikaduwang parents sa mga kabataan no, sa classroom. So sa amon sina, ang sa amon niya, Sir, sa school, is once nga ang bata nakakadton sa eskwelahan, kamo na iya bahala.
7: Okay.
10: So wala na iya wala na iya siling ang mga bata. That is why na believe lang ko dahil sir kaya mga bata will train na iya sir nga nga malakad sa eskwelahan on their own, especially ang mga kinder na mun subong sir bayaan mo na isang parents, siya mapuli na sila iya sa ila lang nga sila hanon. So naging independent na sila since kinder pa lang sila. Pa may ara man nga ara dahil stay ang ilang mother nga ulaton sila. Pero kung ang ilang nanay gapangita ay man iya sang ubra. So that is why nga idulong lang na sila then wala
7: mapuli
10: na sila,
7: sila.
10: Mapuli lang na sila
7: so sa training na
10: naging independent na sila na. So may ara man kami as sir bata nga bisal wala siya yan nakatapos sa junior high school but I still proud of him nga wala siya nakatapos junior high school, wala man siya naka-ALS siya pero wala man siya nakagraduate but he gave proud sa iyang parents sa ilang sa barangay na and also sa aton niya province because nga nangin isa sa circa famous as a coffee grower.
7: Ay, okay. Wow. Sige. So gin-recognize sa gobyerno sa province.
10: Yes, gin-recognize niya sa circa. Daw nakadaog na siya daw second place sa region last year.
7: Wow, kadami. Congratulations.
10: So, hindi adra ko na-prove nga hindi gali as a bachelor, as a degree ang basihan sang success sa isang katawan.
7: Skills also is
10: skills
7: important.
10: Skills also
7: is important. Antes na tanan, ari si Ma'am Melinda Liganad Avenido nagasiling mayong hapon watching from Antawan Barangay Canlandog Morsia. Ma'am Melinda, mayong hapon ma'am. Upod mo ni ma'am.
10: Yes sir, kay actually gachatay kami kagapon nga masaka siya kay ma-prensa sa kuno sang iya nga mga lesson plan tingambal ko bili ko lang ang yabi sa may tupad damon kay siling ko basi magabihan ko pulik. Actually wala sila sir kabalong ari ko di subong.
7: Okay.
10: So Ma'am Melinda, good afternoon.
7: Sir JJ ka K5 or Joy amo nang ginahambal bala nga wala sila yaga overtime but all the time sila. Yes. Maski Domingo, family time, no, dapat ara sila balay, nagapaunay-unay upod ang pamilya. Pero are ang sampol kag ebidensya nga si Ma'am Melinda nagsaka dito sa Antawan para magpreparar sa para sa iya nga iklase. Sige ka kay Joy, go.
13: Okay, so sa gapamati kasi inyo, miss, nakag-sir na. Ang na-learn ko gidyaguro para sa inyo nga, despite all the situation, miss, nang do, ang ginapaminsar nyo gidya ang positive side sa tanan. Nga, kung siguro, kung puros negative side lang, example, ang kakapoy, kagtantanan, hindi nyo gidguro ma-labot ang mga bagay nga nagaka-experience sa subong sa mga kabataan compared sa before.
10: Yes, yes ma'am, early choice. So, that is why, kung sa isipay lang yung sir sa unalin sa pagsugod sa nga balabal, ang inisipay lang yung sir sa tumbanin sa motor naman, siguro sir, ang butlang ko hindi event siya naman. That is why may upod kami na yung sir yung every time sa una, mapuli na kami sa Friday. Ma'am, balas sa ma'am una, hindi, kamulang una. Kaya malas pa lang yan, sir, wala lang sa samon. Likod yung katumba na lang sa'ya.
7: Wow. Sige, may nabalaan pagit ko gani. Mga satong tagpalamati, satong mga kaupod ng mga teacher, siling gani ni Sir Galang, diri, oh, mabuhay ang mga manunudlo sang Antawan Elementary School. Kay pati na naton, yes, kag ipabalo ko sa inyo, nga ang pliti sa Antawan is 250 pakadto. Dason, na pabalik 250. Okay. Kung gapuli ka adlaw-adlaw, ang 500 pesos mo, kagamula pliti pa lang, pliti pa lang na. So, ang panyaga mo pa, kung ano pa dang imo dapat baklon, mga pika pabisapon. So, simple lang, nga, way labot nga mabudlay, magasto tungod kay, yes, ang pliti, 500. Could you imagine 500 gastuhan mo pliti sa kadadlaw? Mm-hmm. Pila laman ang daily naton ng mga teachers, no? Naka-experience ka man na, ma'am, nga financial difficulty sa dira nga ano nga school?
10: So far, sir, ka gi makamuna kasi sa unang kapuli-puli ako, sir, everyday mo.
7: Oo, tungod sa pliti, abi?
10: Sa pliti. Until such time nga, I decided nga mag-stay upod sa mga kaupdanan ko. Kasi sa unang yung sir kapuli ko is because nga sinanay ko nang wala bala upod sa balay. So that is why nga puli ko. Until such time nga ako na mismo nag-drive motor.
7: Ay, tuod?
10: Nga, time to yun, sir, 2016-2017. Hindi pa na yun, sir, subong buldos ang dalan. Makapasugata pa sa mga batong, mga lagko. And then mayara siya kabudlayan nga magsasako during subong rin in season nga mag ano ka may banglid ka pa nga taklaron.
7: Ay, tuod, so.
10: So that is why nga daw mambal ko blaser nga ang challenges sa dalan nga do mabatsagan mo daw na nalipay ka nga daw nakapoy ka mabat pagabot mo sa eskwela. That is why mambal ko yung nga happy kuya sa gihapon in despite sang kabudlayan nga kakapoy. Kaya makita mo, blaster ang mga bata, nga nga sakripisyo man sila, nga nagahulat sa imo, nga mga makakuha sila nga leksyon sa imo. So dapat, imo man na sila, kaya muna imo nga profesyon, amuna nga ato, nga ginsumpaan.
7: Sige, kanami.
10: So we are going to repay them. Kaya kung wala sila, wala man, tas will do. Yes.
7: So kanami, isang term ni ma'am, amuna ang ato, ginsumpaan bilang teacher. So although nga, we need also money para igasto, yes, pero the first thing good is nanumpa ta nga ulik do naton, tuluan naton ang aton mga estudyante. Sige, Sir JJ, kakipipe JJ.
14: Ako lang, ma'am, no. What is your greatest nung ano good nga inspiration, aside from inspiration, no, motivation gajaya?
10: Siguro, sir, nga gusto ko good nga ang mga bata sa Antawan, no, nga mangin isa sila ka mga successful someday nga wala bala sa may mabilin sa ilang wala ka agi eskwela nga ang mga ba nga mga non-reader na moon makagraduate sila sa elementary nga makaagi sakon nga mangin isa sila ka a reader na gid kag ina blaster nga hindi na sila mahuya magkadto sa ubos nga magpa socialization sila sa ubos kay ma'am basla ay nang slow reader ko gali hindi kuni kaya ang mga taga-ubos ng mga estudyante. Okay.
7: Ang takna alas 12:43 kag ari bla diri sa aton si Mama Gina Purano nagasiling mayong hapon lang kay sir kag kay ma'am kag subong man kaupod naton si Ma'am Jane Odango. This is correct, Odango, ma'am. Sinya good job, Ma'am Janet. Proud of you. Kagari, kanamin isang pamangkutanon sa aton partner. Kaya mo manitani, ipamangkot na ako. Sige, good. Very good, good partner. So, may mga learning materials man bala kita nga available para sa mga bata as references. Kaga, we'd like also to ask kung kumusta na ang support sa district school nato, no? Kung district office.
10: Okay, so subong, sir, actually, hindi na kami mabudlayan.
7: Okay.
10: Sa,
7: una, ano, kami kurinti na, may internet na, naman.
10: May internet, okay, na. So, we as a teachers, we are gapangita kami way nga para nga ang mga bata namon hindi sila masiling nga mangin pabilin lang nga asamon lang na sila. So may ara support sa subong district sa aton, no, may mga learning materials na ang sa amon kag may mga TV na kami every classroom which is magamit namon sa amon everyday nga pagtudlo.
7: Wow, kanami. Sige.
14: I mean to say kakipay Sir Ed, no, ang mga kabataan subong niya are now on the kung ano pa bala, hindi na maging manual sa natawag natin ng mga technology.
10: Hindi na sila mamanual, sir.
7: Subot sila yun. Tungod sa present sang kuryente, kaga internet sa sityo Antawan, na ang aton mga kabataan naging updated naman, yes, sa mga gadget. Antes magpamangkot o kung may i-share si Ma'am Kakipay Erdo, siling din ni Mama Imalin Cordova. Nag-monitor kami kaya nagalantaw live diri sa Bukana, Ilog. Mama, Mami Malin, mayong hapon kag manami gid nga pagpamati sa K5 News FM. No, sige. Sige ma'am, sige Kakipipe or Joy, go. Okay.
13: So, may pamangkot ko sa inyo, sir, na ang, as mga teachers, na ano ang isa ka lesson na ginapabilin niyo good for me sa hearts ng inyong mga kabataan?
7: Okay, sige.
14: Ako is, I would like to answer that first. sige. Kay, ako I always remind my student, whatever achievements in life, stay humble.
7: Okay, sige.
14: Pag isa pag hindi,
7: mapainubuson, no?
14: Yes. Grades doesn't define your success.
7: Okay.
14: Yes. It's about your determination, your perseverance at the same time, no, arang ano gid may kahandog sa Diyos. At the same time, the quote that I always live with them is that do not ever compare yourself to others because at the end of the day, ikaw lang dapat ang masakitan.
7: Okay. Wow. Sige, how about ma'am? Sige, ma'am.
10: Ang ako lang gid always ang inahabal sa ako ng mga estudyante is magtuon sang maayo, mangin matutom kay amo lang na siya ang dunang kumbaga ang kaalam. Ang hindi makawat sa aton. Wow, so, mintras sige. May kasarang ang ginika na kasuporta, padayon sa pag-eskwela.
7: Okay, okay. Sige. In addition, sina, the character also matters. Mm-hmm.
13: Yes.
7: So, gatudlo right. Kita, most especially, at we teaching by the heart, kag siyempre, love and character. Mm-hmm. Sa character, gid kita. Kag silinggani ni Ma'am, ni Ma'am Gina Purano, watching live here in Sunshine Valley Subdivision. Okay,
14: sige. Ang sunshine.
7: Mula nang way kong mabalaan. Bundi din ang sunshine. Si Ma'am Sunshine lang nakilala ko. Kaya permi kuya ka pa mati. No, Ma'am Sunshine.
14: Yes,
7: mayong
14: yes.
7: Apon. Okay. Sige na. Sila yung pagigani ni Ma'am Imalin Cordoba. Sila niya, good afternoon. We are still listening here and watching live sa Bukana Ilog.
14: Oh, yes, Ilog, no? So don't forget okay. to ma'am to share no our live today. So thank you so much. Good.
7: Okay. Oy, sige. May oras pa kita. Sige, K5 or Joy, may something to ask.
13: May curious lang ikaw, sir, sa mga paano nyo, sir, i-handle ang mga students nga kabudla i-handle o kabudla ipalanggaon?
7: Oh, sige. Sige, paano natin i-handle ang kabudlay tuduan, kabudlay palanggaon, siguro tudluan kag palanggaon gyapon.
14: Right.
7: Sige, ma'am, basi may sabat si ma'am.
10: Sa mga amon at minister no, sa mga salawayo, no? Sa, hindi mas nga salawayo. Ina sila, sir, kasik lang sila attention is because hindi
7: exactly
10: nila makita sa ila.
7: Exactly
10: no? Sometimes, kati sako ang ila parents papangita sa kwarta para sa ila mga buwang kalanon sa adlaw-adlaw. So, sa ako nga part is, gina-try ko na sila nga ginahatagan sila attention. Kay para nga hindi sila bala mga bal ay sa balay amo man ning akon na ano tapos sa eskwelahan amo man gyapon so they I give them attention kay para nga makuha mo man sila kag matuon na sila nga ay palangga ko gali ni ma'am daw sa kaamo sina siya nga time nga may gaam sila attention
7: sige the most important there is the attention so kung
13: yes.
7: Ang bata nagapasaway basi dito sa ila wala siya
10: wala,
7: na sapat
10: that's why
7: siguro kung negative ang approach ng bata do it with approach ka positive meaning hindi mo pagsapakun gid ang iyang hindi man namin ginahimo but rather i-correct mo siya by showing i passionate actions also kaga dirigan ni umay ginhambal di si ma'am Yasha Milan good afternoon ma'am sir always gapamati sa inyo programa kag relate man ko sa naagyan ni ma'am kay ako bilang estudyante nagalakat man kami 8 kilometers para lang makaeskwela sulay sa ulan bit chinilas kag ulan kung magulan para hindi mautod kag hindi maanod suba from Escalante. Wow, sa mga taga Escalante dira, mayong hapon kag enjoy lang kita sa pagpamati sa
14: pagpaminaw.
7: K5 News FM sa especially on Ido Calidad sa radio. Sige.
14: So go, Sir Ed, I would like to add on lang na sa hambal ni Ma'am regarding sa question ni K5 Erjo. Yes, of course no, may mga kabataan kita nga they came from the different nga background. So that's why no, we cannot judge no our learners, but somehow no, kita nga teacher, no kabalo kita kung paano naton isulod man atong kagalingon sa ilang wherein they could able to what establish trust to us. Okay,
7: yes.
14: Because no our students no is diverse nga individual. So may kinalain no ang mga estudyante sa elementary at the same time sa high school.
7: Oo,
10: okay. Isa sila siguro that sir nga ma'am nga pwede naton mahimo is to have a home visitation.
7: Correct.
10: Kay
7: home
10: para makita
7: isa na. Para maintindihan tagid kun ano ang nature sang kag history sang
10: yes,
7: bata,
10: yes,
7: no?
10: Sige
7: go.
10: Nga nga home visit kami na sa bata nga amo na siya nga klase.
7: Mga kakipay, may ara na lang kita 5 ka minuto. ay ang takna naton alas 12:50 na isa na lang gid guro ka pamangkot nga aton pagasiran then siguro ma closing na kita no. So siling ni Sir Arian Nicola Estreba, can I ask something? What changes in education system would help student athletes reach their full potential both in the classroom and in competitions? Siguro Sir Arian, by next nga topic siguro amo nang aton pag-discussan kay may ara na lang kita pila ka minuto. Pati na namon Sir Arian, would like to remember that always, then we will answer that in the next meeting next Sunday. Sige, siguro Sir Ma'am, if you have something to
11: advice
7: or share sa aton mga manunudlo nga subong niya do katawhay lang masakay sa jeep, mag-grab, pag-abot sa plan, puli na lang dayon. Sige go ma'am.
10: Okay, so sa mga fellow teachers na pareho sa akon sa sitwasyon nung ara sa far-flung school, sa mambal ko lang is wala sa mabudlay nga dalan kag wala sa malayo nga eskwelahan. Kung ang manunudlo mayara sang dedikasyon sa pagserbisyo para sa mga kabataan nga kinahanglan gid sang edukasyon ni aton nga igatanom sa ila pinaagi sa pagpanggas, pagpatubo kag sa pagkultibar pinaagi sa kalidad ng edukasyon nga wherein dra sila nakakuha sa inspirasyon para malabot ang ilang mga handom sa kabuhi.
7: Magid no sang isa ka manunudlo no. Sir JJ,
11: Ako lang yan no, to those nga mga aspiring no nga mga teachers, no, whatever the challenges that you may go through kung ala na sa field, 'di ba? Accept it at the same time, just enjoy teaching. No, ako to tell you honestly, I'm not an education graduate. No, I am a pre-med, BS Bio, but siguro it's a call. Sa ako noon to be a catalyst man kag at the same time no? Yes, to be an inspiration kag ginaconsidered man as one sang mga motivational factor man sang atong kabataan. That's why no I can proudly say that I am proud to be a teacher.
7: Wow. Yes. Sige, si Kaki 5 Urjoy, go.
13: So, I learned many things gid no alin sa inyo as an aspiring teacher man kag mabata gid yang ang teaching. Or ang mga teachers, amo na ginaya ang pinaka-mother of all professions, gidya na. Amo ginaya ang pinaka-ambal ni Sir Kagina, ang very backbone, gidya sang tanan. So we cannot really, nang maliiton ang amo nga profession. So sa mga students, of course, let us give honor man and respect sa atong mga teachers. Kaya hindi lang gina siya yan ang basta-basta ang hinauban nila. Kung ara siya sa atong sa classroom, makita to sila nga grabe, gidya ang anong energy nila, but behind all that, behind all the smiles na ginapakita nila sa aton, of course, damo-damo gid ng hardships ang ilang nagakaagya na. So, very, very proud gid kita sa mga teachers, nakag-salute gid ya sa tanan nga mga teachers, and of course, sa mga aspiring teachers man, na hindi lang gid niya money ang makuha, tabi kay kabalo kita nga ang teaching, hindi gid niya makapamanggaran nun gid ya sa aton, na. But of course, ang manggad gidaguro nga makuha today is ang lessons kag experiences naton halin sa aton nga mga students man. Yes.
7: Okay, subong kung nagapamating aton mga school division personnel, I'm sure masiling sila kay Ma'am nga Ma'am Wi Salotyo.
13: Yes.
7: Tungod sang gugma ni Ma'am sa pagtudlo sa aton mga kabataan, the term is agwantan niya ang kabudlayan pakadto sa school. Kaya kung wala si ma'am is really a living inspiration.
11: Yes.
7: Inspired kami ma'am, kag salamat sa kabuhi mo, kag madamo ka na buligan, madamo ka na hon nga mga kabataan, kag damo ka nga mga kabataan na inspired ma'am.
11: Kag damo pagid.
7: Kag damo pagid
11: sa pag-aabot. Umaabot pagid nga pag sebisyohan ni ma'am no until the end.
7: Let us be quick, we have only 1 minute. Sige, go.
10: Sana ba nila nga malayo na pero malayo pa.
11: Yes, correct.
7: Sige, sige. Siningapon, so, natapos na ito ng isa naman ka episode. Kagsalamat kid si ma'am. Ini si Doc Ed Zayusa nga nagasiling magpamati sa Key5, magpamati sa Ido Kalidad sa radio. Sir JJ.
11: And of course, no, again, thank you so much, Ma'am Janet Barua, for your time. No, I believe, damo-damo ko na inspire. I have so much learned from you, good Ma'am Janet. And of course, no, this Sir JJ nga naghambal, no, edukasyon ang solusyon.
7: Ms. RJ?
13: Thank you so much no sa mga nagapamati subong kag I hope may damo man ka mga na learn sa amon, and of course kami man diri sa studio damdamo gid nga na learn halin kay Miss Janet na. So thank you so much eri si K-5 Urjoy nga nagahambal indit nang nagwata nang artista ang iba nagama extra.
7: Mayong hapon.
11: Rafay noon and happy Sunday to us all. Thank you so much.
15: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso! D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratin.

0: vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops Ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From Bingo Big

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: D3, Payo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
5: ako tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Happy
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go. Go with the flow.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy,
29: let's go with the flow.
30: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: It's the best part of the day.

Mayroon hapon mga ka-K5. Sa ngalan sa Amon Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao.

kag sa among Deputy Provincial Director for Operation na Police, Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit kag ginamuan ginapumnoan ni Police Major Binuman. Kag sa amon nga bag-o nga na-promote, no, well-deserved promotion gid, no, Police Major Judices Catalogo. Congratulations gid sir, no, deserve gid, no, ang bilang isa ka police major. Kaga sa mga kapulisan dira, no, sa bugos nga puwersa sang Negros Occidental Police Provincial Office. Mayong hapon kaga welcome sa Nokpo sa radyo. Kaga sa subong nga hapon, no, medyo mainit-init nga hapon kaga ka ang tiyempo subong, no, maulan, pagkadugay-dugay mainit naman ang mga ka K5, no, kag sa mga kabataan dira abo buwas, no, nga sa mga college students nato, no, nang bulan na sang Agosto magasugod naman ang klase sa mga college students nato na mga ka K5. Nga narisari nga bulutuhan na diri sa Bacolod City, no, magasugod naman ang mga universities, no, nga mag-abri naman sa nga klase para sa aton nga mga college students. Kaga syempre na mga naligad ya, nagsugod na ang klase sang aton nga mga elementary, high school kag senior high, subong naman iya naman ka mga college students naton. So sa aton nga mga college students, no, ang diri nagasalalay ang inyong potoro sa kabuhi, bilang ginatawag naton ang future naton diri, no, sa aton pag-eskwela sang college, no. Amo na gani nga mas nami gid nga ihatag mo gid ang 100% mo sa college life mo kay tungod nga diriga base, no, sa mga grades, mag-apply kita kung taas ang imong grades, no, especially kung working student kapag gid, at least may experience ka, and of course, no, sa mga working outside, no, like sa mga fast foods or ga call center, no, ini dako ng mga edge nila sa pag-apply pag plus man, no, sa mga regular students nato, no, mga pisa, no, tingwaan nyo gid niya nga sini nga tuig or sini nga college life ninyo, himuon nyo gid ang best nyo kay ti syempre ang grades nakatatak na dira sa inyo nga mga transcript of records, so isa ina, no, sa mga basihan, no, sa mga kumpanya nga gina applyan naton or apaga-applyan naton ang aton nga mga grado, especially kung na graduates ka graduate ka nga with Latin honors, no, so mas nami pagid mas dako pagid ang edge naton kaga syempre, no, ini pwede naton ma-convert, no, sa civil service naton nga mga nga certificate, at least mag-apply kita sa government kung may Latin honors ka nati, dako gid nga chance nga makasulod ka bisan wala ka pakakwa civil service. Kaga sa subong man, no, kagapon, sang Sabado, no, nagsugod ang examination sang criminology nga board exam hasta na sa buwas, no, sa Lunes, no. So good luck and God bless, no. Tingwaan nyo gid nga above 80 gid ang aton nga result, no, aton nga passing rate o kun result sang inyong board exam, magud dako ang aton chance makasulod sa PNP kay ti syempre ang amo na gani ang grades naton, ang passing rate naton, isa ina sa ginalantaw naton, kasi especially kung ikaw pagid na with Latin honor, so kanami lang sa mag-apply. So kung previously sa college life mo, medyo dungol ka, bawi sa subong nga board exam naton, mga ka-K5. COVID-19 ay ating iwasan, ipanalo natin.
Kaga syempre no ang mga muyo gid kamo iya i-offer nyo gid no ang inyong pagkuwasang exam sa Mahal na Ginoo. Agud maluluyon na siya. Maluluyon gid ang aton nga Mahal nga Ginoo. Iya tagya gid na sa imo kun para gid sa imo. Amo na ginaban na 1% perspiration kag 99% prayers. Muna pero ang iba naman niya 99% perspiration and 1% ang prayer. Pero nami gid ko na balance lang ah. Balance naton ang 50% no nga perspiration kag na 50% man nga pagpangamuyo kay ti syempre kun may tiyaga kun mo may nilaga.

Yes, mga KK5, no, nagtakop na ang aton nga PCR month, no, sa naligad lang nga Biyernes dito sa Ayala Malls, no, kaga iniya bonggagid nga gin celebrate, no, sa nga Negros Occidental Police Provincial Office, no. So kita nato, no, sa nga dito sa Ayala Mall, no, nagpakitang gilas ang aton nga mga gwapuhon kagagwapahon nga mga kapulisan inino sa pagpamuno sang Attorney Snappy kag mapisan nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. So nagtakop na nga aton 31st PCR month, no, dito sa may sang July 31, 2026 dito sa Ayala Malls Capital Central Bacolod City. Ini ang ginkadtoan, no, sa mga various mga narisari mga PNP personnel naton, aton nga mga chief of police sa mga narisari nga police stations sa Negros Occidental, syempre man sa first and second mobile company, and of course ka mga stakeholders naton and partners agencies across the province, no. The event, no, ang iniya ginkadtoan bilang guests of honor and speaker si Honorable Marilyn A. Ira, ang municipal mayor of Calatrava, Negros Occidental. Kaga syempre naman, no, sa part of celebration, ang Negros Occidental Police Provincial Office gin-recognize, no, ang aton nga mga LGUs and the community stakeholders. Wow. Syempre kita niyo sa picture, no, amo na si Police Captain Manyang, isa sa mga gwapuhon naton nga police dira sa EB Magalon na mga KK5. And of course, no, ang mga partners agencies naton gintagaan man sila pa si Dungog. And of course, the program also showcased the winning performance of a Sagay City Dancers Champion sila sa Safe NIR Dial 911 Dance Challenge, no. So sa mga K5 naton atong previous din again post naton, no, sang NOCPO sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagpost kami, no, ang gin-share na o kon gin-share namon ang mga narisari nga saot, no, ang ginimuan naton pa contest, no, ang dial 91 ang aton nga Safe NIR Dial 911, no, dance challenge naton. So ang nagdaog diri mga ka K5 amo ang Sagay City Component Police Station nga ginapumunuan niya ni Police Lieutenant Colonel Flores, no. Kaga nagdaog sila, so congratulations sa inyo. And of course, no, ang gingaan man kita sang special performance man sang ni Police Staff Sergeant Dimar Rulian. Amo ni siya ang nagrepresent sang Police Regional Office Negros Island Region para sa Singing Cups naman naton. So nang isa ini siya sa pinakamanami nga nagkanta man didto, no. Kaga kita nyo mga ka K5 amo na ang aton nga mga gwapuhon nga mga naka-uniform nga mga police. Kita nato na from HPG, no, ang uniform naman sa mga HPG uniform sang ara sang forensic nato, no, SOCO naton sila na ang naman nya mga ka K5 sila naman yung from dental and medical unit naton. And of course amo na ang from CIDG, mga from national national offices na naton. Among uniform, that uniform is among ng SAR uniform na mon, kung may mga bagyo or duty dito sa may Bulkan Canlaon. May aramanta from PSPG, and of course, no, sa SWAT, and of course, ara sa aton nga naka-fixilized uniform na mon, mga nasa field bala mga ka-K5 naton nga mga kapulisan nga ga-duty. So ang diini, no, nagpakita lang, no, sang kun ano bala ang kapisan ang aton nga provincial director, no, nga ginapakita sa mga special sa mga kabataan sa mga guest naton ang exact togid, no, nga paggamit sa nga PNP uniforms naton. Kag di syempre, no, ang aton nga mga ka K5 gapamangkot na sila ti police na sa ma'am nga ala iniya uniform, no. Police na siya, ma'am, nga hindi ka mo parehos ano nang ngalan sang uniform. Kay tungod nga may narisari nga kita national support
offices, no, mga units na to, dili sa Police Regional Office Negros Island Region. Mayara, kita mo itong hamba ko sa PSPG, may own man sila nga uniform, and sa CIDG, may own man sila nga uniform, and of course, naamo naman na siya mga ka-K5, ang mga uniform sa mga officers naton nga iba ni uniform, no, and nakalaba ang ila ako or naka long sleeve sila. So miara naman kita mga kapulisan nga nakasuksok sang lain nga blue nga klase uniform. It is because no sari-sari no ang mga officers nang naka color blue nga suksok sang atong provincial director, only the officers can use that uniform. So amo na nga ginapakita gid namon nga para ma-identify sang aton nga mga ka K5 ang mga nari-sari nga uniforme sang aton nga mga kapulisan, especially sa mga SWAT naton kun ano kabugat no nga gina kabugat no magsuksok sang uniform sang SWAT ara naman kung duty naman no sa panaad, may naman kung ito nga alain ang duty, alain ang uniform ninyo mag duty kamo sa panaad ma'am, it is because no ang patrol shirt naman na ya ang tawag naton. So subong no medyo gaulan-ulan amo na naka-SAR uniform ang iba naton nga mga ka-K5, depende no sa aton nga sitwasyon nga sitwasyon kung sa diin ang amo na ang gapa-represent sang amon nga mga uniforms. And kung may mga special occasion, may mga uniforms ang aton nga mga kapulisan nga nakalong naman siya na naka do parang do naka navy blue na do royal blue naman na siya ay niya sa kung may mga occasions ang aton nga mga kapulisan. So amo ina ang explanation kag syempre no miara naman kita sa police blue amo ni ginasuksok ko subong ini sa police blue once may court niya no it's ga identify na sila sang officer naton. And of course ang NUP na uniform personnel naton lain man na ila uniform nga police blue and lain man ang ila uniform from Monday to Friday. So may mga uniform na sila. So yun ang ilang uniform uniform gid halin sa higher office asta diri sa aton. So amo ni na mga ka K5 nga kisaga ka curious ka mo nga alain-lain ang mga uniform sa aton nga mga kapulisan. Yes, and of course, no, kasadya lang sa atong celebrations kay ang gintambungan man no sang sa mga nari-sari ng LGUs naton, ng mga stakeholders naton, and of course, dira tagid nakita ko na no gid na naton na appreciate no ang aton nga mga stakeholders dira sa Negros Occidental Police Provincial Office. At the same time no isa sa mga stakeholders naton ini ang K5 News FM nga almost 3 years na kami di nga gapungko diri sa Nokpo sa radyo.

Yes, mga ka-K5 man o kag sa naligad man nga Lunes, dugang sa para sa in celebration naman sa aton nga PCR month, no? Ang gintagaan man pa si Dungog ang aton mga PCAD, PNCO of Police Community Affairs and Development, PNCOs, no, during sa aton nga flag raising and awarding ceremony. So iniya sa pagpamuno gihapon sa aton nga provincial director Police Colonel Dennis Wenceslao, no, nagatag sa sang mga awards, no, sa mga narisari naton nga mga police station. Inino ang Himamaylan Component City Police Station, Kabangkalan Component City Police Station, Sipalay Component City Police Station, Binalbagan, Kanduni, Kawayan, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, La Castellana, and Moises Padilla Municipal Police Station. And of course, our first NOCPMFC and second NOCPMFC. So, gin-recognize ni sila sa bilang mga mapisa naton nga mga PCR, PNCO. Siyempre, isa ini sila ng mga frontliner ni sila naton in winning the heart and mind of the community. And most of them, no, isa ini ang mga gapungko man sa K5, no, nga gapungko man sila sa radyo, nga kung sa diin, no, mga game pasugtan man sila sa K5, nga makapungko man sa radyo, aguda maghatag man, no, sa information regarding sa Philippine National Police. And especially, no, specifically, there is Negros Occidental Police Provincial Office.

Kaga mga KK5, no, amo naman subungagi na pabalo sa inyo nga PNP Cadet Admission Test Online Application na 2026 is now officially open. So, para dira sa mga aspiring nato na PNPA nga gusto maging kadete sa Philippine National Police, open na liwat ang aton nga application o kon aton nga para makapasa naman kamo sa requirements ninyo o kon na may mga palamangkutanan kamo. Excuse me. Open gid no ang aton nga ang Facebook page no sa Negros Occidental Police Provincial Office. Agod na maghahatag sa inyo sa impormasyon. Hinanungod naman isang application naman sa Philippine National Police Academy ni application period no. Tandaan naton mga K5 is from June 1 up to September 30, 2026. So ano pang ginahulat nyo? Libre na nga pag-eskwela, well provided na tanan sa inyo kag pag-graduate ninyo no bilang isa ka kadete, isa na kamong ka police lieutenant. So inino para sa mga qualified naton nga mga aspiring kag gusto maging isa ka kadete, di ba? Maligad lang to no ang iban nga mga iba naton nga mga gin-interview sa Nokpo sa radyo naton at nung gin-pag-interview naton sa Nokpo Ghost Live naton, isa na sila sa mga police diri sa most of them no na assigned diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. So isa na sila sa mga na-interview naton sa mga kadete pa sila sa Nokpo Ghost Live nga gahatag man inspirasyon no sa mga gusto nga mag-apply bilang isa ka kadete. Subong kaupod na naton sa kaupod na namon sa obra kag magaserbisyo na sa aton pumuluyong Negrosanon.

Kag mga ka-K5, no, malapit na lang ang aton nga Safe NIR Dial 911 nga fun run, no. Excited na bala ka mo, no, sini nga August 22, 2026. Provincial Advisory Council, no, Negros Occidental Police Provincial Office Incorporation and Negros Occidental Police Provincial Office invited you to join the Nokpuran for Safe NIR Dial 911. Seen, appreciated. Health and Extraordinary Police Service on August 22, 2026, 5 a.m. at Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Stefania, Bacolod City. Aton nga 3K, we have 3K and 5K run. So for 3K, for the early birds rate naton until July 30, ₱650, including na daang race shirt, singlet, finisher medal, bib, and snacks. Para naman sa mga on the day naman sila mag-register or late na sila sa July 30, tapos nagali, no? So wala pa, no, is ₱800, no, sa mga ka-K5 naton nga wala na kaabot sang July 30. Pero sige lang, no, ang join lang kamo gihapon, agoda ma-appreciate ninyo, no, kag makita ninyo maano yo ang amon nga gina-promote ang Nokpuran for Safe NIR Dial 911. Ang 5K 5K run naman namon is only ₱850 with the race shirt, no, kay duwa ni siya category mga ka K5 ang amon nga shirt, mayra kami singlet kag shirt. So sa gustuya nga hindi sleeveless, mayra kami gina-offer nga shirt. And of course, no, ang ₱850 include na da ang race shirt, singlet, finisher medal, bib, and snacks. Kag sa wala nakaabot sa July 31 naton nga register, July 30 naton nga registration, magabayad ka mo sang ₱1,000. So, no, ano pa ginaulat nyo, no, mag-register na sa wala pa kahabol, kaga syempre, no, sa mga intern naton sa manirisari nga school, din sa mga upcoming fourth year, pwede gid ka mo ka-join sang aton nga Nokpuran for Safe NIR Dial 911. No? So, ano pang ginahulat ninyo? No? Kasi syempre, kaupo din naton ang K5 News FM, no, nga nag-support gid sa aton nga programa diri sa Nokpo sa radyo. So, kaupod man naton ang K5, mga K5. So, dapat madlagan gid ka mo. Kilita ay kita dito. Hindi nyo lang ko pagsuyaan kung mabilin ko sa dlagan, mga ka-K5. Ah.

Kag-guess mga ka-K5, no, sa nga, sa aton nga mga mga masugod na ang klase buwas, no, ang mahatag lang kami sang safety tips, no, para sa aton nga mga kabataan nga kun gabi na bala magpuli. Siyempre, iba, no, ng first timer didri sa Bacolod City, ang aton ginatingwaan gid, no, kag ang aton nga mga kapulisan, no, magaduty gid, no, sa lapit sa mga schools naton, kay ti siyempre due sa mga nagakalatabo, and of course bisan wala pa to yung natabuy ang kita nyo gidya ang aton nga mga kapulisan, especially diri man sa Bacolod City, kag siyempre sa aton mga kapulisan man sa Negros Occidental nga may ara ga duty malapit sa mga eskwelahan, sa mga bulutuan diri na bulutuhan naton diri sa Negros Occidental, kag siyempre sa mga K5 man dira na ton, hindi gid ka mo mahadlok, mahuya, mamangkot sa mga kapulisan naton nga ara sa gwa nga duty, kung may gusto ka mo ipamangkot kag may emergency ka mo nga gusto ipabalo sa ila, ara gid ang aton nga mga kapulisan kay ang kag and of course, no, nami gito sang question sa isa ka bata sang last time nga nagclose ang sa nagtakop ang PCR month. Gipamangkot siya kung may ideas sa sang daya asang safe NIR. Yes, tungod mini sa social media nga gina-push gidya namon, and of course sa mga tarpaulin na ginapamutang kay ano ang una mong tawagan kay in case of emergency ang sabat sang bata, just dial 911. So ka very good, no, at least ang aton nga mga kabataan diri sa Negros Occidental, no, gakabalo gid na magbasa kag gapamati, no, may purpose ang social media nga mag-encourage sa aton mga kabataan, inisig na tawag nga dial 911.

Kaga syempre no para sa mga kabataan naton nga magapuli balakon gabi kaga syempre damo gini mga kabataan naton nga nahadlok gid bala excuse me yung mga kabataan naton nahadlok magpuli sa ila balay gakon gabi no for example ini no mga ka K5 naton kun ikaw gabi ka nagapuli una best gid sa tanan ma-inform ka gid sa imong parents isa ina sa mga ginahatag gid namon nga tips no sa mga kabataan agud ang mga kabataan naton hindi sila bala no mabiktima sa mga kun ano-ano kung magpuli sila sa gabi so dapat kun gaboard ka lang di mapabalo ka gid sa imo parents no report ka gid from time to time wala malain mag-update ka sa imo mga ginikanan update your parents no ma bago lang ko gali buhi so pag bago buhi at least na inform mo imo mama nga mapakadto na ko sa boarding house while go walk pakadto sa boarding house itaguon ang cellphone sa sulod sang bag nato mga ka K5. Hindi sagay balandra ang cellphone, no? Ang galakat sa dalan. Mga AirPods natun, ang mga headset natun, o kung ano pa nga mga kaanik-anik natun nga, for example, kung medyo dulo mga aton maagyan, no? Nang taguon, gid sa sulod sang aton nga bag, kagawok, gidya lakat, gidya sang mayang panilag man sa aton nga palibot, no? So, kung madamo ka mo, o kung ikaw lang isa, no? Amon siya. Pero kung damo ka mo, mas mayo nga may upod ikaw para pakadto sa inyo boarding house. So, kung pwede man lang masakay ang boarding house, masakay. Kung pwede lakton, lakta lang. Kag kung safe man lang, just ano, nang go lang. And of course, update sa imo nga parents. Kag ini ba lang masakay, ini ba lang sa mga masakay ikaw sa mga arab lang mga subong nga mga bago na mabooking-booking ka para agud makasakay ka sa salakyan i-screenshot ni gid no ang plate number o kun ang picture kay usually may mga picture na nada sa driver o kun ano nga salakyan na inyong pagasakyan and send to sa mga i-send mo sa imo parents nga maamo ni gili akong sakyan amo niya mo to so pabalogid kita mga ka K5 no pabalogid sa parents i-send sa parents kay para kabalo ang parents kun were ang whereabouts sa mga kabataan. Yes, kay kag para man sa aton nga mga ka K5 no nga mga kabataan na masakay man sa motor, miara man subong nga motor gaangkas, ipabalo man sa parents nga amo ni imo ginsakyan na halong gid no sa pagpuli bala amo to gani ang best advice ko kung mas mayo kung damo ka mo mas damo kag isa pa gid kung hindi mo kilala or wala ka na nagbook sa amo na nga salakyan please hindi ka mo basta-basta magsakay sa mga tao nga sa magsakay sa salakyan sa tao nga hindi nyo man kilala especially sa mga taga hindi taga Bacolod City likawanta ang magsakay sa salakyan sa salakyan sa tao nga sang tao nga hindi naton kilala. Kahit siyempre no hindi mo nakilala kag nga masakay ka dira, 'di ba? So questionable gina katama nga apasakyon ni ka. So good in case good Samaritan lang man go offer lang man siya. Well, kuhaon mo iya contact details, kuhaon mong iyang ang iyang so mas may na hindi na lang gid or pwede man no nga kuhaon mo ang iyang nga plate number ihatag mo sa guard kag ihatag mo man ang name niya sa guard pero mas safe kun hindi na lang yes kag upod ka sa imo nga mga classmates o kun na sin mga friends mo mahulatay ka mo agoda makapuli ka safe pakadto sa inyo balay. Kaga sa mga kabataan man nato no halong man kita no sa mga estudyante man naton halong kita sa mga ginapangkaon man naton no kaga syempre for kun as long as kaya lang man no magtigang sa boarding house kun sa diin da pero mas okay nga kamo na lang gagawi kisa pero
kung gakaon ka sa longgid kita, no? Hindi kita basta-basta magkaon sa mga kalanaan nga isa pananaw ta pa lang do ka hindi na higkahigko na kahit siyempre may ara na iyang nga mag-inspect sa ila, no? Nga nakapasa sa standard nga kung sindi natagaan sila permit. So sa aton nga mga K5 nga mga kabataan, halong kita sa mga ginapangkaon naton kiti kabudlay, no? Hindi nato na kilala ang nagluto kagati siyempre sa mga gabakal kundi indiin halong gid kita kag tingwaan man nato no nga ini ang atong baklan lapit man sa aton boarding house sa mga hindi bala taga diri. Kaga siyempre amo pagid nino, magaling ka mo sa inyo boarding house, kung may mga personal belongings pa ka mga ginabilan sa inyo boarding house, i-lock gid, okay? Or kung may ara gid ka mga gamit, tingwaan ninyo nga ang mga upo nyo sa kwarto, kilala ninyo, masaligan ninyo, o kung may lock gid ang mga cabinets ninyo, kasi syempre, no, hindi na malikawan, kasi ang mga may temptation, ginatawag, nga may kwaon siya nga gamit, nga hindi man na iya. So, sa mga ka-K5, dira naton, nga mga kabataan, nga pamati subong, dapat i-secure nyo gid ang inyong mga belongings. Kasi syempre uso gid niya no, first day of school, madamo ginagakalatabo. Pero let us pray, no, let's offer no ang aton nga pag-eskwela, no, para sa aton mga ginikanan kag tingwaan tagid. Tingwaan tagid, let's try our best nga makapasar kita, maka-eskwela kita sang tayo yun kay ini ang chance sa aton nga mga ginikanan. Kaga syempre sa mga kabataan naman dira nato no nga gaubaraman kung kaagahon kung kagabihon mangita kamo sang sakyan ninyo nga kilala nyo na kaga suod yun na bala nga kaupod man kay ti syempre no okon updates man gyapon sa aton mga parents kaga sa mga kabataan nga gaskwela nga while gaubra gaskwela samtang gaubra. So both no grabe ka proud gid ya sa inyo nga wala gid kamo ga reklamo para lang makagraduate kamo grabe amo ini sila nga mga kabataan ang aton nga maging inspiration no sa mga gitikanan dira no nga suportaran tagid ang aton nga mga kabataan nga gatarong gid sila eskwela para sila buas damlag gag sa mga kabataan nga ini nga gaubra gaskwela gasimba aga pakamayo no para sa ilaginikan na may mayo gid ka mo nga puturo. Crime prevention safety tips naman sa aton mga ka-K5 nga mga kabataan para sa para malikawan ta ang physical injury, homicide and murder. Iwasan kuno ang makipag-away and makipagtalo o makipagdiskusyon sa sinumang tao, no? Especially kung gaagi ka mo sa dalan dira no may mga gailinom nga mga tambay o kon may mga gailinom hindi gid ka mo maglalis-lalis especially bag-o pa lang ka mo sa amo nga lugar hindi ka mo maglalis-lalis kon labutawon ka mo nila diretso lang pulis road boarding house kag magtulog manglakag magtulog magpahuway ka mo hindi na sa gigwa. Kadua, umiwas maglakad mag-isa, no? Hindi ka mo maglakad nga ka mo lang isa, especially sa mga kagamo, kag sa mga madulom nga lugar, kundi maiwasan, marapat na magsama upang may maalalay ka sa iyo anumang mangyari. So, kung hindi man gid ko na mapunggan, nga dira, mandampi inyo balay, no? Likaw lang. Likaw lang gid, o kung pwede may upod, upod ka. Kung may kilala ka man da, mapaupod ka. So, or hindi mo na lang gid ya pag-entertain, no? Puli ka na lang gid, diretso sa boarding house, kag magtulog, o kung diretso sa inyo balay, manyapon kag matulog.

Number 3, no, kilala nun mo ang imong ginaupod, no? Likawan mo ang mga tawo nga mga bayolente kag dasig mag-init ang ulo. Kung syempre, no, ang especially kung may close schoolmate ka nga bag-o mo pala nakilala, so kilala nun mo siya dani antes ka mag-upod-upod sa ila panimalay. Or update ka sa imo mama nga ma dito ko makaon sa balay sa akong classmate. This is in Shagid, no. Kay dopos kag kung bag-o mo lang kilala, kilala na gid dani kung ano gini siya klase tawo. First day of school pala mo upod ka na sa iya balay. It's a no no no mga ka-K5. And of course, na magkaroon ng control or limitahan ang pag-inom, syempre, bago pa lang nagsugod ang klase, inom na din ang sa paminsar mo, no? Syempre, hindi ina man namin mga ka-K5. Sulod sa classroom, pagtapos klase, puli, kag magpahuway, no? Kung may duty ka pa, puli, kapanyapon, kag magpahuway. Kay may duty naman ikaw, kag may klase naman ikaw. So, nang likawan tani ang, kung na may time lang, yes, kung may time, yes, go. As long as upod mo ang mga trusted people sa palibot mo, well, go. Pwede kagid ka-enjoy as long as kaya mo, kag hindi patama, kag may control, kagid dapat sa kaugalingon mo. Kag-ari, ang pinaka-importante naton mga ka-K5, no? Likawan man ang mga tao nga may involved, no? O kung gagamit na nga daan some drugs at iba pang mga illegal na activities, no? Likawan ini nga mga tao. Siyempre, no, iba, no, gakatimtar man. As long as makaya mo ang temptasyon, hindi gid. As long as makaya mo ang panghagad nila, hindi gid. Kag as long as no may mga muyo kagid, kag i-pray mo gid nga hindi kagid matimtar mga ka-K5. Kag syempre ini napaskwela kamo sa maginikan ninyo, agud ang maging mayo ang buwas damlag ninyo. Kaga sa aton nga mga ka-K5 dira, magsugod na ang klase. Kabay pa, nagsulod sa inyong pamisaron ang mga safety tips na ginhatag sa Negros Occidental Police Provincial Office sa inyo para sa palabuton nga pag-abis ng klase buwas. No? May ara na ibang university nga magsugod na ang klase buwas. Aba, traffic naman ini buwas. Kaga may ara man nga mga iba naman nga school, sa madasun naman nga simana. Pero ang good luck and God bless, no, sa aton nga mga ka-K5 nga maga first year sa Cebu nga tuig. Kasi syempre ini naga start ang inyo journey sa college life. Imo nyo gining inyo best, no? Kag kung may scholarship ka, iti imo apagid ang best mo, magtaas imo grades. A good mas nami pagid pagka wala problema, bala nga ma-renew mo naman ang imo scholarship. Kag kanami lang nga may ara tawo, no? May ara nga mga instrumento ang Ginoo nga makaskwela kita. Kagamay ang hapon ang dira sa mga solid fans naton nga gapamati sa subong hapon. Hello landa kay Sir Leonardo Sibilia, sir. Good afternoon dira sa imo, sir. Good afternoon, ma'am. Watching live from Valladolid, Negros. Mayong hapon, Mama Renemy Acedo Morente. And of course, sir, may hapon landa sa imo, sir. God bless sa inyo, sir. Dad Boy Mendoza, good afternoon. And watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2 Barangay Banago. Sir, mayong hapon na sa imo, sir. Basi kaloyan na makaprokortaliwat sa civil service, sir. Makita ay tadaliwat, sir. Dad Boy, mayong hapon na sa inyo. Kaga sa atong mga ka-K5, ano, kapasalamat gid kami kay Doc Ramil Oy, sir, sa imo paghatag sa amon syansa nga mabatian kami sa kahanginan. Like kag i-follow ang Facebook page ng Negros Occidental PNP. Mga ka-K5, kita ay kita liwat sa madason nga Domingo, alauna tubtob alas 2 ang hapon. Kaginiyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magaservisyo sa inyo sa tampada. Kaga matutuod ang may hapon kag madam. Gid nga salamat mga ka-K5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
2: sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
4: Mga doktor nga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa vitamin D3, nga plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: Meaning pa, Sir Boy, kung pag-inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang
3: good bacteria.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.

0: Energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kitungod ami MCTs.
1: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Pag inamos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
2: probiotics.
1: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
0: Dulum-dulum ka tama.
1: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sa bad bacteria.
0: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune
0: masugo
1: system.
0: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong kwan plain D3. Kay tagpila gani, tag 14. Tapos ang plain D3, no, ibigis.
2: Gamay ka D3.
1: Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
0: Ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos take note, ang romat sang vitamin D3, hindi di rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang alugan, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa ditribayo, nami din tulog. Sa parasis, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo balatian ang mabuligan.
0: Correct.
1: Domino effect ang pag-inom sa ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman pa.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
13: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: nga parte sa bulong mas dako kon alkaline vitamin C ginausar mo.
1: Ang comparison na sir boy is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline 100%.
2: DTX 500.
1: 3 to 4 hours, mas stay sa imo dugo din ipagawa lang.
3: Sa ihi.
1: Ihi. Mm. But ang mga alkaline nga vitamin C, it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day.
3: Uh-huh.
1: Para may vitamin C ang dugo, at least mga kada mo kay
4: every 4 hours.
3: Why?
5: Replenish mo gid.
0: Nga agad dugay ang ginatawag nga ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ng glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
2: DTX 500.
0: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay is a bad kind of cholesterol. Yung ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlan sang lawas ng LDL.
1: LDL is not bad. Hindi gidman amugin na siya
0: ka. Ito bad.
1: So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha asang sobra nga cholesterol nga gingamit sa imo selula. Gabad lang siya tungod kay why siya pili kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C sir boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
0: Hindi
1: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
0: Correct.
1: Diri kag kapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi ba silinga nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka
3: dapat.
1: Pero,
3: lang galing.
1: Tagi sa lang kadlaw. Instead, correct. Pito kadlaw ka may lanat, tagi sa lang kadlaw.
3: Sa lang kadlaw.
1: Tagdwa kadlaw.
2: DTX 500.
0: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
1: Correct.
0: 20%.
1: 20 times.
0: 20 times.
1: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
0: 20 more times.
1: Na. 20 ka kapsula.
0: 20 ka kapsula. Sina. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So what happens if your innate immune system, kaya una-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis minipatay si ila. Dali na ni ila lifeblood, bali suicide warrior na sila. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa mighty C and pure C.
2: DTX 500.
6: June 7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
6: magino. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: DTX 500.
7: Para manikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para manikawan ang UV radiation na makadamage ang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Ini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM.

0: News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
3: Mayong adlaw, sumidores. Welcome sa atong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Son Martigala, and this time, ato pagasturian, well, kabalo kita nga nagsaka kita sang 28 centavos sa aton nga kuryente sa bulan sang Hulyo. Ano ang rason nga nagsaka ini? Siyempre, pag-asabton ina sang aton nga upod, pero tatingin na yung veteran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa aton nga electricity rate. Kaupod nato ng Energy Sourcing Manager sa Negros Power, Engineer Christian John Galiana. Hi, sir. Good morning.
4: Hi, good morning. Maayong aga sa aton tanan, kag maayong aga sa aton mga consumers ang aton ng Negros Electric Power Corporation.
3: Sir, diretso na kita. Nga anag saka sang 28 centavos subong Hulyo.
4: Yes, that's well, on the part of the customer, medyo masubo, no? Kaya may pagsaka kitang 28 centavos. So, ang rate na itong subong is 14 pesos and 13 centavos para sa itong residential consumers. So, kung hibaluan ta, ang primary gid nga rason nga nagsaka ang itong kuryente is kung way back nga May 26 to June 25, damo sa mga planta nga nagaladula, no? Mm-hmm. Kung na-experience natin during night time, itong rotating brownout, may mga red alerts kita, nga na-encounter sa NGCP, which triggers ang aton nga manual load dropping.
3: Mm-hmm.
4: Ang primary nga aspect is kulang supply.
3: Mm-hmm.
4: Not only for Negros Power, but sa bilog nga Visayas area.
3: Okay. No?
4: So, ang ini nga pagdula sa kulang nga supply, nagsaka ang presyo naton, ang bili sa kuryente, sa mm-hmm. merkado.
3: Mm-hmm.
4: So, ang merkado, amun siya ang wholesale spot market or ang WSM, no? May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month, nag 15 pesos for this month.
3: Uh-huh.
4: May pagsaka nga 5 pesos. So, ang pagsaka ay sina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge.
3: Uh-huh.
4: So, sa ina nga bahin, si Negros Power naghangyo kay ERC mismo nga nagpadala kita sa aton nga sulat pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan naton nga instead kung implementan ni siya tanan, medyo mas mataas pagitani
3: mm-hmm.
4: ang impact sa aton mga consumers, no? Ang impact tani kung ginfulta is more or less 2 ka piso nga increase, no?
3: Na masaka.
4: Tani nga masaka. So nangayo kita kay ERC sang abiso, nagpaprubar kita nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months, no? So that's why instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos mm-hmm. sa subong na bulan. So, ini naman, naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprubahan, kag-inimplementar naton para lang medyo ma-suffer. Ang suffer sa consumers naton, hindi amo nakadako.
3: Mm-hmm.
4: No? Maging tagaan sila sa amuningan increase, but increase siya, but at least 28 centavos lang. Then, another 6 months term, ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
3: Mm-hmm. Well, klaruhon ko lang, sir, no? Imbes nga 2 pesos, supposedly, ang saka nato, nag-ayo kita sa ERC, nga utay-utay yun ta. Susubong, nag 28 centavos na siya.
4: Yes, tama.
3: So, can we expect nga within that 6 months you mentioned, may increase kita? Kay gamat-amat kita?
4: That's correct, no? Kung nahibaluan naton nga mabalik ta na isang nagligan nga bulan.
3: Mm-hmm.
4: So, sang nagligan nga bulan, may pagsaka ta 2 ka piso
3: mm-hmm.
4: sa aton nga consumers. It's because nag 100% implement kita sang bilog nga power cost.
3: Okay.
4: Kay nakita naton sa subong nga bulan, mas taas pagid
3: mm-hmm.
4: ang maging impact sang kuryente naton.
3: Okay.
4: So that's why na project na naton as part of Negros Power nga magsaka pagid as compared sang nagligan nga bulan. That's why this is the right timing nga akin ang lanta mag staggered payment.
3: Mm-hmm.
4: So utay-utayon ta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sang aton nga consumer ang pagbayad sang mas mahal pagid.
3: Mm-hmm.
4: So nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos hambang nakaina kay na Sir San Mark
3: mm-hmm.
4: is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
3: Well, nga nag-ayo kita no. Nag-ayo kita sa ERC paano ini makabulig sa aton kag sa consumers man.
4: So number one gid nga nag-ayo kita kay para gid sa aton nga consumers. Mabugat kaina ang ginmention ta nga kung wala ta naghangyo kay ERC is 2 ka piso.
3: Oo.
4: So imagine 2 na ka piso in saka ta sa nagligad nga bulan
3: mm-hmm.
4: plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta naghangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaaging hindi mabugat ang balayran sang consumers kada bulan.
3: Mm-hmm.
4: So ginubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months.
3: Mm-hmm.
4: So, we're look into consideration nga ang masunod nga mga binulan nga aton nga balayran is more or less hopefully magnubo siya.
3: Mm-hmm.
4: Para at least ang aton nga pag-utay-utay man medyo hindi man ang sakit sa aton nga consumers
3: mm-hmm.
4: for the next 6 months.
3: Well, sir, since last month do nagsaka kita sa kuryente, subong nga Hulyo nagsaka man. Do we expect na magsigi-sigi ini or ano ang aton ginatinguan man nga para magdubo ang atong kuryente?
4: That's a good question, no? Kay kung nakita naton dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula, dako ang supply nga nadula for the entire Visayas. So nagasuffer ang aton nga mga consumers not only for Negros Power but for the entire Visayas area. So ang ini ang ginatan-aw naton nga sa mga sunod nga bulan kay tungod nga amat-amat na nagbalalik ang mga planta nga nagkaladula. So we're expecting man nga malesen ang aton nga rotating brownout.
3: Mm-hmm.
4: That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente.
3: Mm-hmm.
4: So we're looking at consideration na mga sunod nga bulan sa by August, September, October. Hopefully, ma-normalize na siya. Masiling ta-normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amuni yung mga kalamidad. No?
3: Mm-hmm.
4: So, base in-expectar naton nga kung normal lang nga magbalalik ang mga planta, is way lower ng mga power cost nga ma-encounter naton sa sunod ng bulan. No?
3: Mm-hmm.
4: So, that's why kita man, ginatanaw ta, ang pag-implementar sa staggered is hindi man amuna kadako sang impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod nga bulan ibase magnubo ang presyo sang kuryente
3: mm-hmm.
4: kung ang supply naton is sufficient lang kag sige-sige.
3: Mm-hmm. Well, sa mga other distribution utilities sa pag-obserbera naton kita lang gasaka or most or tanan gasaka manggit sa kuryente.
4: Well, for the data itself no makita ta sa bugos nga Visayas nga distribution utility not only sa kay Negros Power, may pagsaka gid.
3: No?
4: Mm-hmm. Aton nga mga kaupod diri sa Negros, even sa other nga mga electric cooperative, like diri sa South, kag sa North, no? Mayara man sila nga gin-announce nga pagsaka. No? I assume basing iban is more than 1 peso, or maybe lower or higher. So makita ta nga hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself. But for the entire Visayas gate, kay tungod na hibaluan ta, nga ini nga supply nga problem naton is whole Visayas area.
3: Well, engineer, kabalo ako sulit-sulit na ino, pero mas mayo gid siya nga iklaro, tani sulit-sulit. Man. Kita dili sa Negros Power, makapagustong kita balayhan, you know, gusto na magsaka sa dasod-dasod ng bulan, mapasaka ko 2 ka piso, mapasaka ko 28 centavos, makapagusto ta na, makapagwa ta sang, well, announcement as soon as possible, nga mapasaka kami kurente.
4: Sige, sa perspective ng mga pagusto, no, so number one is hindi.
3: Hindi,
4: no? Ang aton lang control ng price is under, kung nakita ta sa bill, is ang NEPSI-related charges. Mm-hmm. No? Fix na siya, why na siya gasaka, until such time nga si ERC may mando nga may pagnubo or pagpagsaka sa muna nga rate. Ginaplayan na siya, kay inaproba na sa ERC. Mm-hmm. No? On the perspective naman sa pass-through, magsiling ta pass-through ang munsang aton nga generation, transmission, kag ang mga other charges like mga VAT. No? Mm-hmm. So ang ini ng mga charges nga ginmention naton is amo ni siya ang hindi control ni Negros Power. So amo nang ginahambal ta ang hindi ring aspeto diri ni siya gasaka aganubo. Nga mo nang hambal sa subong nga bulan nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. Mm-hmm. So pass through siya i-implementar sa Negros Power. That's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abi nila si Negros Power, gapagusto lang saka. Mm-hmm. Kay tungod, ang ginmention ta kayo ng pass-through charges is nagalain-lain or gavari siya in every month. Like, subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo. Mm-hmm. No? But in this particular aspect na pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo, is gina-pass-through ta kay consumer. Kanya mm-hmm. na-implementa. Like, kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so ang pagnubo sina is implementar naman mm-hmm. kay consumers. No. So, amo na sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
3: Hindi tayo ka ba tumato?
4: Yes, correct.
3: Okay, wala nang ligad ng mga bula, naniga na tuig, sa makita naton ang Negros Power, ang, well, ang mahambal ko man, nga may pinakanubo nga pagsaka sa talagang distribution utility diri sa Visayas. No? Nga araso, nga hindi parehas tanan ang pagsaka sa every distribution utilities, nga amas nubo kita yung pagsaka. Ano ang mga aspect nga amusin na?
4: Well, that's a usual na to, nga pamangkot ato, no? So, every distribution utility, mapa Negros Power ka man, mm-hmm. or mapa More Power ka man, no? Alain-lain ang aton nga kinanglanon. Mm-hmm. So, parehas na sa akong sa pang-adlaw-adlaw ta nga giho, lain ang imo kinanglanon. Mm-hmm. Lain nga akong kinanglanon. So, based sa akon nga mga requirement, is may ara ko sang kakontrata nga ginakuan. Mm-hmm. So, maghambal ta kakontrata, may ara ta sang power supply mm-hmm. nga contract. So, based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo nga gin-offer nila sa imo, mm-hmm. lain ginatag nila sa akon. So, definitely, hindi nataparehas sa mm-hmm. pala ng aspeto. Okay. So, number one, kung basic lang, kung daily na ito ng activity, kung imo sakyan, grab, mm-hmm. di ba, mas mahal ang imong balayran.
3: Balayran, oo. Oh, eh.
4: Kung ako yan, mag-jeep lang ko, mas barato.
3: Oo, mas barato.
4: So, ginatag ta sa example lang muna, pero ang aton nga requirement is lain-lain. That's why lain-lain natong presyo.
3: Okay.
4: So, every DU has its own uniqueness, mm-hmm. has its own requirement, kag at the same time, lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras. Mm.
3: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palungkutan mo daan, madamo gakabati natin sa, well, Facebook, especially may aray kita sa increase, and at the same time, may anak makita naligad gin-announce nga bill deposit adjustment. No, what's our message to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
4: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa aton ng Negros franchise area, sa Negros Power, hatagin namon sa inyo ang mga explanation nga may amoning instances, may pagsaka, may pagnubo, especially subong, medyo may pagsaka naman kita. Nga, kabalo kami nga medyo sakit sa aton ng mga consumers. But please be assured nga ang aton nga kumpanya nga naghimo gid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa aton mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi man dako ang epekto naton dire. So but still hopefully nga by the following months ang aton nga problema sa supply is maging stable na para at least mamitigate na naton kag we are expecting nga hopefully manubo na ang presyo naton sa mga sunod nga bulan once nga wala ta problema. So gina-appeal namon nga kabay pa nga kita is maging efficient kita gyapon sa aton paggamit. Tanan naton nga kung pwede ta makasave, please do so. It's because this is really happening sa whole entire Visayas area.
3: Well, saliwat, Sir Christian, thank you so much. Gani kung may mga problema. For example, be ang topic natin, electricity rate. Whoa, Sir Christian Villan, nag-neta yun. Thank you so much for giving time sa mga kasumidors. I hope no na at hagan kita sa explanation ni Sir Christian ang rason nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ato electricity rate. Well, diri sa atong sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo, hindi na mo makot sa pitupad balay mo da or sa mga FB friends mo da, kami mismo ang pamatii kaga ipamakota. Message us on Facebook kung may mga palamakotanan sa Negros Power official Facebook page. Saliwat, muda pong kasalamat sa pagtutok. Nagini ang Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tub-tub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
0: K5 News. K3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto si Rekki sa nagligad, si Kisaki, kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: K5 News FM.
19: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
20: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Let's go.
0: go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Kidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko yan!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover!
8: Extend Supplement for Men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika!

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
6: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Number 1.5 K5 News.
13: K5
12: News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
14: Mabibili sa mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: nakatuga ang mga kagaw.
1: Klinika Sporbiotics.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
3: Sporbiotics,
2: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
3: Sporbiotics,
2: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
5: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM.
17: This song is brought to you by
18: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 na may VCO.
17: Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C, dapat gin sa atong lawas, first and foremost, nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sa aton immune system. Ascorbate ang ginausar sa aton mga cellula. Hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang asaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
2: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline 100%.
0: DTX 500
2: 3 to 4 hours mas stay sa imodugo din ipagwa lang
3: sa ihi.
2: But ang mga alkaline nga vitamin C it takes 10 to 12 hours meaning pa sa alkaline nga vitamin C pwede ka makainom at least 2 times a day para may vitamin C ang dugo at least mga kada mo kay
4: every 4 hours.
1: Why?
5: Replenish mo gid.
1: Nga aga dugay ang ginatawag nga ascorbate vitamin C, ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ng glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
0: DTX 500.
1: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay isa bad kind of cholesterol. Yung ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlan sang lawas ng LDL.
2: LDL is not bad. Hindi ginman amugin na siya.
1: Ikaw bad.
2: So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha sang sobrang cholesterol nga gingamit sa imo selula.
1: Correct.
2: Gabad lang siya tungod kay way siya pili kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo man kadamo sige hakuton niya. Ang ginoffer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
1: Hindi
2: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
1: Correct.
2: Diri ka gakapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man silingan nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka gyapon.
1: Pero, lang galing.
2: Tagi sa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagi sa lang kadlaw. Tagdwa kadlaw.
0: DTX 500.
1: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
2: Correct.
1: 20%.
2: 20 times.
1: 20 times.
2: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
1: 20 more times.
2: Sina. 20 ka kapsula.
1: 20 ka kapsula. Sina. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis minipatay si ila. Dali na ni ila life blood, bali suicide warrior na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang life blood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa mighty C and pure C.
0: DTX 500.
6: 27 lot 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
0: DTX 500.
7: Para malikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para malikawan ang UV radiation na makadamage ang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Kini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang himpilan.
3: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.1

Kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang Fortified na Probiotics Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasi!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh, Available now.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold. Let's go.
0: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
0: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
1: Charmy. Let's go with the flow.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift,
20: OT,
21: breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Omega-3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Gadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isa man nga nagapustar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Number 1 hit music station 101.5 K5 News. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-ingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat ba na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
14: Adlaw-adlaw. Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
7: Charmy. Let's go with the flow.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: Trip mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: K5 News FM Cagayante Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6 na sang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag ng D3 Bio Evening News ka, sining nga Domingo, Agosto 2, 2026. Makita kag mabatian kita live sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz. Sa mga headlines, igradulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, mananagat sa banwas ang IB Magalo na patay matapos mayguan sang kilat. Sa balita nasyonal, nagkalamatay nga Filipino seafarers bangod sang nagaluntad nga pagpangatake, nagsaka na sa 3. Sa balita international, Nepalese climber patay sa avalanche sa Pakistan. Kag sa balitang sports, EJ Obiena, gold medalist sa first international pole vault meeting sa Germany. Kag sa ito naman balitang entertainment, Kalye Serye magabalik na.
0: Ulat panahon!
1: Kag sa ito naman ulat panahon, padayon niya ginamonitor sa pag-asa ang bagyo nga si Luis sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR, nguli naman namataan sa kalayoon nga 350 kilometros na sidlangan sang Baler Aurora. Dala sining kabaskugon sang hangin ngayara sa 55 kilometro per hora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga tubtob 70 kilometro per hora. Nagahulag ang bagyo paaminhan katundan sa katasigon nga 15 kilometro per hora. Sa karon, apektado sang bagyong Luis sa pila ka mga lugar sa pungsod, kusa rin posible mga pagulan kag pagbaha. Sa isla naman sang Negros, posible nga mangin magalumo ng kalangitan nga may

0: Lakang apagulan bangod sang localized thunderstorms.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Kag sa taraman balita lokal, nagareklamo mga vendors sa bagong merkado sa syudad sang Talisay. Bangod naman sa mahina nga baklo na ay kung sa rin suno sa ila, may iban sa ilang mga suki ang nagabakal paghihapon sa Old Market. Suno sa isa ka manugbaligya sa New Public Market nga si Melody, pigaw katamang baklinay kung ikumparar sa ila income sa dalan nga merkado. Dugang naman sa isa ka manugbaligya isda, apisar nga temprano pa sila nga nagapwesto sa bago nga merkado. Mahina gihapon ang ilang nga benta bangod madamo sa gihapon nga mga vendor ang nagabaligya sa Old Market kag dito sa gihapon na nagapadulong ang mga manugbakal. Bangod sini nagapanawagan ng mga vendor sa bagong merkado sa Talisay City Government nga kun tani atagan sa solusyon ang ilang nga ginareklamo bangod ga kaapektuhan ang ilang nga benta kadlaw. Nilakip sa ilang ginahingyo nga kun tani indi na pagpahanugutan nga makabaligya mga vendors sa Old Market kag magplaster na lamang sang bagong merkado bangod nagapangabuy lamang sila sang patas. Sa dugang pa nga balita lokal, ginapanawagan sang Land Transportation Office Negros Island Region nga magsungka na ang driver sang brown pickup truck nga wala sang plate number nga wala nagbayad siya ginpatugong sa isa ka gasoline station sa Barangay Alhi, Siyudad sang Bacolod. Nagabalor sang 7,800 pesos ang krudo nga wala ginbayaran sang driver sa tung Hulyo 17. Suno sa LTO-NIR, may 24 oras ang driver agud nga magsungka. Kung makilala ini pinagi sa investigasyon kag wala inigihapon nagpadulong sa LTO-NIR office. Pagadayunon sa mga otoridad ang immediate and permanent revocation o kung ang pagkuha sang iyang driver's license. Pag-impound sang salakyan kung sariin magapagwa sang apprehend on-site order agud nga makita kag ma-impound ang salakyan. Magapangatubang naman ang driver sa mga kaso sa paglapas sa Republic Act No. 4136. Ukod ang Land Transportation and Traffic Code bangod sa pagmaneho sang hindi irehistrado nga salakyan, theft kag fraud. Dugang man sang LTO-NIR ang paggamit sang salakyan nga wala sang plate number ang hindi makaprotekta sa driver, kundi magadugang lamang sang pag-aatubangon nga mga kaso kag penalidad. Sa dugang pa nga balita lokal, EB Magalona may pagayimuon agud matap na ang RSSI. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Gimpayag ni Mayor Mac Malacon sa EB Magalona na mayara na sila sa dugang ginahimo agud matap na ang RSSI sa mga mangunguma sa banwa. Halin sang Enero, nagapakig-angot na sila sa tatlo ka mga ehensya, Philippine Sugar Research Institute o Confilsurin, Hawayan, kag Confederation of Sugar Producers Association Incorporated o Conconfed, kung sarin nagsugod na sila sa pananom sa isa kasa isang RSSI resistant 0371 nga gitanom sang local association sa Barangay Alicante. Dugang pa, moderate naman ang epekto sang RSSI sa banwa kung ikumparar sa iban nga mga lugar. Sa karon, nagapangabay si Mayor Malacon nga mas madamo pa ang ilang sustainable solution para sa mga problema nga tugas sang RSSI. Ini nga balita gradulong sa yung DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa katapusan ng balita lokal, mananagat sa banwas ang EB Magalona patay matapos may guan sang kilata. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
3: Isa ka mananagat sa banwas ang EB Magalona Negros Occidental na iguan sang kilat patay.
4: Isa kalalaki naging kilala nga si alias Biboy, 48 anyos, matapos maiguan sang kilat sa Purok Banagan, Barangay Tumongtong, EB Magalona, sa Biyernes ang hapon, Hulyo 31. Ginsiling ni alias Justin, isa sa mga nakaupod ni Biboy sa Maroto, nga isa lang kadupa ang ilang distansya nga duha sa ginia maiguan sang dako ang kilat nga nag-igo sa ulo sini. Suno pa sa kay Justin nga nakaangkot sang dako nga pila sa ulo ang biktima kag nasunog ang halos bilog niya nga lawas sang ini ang naiguan sang kilat.
5: Pagdagdag siya kilat, hindi ko kiduloy yan.
6: Oo.
5: Di na pila siya?
6: Brunei, no? Nagbuo ko din niya.
5: Wala man sila nga doon nasunog pa, hindi niya?
6: Ara, hindi rin sa paagi doon sa diriyo. Nasunog man din.
4: Nagkaplano pa ang biktima nga magbalik sa dagat para magpanguha liwat sa Pasayan apang sagin preparar ang Baroto sa igansang dagat, diri nagpangilat kag naiguan ang biktima. Nagpadala naman sang bulig ang IB Magalona LGU sa pagpanguna ni Mayor Matthew Malacone sa pamilya sang biktima agud may magamit sa mga kinanglanon sa pagpalubong. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa Balita National, nadugangan pa mga Filipino seafarers nga nabawian sang kabuhi bangod sa pagpangatake sa mga commercial ships sa kadagatan. Sunod kay Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Hans Leo Cacdoc, isa ka Filipino crew ang ikatatlo nga napatay sa ginatake mga commercial ships sa Black Sea marapos naman nga nagdungka na sa puerto sa pungsod Ukraine. Gimpalayagman ni Cacdoc nga nakadalahig ang mga commercial ships nga ginasakyan sa mga Filipino sa nagluntad nga kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Gingkumpirmar man sang opisyal nga 17 na ka mga commercial ships sukun barko ang ginatake sa karagatan sa nakaligad nga 3 ka semana kag ini ang mga barko nga ginsakyan sa mga Filipino seafarers. Sa dugang pa nga balita national, naghingyo na sang 191.8 milyones ka pesos nga pondong gikan sa National Contingent Fund Commission on Elections agud nga mapatigayon sang special elections para naman sa ika-4 nga distrito sang Cavite. Sa memorandum nga napetsahan Hunyo 9, ginhambalan ni Deputy Executive Director for Operations Rafael Ullano sa COMELEC Chairman George Garcia nga hindi nila maabsorb ang regular nga budget agud nga mapatigayon ang piniliay matapos nga kinexpel si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barzaga. Apisar nga mayara sang lokasyon nga 11.19 million pesos sa idalom sang Republic Act 12314 para naman sa special elections ang ginalauman nga galastuhon para sa patigayunon nga piniliay sa siyudad sang Dasmariñas kag Magadangat naman sa 191.89 million pesos. Sa dugang pang balita national, gingkumpirmar sang Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga siyam ka mga baboy ang nagpositibo sa African Swine Fever o kon ASF. Sunod kay Dr. Jessica Maribuhok, head sang DVMF, ang mga baboy ang ginapanagiyahan sang isa ka backyard racer sa barangay Kyoto. Sunod sa report, 22 ka mga baboy ang una na nga record ginapatay, rason nga ang nabilin nga 19 ang ginpaidalom sa testing, kung sa rin siyam ang nagpositibo. Gilayo naman nga ginpakul ang mga baboy agud nga malikawan ang paglaptas ng ASF apang antisiniginhimo na ngayuanay sila sang permiso. Ang natabo nga kontaminasyon ng tugas ang lokal nga transmission suno kay Maribuhok. Para yun naman ang pagbantay sang syudad batok sa ASF kag may mga ginapatuman na sila subong nga mga biosecurity protocols. Sa katapusan nga balita national, kabataan nga nag-vlog kinahanglan na nga magkuha sang permit sa DOLE. Obligado na karon nga magkuha sang work permit gikan sa Department of Labor and Employment o kun DOLE mga kabataan nga nagaedad sang mas manubo sa 15 anyos kun magpakigbahin sa mga vlogs, live streams, digital advertisements sa kagiban pa nga mga online content. Nakasaad ni sa Labor Advisory 12 Series of 2026 sa gin-issue ni Labor Secretary Francis Tolentino. Ang gin-issuing advisory ang kinalakipan sang kabataan nga nagapakigbahin sa public entertainment o kon information activities, pinagi naman sa tradisyonal o kon online media. Ginpalayag sang DOLE nga ang advisory may katayuan nga proteksyonan ng mga kabataan, kalakip ng ilang kinamatarong kung sila ang magsulod sa industriya sang entertainment kag iban pa.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, Nepalese climber patay sa avalanche sa Pakistan. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
7: Nagtaliwan na ang Nepalese mountain climber nga si Nirmal Purja matapos matabunan sang avalanche sa Pakistan. Kilala ang 43-anyos climber nga si Purja matapos ini masaka ang 14 ka pinakataas nga bukid sa bug-os kalibutan sa sulod lamang sang 6 ka bulan sang tuig 2019. Nalakip si Purja sa pulo ka mountaineer nga ginreport missing matapos ang nagluntad nga avalanche sa Broad Peak sa Northern Pakistan. Nalakip man sa mga ginbawian sang kabuhi amo ang Omani climber nga si Nadira Alharti, Nepali climber nga si Pur Bahadur Gurung Yukta, kag US climber nga si Sarah Mallory Gish. Sa karon, padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad ang iban pang climber nga nagkaladula sa nasambit nga insidente. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Kag sa ito naman balitang sports sa EJ Obiena, gold medalist sa first international pole vault meeting sa Germany. May kampiyon nga balita si K5 Amar Varanwes.
8: Napauli isang Pinoy pole vault star nga si EJ Obiena ang gold medal sa first international pole vault meeting sa Germany sang Sabado, Agosto 1. Iniang matapos nga na-clear ni Obiena ang 5.76 meters. Rason nga na ang konsini ang kadalagaan sa kompetisyon. Nadaog naman ang silver medal ni Saifeldin Abdel Salam sang Qatar. Samtang bronze naman ang naangkon ni Cole Walsh sang USA. Ginpatigayon ang pahampang sa Cathedral Square sa Germany. Ginpabutsyag naman ni Obiena ang iyang kalipay. Kaupod ang pila ka mga litrato sa social media. Para sa balitang sports, nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Varanuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balitang entertainment, Kalye serye magabalik na, may kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
9: Gin kakibot kagin kalipay sang tanan nga fans sang Idol of Nation ang liwat nga pagwa sang tatlo ka lola kag ni Mengay sa ginhiwat nga 47th anniversary sang Itbulaga sa tung Sabado, Agosto 1, tuig 2026. Ginbalik sang Itbulaga ang kasang ilang nga hit segment nga Kalye serye kun sa diin ginabidahan ini sang tatlo ka lola nga si Lola ni Dora, Lola Tinidora kag Lola Tidora nga ginabidahan ng Daywali Jose kag Paolo o kun sang Jowa Pao. Sa resambit nga serye nakilala ang love team sang Aldab nga ginabidahan naman ni Maine Mendoza bilang Yaya Dab kag ni Alden Richards bilang Alden mismo. Apang wala si Alden nagpakita sa ilang Kalye serye entrance, nagpabutsya gihapon ang mga netizens sang ila kalipay kag nostalgia bangod hindi sila kapati nga halos 11 na katuig ang nagligad sang nagsugod ang Kalye serye. Nagapangabay naman ang Aldo fans nga kuntani tayuyo na sa liwat ang Kalye serye sang Itbulaga. Sa karon wala pa sang detalye kung magabalik bilang love team ang Aldab o kung may chance sa gidman nga mag-upod ang duha sa isa ka proyekto liwat. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Grabe si K5 Lori, amo gining balita ang ginkuha niya kagina kay very fun gini siya sang Kalye serye. Amo ni siya sang una ang ginapulawan, amo gini sang una ang ginabantayan no sang pila ka mga netizens kag te sa mga TV bala sang una amo gining ila ni Aldab no ang pagtabuay ni Alden Richards kag ni Maine Mendoza. Te pamangkot sa mga K5 kun mag-updanay bala liwat sila ni Maine kag ni Alden sa Kalye serye kay tido pila na katuig nga do wala sila nag-updanay sa isa ka movie sa ilang program sa noontime show na balahaw. And speaking sa mga movie na bala, kagapon to kadamo gito sa nagtan-aw mga ka K5 sang Spider-Man. Isa gito ang taga newsroom mo do. Ano nga rin ginambal nga ano ko nanay, no to spoilers. Diba ako nakatan-aw nakamuhi po sipus ng danay akay miyara pa sang mga wala nakatan-aw kag bawal danay ang spoiler. And kagapon dito sa isa ka mall, grabe gitong tiyog-tiyog ni ay da grabe gitong libot-libot sa mga sa mga naka-costume nga Spider-Man, 'di ba? Grabe gid yang hype sang Spider-Man. Kahit ido sa diri nga movie sang Spider-Man, do hindi way na din nadumduman si ano mo, wala na din nadumduman si Spider-Man sang iya nga mga family, sang iya sini nga mga friends, kahit ido may ano to gani man. Do may spell nga gin pagwa si ano, si Doctor Strange. Wow. Mga K5, muyadong dalago nga mga balita. Subo nga Domingo, Agosto 2, 2026. Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast. Bantayan man ang masunod nga programa ang Larga Vista. Kaupod si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon CEO nga si Dr. Ramel Uy. Padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 kag sa amon Facebook pages. Ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
10: ako tutunan. Salamat
11: sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kaya lang i-rob ito.
2: Ang imong sugar, pila na lang subong.
1: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
2: Ang una, pila?
1: 35 pila. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
0: nyo. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
10: let's go with the flow.
11: Cheers sa barkada nating
12: night shift,
11: OT,
12: breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: History, Red Bio, Galikaw ka pala.
14: Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.

At exactly 30 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mari Velez. Oh, wala. Okay. Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa nga magulugal umon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kagpag panaguob ang mabatsyagan sa Western Visayas kag iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Mayara sang ginabantayan nga tropical depression nga si Luis nga ginabulubanta yara pa dito sa Baler ukon off the coast of Baler Aurora kag padayon nga nagahulag pa kadto diri sa Philippine Area of Responsibility pero wala pa ha sa may ginbatak ka tropical cyclone warning o kon tropical storm warning signals ang pag-asa sa pagkakaron. Wala naman sang gin report nga low pressure area o kon LPA samtang mayara pagid sang panugyan man ang pag-asa nga mag-uluandam ang mga pumuno batok sa posible pagluntad sang flash floods o kon landslide tuga sang moderate tub-tub mabunok nga pag-ulan.

0: Lorga Festa.
1: Sa aton una kag-imbukada nga pagpangalagad karon nga bulan sa sining Domingo nga edisyon sa inyo para tuntunan una nga istorya sa aton banwa huna-hunaa. Humarin pa sa nagligan ni tuig 2016, wala na nakakita ang probinsya, labi na ang mga butante sa Negros Occidental, except of course ang syudad sa Bacolod bilang highly urbanized city, wala na kita-kakita sang dako nga engkwentro sa pinakamataas nga halintang o konpalangakuan sa bug-os nga probinsya. Ang ginatumod ta ang gubernatorial post, wala na sang tuman nga engkwentro para sa sininga pwesto bangod man sang alliance o kon pag-isa sang duha ka major political groupings diri sa probinsya, namely ang Love Negros nga ginapangunahan ng daya Governor Eugenio C. Lacson kag subong man ni Anay o karon ni karon Congressman Alfredo Abelardo Albi Benitez. Sa piyak kamayan mayara naman sang ginatawag nga UNEGA o kon United Negros Alliance, sadto ginatawag nga una nga ginabunag gikan sa sadto ginatawag Nationalist People's Coalition o kon NPC. Sining karon lang mayara sang posibilidad nga nagutuhaw nga mayara sang posible para sa iba na battle royale nga magaluntad para sa pinakamataas nga panangakuan sa Kapitolyo. Pila ka mga ngalan ang nagatuhaw nga magapapili para sa pwesto sang pagka-gobernador bangod kiti may ara na sang bag-o nga mga political blocks, labi na gid sa pagkadula sang anaya ambassador nga si Eduardo Dandiong Cuangco Jr. kag of course ang pagkadula na sang ginakabig man sadto nga mga political stalwarts sa probinsya sanday anay gobernador Alfredo Marañon and of course si former governor Joseph Marañon.
0: Lorga,
1: wala kita nakabalo pagid sang patod kun bala pag dayunon ni karon 3rd district congressman Javier Benitez. Si Congressman Javi ang iya sini ambisyon nga mangin gobernador sang Negros Occidental. Ang pamangkot sino ay han ang mga bunggo sa iya, would it be current 3rd district congressman 3rd Marañon? I stand corrected, si Congressman Javi Gliya is of course the 3rd district congressman, and si Congressman Marañon is the congressman sang ikaduwa nga distrito.
0: Lorga,
1: would it be a showdown between Congressman 3rd and Congressman Javi or sin umandira ang sunod nga pamangkot sa sulod sang pila katuig or in fact base dekada na gani nga wala sang engkwentruhanay ang mga politiko o kon kandidato sa pagkagobernador, nangin isa na lamang ka areglo kung sino ang magabulos sa Kapitolyo. Ang pamangkot nga pinakadako would be ano gid bala ang bintaha nga na angkon sang mga pumuno? Has it led to better governance? Has it led to less corruption sa Kapitolyo? O kung may ara iban pagid bala nga kaayuhan nga naangkon o kon na baton ang mga pumuluyo diri sa Sugar Landia?
0: Lorga,
1: sa pagkakaroon ng pamangkot would be engkwentro bala o kon areglo, ano bala ang makapamaayo sa mga pumuluyo? Ang aton siningagin pamangkot, isa sa aton gintalakay bilang political observer diri sa probinsya, is a former mayor sang Don Salvador Benedicto, isa ka abogado kag anay konsyal sang syudad sa Bacolod, attorney Jomax Ortiz.
2: What have you observed in the past nga daw wala engkwentro for the gubernatorial seat? Subong may ara naman gatuhaw nga base may engkwentro. Now, what do you think? Is this good for the Negrense or not?
3: Mas maayo gidya nga may engkwentro eh. How would we know kung ina siya rather than ang partido de na doon kabilog, istoryahan na nila lang nila. So ang guwaya, ang kung sino ang gobernador tadi agali, istoryahan na lang. Kinanglan na may ara gidya dapat nga may rival bala. Kay kun wala magamuna, practically ang political landscape in Negros Occidental will only be dictated by the political party. So I think unfair man na siguro sa mga Negrosano.
2: Yes,
3: na
2: yes.
3: Ang political party lang na ang ka-ichindi, kagkabalo, magpalaka tao.
2: Correct,
3: na,
2: correct.
3: Iba niya, why na chance? Otherwise, magamutan na karon. Pati karon na gindula ta gani ang anti-dynasty bill dulaon. Natapusan niya, hindi mo dula ang political party nga mula nag-dictate sa kuan. That's why may ginatawag sa Amerika ang ato party system.
2: Correct.
3: Okay, ato niya multi-party system. Despite nga damo tani madalagan, are we saying nga istorya na lang na sa mga politiko dahil kung sino ng gobernur, why na kontra? For purposes lang dayon nga may kontra da, imo anila da, kwan na lang, inang dami candidate kwan ba? Pero sa naligan, in the case for example of Maranyon, di, sino to ang nagbunggo sa iya? Si Louis Trimaco. Pareho po naman nga medyo man. Okay. Pagdalagan naman sa isa, a certain lawyer, nagdalagan man. Pero we all know nga to siya, gina-token candidate na lang to ya.
2: Correct.
3: Yeah, he was not a legitimate candidate, although lawyer siya. Because na-istoryahan na to nila. So, amo na ang political landscape in Negros Occidental.
2: Interesting. Interesting. Ikaw, you've been mayor for pila ka terms ngayon isang DSB?
3: Naka one term lang ko ya.
2: One term.
3: Kag one term councilor sa Bacolod.
2: Yes, yes. Pero sir, if we talk about this always ang ginambal nga kun wala eleksyon, kun wala inkwentruhan ay ma-unite. Pero at the end of the day, over the past 9 years or so, ining phenomena nga wala inkwentruhan ay sa pagkagobernador, may nahatag gid man nga kaayuhan sa pumuluyo sang probinsya.
3: There are two sides of the coin, no? There are two sides of the coin. Ang punto is, nga kung ginadikta na lang, kagina-appoint na lang kung sino da ang mga gobernador, wala na sa competition nga ginatawag. Ang, in short, ang isa lang na kabintaha is, amone, no? Kung wala inkwentro, wala siya sang gastuhon.
2: Okay.
3: Pero kung may rival nga isa ka opponenta, magasto siya kag magpadalagan ka gobernador. You'll be spending maybe butang tanda lang minimum 20 to 25 million.
2: Oh wow.
3: So, ang 20 to 25 million bawion mo, correct?
2: Oo. Oh, oh.
3: Kaya nga magasto kang hindi mo bawion.
2: Correct.
3: Kung silingon, ang mga wat kagid para i-cover mo sa imo gasto, ay manda siguro siyang pareho kay Mother Teresa, siguro nga panghatag mo kwarta nga wala balik. Kaya kung nagasto, for example, ang isa ka kandidato sang 30 million, alang-alang yung man na hindi pagbayoon, bayoon mo gina sa mga projects.
2: Yes, yes.
3: Okay, so that's the only matawag mo positive side kung wala sang ipintro, kag-idikta na lang sang politika.
2: Yes,
3: pero
2: yes.
3: Kung may ara naman nga rivalry nga ginatawag, no? Amo na siya matabo, pero kung wala sang inkwentro, wala sang kawaton ang isa ka politiko except ni Bibi. Gusto mo sa hindi, wala man it is too difficult.
1: Lorga Fiesta. All right, si Attorney Jomax Ortiz, anay alkalde sang Banwa sang Don Salvador Benedicto, kag anay konsyal sang syudad sang Bacolod.
0: Lorga Fiesta.
1: Panugod palang ini nga pagtalakay naton because as I have said, normally kung politika gani ginapaygad ko ani makadali but komo bag-o ini nga possibility dire sa probinsya amat amaton ta talakay ang ini nga balita.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Fiesta. Lorga Fiesta. magadala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyong bago nga tiliman sa Marita Ibaro Komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.

Lorgo. As always, support sa inyo ang sa mikropono wala sa iban ngayong aniban sa kahanginan magluwas sa kamatuuran. Wala sang may ginahalad sa imo, kundi ang akon katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Nag-redeploy na sa iyang mga strategic bombers ang pungsod Russia dito sa Middle East. More on that, karon dugdugay sa itong Middle East updates.
1: Lorga,
0: but first,
1: Vista.
0: Let's have K5 Berto Gakit Jr. At again, kantuan niya ang pila ka mga lugar nga masami. Ginabaha, ilabi na kon bunok ang pag-ulan. May ara bala sa possibility nga nag-work o kanangin epektibo bala ang pag-declog sang City Hall, sang mga kanal diri sa Dakban, wana batsagan bala at the barangay level. Let's have K5 Berto sa iya una nga bahin sa report. Bert, good evening. Please come in.
2: K5 Julius, good evening sa aton sininga mga ka-K5.
0: Do ka kulul ba an sang tingog mo sa bungaw?
2: Oo. Kabalo kang bago lang ko nang ayos sa paos. Sige na ginasama-sama ako sa bungang akon ding tingog.
0: Na-tonsillitis ka naman?
2: Oo.
0: Labot gid sa tonsil sa o? Labot gid sa tonsils?
2: Odo pero okay na ko subong ah. Kay tinaka-um-um na ko kagabi. Sang luya. Sang luya kagabi.
0: Bert, ga pangita kagid.
2: Ano?
0: Ga pangita kagid.
2: Tinaka-um-um gani ko kung gabi. Luya. Oo, para maka ano man.
0: O, ginalibak ka naman din ni Adrian kag ni Rimuelo?
2: Mga panulay na pero
0: gusto ni Bert, gusto ni Adrian nga basahon kung ginasulat niya sa computer, oh.
2: Ano basaha? Kay pamimota kay Elgan ko.
0: Hindi na. Hindi na. Base makabuno ka tawo bla. Hindi na. Peacemaker ko yang adaan to.
2: Ana na.
0: Peacemaker.
2: Yeah.
0: Oo, kung hindi man lang makapaayo. Anyway, larga.
2: Ako peacemaker man ko, pero ano, Adrian, Justin. Kagi-vibe, Julius, itong balita. Subong kay ti Kapila. Kaya so, ito ka ba, Luang Simpo, may LPA, may ara nga ulan-ulan.
0: Gani.
2: No? Ti Pilaman Kaadlaw, sang tinalikdan nga mga inadlaw, no? Ang pagbunok sang mabaskog sininga ulan, that's why ti pila ka mga barangay kagkalabanan gidiri sa area sa pila ka mga barangay sa siyudad ng Bacolod ang sa may barangay 2 kinatuan naton ang pila ka mga barangay which is dira ang barangay 10 no dira sa may Mambulok Creek kag barangay 10 gid mismo gabaha ginada no ang area Lacson baha nada Mandalagan Singkang especially barangay 39 pagid na interview tani si punong barangay Kapitan Dante Danoy
0: ginungko
2: tani siya
0: gamay lang nga background magambal ka barangay 39 amuni ang lugar nga dira nagalabay ang Lupit River indi bala
2: yes
0: amo sa tabok lang gid na sang litsunan.
2: Yes.
0: Oo.
2: Kung ang again no, kanami sa aton sininga interview kay Rogelio
0: okay.
2: Kay aside kang malantaw naton kay ti ang siyudad nagapatigayon sa mga declogging ni no. I don't know kung sila gid mismo ang gakadto sa mga barangay or implementation for the barangay nga magdeclogging. Pero suno diri sa barangay 39 hindi gid ni mambal naton makabulig kun amo ini ang sistema Black Kevin Julius kay ang isang una nga mga pagbaha kun bala ang proyekto o kun ang ginasigayon nga declogging nagapanupo sang level sang tubig no o kun nagapatinlo hambal diri ni Kapitan Dante Danoy nga di same man si Gyapo namin ni ara man nga mga may mga ganubo gid man pero ti kung declogging kuno kay Kevin Julius mag declogging man ang barangay ang area kuno to sa may Lacson no sa may Lacson nga tubig dito
0: okay.
2: Ga baha man to ga agi sa ila ti support man ang mga hiko nga
0: dalatang
2: baha
0: okay now interesting na Bert no ang iya paglantaw nga kumo ang drainage sa dalan Lacson Barado Gyapon nagabalik Gyapon sa ila ang baha.
2: Oo, kung man to.
0: Okay.
2: Butang ta magtaas ang baha kay Tilakson mabaha gin amo.
0: Correct.
2: Ang magbaha dito ti ilabanan maagi sa ila ang mga higko dira agi Gyapon sa ilang drainage system
0: support okay.
2: ang ilang ano so kung
0: interesting na Bert you know why Because ang sakop niya sa syudad, city streets, meaning ang pwede yalimpyuhan ining mga kanal nga ara sa dalan sakop sang syudad sang Bacolod City Hall buot silingon. Pero iniyang sa national roads like Lacson and Araneta, ina yan national government na, meaning DPWH. But then again, that's very interesting. Proceed, Bert.
2: Okay. Sunod diri kay Kapitan Danoy, Danoy nga di well why ta kabalo ka ano ginang iyagid nga punto pero tik sambalya sini posible sa iya nga declaging magyapon the same sa Gyapon pattern kay tinga tong ginang kot kung ang syudad magdeclaging makapanubo bala ko sige bigin na declaging kag Gibb Julius
0: okay
2: maamat-amat nubo kay ti kung sige magyapon ulan nga ulan the same pattern Japon, no? The same cycle Japon, no? Maulan, baha dira sa Lacson, madiklaging manang barangay 39. Ang ila Japon diri, maagi matu Japon, madiklaging naman sila Japon, the same pattern, no? Muning aton sila nga nakuha diri, kakibab Julius, kadungan ini sang asud-asud ng mga diklaging, sa diklag sang aton sila nga syudad, sa mga pila ka mga barangay, especially ining mga madalagan, barangay 10, barangay 39 Singkang Airport sa Kagmandalagan, Kiva Julius. Kumatiyan ta bala ang kabahi hindi nga pahayag ni punong barangay Dante Danoy sang ma-interview naton sa barangay 39.
1: Uwa sa mga basura nila sa ilang at sa taksang lugar.
0: No,
1: tapos parte sa amon sa mga kanal din amon ginamintin maramo lang amon din nga
3: kamusta ba di?
1: Ang baha kay usual na sa amon kay magtaas ng tubig sa
3: suba. Taas kaduha sa inyo, dira?
1: May ara porsyon din nga nagkataas mo ng tubig.
3: Oo.
1: Pero hindi masiling totally nga nagkataas sa kabilugan sa barangay.
3: Mm-hmm.
1: Kay balaan mo nga, hindi may mapamalay ka may ara masiling kasi suba mo. Ang nadalman, bla.
3: Kaya kamusta ang inyo sa mga declagging, no? May padayon pa ka mag-apon eh?
1: Sige. Sige amon nga declag sa mga kanal din amon.
3: Oo.
1: Kag balong ka, subong madiklag ka, dugay-dugay ang mga tubig na halin to sa Lacson na nagasulod sa amo, di ka nakadala sa mga siok naman. Kaya mo naman na nagsubong-subong madiklag mo pagkaanod na nila, masupot-masupot dati. Masupot, pagkasupot na, hindi man sila nga mapundog ng tubig niya. Kaya pagkatapos mga mapanaog mo lang. Kaya
3: anong notice sa, sa city ni? Anong basta city diri? May mga panibago nga mga paalinfon sa inyo din?
1: Obligasyon na din namon kaya kung hindi naging masarangan sa barangay hindi na gagawin mo kami sa assistance ng city.
2: Si Kapitan Dante Danoy, actually ang ginambal ni Kapitan Kagibab Julius do ano ah do pare-pareho lang nga si declaging man tagapo na basta may baha declaging no?
0: Oo.
2: Do amo na biyang iya sining punto no?
0: Tigaling kiti I think logical man Bert because at the end of the day ang pamangkot amo ni declag ang tawo maboy man gyapon basura eh.
2: Gani.
0: Di ba? So it's an endless cycle or process. May basura nga masulod sa kanal ukon sa drainage, ti wala may mahimo. Diklag kagigyapon, kwaon magigyapon ng basura, unless something could be done nga hindi na nabi matabo. I don't know actually. No?
2: Kaga ang isa pa din nalantaw diri sa barangay, wala problema kung ang tanan madiklaging mo. No?
0: No.
2: Kung tasinan siguro, ang mga basura itong madala sa drainage sa barangay 39 halin sa Lacson, hindi naman naguro tanan maagi to madala bala sa nga baha kung malimpyo ang drainage system
0: ang ginamin niya tanan nga barangay dapat madiklaging amo nang buot niya silingon
2: yes do amo ang sa city ang ginahimo sang city na
0: gina-report man ka city engineer si nga part na sang ila ubra subong eh. Ang declaging. Pero aging kwanto ya gin repair to yang pika-pika I would suppose kung hindi ko magsala no. Anyway balikan ta nang ibuhas. Pero ti ang pamangkot. Ang ila at the barangay level may declaging sila.
2: Yes, may ara sila
0: kag Mayo. Mayo.
2: Nga ti amo to ganin sa Lupit Bridge bala. Kay kung magtaas ang baha, ti ilaban-laban the last ano gito eh, no? The
0: awas gid sila.
2: Gito awas gitong tubig sila. Ang barangay to kinatuan ta man.
0: Okay.
2: Baha man to. So nagdeklaring to na interview ta ni si apo kagawad Joshua Mendoza.
0: Okay.
2: Sunod si Mana or subong si Mana gigani no. Makatuan to no to ni Congressman Albie Benitez.
0: Okay.
2: Para to isa-isa to ang mga problema no sa ila sining mga drainage system man. Mm-hmm. Kay mag ang barangay to abi kag Kiver Julius magbaha dira ang tanan nga mga tigni ang alagyan pa sulod kakip ang footwalk dalasa gitaran labot ilabalay.
0: Uy.
2: Umuning problema sa pila ka mga residente nga aton man nga na interview the same time aton sining nga istorya nga kun magbaha ang barangay 2 tanan dito alin sa Lampirong dito baha gitanan dito sila sa area nila Kiver Julius.
0: Okay. All right. So, Dintos kapitan. Asi kagawad.
2: Aldo, wala na no pero na-interview ta ni si Kagawad. Suno lang diri kay Kagawad ti amo na ino nagapadayon sila patigayon sila sing ila sininga declaring at the same time kay tinabtan ta to kakipa Julius si Kagawad Joshua. Pero ti subong si Mana matapos na nila kay tinagalao man sila nga ti magbuo ang ulan kiti subong tigululan. Maamat-amat na ano nga hindi na mabahaan man ang barangay to kaki 5 Julius.
0: Okay, okay. Now, ang iba niya nga mga lugar like barangay Singkang Airport, may mga purok da birth nga pagbunok sang ulan. If you can remember, tagali og yung tubig mo.
2: Oh, actually,
0: diba?
2: Sa tubang barangay, gabaha na da mo.
0: Kagti isa sa Jutayan tumalunod si Troy Basa nga upod today.
2: Hmm.
0: Na...
2: Sa may kalong-kalong problema na da
0: na.
2: Ang may taytay na da going kalong-kalong mala
0: kag
2: Kivive Julius
0: kag ang grabe pag i-divert subong nagsaka nga daan ng cases ng leptospirosis eh ti kung may baha ubog ka sa higko nga tubig ti may itig na iya o may taig na I'm sorry to say the word o kung ihi sang ilaga bujus yes. Ko kakululbaan, no?
2: Di ako si Kang Airport, ang Mars bala,
0: oh.
2: Kivive Julius.
0: Okay.
2: Ita na da, I don't know kung ano to, sang nagligad ng mga binulan.
0: Purok Mars.
2: Sa Purok Mars, ginada, baha, ginada. Ang tanan nga, ilang, nga, ano, ang, hindi kakadto ang mga tao dito sa ilang, ano eh, kay
0: Diyos
2: tunga-tunga, gidya ang baha, dangat na sa tunga, sang gym nila.
0: Oo. Oh.
2: Dira sa may Purok Mars, kiti ang Mars, abinada, taytay na da mo no sa dalom taytay na da kag Kiver Julius kag makita ta gid kalabot na sa bubong na ang kay ti dalom area ang ila so
0: ang Mars gani din na yon amo ning tabok sang Gaisano
2: yes dira na da sa tabok kay Gaisano ano na ang Mars Mars na da kag Kiver Julius
0: correct
2: taytay na da bala may ang sa taytay na da ang problema, isa sa mga problema nga nalantaw naton, kag pagpangusisa naton, ang pika-pika. Mostly, ang gakatabo diri, ang mga pika-pika nagakalaguba eh.
0: No? Okay.
2: Nagakalaguba, that's why gakadto sa piyak nga pader, no? Kaga dito ang pag buwaksang tubig halin sa suba, kakipad Julio.
0: Okay.
2: So, ako ng problema, dira sa may Purok Mars.
0: Mm-hmm.
2: Kang Kiver Julius kaya ang drainage system nila wala man problema ang problema lang din nila kasi guba ang ila nga mga pika-pika kita Julius
0: kagti saluyag mo sa hindi ang fact da nga tiara sila sa kilid sang suba eh
2: ay yes amo diba? Problema da
0: why man takabalo kung dapat ni sila i-clear or whatever ganun kiti ara na da sila for the longest time eh
2: gani man kay pila ka balay siguro ta magsala siguro sobrang mga 15 man nga balay dira
0: ang sa kilid
2: Julius, ang sa dalom gid ya
0: nanubuan gid siya Bert
2: ano
0: nanubuan gid siya
2: nubo gina sila ya
0: kay imagine bala ang tubig galing sa suba maawa sa pangpang ang tubig ang tubig galing sa Dalan Araneta posible maawas pagid pagkadto sa ila.
2: Awas gid.
0: May ara pagidalin sa Dalan Lacson.
2: Dalan Lacson.
0: May Rojas pagid. May Dalan Rojas pagid.
2: Agoy. Kamali ang tubig nila, gaagi, diri sa kung going ka pa south, ang wala na da nga suba, halina imusli ibandira sa may Lacson.
0: Okay.
2: Ang diri na right side, nga Araneta,
0: okay.
2: Ang talan gid, dira eh, alin sa babaw sa taytay.
0: Gani.
2: Ang mga balay, dira sa dalom, kung malantaw mong sistema, do...
0: Do imbudo, gwa ni Labert? Imbudo, nanubuan sila eh.
2: Pero subong na sekta, kagipag Julius, ang pika-pika do hindi na kayuna. No?
0: Okay.
2: Na kayuna ang pika-pika. O galing, hindi tama ni Gar, magtaas ang level sa tubig. Bisa na nung mukataas ang pika-pika, kagipag Julius, kung malantaw sa to, magtaas kasi ang level sa tubig, alabot din sa ila.
0: Okay.
2: No? Ang nga pa-derby, kung pika-pika mismo, kagipag Julius, kalabot sa ila sinin.

0: atol.
1: Anong kinawat?
0: May mayon, ining kinawatay naman ah,
1: no? Sang?
0: Sa may barangay Granada.
1: Anong ginkawat, grocery?
0: Ka gakibot kay ko kay basi mga NPA ni Blau.
1: Nga. Nga.
0: Kay kape lang gyud ila nga ginkawat ya.
1: Toon.
0: Meron nga pinga presyo.
1: Pila?
0: 5 mil.
1: Ano, stick lang o country in one?
0: Stick country in one.
1: Oh. Wala kalamay, wala na no.
0: Why? Nga kung pwede madala nila to tanan-tanan nga mga bagay, ito kay damo, grocery, mong stick lang
1: oh. Ati magka, magka-ladayabetic gina sila?
0: Oo,
1: magka-ladayabetes, I mean.
0: Pag na-interview tani, ang sila sa mga lugar, amin ng Granada, mga pumuluyo, especially barangay, hindi nila kilala ining tatlo ka mga lalaki, dua babae, isa lalaki.
1: Ha? No? May babae?
0: Dua ka babae ni?
1: Uy. Ti wala man haya lapit na?
0: Dira sa may barangay hall.
1: Oh.
0: Di ba? Wala barangay hall.
1: Oo.
0: Sa unhan may bread box na da.
1: Mm.
0: Sa tabok sang bread box may ara na da nga actually ano ni drug mart bala.
1: Oo.
0: Drug bulong ka grocery.
1: Dira.
0: Nila.
1: Ay, okay.
0: Balikan ko niya.
1: Sige, sige.
0: Tapon sila nga pagbalik eh, para ma-play ta ang video.
1: Okay.
0: Sa CCTV sa papangawat.
1: Wow,
0: nila.
1: Katunto.
0: Dala sige. Naton, balita, subong dala sa kalawasan D3 Bio MyPC. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: Ang atong pabukas kay mga balita ka komentaryo for tonight kinadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang tagsaktag sang libre nga balita, ibalo kinaalam kag iban pa. Dire sa inyo para tuntunan kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan batok sa balatian.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
5: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
6: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: karon, yari ang latest. Karon nga gabi, Larga Vista.
1: Sa nambal ko na nagligad pa nga mga edisyon sang Larga Vista, ining inaway sa Iran, sa Middle East, sa tunga sang Israel, Iran kag Amerika is more than meets the eye. Kung sa cartoons pa sang una, nga Transformers, bra, more than meets the eye. Hindi lang ni inaway sa Middle East, kundi madalom ang ugat sine, kag madalom ang mga implications. Meaning, nga katulad ini, sang isa ka domino, nga kung matumba gani sa puno, masigi na natumba tub-tub sa punta. Well, I'm not saying nga ini nga inaway o kinagamo would lead to another world war, which could be World War III. I'm not saying that, no? Pero already may

0: para pila ka mga analyst nga nagatulok sini nga possibility. In fact, some are even saying nga ari na ang World War 3 sa aton. But then again, inayaila na paglantaw. Why ko diyan nagabalita para kulbaon ka mo, latnan ka mo nervyos, kag magsala-sala kita. Hindi, ang aton niya is to be fully conscious kung anong nagakatabo. Kay man, lain gidya nga nagapanglakaton ka sa kabuhi nga nagamuklat imo mata. Tigaylo sang nagapiyong lang. Hindi man pwede all the time nga ang aton lantawon mukbang lang. Hindi man pwede all the time nga ang lantawon ta ang babaye nga nagapaligo sa bomba kag nagahulma ang iyadughan samtang nagabubo sang tubig sa iyalawas. No, because there are far more serious things in life and this is one of them. Ano ba lang imuuna ton sa aton nga pagpangabuhi? Pero are, kadto ko anay sa Middle East, kay ang balita banwa, iniwala tanto na report eh. Ano ang isa ka latest nga itabo? Kag I don't know kung nano ang implication sini. Tungod, ang Russia, of course ang Russia, isa sa mga superpowers, isa ka dako nga nasyon nga ginapatihan, nagasuporta sa Iran. Sa away kontra sa Amerika, ang Russia reportedly nag-redeploy o kung gina-silo ang pila ka mga strategic bombers sini. Simpleng istorya, dalagko nga mga eroplano nga ginagamit sa pagpamumba, damo nga bomba ang pwede makarga sang isa ka ginatawag strategic bomber. Sa simpleng istorya, manugkarga lang ni sila. Kargador sang bomba nga ah. Kay ti, para makalabot ka sa imo kontra, kinahanglan mo dagko nga eroplano nga damo gasolina, damo lugar para makakarga bomba. Aray pamatiyan tang unang report tonight nano ini nagredeploy ang Russia sang iya nga mga strategic bombers dito sa Syria. Roll tape.
1: That is what Russia did in the hours before this broadcast. 18 to 160s, the most capable strategic bomber in the Russian arsenal, each one
0: okay.
1: Carrying
0: a reports. Ang ining Tu-160 amo ning ginatawag nga mga Tupolev 160, isa sa ginakabig pinaka dako nga strategic bomber sang Russia. Abi nga, pamatian.
1: That dwarfs anything NATO operates in equipment airframes, each one capable of launching KIA-101 cruise missiles with a range of 5,500 kilometers from standoff positions that place the launching aircraft entirely outside the engagement envelope of every air defense system the United States has positioned in the theater. 18 of them moving simultaneously in a coordinated deployment that Russian state media has described as a scheduled training exercise and that every serious military analyst on the planet recognizes as something categorically different. NATO's response came within 4 hours and the specific nature of that response, what was scrambled, what was repositioned, what was said publicly, and what was communicated through back channels that will not appear in any press briefing, tells you more about the actual state of the alliance and the actual state of American strategic confidence in this theater than anything that has been said publicly by any government spokesperson in the past 6 months. Tonight, I want to work through 4 questions that define what this deployment actually means and why the mainstream coverage is missing the most important dimensions of what just happened.
0: All right, ari makadali. Ang pamangkot, ano ang significant sa pagpadala sang 18 ka Tu-160 nga bomber nga eroplano sang Russia? 18 kabilog. Ang very significant, makadala ni siya sang ginatawag nga cruise missile. Magambag ka cruise missile sa Amerika, amo nang ginatawag Tomahawk, makapalupad sang missile. Ang Tupolev, mga 5,000 kilometros halin sa iya target. Now, nanong very significant sini. May ara sa ginatawag engagement envelope. Man ang Amerika, ang iya ginpasalig sa mga nasyon dito sa Middle East niya, kung magbakal, kung magbaligya kamo sang langis, nga ang gamiton nyo dolyar, ako bahala sa inyo security. Amo nang ginatawag the petrodollar scheme. Baklon mo ang krudo sa Middle East except Iran, ang imo bayran dolyares. Hindi pwede nga butang tabi Jordan, ti may ara man sila ila kwarta. Hindi pwede nga ila kwarta ang gamiton mo para magbayad sa ila. Ang gamiton mo dolyares. Amo ning ginatawag petro dollar scheme. Amo ning sikreto sang Amerika nga ang dolyar sige bakal nga bakal ang mga nasyon sa bilog na kalibutan. Pero in exchange, ang siling sang Amerika, singa may mga kontra kamo din, no? Yaku bala magproteksyon sa inyo. And so, may ara sang ginatawag air defense. May mga Patriot missiles, may mga rockets, may mga surveillance systems nga ginplastar ang Amerika sa mga nasyon dito sa Middle East. Di ang problema, ang Tupolev pwede maka-operate nga hindi malabot sang missile sang Amerika. Di nga ginplastar sa mga nasyon sa Middle East. Ting sunod nga pamangkot, di masalig pa bala ang mga pungsod sa Middle East sa Amerika kung man ba sila waiwa ay manigali o hindi manigali ka proteksyon sa amon. Di mo dubanwang inaway diri is more than petroleum supply, more than inaway sa State of Hormuz, more than sang pinatsyanay. Hindi, ang away diri ang paggamit sang dolyar sa negosyohanay kag ang plano sang China nga ang ipasulod niya ang iya naman currency o kon kwarta nga ginatawag yuan. Pero ini panugod pa lang ini adamo development subong. Pero balik kita gyapon sa aton sadsaran nga istorya. Ano ang epekto sini sa inaway gidyaman sa kalibutan? May ara ginatawag geopolitics halin pa na sang una. Away sang Amerika kag Russia, away sang Amerika karon kag China. Ti, ano ang ato ni muon? Ano ang posible matabo? Kag banwa, ari pagid. Ang pinakakululbaan, kung bala padulong na kita sa nuclear war nga ginatawag tungod ining mga eroplano nga ginpadala sang Russia, pwede na magdala sang ila atomic bombs. Basta na ginti ginabantayan talang ah. Huwag may tagambal nga matabo na ina. Ginabantayan talang kag ginatun-an carefully. Sa aton nga pagpanabalik damo pakitaya istorya, may ara kita istorya mananagat ay kaluoy. Samtang dito sa Iran inaway Amerika, bumbahan ay sa Iran dala Israel ay diriya sa aton ang away rice and fish o hand to mouth combat nga ang makita sang kamot isubo sa baba. Kapigaduhon gihapon ang aton istorya. Kagiban pa, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga-palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pabalik sa atong pagpangalaga, diri sa inyo para tuntunan Larga Vista. May gabi lang kay Ma'am Choli Nunez Culado, suman sa kay Edwin Cagfe Santibanez dira sa barangay Filisa. Salamat gid sa inyo para nga pag-upod diri sa inyo para tuntunan
9: Larga
0: sa aton mga kauturan nga mga Grab drivers nga padayon pa nga nagapangalagad tub-tub karon kay Mark Abadilla. Salamat gid ha kaga mayong gabi sa imo taga Moises Padilyang ining si Mark
9: Larga Vista.
0: Anay kami kapon, salamat gid kay paring Rocky Infante, sa kay paring Fred, suman sa kay Kidoy Tanlangit, sa kay Toto Nicky Boy Doria, mayong gabi gid sa inyo
9: Larga
0: Vista. Pero antes sina Ario, antes ta magkadto karon sa dugang nga mga balita, ari may ara bala sang isda, kabalo bala kamo nga may isda sa aton tinipik sang kinaalam tonight kag makatalanaga nga mga ihibalo. Kabalo bala kamo nga may ara isda nga nagalakat ya indi isdalong tubig sa duta gidya. Yari, roll tape.
19: This fish can walk on land and breathe air. Meet the rainbow mudskipper. Unlike most fish, it spends much of its life out of the water. It breathes through its skin and the lining of its mouth as long as they stay moist.
0: Ula, amo to ang rainbow mudskipper. Pwede siya makalakat sa duta. Pirme sa duta ang iya tinero. Ay, kabalo kung may ginatabo siya, may ginadate siya, I don't know, no? Pero amo ng balita, banwa. Ining rainbow mud skipper. Pero nagaginhawa siya pinaagi sa iya panit kag sa lining sang iya baba. Kag ang very very interesting is that kadam-an sang iya panahon is on land. Indi kay ara sa tubig. Pero ang importante, moist ini siya. Ina ba lang nagabasa-basa. Ti amo na ang ginatawag rainbow mud skipper. I hope nga may ara kita sang napaambit sa inyo tonight nga tinipik sang kinaalam. Dire sa inyo para tuntunan Larga Vista. Amuyad to ang aton tinipik sang kinaalam. Dala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe. Maayo ini para sa mga may type 1 kag type 2 nga diabetes. Magluwas nga indi ka masal ang tarsier kay indi ka magmurarat matakon gabi bisan gabi ka pa nagapangape tungod usto lang ang iya sini sangkap nga kape indi pait medium roast ang tirada. Ang maayo pa kay may ara stevia meaning plant-based sweetener nga pwede magbulig stabilize sang blood sugar sa imo lawas. And most of all, may ari ini siya sang milagrosong uhong, ang Ganoderma nga makabulig bato sa kagaw sa imo lawas. Amuyad to ang aton tinipik sang kinaalam. Again, dala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe, makabulig sa pagpakalma sang imo paminsaron, makabulig pa sa imo lawas kontra sa kagaw. DTX Premium Coffee. Karon dugay-dugay, pakilala ko ang iyang mga partner. DTX 500 kag D3 Bio.
20: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isimagasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ari katuan taning isa kaangot nga development dito sa Iran, ari atalalupang don ini. Tungod may ara ginatalakay karon dito sa Amerika nga ang Iran gaplano sang ala October 7 attacks dito sa Israel justa aring sadya. Nga tungod kung basihan ta ang pagpang-atake sa Israel sa tung October 7, ang pamangkot amo sini. May ara bala suicide bombers, may ara bala Hamas, may ara bala mga terorista nga ara na subong sa Estados Unidos. Very very interesting nga balita ini. Ari, pamatian ta ang report paano nakambal ang US media nga may amo sini nga plano terror attack by Iran sa sulod mismo sang Amerika. Roll tape. Oh, why siya? All right, sige, sige. Okay? Roll tape. Oh. Ang tabo na stuck up siya?
20: Larga Vista.
0: Oh. Sige, abe. Let's have it one more time. Roll tape. Nano ini ang plano sang Iran nga mag-atake mismo sa Estados Unidos. Now remember, sa tong October 7, kung hindi ko magsala, 23, dito sa Estados Unidos, uyala, gapilit ang video. Hala, Adrian, ano na, basi may Iranian nga hacker nga nakasulod sa imo computer. Okay, standby banwa ha. Istoryanta ini. Hatag kita na sa pinaka-importante nga mga pahibalo, balik kita sa aton balita gyapon. Parte sa Middle East. Pagkaligad lamang sini.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule.
20: Nagapabakod sang aton resistensya.
13: Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adaw.
20: KK5 News FM.
1: News FM.
20: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kurnado ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista!
22: Larga Vista!
2: artista. Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pila na gid lamang kabulan ang nabilin kag mga tiyempo galing na naman. Ining ginatawag nga tiyempo swerte sa industriya sang kalamay, pero already mayara na sa pila ka mga patimaan nga padayon ang ginatawag nga mga crimes against property. Nagasaka ang kaso sang kinawatay and what have you. Karon dugay may balita si K5 Berto Gakit Jr. parte sa isa ka pinasahi nga kaso sang pagpangawat. Kapelang ang ginpili bupurte. Samtang digtuya sa iban nga nasyon ariyaho, kadtuan tanang balita makibalita kita bala sa mga international news outfits nga ah. Kay ang balita banwa nga may plano ang Iran magpatigayon sang massive attack kontra sa Amerika nga ala October 7 attack dito sa Israel nga linibo nagkalamatay. Dala na dito ang pila ka mga Pinay, labi na gid si Loretta Alacre nga taga siyudad sang Cadiz, patay sa pagpang-atake sang Hamas dito sa Israel. Tiari karon ang pamangkot, ano yung style sang attack ini sa Amerika, kag ano ang padulungan sini? Ari pamatian ta.
11: They're plotting to somehow do an October 7 style on facilities, American facilities, take Americans hostage, take him to Iran. If the world wants to sit back, then expect the same results.
22: Welcome back to Axis of Truth on JNS. Today we have a very special guest, the Honorable Bijan Kian, the co-founder and president of the Institute for Voices of Liberty. Twice confirmed by the U.S. Senate, he served in senior national security and foreign policy roles under Presidents George W. Bush, Barack Obama, and Donald Trump, including as deputy lead for the Office of the Director of National Intelligence on the 2016 presidential transition team. Today, we'll discuss the evolving threat posed by the Islamic Republic, as well as its global partnerships, and what Americans need to understand about the regime's long-term strategy at this point of the war. So welcome to the show, Bijan. Thank you so much for being here today.
11: Happy to be here with you, I believe. It's a crazy world. Lot to talk about.
22: Definitely lots to discuss today. Now, you've warned that the Islamic Republic's threat to the United States goes far beyond missiles and nuclear weapons even. You've described a scenario in which the regime could even attempt an October 7th style attack on American soil involving hostage taking. How real is that threat? And why do you believe that many in Washington still underestimate it?
11: Well, you know, Emily, intelligence officers, intelligence organizations have a tough job. If they react to something they feel is danger, that's an imminent danger, and they report it, they may be accused of exaggerating, may be accused of overreacting, overzealous intelligence officers. And if they ignore it, they'll be accused of missing things. You know, there's a difference between an intelligence officer and a reporter. An intelligence officer's report card is measured in terms of how he has operated left of the boom. And of course, the news reporter's environment is right of the boom. So it's a tough situation. You know, we have to be very grateful to the men and women, the unsung heroes of our country, who've kept the country safe for a very long time. But you know, they say the biggest room in the world is the room for improvement. In the past, you know, let's go back. Let's go back, take a look at what happened right before 9/11. We had the attack on the World Trade Center. We had the attack on the embassies in...
0: All right! Ari! Ining gina-interview sang JNS o kung Jewish News Service, ang ngalan niya si Bijan Kian, anay National Security Official sang Estados Unidos. Nagpangalagad sa idalom sang pila ka presidente, I think duwa o kung tatlo. Now, suno sa iya ang problem karon o ang natalupangdan sa Amerika mo sini. May mga intelligence officials nga nagasiling nga ang Amerika mahimo magapangatubang sang isa kapag pang-atake gikan sa Iran katulad sang October 7, 2023 nga pagpang-atake dito sa Israel. Hamas ang nagpatigayon sa to. Given the fact nga ang Amerika nakaagi na nga daan na 10-11 atong natabo bala ang September 11 nga pag 9/11 attacks dito sa Amerika, tikundi nalutsan sila sang una. Suno sa report ang nagpatigayon to Al-Qaeda ti ang nagmastermind Osama bin Laden nga subong nagreunion na sa ulod, pinatay gidya sang Amerika. Although of course I'm not sad anymore, no? Kahit number one, hindi man kami kilala ni Osama, wala man kuya plano nga mangin terorista katulad si iya. Yes, of course, ang una, I admit, nagaupod ako sa CPP-NPA. Pero subong wa inagid ko niya gana sa mga terorista. Ah. It's better to have a dead terrorist than a living one. Anyway, are. So, Amerika, are, padayon nun ta.
11: And we also had the attack on USS Cole.
0: Aragay.
11: So, if you ask the five-year-old, I'm going to say some words, and you find the logical sequence is what comes next. I say land, sea, and the five-year-old would undoubtedly say air. So, that's what 9/11 was like. And imagine if you had asked the question of how real is this? How could we react to it? So, and the other thing is, you know, we also saw when the Israeli intelligence found the Jericho Wall booklet, and when the good intelligence officer, Israeli intelligence officer reported that I'm looking at some unusual activities on the border, and then those women observers on the, you know, the eyes on the border, they reported something unusual is happening here, and it was ignored. It was ignored. It's not a matter of being kind or unkind to IDF or the Israeli intelligence apparatus. No, it's just reporting what happened. What happened was it was ignored. That's the reality. And tragedy of October 7th happened. So somebody can accuse me of exaggerating, of imagining things that are not likely to happen. No, the Iranian intelligence is not going to work together with the regular army, because they need the logistics, they need the know-how, they need the support. Whenever they do these kind of operations, they are plotting. They're plotting to somehow do an October 7 style on facilities, American facilities, take Americans hostage, take him to Iran, and then, you know, you say, oh, Bijan, come on, that's a far-fetched idea. They're not going to do that. Okay. If the world wants to sit back and say that, then expect the same results that happened to us 9/11 and October.
0: All right. Ari ang talupang doon. Remember ang ginaistorya ni sang JNS nga reporter, Jewish News Service, si Bijan Kian, anay security official sang Estados Unidos sa idalom sang duwa o tatlo ka presidente. Sila niya ang problema sa intelligence, amuni. Sa isa kabahin, ang balon kang pinalagpat ng istorya na wala na iya. Sa isa pagid kabahin, ang balon ka exaggeration, yung ginapasubrahan mo bla ang sugilanon. Pero sila ni Bijan Kian, amo man ang problema sa October 7 sa Israel 2023, nga linibo ang nagkalamatay. May mga report nga ang Hamas may plano, pero te, gin-ignore, gin-bali, wala, why na iya. Ti ang ending, nagkalamatay, linibo dito sa Israel. Ang 9/11 sa Amerika, mumana, September 11 attacks, may mga intelligence officers man nga nagasiling mang atake de ang, ano ni, ang Al-Qaeda. Ibunggo nilang eroplano sa building amo ni amuto. Ti ang natabo mismo ang mga opisyal sa Amerika. Laban na yan, palupad na. Ti ang ending natabo ang 9/11. Subong ang hambal ni Bijan Kian ang plano niya sang Iran mang abduct. One is abduction of US citizens. That's number one. Dalon sa Iran. Kagway takabano kung anon to nila, kung kilawon o kung ilakot sa laswa, butangan, himuon, tulapu, unano, way takabano. Basta, ang intelligence report nagasiling nga magapang-atake ang Iran kontra sa Estados Unidos, not necessarily sa Estados Unidos lang, kundi mga ibang nga nasyon katulad sa mga imbahada, katulad sa mga military facilities ng Amerikano. Kung nano ang kapaturan, of course, wala takabalo, kay wala kami kaistoryahan ay ni Bijan Kian ining gina-interview. Yari, pamatian ta siya dugang sa interview sang JNS.
11: Tragedy, October 7th tragedy. We should not allow that. That's why people should not ignore it. There's too much politics to it, too much partisanships. A lot of people who don't like President Trump for whatever reason, and some of them they can't even tell you why, but you know, they have various opinions constantly influenced by others. You cannot ignore that. So this environment is really not as pure, not as pristine as it should be. So that's why I think that's it. The question is, you ask, how possible is this plot? Well, same questions you should have asked before 9/11 and same questions you should have asked before October 7th. It is in their ability to do that. They've shown signs that when they come and say, we will take Americans hostage and collect $1 billion for each, take them seriously. Take them seriously.
0: Grabe, no?
11: That's what I'm saying. That's what I'm saying. And if it sounds like exaggeration, you know, I don't know what to say. I'm trying to think left of the boom, I believe.
22: Now, for many years,
0: are, in the ang hambal ni Bijan Kian, amune, nga ang isa, kundi nagligad ang gahinurong ang Iran sa Strait of Hormuz pa lang, hindi nila pagpalabyon ang mga barko nga may lulan nga krudo, kung hindi magbayad ang mga ini. Siya, gusto ka maglabay? Siya, bayad ah. Kaya kung hindi, paruparan ka muna mong missile, so that's one. Subong niya, ang kano, pwede nila o kana, pwede nila kidnapon, dason ipatubos. Tag-isa ka milyon ka dolyar or whatever dira, no? That's one. Now, ang talalupang don banwa mo sini. Tungod, ini, as I have said bala, hindi ta pwede lang tawon eh. Nga lapta-lapta ang mga itabo ng ang away sa Iran, wala labot sang away sa Taiwan. There is a connection. Nga ang away sa Ukraine, wala labot sa away sa Iran. Man may mga angot-angot initanan. Because kada hitabo, may superpower nga involved. Nga, sa Taiwan ang imbolbado, China. Sa Ukraine ang imbolbado, Russia. Sa Iran ang imbolbado, Russia kag China kag Amerika. Ano tanan ang angot sini? Away sa ekonomiya ining ginatawag AI o kon artificial intelligence economy. Of course, number two, away for resources. Nga, kinanglan sang AI nga ekonomiya ang rare earth or critical minerals nga ginatawag. Amo nang ginasulit-sulit ko dere sa larga vista. Ang away sa ekonomiya, hindi niya sini lang. May kaangtanan ini sa away sa ekonomiya. Economic dominance, military dominance is equivalent to world dominance. Man may mga nasyon nga gusto nila ya, sila ang hari sang kalibutan. That would of course include America. That includes now China. And of course, ang Russia. Tiyang sunod nga pamangkot, ang Pilipinas diin kita dire. As it is, ang aton treaties o kon mga kasugtanan is with Amerika. Ang nagligad nga administrasyon may angot man sa China. And who knows, possibly until now. Why takabalo? Pero ti ang pamangkot diya kita nga ordinaryo nga pumuluyo nano ang dangtan ta sini. Pamatian ta dugang ang interview.
22: Through a distinction between the IRGC, the Islamic Republic, and Artesh, the regular Iranian military, believing that the army had remained a little bit more professional, perhaps less ideologically committed than the IRGC. You argue that that assumption is no longer true. So what has changed, and why do you point, for example, to Rear Admiral Habib Sayari as a symbol of how deeply the regime has compromised the regular armed forces?
11: Yeah, you know, this is very interesting. Let me just use this opportunity to say that's not the only thing that we get wrong over the years in policy formation. You know, there is a poverty of knowledge when it comes to understanding Iran altogether. When you talk about Iran, it's not just a country on a map. It's a civilization. You have to understand that. And if you want to know what that means, is it, Bijan, come on, you're talking poetry now. What civilization has to do with it? Well, I can tell you what it does. I'll take you to a little town called Abdanan. And in this town, people are hungry. They're suffering. They don't have enough money to buy food. And then what happens is when the bags of rice are delivered by the government, they throw them away. They throw them away. They don't accept it. That's unheard of anywhere else in the world. Look at when things like that happen. People would fight over grabbing one of those bags of rice or whatever. No, that doesn't happen. Second, we assume, as Vice President J.D. Vance just enormously funny what he said, is 94 million people are going to flee the country. That shows a lack of education, a poverty of knowledge. This is not the kind of people that would run away. They return. And I've been told, and I've been educated. And you know, let me just be honest, very honest, brutally honest. I cannot separate myself from that lack of knowledge. We're not experts. We don't know that history. We don't know the depth of that civilization that affects the culture, affects the behavior of a people. How could you go to war with a country not knowing their people? It's not a good thing. So now
0: Are,
11: we come to
0: ang
11: the
0: problema
11: issue.
0: Siling ni Bijan Kian again sa ulihin na mati diri sa aton, isa ini siya kaanay intelligence official sang Amerika. Siling ang problema sa away sa Iran amuni. Wala ta nagaaway sa isa lang ka nasyon. Ang ginaistoryanta isa ka sibilisasyon. Sibilisasyon meaning dugay na nga isa ini kapungsod, may ara sang panggobyerno, may ara kultura, may ara ekonomiya. In fact, ang Iran is biblical. Dinag-un ini nga sibilisasyon. So di mudo ang iya nga fighting will, ang iya tinutuyo kagkalig-un sa pagbato bisan sa Amerika, hindi ini malahug-lahugan. Mismo kano nagambala siling ni Bijan Kian nga anay intelligence official, siling niya ang problema amuni. There is a poverty of knowledge. May kapigaduhon sa nagakadapat o nagakaigo nga ihibalo parte sa Iran. Kag sa gira banwa, that is fatal. Inabalang kun kay Sun Tzu pa, know thy enemy and know thyself. Win, launch 100 battles, win 100 battles. Meaning, antes ka mag-away, hibaloon mo kung sino imo kontra. Ti kung hindi mo kilala kung sino si Iran, ti simpleng istorya, pierde ka. And that is why, nga gina-istorya karon ni Bijan Kian, nga siling niya ini ang plano sang Iran, nga magsigi away, hindi ini dapat lantawon lang separately. Hindi ini lantawon lang nga dito lang sa Middle East. Ini may kaangtanan, may nga BSM, ini may kaangtanan sa inaway na ya sang Russia kag Amerika. Kay finally, ang ininga inaway o ang plano sang Iran kag ang iya kaisog kontra sa Amerika only goes to show nga may angot na ang Amerika kag Iran sa ila pag-away kontra sa Amerika. I mean, kaangtanan sang Russia kag Iran sa ila away kontra Amerika. And if I may say, ang akon ganiya lang tao, pati China may kaangtanan na sini. So meaning, ang iban nga nasyon nga kontra sang Amerika, although hindi taman mabasol kung kaisa, man ang problema sang Amerika, damo man siya ginpangtanom nga binhi sang kaakig. Oo, saluyag mo sa indi. Pamatay dire, panglusob dire, panglusob dito, pangpamatay dito. And so, it has spread the seeds of hate and resentment sa kalibutan. Amo nang Amerika, to be fair about it, and if we are to be objective about it, and to be honest about it, ang Amerika ang utok sang ila nasyon, sang ila gobyerno, sang una, hala pang atake lang nga pang atake, pang lusob nga pang lusob. Di kundi, natural, ang gut-gut kagkaugot kagkaakig ara ginaya na tanom sa tagipusoon sang madamo nga mga tawo.
9: Larga vista.
0: Di pero basta amo ina, bantayan ta kung matabo gid man ni ang ginsiling ni Bijankian nga plano sang Amerika o sang Iran mang atake sa Amerika ala October 7 attacks dito sa Israel. Pero bantayan na, that is why ginasunod ta every night dire sa inyo para tuntunan. In fact, wala pagani igantalakay nagligad ang parte away Amerika kag China, ginatalakay ta na di eh. Ha? Ginalantaw ta na kung ano bala ang trends, ang mga patimaan nga nagalala ang inaway. Because that is what a program should be. Magabalik ang inyong panatuntunan. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
21: Mabakal, sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
23: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
24: Mga doktor nga way bayad.
23: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
21: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
23: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
21: nga wala sa plain D3. Okay.
23: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
21: meaning pa, Sir Boy, kapag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
23: Himuson.
21: Himuson, buhi ang good bacteria.
20: D3 Bio!
25: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
21: Mga now next!
23: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin sa anay sa serotonin. Pong ang galinan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himoon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga ah, magtulog ka, nakainom ka dito iba, yun, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Ula gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod, may MCTs.
21: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Mm. Pag inumos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
4: probiotics.
21: Mm. Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko.

0: vitamin D3 sa kuan.
1: Ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut oil.
0: Tapos take note, ang rumats ang vitamin D3, hindi di rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero sir boy, hindi islaya magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa D3 bio, nami din tulog. Sa parasis, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 bio sir boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo balatian ang mabuligan.
1: Correct.
0: Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
2: Paman pa.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio. Health News. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigo, malimtad. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
3: Mighty C Effectivo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule.
11: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop,

0: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
3: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
4: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. sa hindi gid lamang madugay. Mayang gabilang gali sa akon amigo sa kay Onyot Badaos Jr. Dala na sa iya tiayon nga si Connie. Mayang gabi sa inyo kag sa iya anak nga si John Paul. Mayang gabi man sa kay nung boy Ledesma kag kay si Onyot kay tinpagitugan ni ginapatamyaw ni Toto Onyot man kay Black Disena. Mayong gabi sa inyo dira sa Hinigaran. Kag kay Jerry, hello go! Kag kay Jubel, gapamati gid sila. Salamat, salamat kid ha! Paring Alan Takapan kay James Bornales. Mayong gabi kay Raymond Alonsabe. Dira sa Barangay Hirmuntilia, si Palay.
3: Larga Vista!
4: Kay nung Edmund Diaz and family, dira sa Barangay Tangub Dasna sa iyang mga kapartidusan. Dito sa may Barangay Malingin Bago, kag Barangay Maaw. Aryo, makatalanhaga nga hibalo, mapati ka mo may planeta nga nakitaan, daw kapid sang Earth ang aton ginaluntaran nga kalibutan bala. Ari lang taon ta kadali ha? Earth? Okay, are.
5: Scientists may have found Earth's cousin. The planet is called Kepler-452b. It's larger than Earth and orbits in the habitable zone of its star. 1 year there lasts about 385 days, very similar to Earth's. The planet is around 1,400 light years away from us. If life exists elsewhere, worlds like this are among the best places to look.
4: Okay, ang ngalan sa to, syempre code name lang na sa dito sa Amerika, Kepler-4562. Syado kasimilar kuno. Wait, takabalogin exactly kung may hangin to o may tubig kiti teleskopyo. Kabalo ka mo ang problema, ang iya kalayoon 1,400 light years. Ti pila ka bilyon ka kilometro ina. Magamba ka light years sa simple kaglaktod nga pulong ang takos amo sini. Ang suga o kung light ang kasanag bala. Kung ano kalayo ang iya mabiyahe sa isa katuig, i-multiply by animo ina by 1,400 years. So amo ina ang isa ka light year nga ginatawag. Now sa simpleng istorya banwa, layo ining Kepler 62B. Pero ang uluanggid lang, ang kalawigon sang isa ka tuig sa sininga planeta, 385 kaadlaw. Daw halos pareho man sa kalibutan diri sa aton 365 days eh. 365 days and a half kun leap year. So balantayan ini. Shadow ka interesante nga balita. Yadtong tinipik sang kinaalam. Gindala sa inyo sa kalwan sang DTX 500 kag D3 Bio. Ang DTX 500 amo ining kargado sang antioxidants nga makabalanse sang free radicals sa lawas mo inang latak bala nga nagatuktok nagapatuktok sang imo cellula. The only way nga mabalanse ina antioxidants duro ina sa DTX 500 kay may sugar cane extract gikan sa dahon o sa panit sang tubo may ara pagid dahon amargoso so hindi magkalipat kun duro nga antioxidants ang imo ginapakita dira ina makitaan sa DTX 500 and of course D3 Bio ang kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method wala karayo wala init gani duro sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw virus, bacteria o kung fungus. Kung wala kagaw, wala ka sang baratian. Pasalamat ka sa D3 Bio. Again, ang akon mga partners kada gabi diri sa Larga Vista. D3 Bio, DTX 500 kag DTX Premium Coffee.
3: Larga
4: Ari sa iluan tanang balita this time with K5 Berto Gakit Jr. Ari ho. May mga kawatan yung nag-strike. Tatlo ni sila. Dua ka babae, isa ka lalaki. Ambot na nung tabo, kapilang ang ilagin kuha dira sa barangay Granada. Let's have K5 Berto sa detalye. Bert, good evening. Please come back.
6: Yes, K5.
4: Gadalom naman tingog mo. Do, doga panago, kanuyao?
6: Kanyang nasingitan, yun ay Adrian.
4: Nga, yan ginaway mo si Toto Berto?
6: Ang bala niya kuya nga, sanday.
4: Berto? Ano gusto mong tingog ni Adrian si mo? Ano ginaangga, ya ka?
6: Oh, Arab lang.
4: Example, abe?
6: Dapat amo niyo.
4: Oh.
6: Bert, standby ka, Bert. Damo na bala, do ka, no? Standby! Okay, I'm kidding.
4: Ay, gusto mo ikarinyohon ka to?
6: Actually, ano namong...
4: Ay! Berta! Guwapa niya Paris ni Adrian!
6: Gani.
4: Ha?
6: Sinanaangga pa.
4: Ay, basta! Basta! Diblayan yan? Sweet niya si yan? Oo. Ginpadayaw, giniligad sa akin. Sige ako yung dancer. Sweet kuya eh.
6: Hindi, pero si yan. At nga amigo get dira sa K5 bayaan lang ko sang iba hindi lang si yan
4: nga
6: kay luwas ki IG do ako na kunoy kaduay nga pagpunga palangga so mo na patibati ko
4: yan tod na yan tod na nga after kay wait larga nano na
6: sige K5 Julius tatlo diri ka suspect, tatlo ka kawatan ang nakitaan sa CCTV sa isa ka drug store, no? Mga ba, drug store, di, may bulong kag may mga grocery, magpakakan na bulong may mga grocery kag Kiver Julius, na adira ina sa may tubang gitsang bread box sa may barangay Granada, sa Kulod City. Lapit sa may ano, barangay git mismo kag K5 Julius, ano? Kahapon ni natabo, kag K5 Julius, alas 9, alas 7 ni bukas sang drug mart suno diri sa manager nga na interview ta sang store ko nagabantay abigay nga naga head sa ila kay
4: okay.
6: Kita ko na po man store ka kay Pat Julius suno diri sa iya alas 7 sila nagbukas ni alas 9 nagsulod ining tatlo sakay ang taxi Dino ko ginarkilahan nila ini okay. O kung siya ba nila ning taxi nga makita mm-hmm. dira sa TV.
4: Uy.
6: Makita ta na tumo nga, na-plate lang niya yan yan.
4: Oh, are-are.
6: Kita ta. Nagsunod ining tatlo ang lalaki, edad siyang lalaki, guro kakipa Julius, mga 30 taon naman. No?
4: Okay.
6: Pero ang duha ka mga babae, tito may mga tigulang naman. No?
4: Mm-hmm.
6: Gabli, bot lang na sila sa...
4: Danay, Bert! Bert! Ang balita nga nag-arkila pa sila taxi.
6: Hindi sure nga okay. nag-arkila.
4: Okay. Oo.
6: Nagulat na taxi eh.
4: Ay, may nagulat. Babae ho. Kita kung bahay naka-green.
6: Oo. So, posibleng kung saba o magiging pahulat nila
4: hello. Taxi. Right? Okay. Hello? Pero, uh-oh. Bert, amo na ganing ginalibugan sang ulo ko, may salakyan sila, pero ang ginkawat nila, kape lang.
6: Eh, ang bot ka ni Ann.
4: Okay.
6: Pagsunod nila... Kaki-five, kalahin na ganyan sa boses ko. Pagsunod nila, kaki-five Julius, di ang doa ni ka, ang actually, ano sila, ito, galuka, panay, sila na tatlo. Parang, ang una ko noon, basang babae ni, ang una ko noon ni, nagabakal siya sa mga, nagapamangkot siya sa cashier.
4: Oo.
6: Kung, ni Amuni, pero ang duwag, galibot-libot. Ito mo, kat-store pili, kakalibot-libot.
4: Oo.
6: Nagdugay-dugay ko nun ilang nga libot.
4: Bali, ang guwag ginlingaw sang isa ka babae ang cashier.
6: Yes, posibleng okay. Po.
4: Samtang ginalingaw ang cashier, ang lalaki kag isa ka babae, uy, amuning pula ang ila sa lakyan?
6: At kag Evangelios, amunay, no, malantaw na
4: ron. Di may auto sila, wala sila inong bakal kape? Nano niya man. Grabe, no? Ay, Danay! Ang taxi nga puti, amo niyang ilang ginsakyan.
6: Amo niyang isakyan nila nga taxi.
4: Ay, okay.
6: O, naaram.
4: Oho. Ay, do kawatan, gid ang tsura, ya, Bert?
6: Oo.
4: Oo, tuklo, gid.
6: Ang kung malagtaw mo, kakita Julius, ang lalaki nga nakaitom na, nakadakasin do kart-kart na.
4: Oo.
6: Kaki-five Julius, may babae nga naka-green.
4: Green, oo.
6: Green na babae na or yellow na bayo iya.
4: Oo.
6: Yung bag niya siyang dala or sakuna
4: or
6: plastic niya na kaki-five Julius.
4: Oo.
6: Kita mo nagduko-duko niya siya sa dira nga area, hindi makita ang CCTV.
4: Correct.
6: So, hambal niya.
4: Kag-ara mandang kape.
6: Ha?
4: Ara mandang kape sa ginkuot niya.
6: Wala. Ang mga actually nagkatong kita sa area kay Inagin.
4: Okay.
6: Ang mga naka-display, ang naka-display lang tayo, mga toothpaste,
4: kag okay.
6: mga
4: bon.
6: Okay. So wala sila si iban nga nakawat base sa inventory sang drug mart. Kundi puro lang kita na niya mga kape.
4: Ay nano ni. Kape lang gid ya Bert, ano nga klase kape 3 in 1 kag stick o kon stick lang tanan?
6: 3-in-1 ni kag stick mo kay tita mo damo to 3-in-1 kag mga stick
4: pila ang balo pila ang kantidad ang katumbas sang kape nga gintuklo nila
6: more or less uno sa babae mga 4,000 to 5,000
4: bo grabe ba damo nga kape ba
6: oo
4: okay
6: ga lokatan ay sila ti ambas ang manager sa interview tagina ay do umul-umul ko sir mo
4: okay
6: wala lang kain tanga segundo ang interview ta ni sa babae ari pa mati ana to
4: sige cashier
7: grabe no nga ano mahambal mo bi sa mga tao to
8: kaumol gid ko siya
7: sir kaumol ka
8: umol gid ko ya sir kay kaloy
7: Oo. Pero galing tayo doon mo lang gini nga doon tatlo gidya ka mga...
8: Oo.
7: Kag doon mo ni kadamo, gid. Ano yan yung kapito nga, kapi gito ila punta riyaman?
8: Amo gani.
7: Kung gusto nila, pwede ba mga hablot sa mga toothpaste diyo?
8: Toothpaste or di gani mga dilata.
7: Okay. Oo, gani. Pero, man, nga kapi gid no.
4: Hindi na pag-advising kawatan ah.
7: Wala sila nagkapit sa counter? May ginbakal ba?
8: May naghapit sa counter, sir. Ang tigulang.
7: Ano ginbakal?
8: Pero nagbakal siya. Siguro ang si Cherya, siguro blan nakapag.
4: Okay. Oy, Diyos ko, ay kaluoy man. Tinanong matabo ni ang mamalayran ni ang cashier?
6: Wala sing di makapagpapos si mamay.
4: Pero siya maning tag-iya ang cashier o
6: hindi? Hindi. Actually, may tag-iya. Ginado siya lang ga head.
4: Bantay, ay ahay. Ay ahay. Kaluoy man, no?
6: Doging tao, ganta ni ang polis, katotato, tinablatay naman ni.
4: Ay, Bert! Salot ko lang may gabi lang kay Mr. Ernesto Nipangge. Dira sa Ervias 2, may gabi lang ah. Kay Mr. and Mrs. Jereyos, galay sa Bakyas Mansilingan. May gabi man. Sino ganito mga amigo ta sa Station 8?
6: Station 8 or Station 5?
4: Station 8 or Station 5? Station 5, no?
6: Nandang ni Ibuen. Eh, talang kita ito.
4: Ay, ay. Mayang gabi sa ila tanan, na. Station 5, no?
6: Papamati, gito sila sa bong.
4: Ay, ay. Sige, sige. Salamat, gid. Mayang gabi sa inyo, tanan, na.
6: Ang nalantaw, kag na usisa, tani, kinatawag na si Kapitan Vito, hindi sila kilala ang mga persona. Kahit kita ako
9: nasura
6: mga tao dito sa Palibot, yung mga kota kilala, hindi din nila kilala, no? So, posible sa iba nga lugar or posible ang muning ilang nga target kay tila mo man kita patay, so, mo ginimodos nila, no?
4: Diba si Bert? Kung di nagkwa sila kape, dason may 3-in-1, may stick sila nga wala kalamay. Basi ang sunod to nga biktima ho nila, gatas kag kalamay naman.
6: Isa-isa ho nga diba?
4: Kapiyar ka, Bert, ang pangawat, subong dalapta-lapta, no? May ara to nga mangawat, gumas ang motor. May makwa, bateres ang motor. May makwa, tuyalain, basi makinitanay ning mga kawatan, kag mahimo sila motor.
6: Tiglan, tigranada, mansuryahan sa ahan. So, kasubo man tuod, pero ti amuning natabo kagabi. Ang magyobyuhan ay, lalaki kag babae
4: okay.
6: Nga wati ating Rita o kung guma sa tricycle asang salakyan ba mo anong biga pag hinilang nag-request sila sa mekaniko nag-request sila sa mekaniko at yung mekaniko ay manikabaloya kaya ang panila ko nung ilaman to salakyan
4: ay te
6: ate ang mekaniko nagtudo di pinsa mong gulim ay kuya kabaloya sayap ate tinadakpan. Ang problema, di, ang lalaki, pagdakop, ang lalaki naglagyo. Pinabayaan niya to iyang
4: Wait! Ang magnubya nangawat, guma kasalakyan. Anong ilagi na sakyan?
6: Wala. Actually, may taxi pag ito eh. May taxi man sila nga ginarkila.
4: Uy! Wala!
6: Todo dipinsa man to.
4: Okay.
6: Ang actually, sa sulod sang taxi, apat sila bilog eh. Ang ginarkila, ito nila nga, yung request nila nga mekaniko sa isa ka bulkitan. Nga ti-export para da si Guy. Kung nung kaya siyamban nila, may ang amon to sa Providence na tabo eh.
4: Okay.
6: May ara kami itong kuluwao nung mga gumaw. Okay, dalon na namon ni Silo namon ko sa amon ni nga balay. Tinagkarto man to ang mekaniko. Kagati, kakiva Julius, may ito yung kabalo, mekaniko, hindi yung mga awak, gilip sila.
4: Ay,
6: pagdakop sila, gulpiada lang nga naglagyo yung lalaki, kag ining babae na bilin. Tribute ato ginang babae, mangkot akong bisita ka sa ngibong love ni.
4: Oh.
6: Manaway, matigi binayaan niya kuya. At muning sistema nilang na duwa, no? Get partners in crime, pero kung dakpanay siya lang isa ko, no? Binayaan sa niya iyang nobyo.
4: Ay, wait, Bert!
6: Babae, gali.
4: Bert! May nag si Emily Rag panawagan no. Basi may nakita remote sang PCX 160 na ano siyang PCX 160 motor na.
6: PCX
4: 160. Oo. Nahulog ko no kahapon dira sa South Bacolod Hospital. Hasta sa Royce Hotel nga parte sang dalan. Basi may nakapulot ah. Remote sang PCX 160. But sige. Anyway, basi pa lang ah. Basi may nakapulot. Pabalalang si Emmy Lira. I don't know kung tuod yan yung ngalan. Pero Ems, kung hindi ni tuod mo ngalan, basi mabudlayan ang magpangita sa imo. Anyway, sige Berta. Buwas ko na lang ni motor nga kiles. Oo. Motor nga kiles. Galit na. Ang PCX 160. Oo.
6: 125 ng kaga Rusi 150.
4: Ay ang ako niya na andan pa yung mga TMX 150 pa yung mga 125. Ang mga malahalon subong niya mga Adrian Gantalaw na eh.
6: Yes.
4: Oo.
6: Gantalaw.
4: Oo. Natural. Why kuya kabalo may mga remote na gali subong gani is motor?
6: man kay di man kabalo si Adrian mag-drive na ako. Kasi Vibe Julius, balita na itong dalawa sa kaluan.
4: Sabi ko, as magin.
6: Perfecto Gakit, K5 News FM.
4: Ayos! Lorga Vista! Kawain ako, Tiyempo, abuas na naman! Sa ngalan sa Amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remel Alcantara sa technical side. As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Lorga! K5 News FM. News FM.
10: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutunan.
10: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
0: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: KK5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta.
17: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa naka-discussion, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
26: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
22: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
26: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagkuhan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
22: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
26: Including na na, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
22: Palainom ako.
26: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
22: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
26: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphin. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
22: Wow.
26: ahos. Siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric. Curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
22: din. Sa atay, no? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
26: Take note, ang avocado may glutathione man.
22: Ay,
26: na,
22: wow. No?
26: Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mitisil tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
22: Mm.
26: Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
22: Oho.
26: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
6: 470.
5: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
22: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
26: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
22: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
26: Agoy.
22: Untat inom alcohol.
26: Agoy.
22: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
26: Rustan. Pala hubog.
22: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
26: ha? Kabalos?
22: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer-free.
26: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or pure C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow! Score.
8: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas
3: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon sakit tayo na akong ulo ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C
12: kag subong kanami sa akong paminsari
3: Mighty C mapalit sa mga butika Mighty C alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika dayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal ay ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C efektibo.
3: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mapakan sa mga butika.
28: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique. Wan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
29: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
29: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gikadadlaw.
26: Dapat lang.
22: Oo, hindi pwede nga.
26: Kung maligo ka dadlaw, press ko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
0: para habot ang ilok,
26: di siyempre, klinika Dio Fresh.
0: Klinika Dio Fresh.
26: Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo klinika Dio Fresh.
7: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa BCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-klinika Dio Fresh.
22: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
7: Ibasin mo natin ka na. Sabang taas.
22: Nakapangapi ka na.
26: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
7: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si imong selula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
0: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
7: Para sa diabetison.
0: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
7: Mm-hmm.
0: May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang ditribayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
7: May proteksyon
0: ka
7: pa.
0: May antioxidant ka pa.
7: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa ditribayo. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
26: Kaya pala kayo, General. Kung aga, napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
7: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
26: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
7: Pinaka-kampiyon klase.
26: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
7: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
26: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
7: pamati sa aton.
26: Ang cytosol, Sir Boy, amon siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
7: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
26: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
7: may ga-repair man.
26: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sang imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gituag cytosol environment.
7: Uy, kampiyon.
26: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
7: Kulang na.
26: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
0: Mm. So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yung Sir Boy, 60% is made of fats.
4: Correct.
0: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
26: Oh, pero may natumbatihan sa una, no? Kaon mani.
0: Kaon mani. Oh. Oh.
26: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh. Oh, diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
4: Oh. Layo lang. Mm.
26: Layo-layo, gidya.
4: Yeah,
26: 100 times.
4: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Mm. Oh. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
0: Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kon putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
4: Nerve cells,
0: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
4: Damo nagnatag sa D3 bio.
0: Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
26: try nyo blang mga wire nga live i wala putos.
0: Oo.
26: Di ba gasiga-siga.
0: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kun impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagkamalipaton na Sir Boy. So damo pagadya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagkamalipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
10: Gabi, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Anong ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids na siyang nag-help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung gaditoy bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Amin.
26: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin,
10: monocaprin,
26: monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na siya mga ayoya bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na permi na mo balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
13: Mm-hmm. Isa lang.
26: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
13: It's all natural.
26: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni mo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag
14: cancer.
26: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: D3Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
15: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
18: Mapakas, mga buti ka.
15: D3Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
15: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
15: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio. Yung
15: may D3.
18: Mapakas, mga buti ka.
15: May D3.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: May D3. Mapalit sa mga buti ka.
18: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
18: Mamakan sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City.
15: Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo. Refentor Building.
18: Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique.
15: Wankyong Building.
18: Barangay 8 Bagumbayan.
15: Fronting kay Sano Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
15: Kulasi,
18: National Highway,
15: kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina,
15: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
15: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
15: Kabangkalan Public Market,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
15: likod sang Pag-ibig Office,
18: and
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
15: Ernai Street,
18: fronting Paglaom Sports Complex.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
26: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
13: virus,
26: no? Kinahanglan inom D3Bio.
23: Bisan dengue gani inom ko
26: ya. Di ba dengue subong grabe ang kwan? Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
13: Patay sila.
26: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
13: Bacteria. Sang
26: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
23: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-Tray na siya nga daan nga dala.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo.
28: D-Tray, Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at law-adlaw. D-Tray Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D-Tray Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D-Tray Bio.
1: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba? Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM.
28: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolor

0: Hormon Manipta DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito

0: ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, kamusta ang mga tanan? Kamong tagpalmati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sige hapon, dalayon ang Diyos nga sa sining atiyon, padayon siya nga nagatipan sa aton, padayon nga nagpagkamayo sa aton. Bubuan kita sa tanan nga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection. At kaway pa nga sige hapon, kamong tanan, yara man sa kayong lawas, kag pasalamatan taman siya sa tanan ng mga pagkamaayo sa pihak sa tanan ng mga nagkatabo sa kalibutan nga kita iyagin protektaran. Kabalo kita nga ang asod-asod ng mga nagkatabo nga bagyo, sunog, linog, mga paandam lamang sa Ginoo. Amo na nga ang aton himoon, labaw sa tanan. Amo gid ang pag-andam sa aton kagalingon, pagprepara sa aton kagalingon. Kay kung hindi tani himoon, mabuturan, basi nga paglabot sa tiyon, mapaslawan kita, kag manginulsol kita, kag dito pa naton pangitaon si Kristo, pero ulihin ang tanan. Muna nga, atong ginapinsanon mayo, kay kung hindi, basi nga kasayang man sa mga tiyon na atong ginusikan, nga wala naton ginahimo ang mga pangabay, wala naton ginpamatian ang pangabay sa Ginoo. Muna sa sini nga tiyon, sige hapon, salamatan ta siya, kay ari ang aton palatuntunan, makabuling sa aton pagpauswag, pagpadasig, na mangin bakod ang aton pagtuo kapag saling sa Ginoo. Sa Giyapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin nga kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa himpilan pong ito. Nawa, maunawaan ang inyong banal na mga salita upang ito'y maging gabay sa paglingkod namin sa inyo habang kami po'y naghintay sa pagparito ng iyong bugtong na anak. At pagpalain mo ang CEO Rokimiloy at pamilya. Gayon din na makawani na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Tawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala na banyan niyo. Ito'y aming samuthiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinahesus. Amen. Mga kuturan, ang aton nga tubigo naman subong ang ispukuhanon ng mga pagpakamaayo ni Kristo. Amo na nga ang ispukuhanon ng mga pagpakamaayo kay Kristo aton ginaysa binagbinagon maayo. Sa tanan niya ang sakripisyo sa aton, tanan niya ang mga pagpangamudlay, para makumpleto ang kaluwasan. Kung ita kita hindi maluwas, ato na nagdakong problema. Way na parte ang Diyos. Kaya nga man, nahimo na ang tanan, ginihimo na ni Kristo ang tanan. Ang ato na parte naman ang ato nga pinsaron maayo. Ang ato mga bersikulo nga basahon diri, inibalang ato mabasa sa Episo 1, Kapitulo 3, 4, 5, 6, 7, Dayon Kapitulo 2, Episo Giyapon, 4, 5, 6, 7. Kay amuni ang aton bali nga mga pangbukas nga mga bersikulo. Diri nang gasiling. Dayon ang Diyos, kagamay sang aton Ginoong Hesukristo, nga naghatag sa aton sang tanan, nga espirituhanon, nga mga pagkamaayo. sa langit nun nga maduog pagi kay Kristo Jesus. Sa wala pa, matunga ang kalibutan, ginpili kita niya sa iya pagi kay Kristo. Agon manginbalaan kita kag wala sing kasawayan sa iya at tubangan sa gugma. Ginpili niya kita nga mangin mga anak niya pagi kay Jesucristo suno sa iya kaubuton para sa pagdayaw sang himaya sang iya bugay nga pagi sa iya gugma o pagi sa iya hinugugma ginhatagan niya kita sang kalipay. Pagi sa iya rugo gintubos kita kag ginpatawad ang aton mga sala suno sa bugana sang iya grasya. Dayon kapitulo 2 mga bersikulo 4, 5, 6, 7. Amo naman yung atong nabasa. Kaya yung ginbasa ta ang Episo 1 kapitulo 1 bersikulo 1 hasta sa bersikulo 7. Dayon sa kapitulo 2 mga bersikulo 4 hasta sa bersikulo 7 gyapon. Ang sa 2, 4, 6, hasta 7 nagasiling. Pero ang Dios nga bugana sang kaluoy tungod sa iya dako nga gugma kag nga ginpakita niya sa aton bisan sang patay pakita sa aton mga sala ginbuhi niya kita upod kay Kristo kag ginbanhaw niya kita upod kay Kristo Jesus kag ginpalingkod niya kita upod kay Kristo Jesus dito sa etrono. Ginhimo niya ini agud ipakita niya sa palabuton nga mga panahon ang iya dako nga bugay paagi sa iya, iya kaayo sa aton paagi kay Kristo Jesus. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang na isa ka binilanggo tungod ni Kristo. Hindi lang binilanggo sa sala kundi binilanggo gid dito sa Roma, sa bilangguan sa Roma. Nga nagasulat siya gikan sa bilangguan dito sa Roma, nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kauturan yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga hindi nagakaigo sa pagpabutyag sa iya kabugusan. Ang hindi matukiban nga mga mangga ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang Ginoong Jesucristo nga bisan pa manggaranon siya apang tungod sa inyo nang iniibol siya agon nga pagi siya kay Mulon, mangin mangaranon kamo. 2 Korinto, Kapitulo 8, Versikulo 9. Ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iabugtong anak. Agod nga bisan sino nga magatuo sa iya, hindi madula kundi makabaton sang kabuhi nga walang tapusan. Amo na ang pinakakabisado nga versikulo halos sa tanan nga nagabasa sang Biblia, ang John 3:16. Si Kristo naghatag siya kagulingon para sa aton, agon nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Tito 2:14. Kag bilang ang nagapanguna nga pagpakamaayo sang pagtuos, ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Jesucristo nga aton Ginoo. Roma 6:23 sa last part. Ang mabutang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya wala pa makita o kon mabatian sang dalungan kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo sa pagkamatuod wala sing isa nga sa pagtan-aw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit o kon sa apostol salamat sa Dios tungod sang iya indi masaysay nga dulot. Subong nga dulot nga ang plano sang pagtubos nagasugod sang nagatapos sa sakadulot. Nagasugod kag natapos sa sakadulot ang man ini dapat dalhon sa unahan. Ang amuman nga espiritu sang sakripisyo nga kita makabalo pag sakripisyo nga nagbakal si Kristo sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon sang tanan nga mangin umalambit sang langitnon nga dulot. Si Apostol Pedro nagsiling, subong nga ang tagsakatao, nakabaton sang dulot, bagalagad man sa isa kag-isa. Subong maayo nga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. Siling Nisos, siya magitutunan samtang nagpadala sa ila. Libre nga inyo na baton, libre nga ihatag ninyo. Matthew 10, versikulo 8. Sa iya nga may bugos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagod ukon eksklusibo. Siya nga nagapainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Juan 4, versikulo 14. Ang Espiritu ni Kristo ngayara sa iya, kangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sa tanan kay kagnagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalangkag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Ang man ini nga Espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kagulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang nagtiklod kay Apostol Pablo, siya madamo nga mga pagpangabudlay. Ang bal ni Pablo, may utang ako, siling niya, sa mga Grego, kag sa mga dumuloong, sa mga maalam, kag sa mga hindi maalam. Roma 1, versikulo 14. Sa akon, nga kubos, sa labing kubos, sa tanan nga mga balaan, ginhatag ini nga grasya, nga iwalay ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Epeso 3, versikulo 8. Gindisinyo sang aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magpabanaag sa kalibutan sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Pirmi kita nagabaton sang bugay sa Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton irepresentar sa kalibutan ang ugma kag kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang buta sa pagpadayon sang bulaton sang pagtubos, ang iglesia sang buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabunlay upod kay Kristo. Mga katapo kita sang iya mistiko nga lawas. Siyang ulo nga nagakontrol sang tanan nga mabahin sa lawas. Si Jesus mismo, siya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tagipusoon sang tao, nga nagahimo sang espirituhanon, nga mga pagbag-o, nga makatilingala. Nga ang mga anghel nagatanaw nga may katingala kagkalipay. Amuman, nga di makagod nga gugma, nga nagapakilala sa galon, makita sa kinaugali, kag sa kabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin o malambit sa iya Dios nun nga kinaugali samtang yara sini sa kalibutan. Samo, hindi lamang nagapabanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Dios, kundi nagaiwag sang kaduluman sang kalibutan paagi sa kasanag sa langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Matthew 5, versikulo 14. Mga manong pangabudlay kita upod sa Dios. 1 Corinto 3, versikulo 9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4, versikulo 10. Ang pagkilala sa grasya sang Dios, ang mga kamatuoran sang iya pulong, kag ang temporaryo nga mga dulot subong man, tion kag paagi, mga talento kag influensya, tanan isa ka pagsalig gikan sa Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tawo. Wala na sing mas makasakit pa sa Dios nga dalayaon nga naghatag sang iya mga dulot sa tawo, sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag wala nagabalik sang manughatag. Jesus yara karon sa langit nga naghahanda sang mansyon para sa mga naghigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon, isa kay ginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga magapanubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kagulingon kag pagsakripisyo sang kagulingon ni Kristo. para sa kayuhan sang tag-iban. Kay si Kristo mismo nagasiling eh, "If any man will come after me, let him deny himself and follow me. Take up his cross daily and follow me." Amo na. Kung may luyag man nga magsunod sa kay Kristo, kinahanglan dumilian ang kagalingon, pasanon niya cross, kag magalakat upod kay Kristo kada adlaw. Ang akon kalag ginapukaw sa sulod ko samtang ang singgit sang Macedonia naghalin sa tanan ng mga direksyon. Gikan sa mga syudad kag mga kabanwahan sang amon kagalingon nga duta gikan sa tabok sang Atlantiko kag sang malapad nga Pasipiko kag gikan sa mga isla sang dagat. Ang singgit sang mga binuhatan 16 bersikulo 6 nagasiling kari kag buligi kami. Muni ang pinaka singgit ang term din yung ginagamit is Macedonian cry, ang singgit sa mga taga Macedonia. Mga utod, sabton bala ninyo ang pagsinggit nga nagasiling himunamon ang amon masarangan sa pagpadala sang inyo sang mga misyonero kag kwarta. Ang aton istoryahan dari magutuaran subong is aton na personal sakripisyo nga pagmisyonero kag kwarta. Ipanghiwala namon ang amon kagulingon sa pagpatahom sang amon mga balay, sa pagpatahom sang amon mga persona, kag sa pagpahamuot sang gana. Ihatag namon ang mga paagi nga gintugyan sa amon sa kausa sang Dios. Kag ihalad man namon ang amon kagulingon sing walay paguntat sa iya buluhaton. Ang mga kinahanglanon sang kausa ginabutang sa aton atubang ang wala unod nga mga bahandi nagapangayhay nagapangabay sa aton sing labing makaluluoy para sa bulig. Ang isa ka dolyar karon mas may balor sa trabaho sang sa 10 ka dolyar sa pila ka palabuton nga panahon. Mga utod, magpangabudlay kamo samtang may kahigayunan pa kamo. Magtrabaho kay magabot ang kagabiihon nga wala sing tao nga mga makapangabudlay. Juan 9 versikulo 4. Kun daw ano kadali magabot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kahigayunan, pauswaga ini. Kun may pila nga hindi makahatag sing personal nga panikasog sa misyonero nga helikoton, tuguti sila nga magkabuhi sing ekonomiko o mag-ekonomiya kag magahatag sang ila ka kinitaan. Gani, makaamot sila sing kwarta sa pagpadala sing mga papel kag mga libro sa ila mga wala sing kapawa kag sang kamatuoran. Ano mo tambalong diri? Pwede ka makapadala sulat. Pwede ka makapadala mga pulitos or pamplet or libro. Agon makabulig. Nga man, makabulig ka sa mga nagakinahalan na makaibalo sa kamatuoran. Tunguti nga ang tag sa kadulyar nga imo matipon ibutang sa bangko sang langit. Kay kaangay kita sa nagbutang sa aton kwarta sa bangko sang langit samtang nagabulig kita paagi sa aton nga mga halad. Nang dulot wala nga kwarta. Hindi lang dulot nga personal o kabuhi. Ang personal nga pag-ubra kundi ang ginhambal nga kwarta. Kay habal ni Kristo sa Mateo 6, versikulo 19 hasta 21, hindi kamo magtipon sa mga bahandi para sa inyo kagulingon sa duta. Sa diin ang sipit kang ang tuktok nagautot, kag sa diin ang mga makawat naga lusot kag nagapangawat. Kundi, magtipon kamo para sa inyo kagulingon sa mga bahandi sa langit. Sa diin ang sipit o kon ang tuktok wala nagaguba, kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kon nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, diin ang inyo manggad, dito man ang inyo tagipusoon. Amoy niya mga pulong ni Jesus nga naghigugma gid si Kristo sa imo, sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi, agon may puluyan ka upod sa iya ginharian sa langit. Indi, pagpakahoy ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang iya positibo nga sugo. Ang Diyos nagatawag sa mga may mga pagkabutang, sa mga kadutaan kag mga balay nga sobra na. Sa pagbaligya kag sa pagpuhunan sang kwarta sa diin ini, maghatag sang dako nga kinanglanon sa patag sang misyonero. Kung maeksperyensyahan na nila ang matuon nga pagkakontento nga nagahalin sa paghimo sini, hoptan nila nga bukas ang alagyan. Kag ang mga paagi nga ginatugyan sang Ginoo sa ila, magailig sing dalayon nga bahandi agod nga ang mga kalag mahimo nga mabag-o. Ining mga kalag sa ila bahin, magabuhat sang amuman nga pagdumili sa kagulingon, ekonomiya kag pagkasimple tungod kay Kristo, agon nga sila man makadala sang ila mga halad sa Dios. Amo ta balon connecting nga man kaya mo ni ang isa sa dako nga network marketing bala nga man ikaw nga nakabati, nagpati ka, nagtuo ka sa pangapulong ni Kristo, dayon naghatag ka man sa iyo personal nga misyonero nga buhaton, ginshare mo sa ila nga pulong sa Ginoo, dayon ang hindi man makashare sa puno sa Ginoo kay sako sila sa ilang mga buluhaton, maghahatag man sila sa ilang mga offering, ilang mga halad, ilang dulot. Dayon, kung ang nakabati dito, nagdala naman sila dayon, nagalagad, nagdumili sa kagulingon, naghatag naman sila sa ilang dulot, di kunik, di ba nga kunik-kunik, nagsugpon-sugpon. Amo na nga ini nga mga kalag sa ilabahin, magbuhat siyang amuman nga mapagdumili sa kagulingon, mag-ekonomiya sila, nagkabuhi nga simple, tungod kay Kristo, agon nga sila man, makadala sang ila mga halad sa Dios. Pagi sa sini nga mga talento, nga malamon nga ginpuhunan, ang iban pa nga mga kalag mahimo nga makonverter. Kagsamuman, ang buluhaton na kapadayon, nga nagapakita nga ang mga dulot sang Dios ginaapresyar. Ang manughatag ginakilala, kag ang himaya, nagadugang siya paagi sa katutom sang iya mga tulugyanan. Kung ginahimo naton ining hanuot nga mga pangabay para sa kausa sang Dios, kag ginapresentar ang pinansyal nga mga kinanglanon sang aton mga misyon, ang mga kalag nga may konsensya nga nagapatis kamatuoran ginapukaw sing dako. Kangay sang imol nga balong nga babae nga gindayaw ni Kristo nga nagahatag sang iya duha ka sentimos sa talaguan sang manggad. Nagahatag sila sa ila kay mulon, tubtob sa ila masarangan. Imol na to nga babae nga balo, pero naghatag pagit siya sang duha ka sentimos kumaga sa aton subong. Ang mga ini masami nga naga ikaw sang ila kagulingon bisan sang maathag nga mga kinanglanon sa kabuhi. Samtang may mga lalaki kag mga kababayenan nga nagapanagiya sang mga balay kag mga kadutaan, nagakapot sa ila dutanon nga bahandi nga may makagud nga pagkamalig-on kag wala sing bastante nga pagtuo sa mensahe kag sa Dios sa pagbutang sang ila mga ikasarang sa iya buluhaton o sa buluhaton sa Dios. Sa sini, sa sining mga ulah na ulahi, ila binagid nga naaplikar ang mga pulong ni Kristo, ibaligya ang inyong pagkabutang kag maghatag sing limos. Na, baligyan pagkabutang. May mga imol nga mga lalaki, mga babae nga nagasulat sa akon para sa laygay kon bala, ibaligya nila ang ila mga puluyan kag ihatag ang pila ang kita sa buluhaton. Siling nila ang mga pag-aplikar o mga ma-apilar para sa mga paagi nagapukaw sang ila mga kalag. Kagluyag nila nga mahimo, maghimo sila sang ila pagbaligya sa isa kabutang para sa galon nga naghimo sing tanan nga para sa ila. Magsiling ang himuon nga maghimo nga hindi ninyo katungdanan nga ibaligya ang inyo magagmay nga mga puluyan subong lang. Apang magkadto kamo sa Dios para sa inyo kagulingon, ang Ginoo patud gid nga magapati sa inyo or magapamati sa inyo sang hanuot nga mga pangamuyo para sa kaalam sa paghangup sang inyo katungdanan. Ang point magutoran, kung isa lang na imo balay nga ang ibaligya mo siya. Kung dota nimo wala na imong pangabuhian nga ang ibaligya mo siya. Pero ang bottom balon is kung sobra na ang imbalay, ang iban walay balay. Adi baligyan mo yung balay. Di ba? Ang imo duta daw lapad na katama. Nga di mo na mahimo nga imo magamit kung mag-uuma ka man. Ikaw mismo ga-uma o bisan pa ang imo nang ginbayaran. May maging suhulan ka. Ang imo himoon para lang makabulig sa bulaton. Amo ni ang punton dire. Kay kun may mas madamo nga mga nagapangita sa Dios para sa langit nun nga kaalam kag mas dutay nga nagapangita sang kaalam gikan sa mga tao, may mas dako nga kapawa gikan sa langit kag ang Dios magapakamaayo sa mapainubuson nga nagapangita. Apang mga sugde ang inyong pagbaligya kag paghatag sang limos. Lucas 12:33. Amo man ang ginhambal ni Kristo sa Lucas 12:33. Hindi ka mo magdugay. Ang Diyos nagapaawot sa inyo singkapin sang sa inyo luyag si Himoon. Ginapanawagan namon kamo nga may kasarang sa pagpamangkot nga may hanuot nga pagpangamuyo. Ano ang kasanggaron sang Diyos nun nga pag-angkon sa akon kag sa akon pagkabutang? Kay kung ang aton mga pagkabutang nagsubra, kung ang Diyos hindi na maghalong sa ila, amo na delikado. Amo na nga makita ta subong kadamo-damo sa mga syudad, ano, pila na ka gatos ang mga nagakasunog nga balay, damo nga manggan nga mga nagakasunog. Amo na delikado kay kabaluta sa asud-asud nga mga sunog manatabo. Grabe lapad ang mga nagakalasunog nga mga pamalay, damo nga mga pagkabutang ha, nadula. Amo na nga ang mensahe sang Ginoo, dapat dumdumunta na siya. Pero kung saan po naging siling, kung sakto lang na sa imo puluyan, sakto lang sa imo nga pagkabuhi, hindi kabalo ang Ginoo sina. Pero dalawang mas pangamuyo, ano gina ang dapat mahimokon? Agon nga, maging o mag-alagad ka sa Ginoo nga tutong. May bulhaton nga dapat himoon karon sa paghanda sang katawhan nga makatindog sa adlaw sang Ginoo. Ang mga paagi dapat ibutang sa bulhaton sang pagluwas sa mga tao nga sabaylo magatrabaho para sa iban. Mangin maabtik sa paghatag sa Dios ang yako galingon, ang isa karason kung nga may dako nga kakulang sang espiritu sang Dios, amo nga madamo ang nagapangawat sa Dios. Amo na dekado sa muna nga magkuturan ang gabianan, importante katama. May mga leksyon para sa aton inagihan sang mga iglesia sa Macedonia suro sa ginlaragway ni Apostol Pablo. Siling niya, una nila nga ginhatag ang ila kagulingon sa Ginoo. Niyan, nalangkag sila sa paghatag sang ila mga ikasarang para kay Kristo. Kung aton itugyan aton kagulingon sa Ginoo, ang Ginoo ang mag-guide sa aton, dayon, iya kita giyahan, ano na dapat tahimoon kung may mga pagkabutang kita. Huwag na kita sing timpo nga, magpadayon pa, tapos na aton mag-uturan sa nubo lamang nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y muling dumudulog sa inyong banal ang luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong banal ng mga salita. Nawa ito'y mga nawaan namin ng lubusan upang aming may tatalaga aming buhay sa inyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at ang siyuro Camiloy at pamilya. At lahat ng mga kawani, ang mga pagpupala naming hinihiling lagi na kalusugan or physical, mental, spiritual, financial protection, nawa aming makamtan at sa aming mga pamilya. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 and News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kaya sa ating Globe number 0927-7448-940. August 2, 2026. It's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kumustang imong adlaw, lo? Imong duwa kadlaw nga day off, lo?
1: Well, so far, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kumusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Pretty good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5 aton gid siya, wala unta sa pag-remind sa aton tanan. Importante siya bong. Bisan, medyo piot ang aton pagpangabuhi. Importante nga hilwa kita sa masakit kag balatian. Aton gid pasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Subong man likawan ang mga matamis, mga masin mamantikaon nga pagkaon. Minimize o kung likawan ang mga may preservatives, may mga artificial flavoring nga klase sang ilimnon o kung pagkaon man. Hindi magkalipad magkaon sang prutas kag utan ha. Mga ka-K5, ang report subong sa Cebu, grabe, nagataas ang kaso dito sa dengue. Ang dengue, ara sa palibot naton eh. Nagatinir ang mga lamok sa mga stagnant water. Kung aton gidlimpyuhan ang aton palibot, nakukid ang tsansa nga mag-hilway kita sa posibleng ihalit sa nga dengue, mga ka-K5. Sining bulan sa nga Hulyo, nagsaka tong kaso sa dengue, 381 nga kaso sa dengue infection sa probinsya. Suno ini sa Provincial Health Office, nagsaka ang kaso sa panahon sa tig-ululan. Kasunod nga sini, pinalerto na ang mga opisyal sa nga probinsya sa Cebu. Masunod among Toledo City, Bareli, Talisay City, Consolacion, Carcar City, kaga Medellin. So, diri sa aton, hindi man malayo kati napalarihas malang ang klase sa nga klema subong may ara kita sa Cebu. So, aton na diri mga ka-K5 sa aton probinsya, ang mga stagnant water na limpyuhan tanaha, hindi tanaya pag patiniron pa. Ulaon na nato na ha? Ang mga ara sa lata na, ara sa mga kalog, ara sa mga goma, kag iban pang akundiin may mga stagnant water.
0: para hindi maka-istar ang lamok kag makahatag sa aton sang problema pa sa aton kayong lawas tungod sa dengue. Subong man hindi magkalipad nga maga pabalhas gid, pabalhas, no? Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sa aton lawas. Libre, pisanan mo lang ni. Kay tungod ang balhas nagagwa sa aton lawas upod ang mga toxins. Toxins nga nagasulod sa aton lawas man upod sa hangin, sa tubig nga ginainom naton kag mismo sa mga pagkaon nga adlaw-adlaw naton nga ginaprepararon. So hindi malikawan ang toxins nga magadeposito kung magapundo sa aton sistema kag sa dalayon amo ining naghatag sang kalitan sa aton sistema kag nagresulta sa kunano nga sakit kag balatian toxins o kung simple pahilo sa aton lawas. So sa kada pabalhas naton ining mga hilo o kung mga toxins nga pundo sa aton lawas ginailiminar sa aton sistema. So gani aton gid tagaan sa importansya kag panahon kag pisanan ta lang ang pagpabalhas para mabuligan ta ang maglimpyo ang aton lawas sistema nga hindi kita makaangkon sa masakit kag balatian. Isa sa mga ginatudlo pagin nga kabangdanan sa mga seryoso kag kalabanan delikado nga mga sakit among stress. Tungod sa stress mga kakifan, posible nga magtaas ang aton blood pressure. Tungod sa stress, may nagaka-stroke. Tungod sa stress, may nagaka-heart attack. Tungod sa stress, nagatuluhaw ang mga cancer. Kag iban pa nga sakit, kag kabalatian, kag kadelikado. So aton ginbantayan, likawan tagid ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress. Ilabi na gid, likawan tagid si Judith. Puni lang malagyo. Kay balay rana si Judith mo. Judith mo sa kuryente. Judith mo sa tubig. Sa rinta siyang balay kung garinta ka. Judith mo sa turko sa utang. Mamo Judith ah. Judith sa imo balay rana sa eskwilahan ay makapastress ini. Bulo balan si halang. Hindi pagpatami. Kag hindi magin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Di buenas kita sa aton panahon mga kakaifay, may ara kita sa isa ka suplemento nga natural, nga epektibo kang mapisan maglimpyo sa aton mahiko nga sistema. Ginauso ya kag ginatultol ya mga toxin deposits naton. Kag ginailiminar sang DTX 500 sa aton lawas. Nga para hindi na makapanghalit pa. Kag para makaangkon kita sa sakit kag balatian. Mismo na sa pag-inom naton sang DTX 500, nagaaktibo sa dayon sang panilhig, panglimpyo, pang sang aton sistema nga mahigko mga kakaifal. Kung sa diin, nagapalanago ang mga toxins nga nagtiner na sa aton lawas, iban malawig na nga panahon, dirili. Ginapala, ginapiko sang DTX 500 ang mga toxins nga para magwa sa aton lawas para hilway kita sa masakit kag balatian. Subong man ang DTX 500 ginarepair ang mga damage ng mga cellula kag mga tissues kag ginatagaan sa nutrition kag kabakon. Ang DTX 500 mga kakifab himo ini sa ampalaya extract o kung amarguso nga mapisan man maghatag sa aton sang pagbantay sang aton nga blood sugar. Importante si mong blood sugar mga kakifab, mintinado yung anubo. E kung maglapaw sa level, ara ka na sa posibleng delikadong sitwasyon na pwede ka makaangkon sang diabetes. So gani inom kita DTX 500 adlaw-adlaw mga kakifab. Kaya mo ini nagabantay sa atong blood sugar nga kung taas panumuon niya. Kaya ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kaya may epekto siya nga parihas gid sang insulin. Kaya wala labot sa ampalaya extract, may super antioxidant naman ang DTX 500 nga halin sa tubo. Nga mo naman ini naghatag sa aton sang kabakod sa aton sistema kag proteksyon. Batok sa atake kay posibleng nga kahalitan nga pwede idulot sa mga free radicals. So adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng may tisye, mga kakifay may bagyo subong. Kundo hindi na ito di mabatsagan, kay do ato siya sa babaw sa Luzon sa nga bahin eh, no? Ah, si Bagyong Luis, no? Napagwa na sa nga paang pag-asa sa nga ilang tropical cyclone bulletin para sa Bagyong Luis, no? Ulihin nakita ang bagyo sa 360 kilometers silangan sa Dait, Camarines Norte. So no, sa pag-asa, ginpidalam sa storm signal number 1 ang Polillo Islands eastern portion sa Camarines Norte kag northern portion sa Catanduanes. Maximum sustained winds ang bagyo Luis ang yara sa 45 kilometers per hour. Kagastines o kung pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Diri sa aton, sa Negros Occidental mga kakifay, hindi na aton mabatsagan. Ining bagyong Luis, pero naka-experiensyahan niya po na aton ang mga lapta-lapta nga pagulan, pagpangilat, pagpanagoom tungod sa nga habagat kang may easterlies kita. So somehow, nag-kapiktuhan makita sining weather system sa habagat, easterlies, prong bagyo hindi masyado kaya ito sa babaw gid sa Luzon. Ang isang pagigabagyo nga nakita mga kakifive sa aton kadagatan sa Pacific Ocean, ining si Tropical Cyclone Super Typhoon Sidolphin. No, international name niya, Sidolphin. Medyo malayo pagin siya sa aton teritoryo, pero subong according sa pag-asa nga makita naton sa ilang satellite image, daw nagapasaka na si bagyong dolphin, no? Nga ito sagwa sa aton niya teritoryo. Nga daw, I believe, the next 24 hours, magadirikta ini sa bahin sa Taiwan o kung Japan. Daw hindi siya makalandfall ining bagyo nga si Dolfino. Pero subong may bagyo, gigita subong si Luis. Nga ito subong nagalambada sa bahin sang Luzon, mga kakifay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ano man nga panahon, may bagyo man kung siya wala, padayo lang kita inam sa gihapon sang mighty C, ha? Ang mighty C, pwede mo lang siya mainom bisan wala ikakinadaan, blaya. Alkaline base siya, mga kakipab. That's why wala iya sang kahalitan o kung sakit sa tiyan kung makainom ka ni. Kaya iba nga vitamin C, hapdo sa tiyan mo. Nag-sulab din yung tiyan mo, blaya. Mighty C, ya ka namin, yun, wala lang, ano? Tungod alkaline siya, kagkadasig sa matunaw, nga ma-absorb sang lawas naton. Wala usik gid ang aton nga vitamin C kung mighty C, ang alkaline nga vitamin C ang aton ginainom every day. Likaw kita sa tawag naton nga ubo, hilana, trangkaso, sipon. Kung may aragin man, dasig lang kita maumpawan tungod protektado kita sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga kabataan, painumaman sila mga kaka-K5 sa Mighty C Syrup for Kids, ha? Para padayon ang ilang pagtuon, nga wala sang sablag,

Nainom ng D3 ba mga kaka-K5 ang dengue, no? Ang kaso ng dengue sa Cebu, nagsaka na, no? Kaga ini ang isa ka virus man, mga kaka-K5. Virus ini ang dengue mo. Di kadamo na yasang ato niyang nabatian nga diri sa Bacolod, sa Negros, sa iba nga mga syudad, kagabanuhan, andri sa aton probinsya. We are very much aware about dengue. Balanta ng dengue, no? Hindi malahug-lahugan. Hindi lang basta yung pagbabayan. Kayo nga aman, kayo wala siyang bulong ang dengue. Indextros ka lang, iban sa una, nabatian na itong ginapapauli lang itong hindi mangyapon magayo. Kag magabot ang tiyempo, di rin nagabot sa unang tiyempo, yung ano, wala na yung mga hospital nga may nagabaton tungod sa kadamo sa pasyente. Sang dengue, abe. So, kamudlay kay way bulong, eh. So, kinanglan tagid ang bulig kag tabang subong sang D3 bayo. Ang D3 bayo, mga kakipay, mapintas. Basta dengue pagambalan, gainit ang ulo sang D3 bayo na yun. Ginasapote ya ang virus na yun. D3 bayo, mga kaka-K5, simply lang. Ini siya ka extra virgin coconut oil ang iya panakot upod ang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil may special ng elemento nga monolaurin. Gamo ini naghahatagid sa nga protection sa aton cellular. Nga hindi kita basta-basta matake sa nga mga virus o kung dengue virus, mga kaka-K5. Kag may arasa sang super antioxidant o kung tawag naton yung vitamin D3. Nga mo ini naghahatag supply dugang nga kabakod sa aton immune system para dipinsahan kag kastigohon ang mga klase sang virus nga nag-aatake sa aton sistema. Sini sa panahon, mga kaka-K5, nga may dengue naman ang aton nga mga neighboring provinces, no? Just like Cebu, kita diri sa Negros, mag-aman kita. Subong pala nga daan, inom na kita, D3 bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, DTX 500, MyTC and D3 bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy nga sa ranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga suki ninyo nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar mangkutalang lihog. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala siyang bayad. Oras naton, alas 10:05 na mga kaka-K5. Ay Agusto nagli. Do iban bla nagakubakubang dughan mag-Agusto gani bla. Magbulan na gani siyang Agusto dirile. Do iban daw nagapalibog. Ang iban daw ginakulbaan. Kitungod daw na mindset na kita daw na kondisyon na kita. Nga ang bulan sa Agosto, tiguluto mo ko na iwat sa nga pangabuyan, bla. Tigkiriwi. Pero wala sa nga kapigaduhon, kag wala sa panahon nga tiguluto kung ang isa ka tao isa determinado mapisan kag may relasyon sa Ginoo. Wala sang imposible, mga kaka-K5, ah. Iho lang bala, kagwa pangamuyo, gid. Kaya gagaan ka gid sang Ginooya sang kinanglano naton. O tawag na ka mo sa aton hotline story yata, ha? Anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema about sa paghigugma,

about sa panimalay. Problema parte sa imo kagalingon. Nga daw hindi mo maitsindihan ang imo yung pamingsaron kaga balatyagon. Nabudlayan ka magdesisyon sa mga bagay-bagay. Madubo ang imo yung kumpiyansa sa kagalingon. Pirmi ka lang ginaakigan, ginapamati-batian. Dawala ka sang pautosan sang imo nga mga hibubunot. Tawag de kaga pautwasi ko ha. Istorya kita ha. Mga problema sa relasyon, nga daw wala sang solusyon. Pirmi lang nagalalisay, jutay singke ha. Inaway, daw may chance sana lapit na sa binulagay. Tawag di ha. O kung gusto mo lang yung maghatag sang opinion, kagkomentaryo, parte sa imo yung mga obserbasyon kag mga paminsaron mo sa palibot mo, bida. Ilabi na gin nga daw madayo na gin ang barangay election. Kung may ara ka na sa mga gustong nga pabutiyag mga kakifay parte sa imo barangay, hindi lang pangadli ang inyo na nga kapitan o kung sino man. Ang mga bagay lang bala, i-blind item lang bala. Istoryahan tang mga bagay-bagay ha. Purong barangay at isimpi lawagon git. Pun don't mention the names lang anay. Para makapautwas lang tamala. Tawag ka mong sa aton yung hotline 0928-611-2263. O kung sa aton yung globe number 0927-448940 ha. Mayong gabi na sa ating mga suki from Himamaylan City. Aragid si Inday Mansing. Si Inday Amansya Intana. Aragid naga-wave-wave, Jirilio. Day Mansya, mayong gabi na si Moa. Kag sa tanan naton nga mga suki nga mga listeners naton sa Himamaylana. Mayong gabida, subong man sa aton nga mayor sa kay MRT. Mayor Raymond Tugson, mayong gabida mayor si Mono. Kagwapo nga mayor. Daw si John Lloyd. Subong man mga ka-K5 aton mga suki from K5 News FM Kabankalan. Daw sadyang Kabankalan, subong, no? Sadyang Kabankalan, kay daw may aras sila sa ngudyaka na kaganoon lang silang ilan na nga ginano na. Daw maskarad kung sa bakulon, maskara, festival, piste, piapiste, festival. Ang problema lang, ang muniblan namin ginman magsinadya sa dyan. Problema lang, mag-ulan, lang may mga musini ng mga happenings, blan. Guba na yon ang aksyon. Guba na yon ang aton nga kasadyahan. Kiti, mangita ta sa pasilungan. Ang problema, man kay pasilungan, ta nagatululo man. Ang problema man, ang mga dalanon, gamalaha man. Hindi man ni naton gidya mapunggan yung chimpo mo. O, oh, di bala? Ang aton malang yun ay sa Kabankalan is ma-enjoy kita sa aton nga mga celebration. Kay Kabankalan nun, deserve nga maging malipayon sa ilayang Udyakan Festival. Okay, good luck sinyo na Kabankalan nun. Naka-tune in man ang K5 News FM. Si Palay kag hinubaan, hello na sinyo. Mga suki natin from K5 News FM, Lakalota City kag Hinigran, hello. Sakata sa kanlaon, K5 News FM kanlaon, may gabi na sinyo da. Labog tanay sa dagat, anay. Kantuta sa panay, K5 News FM, Rojas Capiz, hello!
kag siyempre taga Norte, mga ka-K5, naton nga mga ka-K5 da, nga naka-tune in sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Hello! Okay, ah, sige, tawag na ka mo sa atong hotline 0928-611-2263 ha. Kag 0927-7448940. Tamyaw talang aton amigo da sa Canada ay ang aton nga kasimbanwa, legendary folk singer, fresh ang iyan nga mga ang iyang mga himata gini, ang iyang origin is mga desena da sa Kawayan. Si paring Tuto Harris Desena. Live nga nagapamati sa Montreal, Canada. Dami ni siya pakantahon mga kakipay. Misyan ano lang ni i-request mo basta folk song bla. Mga Amerika nga kanta, mga Eagles, mga father and son, leader of the band, mga amo na nga mga kanta bla, England Dan and John Ford Coley, Steve Perry, no? Ano pang mga kanta, sina The Journey Survivor, nga kanta mas nga ni Victims of Love, Lover's Moon, Glenn Frey, kakanta man siya sa nga mga Bee Gees. Kakanta man siya sa Sells and Croft. Mishina and Luggins and Mishina. Mga James Taylor, About It Mino Yagina. Ini mga John Denver. You fill up my senses. Mga dyan din, Bel. Ining anisong sa nakaabot niya kay dyan din, Bel. Abibir, i-recall na kadali, Bel. Amuning kanta ni dyan din, Bel. Anisong.

Muna mga tirada na ni Migo naton Harris de Sena. Ari pagid mga amo ni ho. Ganila gatik ang gitara yang important nga kaperti kamahal dirili. Ining iya kanta ni Dan Fogelberg ni bla. Leader of the band. Ni bla pamilya.

0: be here tomorrow, but your dreams may not.
1: Iku aku wak ini ni.
0: How can I try?
1: Toto Harris di sini mga kakifay mau magsamang pitag ni. Kuwa yang ini, ari pagido, ari pagido. I don't know ko na na inyo na ninabtana. Ining dirt band bala ni. Ari mati antam lang.

0: 来。
1: Sandy beaches drinking rum every night.
0: Night.
1: We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut roll.
0: Ini to sa sibong nag, ano ni, kagi mo sa pangayaw sa ibang nasyon as a folk singer na kapa-China, na ka-Asian tour, kagi ibang pang mga nasyon as a OFW nga folk singer na ito. Nisubong, I think he's staying for good na siya sa Montreal, Canada. This is our good friend, Harris De Sena. Pero hindi again makaka sa sistema yung pagka, ano ni, pagka singer, kaga artist niya, be. Kag mahilig siya sa mga folk songs, kid. So, ginahimo iya kung may bakante siya mga kaka-K5. Nag-basking siya. Inabalang makita naton sa mga TV o kung sa mga pelikula nga sa kilid sa mga sidewalks. May nag-humlag dira iyang suludan sa gitara. Kag may nag-butang na sa ilay nga appreciation, abing natawag o kung sa aton, hindi man nalimus. Kundi ang pag-appreciate mo lang, you put some money. Kag mamati ka na siya, no? While nga nagkakanta sa mga favorite songs mo, especially folk songs. Together with his guitar, kinakanta yung mga the best nga mga kind of folk songs sa aton nga panahon. Ari pagin isawa, Bertols Anagubolo. I'm coming home, Jerilee.

Akadamik kay Toto Harris Girelis, no, sa kadugayo namon niya nga pagkilalahay. Kung ano ang tingog siyang nagsinger, abe, maadya siyang tingog yun mo. Nina ba lang, sounds like the same gidya bala parihas. The same gidya parihas ang timbre, abe. Mga kumagaki ni Rodgers man, mga coward of the country, kuwa yaman. Mga horse with no names ng Amerika, kuwa yaman ang tingog. Batian nyo ng

0: Okay, okay, di sige. Okay, thank you again pa rin, Haris, ha. Ginahulat-hulat ko niya mapuli siya. Kuno, mapuli siya. Sadya, gini ko mapuli siya. Kay lumsan ko gini sa Sagina Seafood Restaurant. Okay, sige. More of that songs. Kung gusto nyo ba lang ang mga folk songs, mati ka mo sa 106.3 Click FM, ha? Sister station sa K5 News FM. Gusto nyo mga folk songs, mga amo siya ng type of genre o kon kategorya sang music, mati ka mo sa 106.3 Click FM. Iya man nagyapon sa K5 News FM sister station na muna. Ngindra yaya, puro music lang itanan. Ang imo lagi na pahuway, mga komersyal nga kadali-dali lang. Wala na yan announcer, wala na yan DJ, wala na yan sa nga angkorman. Kundi music lang ang music, bilong at law, jiriling. Dali lang, dali lang, dali lang. Kaya may cooler kita. Basi si ano na ni Kenny Rogers. Hello, good evening. Hello.
1: Hello, good evening, Dinolo.
0: Si daw, jirilinig isang palibak si Tuto. Rex. Dali lang. Si Rex gigali. Rex, may ang gabi na? Ha?
1: May ang gabi man sa imo, Dinolo, kung si mo tagpalamakte.
0: Okay. Ti, ga-storya ko gamay, aparte sa mga folk song. Nabtan mo ni Rex mga folk song na eh?
1: Amo gani nakatawag ko kaya ang yun patukar mo gid ang nitty gritty dirt band na paborito ko gid.
0: Ay aba, gali ka.
1: Amo to gid ang ganda ko di ka pamatay ko lang ko ba gid patukar yung dilulong ako paborito ba.
0: Nano ini ang aton sud an. Poro na lang ini pinamalhan.
1: Pagabot ko sa Manila, ang kanta niya nga, Bill Mokon yun, Bill Mokon.
0: Na, na mo, na si Fred Panopio.
1: pero Dinolo, kabalo ka kung ano ka kanta ka. Halid sa sugod, basta matapos, wala yung ginamitan ang title sa niya kanta.
0: Simply Jesse, ah.
1: Ay na, namunoy ko na kabati.
0: Wala igin ma-mention ang iyang title sang kanta. Ano na sabi? Ako na bala ko, Simply Jesse mo, no?
1: Ang Simply Jesse, nabatihan ko na pruwayo ko di para.
0: Iyang kanta, sina si Rick Smith na iyang kanta, no?
1: Okay.
0: Pabati, dali lang. Para masayran tangi, para ma-refresh kita, Simply Jesse. Okay. Are. Dali lang. Are. Man. And I don't know how I know it. Sa ano ni siya sa pelikula nga Simply Jesse, no? Iniwing imo yan nun na ipapakot mo?
1: Hindi, ako yung nabalaan ko lang ang kanta nga. Alin sa sugod na sa matapos, wala yung mamita. Ito yung patukar mo nga Anisong. Isa na siya.
0: Ah, Anisong. Anisong. Okay, oo. Wala mong batian?
1: Batian ko ganyan nga mati ko. Dahil ikaduwa ko nga kabalo ko nga title na wala yung mahalbit lang na sa matapos ang iyang title, Exodus ni Matt Munro.
0: Exodus ni Matt Munro.
1: Wala siya ng mga kanta na wala malawag ang ina title hasta matapos ang kanta.
0: Ano na siya mo kabalaka? Kung sa mga artist, sa mga composer, sa mga singer, usually, ginaabangan naton ang title nga makanta along the way. Pero may mga artist na mga style nila, they have the title, ang bilog ng lyrics, amo nang gina-describe nila sa title. So, hindi natin mabatian ang title nga ginakantaya, nga part sa lyrics siya sa ginakantaya. Kundi ang title mismo, para siyang Annie song, no? Ina nga kanta ginadedicate siya kay Annie. Oo. Sa, I don't know kung si Annie, ba sigurong bagong Annie, gurong lahumay na, no?
1: Pero, Dinolo, may ara ka na kanta nga niya ni Harry Belafonte nga man piyaba?
0: Ano lang gro, digiding. Digiding.
1: Yan,
0: tapos na ba? Ano? Mapapa, ulala. Big Bang. Sino tong artist mo? Sino tong kakanta?
1: Harry Belafonte.
0: Harry Belafonte?
1: Belafonte.
0: Ah, Belafonte. Ah, okay. Dali lang. I-try ko ba?
1: Mantiyaba.
0: Arya, dali lagi na. Ay, Tarzan maniman!
1: Ibabati na sila.
0: Amo manigyaman ni Harry Belafonte? Lila.
1: Hindi na mo mantiyaba, ang damang pulba kaliman grass. Bililirut.
0: And the famous granny scratch. Dami lang. Grabe, no? Ano, dali lagi. Amo, sa ulo mo. Ha?
1: Oo. Aba. Amo, when I was a lad, just before 3, a certain question that asked to me. Oh. So I asked my father quite seriously to tell me the story about the bird and bee.
0: Amo ni siyang kanta, gina-play ko siya ba? Lain man na ya?
1: Hindi mo bate.
0: Dali lang. Ariya. Lain man na yung banana boat?
2: Work all night and a drink a rum.
0: Ah. Ano ni nga to? Gabi? Scarlet Ribbon, iya man eh.
1: Basta siya na nakanta sa Jamaica, Farewell.

0: Jamaica Farewell ni o. Oh, deo, deo. Amo man bla.
1: It's a gay and the sunshine's daily on the mountain top.
2: I took a trip away where the nights are gay and the
1: daily on the mountain top.
2: I took a trip to the sailing ship and with her with Jamaica. I made a stop for us.
0: No.
2: Today I'm on my way. Amo na yan, Jamaica, farewell.
0: Di amo ni siyang timsyong siyang makulod, maskara?
2: Ay na?
0: Oo. Oo, ni Bla. Daw ini siya daw gin-combine ni siya ni Lobo. Ang kantabla sa nga kantabla sa How Can I Tell Her, Bla ni?
2: Oo.
0: Gin-combine ni Lobo ang banana boat kang ining Jamaica farewell.
2: Dami, no?
0: Oo, si Lobo, Bla. Kilala mo si Lobo?
2: Oo. Ah, how can I tell her?
0: Lobo bla, mayroon akong lobo. Lumipat sa hangin. Oh, tingin daw yung kumbinana ni Lobo ng kanta ni Harry Belafonte. Ti ano ni siya nga to, i-refresh tabi, Rex, be. Ano nga to, ni sa 1960s?
2: Hindi ah. Mga 76, 77.
0: At iway pa ko na yung matao, Rex, siya. Di siya mga... di siya mga muni, Rex, nga... Gahit ining mga farewell, Jamaica farewell. Iyan ni Harry Belafonte. Ano ka ni? Chultiro ka na ni? May uyab ka na ni? Ay, wala pa.
2: Tingnan. Mga ano pa ako, guro? Mga 15, guro? 14, mga
0: ganyan. Ah, okay. Ito yung nagasinultiro, kagali. Tingnan, ano nga na sa ulo mo, gin? Paborito mo, gin?
2: Hindi, kaya balo ka, alin siya kuna. Pag-usog, ibala sa mga quadrosunik na mga nagbakal sa balay, ubra kong pamati, na nga pamati, wala bang ugalin sa balay mo.
0: Quadrosonic, siya unay may quadrosonic doon, tikalon ka na, no?
2: Papa, patuduan mo sa tupad balay mo, nag-expand.
0: Magambal ka quadrosonic, apat ka bilog speaker.
2: Oo, apat na.
0: Oo. Kaya siyang una, mga kakay-five, puno lang mo. Puno lang yung kag-radyo. Radyo lang yung una, radyo. Ginabutang siya itong nga, siyang baylihan, kaginasyautan ang radyo. Ang
2: ka... Tapos nga,
0: ha?
2: Wala kong eskwila, ang amin. Ujiya. Ha? Ujiya, ang ala niya.
0: Oo. Di karoon...
2: Mga kulang, tapos itong mga pabakal na plaka.
0: Mga chimpo ni Diana.
2: Na, mga muna. Tonight, my love tonight, Diana.
0: Oo, mga O. Carol.
2: Ayan ni ano.
0: Nil si Daka. Oo. Tipo lang ka, you mean everything to me, ano na gano'n, sino na, Nil Sidaka, mana yan, no?
2: Nil Sidaka, mana, oo.
0: Put your eggs on my shoulder, ya? si Inday Mansiang, guro ka, kamalo ni guro mo, put your, ano kanina?
2: Put your head on my shoulder.
0: Put your head on my shoulder. Lagi mula. Ano pa mati? O na sila mula. Naraw. O, dakop. Kamu bangaw dalaga. Patunga, mga sultiro. Sige na.

Trini Lopez. Di amo ginayang maskaraya festival di Trini Lopez di. Amo ginayang gina no, gina kabaluka ining Trini Lopez. Doon ako ginayang siyang recall. O, nadula si Rex, no? Nadula si Rex. Ining saot sa maskarablan ni siya una. Nga kasami na ito mabatean niya sa K5. Maybe. Are. Ding ito? Nan. Ini mga ka K5, no? Iyan siya ni Trini Lopez, no? Nga damo ni siya mga kanta, mga If I Had a Hammer, Lemon Tree. La, la, la, la, la, la, la. Now, karon, sa nga chimpo siyang una, guro mga late 80s or early 90s, no? I'll take you back to the old days. Uy, tani ka bati, kundi isa ka tawo nga ismigo ko gidirili sa ining tawag nato niya nga si Abby Red. Si Abby Red, isa ka spinner, isa ka technician at the same time sang una sang Magic. Magic 103. Nakaroon do nadiskubrihan niya ni nga kanta kag dingin gamit to sa una daw reels pabla kay man gin magin edit ni siya nga something daw ni na related sa Makolod. So si I give Chris credit, no? I don't know kung di na subong amigo naton si Abby Red, no? Isa ka spinner technician sang una sang Magic 103, no? Isa ka FM station diri. Pioneer, I think, no? Ikaunang the first FM station in Bacolod City, I believe, no? Ang Magic 103, kung di ko magsala. I like to be in America. So, ini siya gin-carry ni siya as mascara theme. Nalipat lang ko nung tuig, basta somewhere in late na 80s or early 90s, maybe, no? So, ina siya tungod sa effort sang aton amigo nga si Abby Red sa liwat sang una sang Magic 103, ha? I know a boat you can get on. Hundreds of flowers. I was there sang gina-contemplate ni sang nadiskubrihan niya galing nga may-ari sini sang Midli ni si Trini Lopez. Nga daw kauyon gid sa aton nga maskara daw Mardi Gras blast style. La, la, la, la. Nga daw ka-happy, kaga-jolly, pamatian, nga nagauyon sa timas ang maskara, nga para magwa kita sa kasubo, kaga-piot sa nga sitwasyon. Kaya nabuo ang maskara tungod sa tuman kaga-pigaduhon, kaga-trahidyang nga pagalunod sa nga Don Juan. Nabunag ang maskara festival. Ang una gin nga team song, as I believe, as I recall, mga ka-K5, no? Amunang iyan ni Harry Belafonte, nga midliman.

0: traveling on. Okay, ari-ari gidyano ang mo gini yang una yang nadumduman ko nga song sang maskara. I think 1987, 1988, no? Somewhere, no? Ang winning first song, kid. The Caribbean Disco Show.
1: Here are songs everybody knows.
0: Na, namo tong hambal ni Rex Kagina, si Harry Bilafuente.
2: Mi se de, oh.
0: Ang winning first song sa maskara, kid.
1: Caribbean Disco Show.
0: Sang una na dumduman ko dirili,
1: daylight come and we wanna
0: nag-parade ang mga kumpanya sang diri sa Bacolod. Iya sang Coca-Cola, San Miguel, Lopez, tanan nga mga dagko nga mga establishment na nag-parade giniya. Kung magmaskarado, do parade lang. Samtang yan nagatukar ini ang Caribbean Disco Show. Sang una dito pa na iya sa plaza, wala pa ni isang straight dancing yun. Dito pa na sa plaza, iya waso sana isa out
1: here. I may sail on many seas, but yours will always be home.
0: Ang nagaparada sa una, mga float lang iya. As I recall, the first mascara.
1: By my father's hand, all my days I will sing.
0: Amuning first team song sa maskara. Diri sa Bacolod City. Tapos, di amuning the song ang next song mga kakifaybo. Hindi ko magsala amun siyang isa sa mga nadumduman gid sa nagtatak gid sa mga Bacolod noon. Sa amo ining tuig, amo ning team song. Grabe, puno-punong Bacolod, dirili. Hamakon mo sa unay sa Bilong Plaza, daas ta mag alas 5, alas 6, sige ininom piyang tao, wala gamom.
1: I'll take you back to the old days.
0: Naga-panaog dyan, dirili, yan nag-reload yung mga kiosko sa plaza.
1: Remember, so
0: sang San Miguel Beer, bla. At ang isa, duwa katrak yan, si Gini Eluding, alas 4 ang aga mo. Wala yan, amuning tawag nila nga Beer Month, the Beer Festival. Doon nabutang to gani sa record, yan ilimo. Nga wag grabe, yan yung imnanay siyang beer sa amo sining team song sang Bacolodo. Kaya do I believe do among mani ganito na ganyat sa San Miguel. Nga nagpatuko din sila sa ilang planta. Kaya do diri grabe na mayong tubig diri. At the same time, do damo di tag ilinom sang beer sa una, San Miguel beer. Sa ako lang so far nga madumduma na kag maitsindihan. Nga nagabaha man ang inasal nga manok. Samtang gina-play ni tanan sa halos tanan ng mga kiosko. Kagkada 20 meters may sound system nga nagadaguob nga nagapalibot sa plaza. Kag isa na dira si aton amigong Abby Red ang nagamando sa isa ka natawag nila nga Magic Disco Machine Mobile. Subong may arak gapon niya Magic Disco ni Bla si Paring Junior nan silalayagin na si Paring Abby Red kanay Eddie Tapulgo na sila naginupo na sa una kami na. So sa pag-produce ni nga kanta, nga ganhimo nga baramis maskara theme. Isa ako to nag-witness kung paano gin proseso ni Abby Red.

0: Sa ulihin mo ba tiyan mo niya sa mga dump truck na bla? Kakunaga, nagapang kulikta basura? Pariyo ship. Ate, okay. So much for that, mga gagay-five. Okay, di sige. Tiyan mo na nga ito, yutay ang mga lingaw-lingaw kadali. Nanoni, sinoni, 5730, anoni, kapangayok bulig, nanoni, nadula postiso. Please help me, basi may nakapulot ng mga listeners sa K5, anoni nadula haw? Abi-abi tawag kami, 5730, anoni problema mo? Panawagan ako, Tani J. Lolo, anoni na panawagan mo? Mas parihas ba ito sa panawagan sa unangan, batian ko nga. Nya, manawagan ko Tani Sir. Nya, no Tani niya, kaya nadula lang sawa ko. Nya, tiabi, nadula ang misis mo. Nya, oo Sir. Nya, manawagan ko Tani. Nya, sige ah, panawagan da. Nya, ginapanawagan ko kung sino nakakita sang akon nga asawa bali ano ni siya ng putot itom-itom kulong-kulong buhok tapos sa napailong o nga bon nya lihog lang kung sino kakita nya inyo lang na makul mo na dulay asawa panawagan siya. Yan ang asawa ko ngayon. Describe mo lang putot. Tom-itom. Kulong buhok. Ungabon. Sino makakita? Liyog, imula na. Abi ko na. Sino kakita? Liyog lang ko nulong niyo. Hindi ganyan. Sino kakita? Imula lang na. Oh, nanone, sige, good evening, J. Lolo, listening here in Bago City. J. Lolo, mangayo lang ko tani pabor. Pwede paki-announce, basi may naka, ano ni, may nakitaan silang remote sang PCX-160 nga motor. Remote, ha? Ano ni siya, PCX-160cc nga motor. Remote, may remote, ne? Nahulog kahapon ng adlaw Saturday dira sa may South Bacolod Hospital. Dira yung area ko, no? Hasta sa may Royce Hotel nga dalan. Please help ko, J. Lolo, kay kapila ko na magbalik-balik kahapon sang pangita. Wala gid sang... wala gid ko sang may nakita. Kagabasi may nakapunod pa, please buligi lang ko. Okay ko sino nakakita ni bala sang ano ning i-describe abe, i-describe mi sir. Pwede ka di katawag 5730. Anong tsura ni siyang remote man do ano siya do? Do paya nano ni man. Nano ning tsura siyang remote do TV nga remote. Kanyo ano color ya? Pwede ka katawag ba dali lang. Kiti importante ni kag ano ning epekto sini ko na wala na remote ang motor mo hindi na ni magandar hindi na mapatay ano to nakatabid sa iyang ano ni can you describe it pa specifically kun ano gina jabe ano na siya do ano kadako anong color. Adali lang, are. Okay. Hello, sir. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, babae. Sorry. Oh, dali lang gina. Hello, mayong gabi mo. Ikaw ni ma'am, ikaw ni nadulaan siyang bana, ng remote?
1: Yes, J-Lolo. Balik kahapon na siya. Ang Saturday, siyang mga 5 PM, bala?
0: Oo, alas 5 siyang hapon.
1: Ano na... Nagabiyahe ako kay going kami sa Bago Hospital.
0: Okay.
1: Kaso, nagkainulan ba na ako? So, pagkuha ko siguro sa cellphone ko, basi naupo to, wala ang remote sa ako na motor, wala ko na notice, nahulog siya.
0: Ah, okay, oo. So sa imo man madumduman man, ma'am, amo din na yung area be, para at least sa...
1: Oo. Oo. Bali, tira na siya sa South Bacolod, and then, nag-stop ako banda, dira sa Royce Hotel. Royce Hotel, oo.
0: Kag dira ka nagpundo, nagkuha ka sa cellphone mo.
1: Oo. Oo, kaya ang sa left side, may bulsa na siya ang PCX nga motor, ginto ang cellphone ko. And then, ara man po ang remote. Pero kay gainulan, though gadali ko balahaw.
0: Ano ning remote, so, ma'am, ang para mag-andar ang imong at motor?
1: Oo, Jirolo. Kaya kung wala siyang remote, hindi na lang siya mag-andar. Kailangan orderance online.
0: Okay.
1: Patapos mahal daw.
0: Kailang lanon mo eh.
1: Kung may nakakita, bala.
0: Ano na yung tsura eh, ma'am? I-describe ba eh? Ano na siya kadako man? Ano ni siya, be?
1: Do same lang siya sa may, sa mga salakyan na mga remote or iyas ang Honda Click.
0: Do mga mga kahasang pusprobi ka dako na muna.
1: Do smaller lang.
0: Smaller lang
1: ang be.
0: Lalaba siya.
1: Oo, tapos ang ano na siya, ang remote, may ano na siya upod na black daw na may palawot siya, bala nga. Balahibo sang
0: Carabao?
1: Something sa mga hayop na bala ang
0: basi dinosaur. Basi dinosaur, ma'am. Di
1: sa circle sa mga book.
0: Okay, okay.
1: Balahibo kung hikapon mo namin na siya.
0: Oo.
1: Naamo na siya ang nakapalawit dito, nakaupod sa iya.
0: Okay. Anong color sa remote mo na, ma'am? Itom?
1: Oo. Itom, and then ang sabitan niya na silver na hook.
0: Ano may ngalan to,
1: why? Why? Di ngalan, nalipat ko butangan.
0: What I mean may ngalan, something na print na PCX yun na, no, da? Why la? No play na siya.
1: Ano na, sabi mo, hindi na na siya original, valid duplicate. Ang nakabutangan to is Honda lang, kaya ang PCX Honda na siya.
0: Okay. So sige, may balahi. Anong balahi mo ito, ma'am, ng lagba? ano kolor siyang balahi mo, ma'am?
1: Black man siya. Ang daw keychain lang na siya balahaw.
0: Ang daw black man. Ano siya ang kulong o hindi man?
1: na siya lang daw balahi mo. Balang hikap kasi daw mo na siya.
0: Daw foxtail ha? Daw ma'am mo na.
1: Oo, na mga
0: galing kamay lang.
1: Bilog siya
0: yan.
1: Oo,
0: okay.
1: Gamay lang.
0: Sige, kuchino lang nakakita na siyang blaybo. Siyang remote ni ma'am niyo, idol only palihog siya K5, baka ipaklaim na lang kay ma'am. Ma'am, isin mo lang forward sa ako ng imo yung name. Kaya hindi ko lang, kaya kung may mga magdulong dire, dulong ko lang ng blaybo. Yung remote. Maliusip, oo. Panawagan, bi ma'am?
1: Sige. So, may hanggap isa ka na, no? Sa mga avid fan, kalisina ni si Lolo. Tani, mabuligan niyo ko kasi nakapulot kami sa remote sa Honda PCX na motor dira banda sa South Bacolod and hasta sa may Royce Hotel na road. So, pagbiyahe ko hapon, hulog siya, kagula ko na notice tungod nag-inulan. Na feeling ko gadya na ano siya, na tulot. Kay how many times na ko pabalik-balik, naubos na ganyan sa kabar sa akong na motor. Wala ko gadya nakita nga may naalapakan bi or napusa, something ano na. Kay kung may aratani, ara lang siya sa dalan. So, kaya naisip ko, basi may nakatulot. So, tani kung nakita niya, buligan niya ko nga mabalik sa akon kay para magamit ko akong motor kay ako mabulig ang motor, no? Kay kung mag-commute ka, good life.
0: Sige. Kaya ba si, ma'am, anong pwede ko itawag si mong ngalan, ma'am?
1: Ems.
0: Ma'am Ems lang, masisinyo balay daw, wala mong makakitan?
1: Wala. Ay, gaya biyahe, gigaya ka dapon. Tapos ang malanang PCX na, though, ano na siya mo, program, sabi lang ang motor, how naka-program siya kapag once na madula ang motor, or like, ay, what I mean is, anyabi, kapag layo sa iya, ma-show na sa dashboard na wala na siya yabi or remote.
0: Okay, sige.
1: Makita mo na, nga, may nag-show. So, may something wrong. So, kung flat man yung motor, ma-show man na siya nga. Hindi good condition. Kaya daw, naka-program, balahaw.
0: Yeah, the show must go. The show must go on. Ma'am M, sige, pangabay ta lang sa mga nakakita, no? Kung pwede, pwede nyo rin madulong sa K5, kaya para nga mabuligan na si Ma'am Ems. Thank you again, Ma'am Ems.
1: Siguro, thank you, man. Salamat, Gil.
0: Ate, sige. Okay. Sige. Dali lang mga ka-K5, kay mag-commercial break tanay, ha? Kadali lang. Don't go away, this portion na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa. Don't go away, we'll be right back.
2: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
11: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatyag.
10: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa glawas. Para sa mas

0: kayo roll-on. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Ikaw ba ay nasaktan?
4: Naintuan din ako sa nobya ko.
3: At di mo alam ang gagawin.
5: Ano ang himuon ko?
3: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na doon na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Siya wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, tingin nyo ah. Kay man simple lang ni mga kakipay, habonan ni produko ining epekto sa aton mental health, sa aton balatyagon, kag nagahatag inisang dugang nga kumpiyansa sa aton kagalingon. Kay man mahubin kaliwat tulukon dirili. Ang mga wrinkles ka mga yaya mong mga panit, especially si imuguya, amat-amat na nagahugot. Ang mga linya dasagtang muda sa ibang nga bahin sang guya mo nga mga wrinkles nga lukot-lukot, hindi nahil mo nun. Sa may mga pikas-pikas, alap-up, may mga blackheads, may mga whiteheads, may mga punggod, may mga buho-buho ang guya, garas, hippie doon sang DTX Beauty Shop. Dulaon sang DTX Beauty Shop, tanan nga klase nga baho sa lawas ta. Sa may mga problema, gid-release sa tawag nato, nagapalang nga tol ang lawas blab. Especially kung may edad-edad ka na, kung kaisa dumatsyagan mo, dumay nagakama nga subay, nga waay man. Habuni lang bala DTX Beauty Shop blab. Prisko pang imo pamatsyagan kag especially patyon na dulaon niya ang mga kagaw nga gayab o kag mga oil nga nagatiner sa aton panit. Dasig magpaputi sa panit nga wala sang hapdi. Sa may mga handong gin nga magputi ang ila tuhod, ang ila siko, kag ila binagin ang ila nga ilok. Amo na ni DTX Beauty Shop ang gamiton naton nga habon. Para gid sa bilog nga pamilya. Sarang mabakal sa halos tanan nga mga butika kay farmasya sa inyong lugar. Available man sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Okay. Hindi nga bahin man lang dalaman sa aton losang Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo inaman ini sa shark liver oil. Isa ka klase siyang magis nga ang iya atay madamo siyang minerales dirili. Nagintunan kag napamatunan nga may maayogin nga epekto sa atong ligayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, oil-based ni siya, isa ka soft gel. E kung inumuni mo, dasig lang sa madissolve o kung matunaw sa atong lawas. Kag nag-upod siya sa sirkulasyon sa atong dugo. Kag ginadugangan niya supply oxygen ng atong selula, subong man sa aton yung brain, no? May ginadugangan niya oxygen kag sa aton ugat. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayugi sa paglimpyo sa aton dugo, sa aton atay, kag sa aton kidney, para hindi kita magka-problema kag magsakit, no? O kung magkaangkon sa balatian. Sa may mga psoriasis, sa may mga mayoma, ginapakupo siya. Psoriasis niya kampawan, dirili. Subong man sa may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, menopause, sa may mga problema sa ilayang tawag sini, mga arthritis, no? Ginadula ang ngot-ngot, ginakupos ang manog, kag ginatunaw, amat-amat ang mga uric acids na nga deposito. Kagina, tunaw yung mga bara sa ugat naton. Para likaw kita sa kung ano mga problema nga makaangkon kita sa high blood pressure, heart attack o cold stroke. Adlaw-adlaw inom kita Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar sa Kabankalan, sa Valladolid, San Enrique, diri sa may La Carlota City, Morsia, Ibi Magalona, Talisay, kag halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasundaran diri sa Negros Occidental. Kag bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha? 17 minutos nakalipas sa taknang alas 11. May flash report kita. Halit sa aton nga K5 Hilux Patrol with ka K5 Berto Gakit. K5 Berto Gakit, please come in, come out. Di na siya? K5 Berto.
3: Mayong
2: gabigin, o. Oh.
3: Yes, may gabi. Breaking news na kita, no? May do plus report na kita subong. Ari kita sa may barangay Punta Taytay subong sa barangay hall nila. Kunta diin na isa di ka bata, no? Ang rescue sa aton sini nga mga katapo sang barangay. Walo ni katuig nga bata. Walo o kunsyam amon ang ginabulubanta nila. Nagadalagan ini kag nagahibi sa baybay. Hindi nila nikilala Jay Lolo ang bata ngani kag posible nabilin sa isa ka resort o kung posible na I don't know kung ano ning sistema sa bata ngani kay hindi tani mesurya subong Jay Lolo ining bata kay nagkatulog kung mabugtaw ni siya gadalagan ni siya no taton sini nga mga K5 that's why kinatuan tani kag makopot na ba sa buong, no? Live directamente diri sa may barangay Punta Taytay. Si Sir Jay Lolo, bati ano ko?
2: Yes, go ahead, proceed lang.
3: Si Jade, sir, mayong gabi, live kita sa K5. Si sila nang nakasapo kay ina, basi Jay Lolo, ikaw na lang direct, guro interview sa iya.
2: Oo. Good evening, Sir Jade.
4: Hello.
2: Yes, Sir, ano nang bata nang nakita ninyo na sa may Punta Taytay? Can you please describe kung anong sitwasyon?
4: Yes, sorry, sir. Bali, sir, pag na, sang nakita na mo ng bata, bali, nagpasumag, may muna nyapon, may blaw sa Jalibe.
2: Oo.
4: Tapos, pagpapuli namon, bali, ang relatives nga pamilya ni Cap, nakita namon sa gate sang Shilton Beach.
2: Oo.
4: Tapos, muna ay magabante na namon pagpakagtor namon sa barangay sa may... So may unan sa Bilya Iska, pagdo sa simbahan, may nakita ko nga bata nga para sa likod, auto.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, pag nakita ko sa, grabe yung yahibe, lang yahibe, grabe, gado, gapalamarok na matay sa ngibe.
2: Okay.
4: Amo to, ano ko kay Jilin, sa upod ko nga nanyapon, nga balikon, takay base na nung bata.
2: Mm-hmm.
4: Pagbalik namon, pag-u-turn namon, pagkagto namon sa likod sa auto, di ba mangkot ng bata kung naano siya? Gulpe lang siya nagdalagan sa piyak dalan. Kag-gulpe lang na dahil nag-ngoy-ngoy, kusog-usog.
2: Okay.
4: Kagtapos, kagtapos nagambal sa nga, nagsabat siya pero hindi naman may tsindihan. Tapos naman na sige-sige lang sa Japon ni Be.
2: Ano ni siya lalaki?
4: Oh, lalaki, sir.
2: Ano iyang, can you describe kung anong nasuksok niya sa buong bayo yan? Naka-short niya siya, naka-largo, abe?
4: Ang suksok niya sa buong, sir, sa pagdulong din ni Kap, naka-jersey sa sir nga black and white, kag naka-short, sir.
2: May ngalan ang jersey ni siya. Ano sleeveless nga jersey?
4: Oh, sir, do, walang idea kung may pangalan. Sir, may ito nakita kay Dubali, kay Kap Clip ni sa halin, sir mo. Si Kap ni siya na gatipan doon sa Shilton.
2: Oo, ti ano siya Ilunggo, siya Bisaya, saan ano, maghambal?
4: Ilunggo sa sir, pero doon do na Budlayan, doon lang maghambal, sir ako.
2: Kay Sige, siya Ibe, okay. So, wait na pa makuha ng alam niya, Jade?
4: Wala pa, sir.
2: At kay, sige.
4: Kung storyahon mo sa sir, gapalagyo sa tao, sir.
2: Subong arasa, subong sa barangay, amigin hold nyo na sa anay.
4: O, sir, arin sa subong, sir, na nakatulog sa subong, sir.
2: Okay. Sige, for the meantime, ma-wait na further notice kung anong desisyon ni Kapitan Dira kung i-turn over niya sa DSWD kung sa police, no?
4: O, sir.
2: Okay, sige. Thank you again, Jade. Thank you again. Salamat again sa imong report, no?
4: Okay, sir,
2: Okay, kay Faberto.
3: So si Jada, so actually aring bata sa sulod, wala nilagin pakatuan to kay mabugtaw gani, lugawara sa lulo kung ano tabo sa bata
2: nga. Basi may truma ng bata na nalagyo na kay Ging Castigo?
3: Amo man ni ganing ginahambal diri una sa barangay kay natruma. Amo ni ba doon natruma ang bata eh. Kay kung sino lang makita ya, dumat sa gyo, duaswang blaw, kahipi lang. So isa man ni sa gatag man na kakugmat sa barangay kung ano matabo ni siya. So ari di sa subong, lugin pa niya punan yung man doon siya, no? Nakakaon man siya kay ina diri. Ikap ng panyapo na. So, again, pa linton ng dira sa nagpamati isubong. Basi may mga bata ka mga doga edad 8 to 9 years old ari di isubong sa barangay Puto Taytay kung ari makamakalabot pirang inyo sining nga himata kay FFJ Lolo.
2: Barangay Hall sa barangay Puto Taytay.
3: Barangay Hall sa barangay Puto Taytay.
2: Okay. Sige. Okay. Thank you, Gilbert. Okay. Abi, may ano ka na, may live kasi na sa aton nga page.
3: Nag-live kita. Ara, magkita dira sa may, ang picture sa bata, Ramanda, no? Para at least makalansaw ko si kung nandulaan sa bata. Dira.
2: Sige.
3: Sa aton sininga page, ang K5GSFM, search nyo lang sa Facebook, K5GSFM, Bacolod 101.5. Mga ka-K5. Balita naton si Lolo, dulong sa aton sa kalwan sa nga DTX 700, DTX Bio, may DTX Coffee Mix. Direktamente diri sa may barangay hall, sa barangay Punta Taytay, ako si ka-K5 Berto Gakit para sa kampanya ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Thank you good, K5 Berto Gakit. Okay, kapisa kay Berto, siyang gabi na nagahatag sa ato siyang balita. Okay. Tiyan mo na, no? Sabi mga nadulaan da, okay, nga himataabi bata ni lalaki. Estimated age niya is between 8 to 9 years old. Okay, para pagit sa inyo nga dugang nga ni Talia B, no, kantuha mo sa Facebook page na ton, kaya may interview na si Kifay Berto Gakit Subong. Ara dang ang picture kag video sang bata gina-interview. Kanto ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. No? Okay. Kag pakingangon talaga ka mo kung ninyo nahimata na yun, ha? Kay kung ano ni natabo sa bata ni nga nagahibi ni. Kag saliwat man panawagan man sa aton nga mga tagpalamati ilabi na gid somewhere dira sa may area sang Bacolod South Hospital in between sang Bacolod sa Bacolod South Hospital kag Royce Hotel. Sang kagapon Sabado between mga hapon na abi kinagainulan na may isa ka motor nga nagabiyahe kag si Ma'am Ems, no, ang nagadala sina. Ang problema niya kay nadula o kung nahulog o nawigit ang remote control sang iyang motor nga may ngalan nga Honda nga may mga balahibo kung nung iyang nga daw hampanganan para makaptan lang balahibo ang control PCX-116 na siyang motor. So remote control ito mang colors kung sino nakakita mga kakipay somewhere in South Bacolod Hospital Kagros Hotel ng area. Makipag-angot lang abi sa pwede niyo man mauli na sa station na ano na station 9 o kung station 8 and dira, no? Sa mga backup stations naton. O kung diri sa K5 News FM ha? Sa liwat sa nakakita sa remote control sa motor nga may ngalan nga Honda, no? Iyan ina ni Ma'am Ems, no? Palihog lang ko uli kag buligan na siya, okay? Thank you again. Okay, oras na to na alas 11:25 na mga ka-K5. Good evening, Jirili, J. Lolo. Tamya ko lang akon kasi, no, si Mando Agravio. From Lorna, sang Sumaga, pamati gina siya sa programa ninyo. Thank you, good Lorna! Lorna si Cervantes ni siya mo. Pila na edad mo, Lorne? Ako, Lorne, ano ko, Lorne, tipo.

puno ka dako sang bulan sa bungaw. Puno kay dugay ma chimpong hindi mo naman siya makita tungod may galom kita. May mga panganon kay lagko yang aton yung mga galom sa bong. Kay padayon ang bagyong si Luis, no? Nga nag-apekto dito sa may bahin sang northern part sang Luzon. Sa may mga baler, blani. Somewhere in upper part sang Luzon. Diri sa aton, hindi kita di masyado apektado direkta sining bagyong Luis, no? Ang aton niya nga ma-experiensyahan, di ang muna nga hamagat, eh, no? May mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, kaga pagpanag-uob. So, halong kita, no? Okay. Alas 11:27 na ari ang problema nga aton na pagkabasahon subong gabi.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema ako, lo. Actually, lo, hindi ni akon problema. Problema ini siyang akon mangho, Jay Lolo. Gusto ko lang tani mangayo sa imo advice, no? Nag-obra siya sa isa ka company. 2 years na siya ganarbaho dito sa Manila, Jay Lolo. Napabusong niya ang ila cashier. Napabusong siya manghoja ko ng ila cashier, no? Napabusong niya ang ila cashier. Jay Lolo, nahadlok siya nga mabalaan sang iya ama. Kay kung mabalaan sang ama niya, pahalinon gid sila nga kuno nga duha. Nahadlok siya kuno sa nga mapahalin sila kay kabudlay kuno sa sining panahon madulaan siyang trabaho. Wala siya makantuan kung matabo man ining madulaan sa siyang trabaho, Jay Lolo. Lumang ko na kulo, may rason bala ang ama niya nga makapahalin sa iya, sa ila trabaho? Basta-basta lang kay wala man SSS, wala man PhilHealth, wala man benepisyo, Jay Lolo. Okay, napabusong lang palinon yun. Sila man na yung mga buhi. Okay, anyway, siguro ang the best ni naton yung advice para sa aton yung letter sender sa iyang manghon, makadugit siya sa libor, bla? Sa niya dole. Mangusisa sa ako na ano ang iya yung mga benepisyo kaga rights, sabi. Bilang trabahador sa duha ka tuig sa sinaga kompanya nga wala man sila PhilHealth, wala man sila benefits or SSS, inkaso nga pahalinon giman siya. No? Inkaso giman nga pahalinon siya, dangob siya sa sa DOLE, Department of Labor and Employment, para makaangkot siya sa isaktong hibalo kung ano nga mga tikang nga para mabalaan niya kung ano mga pwede niya mahimo nga mga pamaagi, no? Nga may baluan kung ano mga benepisyo niya kaga kinamataron niya bilang empleyado nga nakatener dira sa trabaho for 2 years, ha? So, mamalang na dapat niya himuon, ha? Puti, istoryahon niya lang ang ama niya, eh. Kagwiling man siya nga tindugan ang iyang hinimuan nga napabusong niyang kasir. Ginsigurado yung ginang kasir. Ito yung kasir na kakakwarta na kaptana mo. Ito may mga employer man niya nga daw bawal. Ami daw, hindi sila yung conformist sa mga musina. No? Ito ilan na yung mga internal policies. No? But anyway, tiyan mo lang na kung pwede mo malang ma-istorya, kaga madala mo lang sa istorya, beti, mas maayo, no? Kung yung kasong yung palinon kagid, ang option mo na is either mangita ka ibang trabaho or magpakanto ka sa labor just to inquire. Mamangkot ka lang niya kung ano ang mga posible remedios nga pwede mo may baluan nga makahatag man sa dugang kalaman si imo, eh, kung ano ginman ang plano ni mo, okay? So, good luck si imo na nga, brother, ha? Nasun ni siya mapa, busong niya, kasir na. Ang ama nalang pabusungon niya.

Ako man, Jay Lolo, may problema. Na-inlove ako, Jay Lolo, sa isa kalalaki nga may asawa na. Para naman eh. Nga ka na mo, damo, yung may laban niya sa may asawa, kagidya mo. Ari pa man kami nga mga soltero. Gano'ng ginaya siya may mga asawa, nga way siya mo now? Kay kuno jirili ko may asawa ng lalaki. Experyensyado, I mean. Kamalo siya mala siyang, sa mga kinanglan siyang babae. Nga para maproteksyonan niyang iyang balat, iagon. Kay parang no, matured abe, no? When it comes sa mga relasyon, ang mga lalaki nga may asawa. Pero te, hindi pwede kay may asawa siya eh. Bisang isa pag abe maghingabot sa imo, nga may asawa siya kakunabalaan mo may asawa. Likaw kagid. Kay man ang asawa, yan kapariha mo man na kababayi. Nga kung ibutang mo man abe sa lugar yabi nga ikaw tong asawa, ibindo toon nga sekreto kagway sa kabalo, puno ka lang ay sa gihapon sa imo konsensya, di ba? So, na-inlove ini siya sa isa ka lalaki nga may asawa. Ari ho, ang rason niya kuno nga ako nung nga na-inlove sa kuno sa isa ka lalaki nga may asawa. Kay tungod si Lolo, wala siya ginaatipan sang iya asawa. Oh, sus, nagpati ka man. Ang rason na jirili niya bago sa lalaki niya, wala yagi ko ginaatipan. Wala yako ginaamuma ka ginahimo yang iya obligasyon bilang asawa. Kung wala siya ginatipan siyang asawa, yeah, ikaw matipan, no, na naman. Nagpadala-dala ka man, no. Mayo, giniguro mga tipan ang letter sender tayo. Mapatipan man ko, biya. Tipan naman ko, day. Kagi na pabayaan lang siya, J. Lolo. Aha, hindi paluiluoy ang style. Wala na siya kuno ginatipan ng lalaki, kagi na pabayaan lang kuno sa asawa. Isakto ay hanga maluyag sa lalaki nga may pamilya na? Hindi eh. Kung nagpamangkot ko sa akong kung naisakto ni nga maluyag ka sa lalaki nga may asawa, may pamilya, hindi ganyan mayuday, hindi ganyan saktoyay. Kay manti mo na gani bala, nga kung ibutang mo ba ng imo kagalingon sa si ikaw bing asawa, pwede yan maguba ang ila pamilya mo kay tungod nga aman. Kung ara ka, kamalo kang lalaki, supposedly, mag-concentrate na siya sa mga bagay kung paano mapa-improve ang iya pangabuhi upod sa iya nga asawa kagamataan. Kung wala gin man sila ginatipa kaginapabayat sa asawa, so ilan na problema nga dapat nila solbaron bilang mag-asawa, part na sang ilang nga proseso nga dapat nila ina malapasan inang ginagyan nila. Hindi yung solusyon nga kumo siya nga wala siya ginatipan, kaginapabayad sa sang asawa, mangita sa sang kirida. Kirida, ang guwa mo. Ha? Kirida kaya mo. Mutsilingon niya, hindi ka legal. Siya may kontrata na to. Hindi karon kung magbayular ining lalaki ni kag-iakusa sa babae ni Iabana, dalahi kagid. Dalahi kagid. Yung konsigihon mo ni posible na ang lalaki hindi na makakonsentrate sa iyang mga responsibilidad sa iya panimalay. Ihatag yan ang chimpuya si imo na supposedly ihatag yan sa iya kamataan ang pagpalangga sa iya kamataan kag-asawa
nagtunga kabala sila. So, ang posible is maguba ang pangabuhi nila tungod nga sa imo presensya. Kag mapiktuhan gid ang asawa, kag ilamin gid ang mga kabataan tungod sa imo nga pag-intervener. Naara ka naman sa sakto nga edad, ka malaan mo naman at tama at mali, sakto kag hindi sakto, pero still nga nag-engage ikaw kung nakipag-relasyon ikaw sa sinagalalaki nga may asawa. So, mo inang pwede matabo iha kag ikaw inang sa kadako nga kabangdanan kung ining mga kabataan mag mapiktuhan, no? Hindi na sila kakonsentrate sa ilang pag-eskwela kasi sila pagtubo, they are mentally disturbed na. Ang balatyago nila apektado tungod sa posible matabo. Abi, for example, nagbulaga, giniginikana nila. So, wala na sa may gasuporta sila nga tatay nga maghahatag sila sang imahin nga pag-giya abi sa ila pagtubo bilang amay. Tungod nga mapunsi mo kung mabulagay sila sa asawa yan, di ba? So, ang pagtubo sa bata, kamataan nila, hindi na kumpleto ang iyang kinanglanon. Kaya tungod ang amay, kang iailoy, nagbulagay. Tungod nga ara ka na abi, no? Okay. So, posibleng bata doon matamad naman mag-eskwela. Kaga pasikon na sila pinsar, basi mag-rebuild din sila kung maging malaing mga bahin sa atong komunidad sa Pilakadlaw, magdako sila because sa ila experience nga trauma na tabo sa pagbulagay sa ila ginikanan, kag ikaw naging kabahin nila sa kabangdanan kung nga ina posibleng matabo, no? So, sa atong letter sender, sa subong pala nga panyimpo, kung pwede lang ha, maluoy ka. Gabuta. Oh, gabuta. Unta ta. Maluoy ka sa mga bata, maluoy ka sa mga posibleng matabo, kag maluoy ka man sa kong galingon, may. So, sa liwan, nagapangabay kita sa imo letter sender, ha? Palihog lang. Gabuta. Unta ta. Unta tina na, ha? Tama na. Sakto na.

0: Nami ginman magpalangga may shawa jelly. Nya wala ko ginatipan sa shawa ko na mabayaan niya lang ko, no? Ito, o, kadali din yung plagaon na kaya. Libla? Mapadala-dala ka man sa mga amon na kasugilanon sa lalaki. Kailangan presence of mind again? May presence of mind again? Kay man ang mga lalaki, madiga, ginaiyang na nablang pagkabalo nila, sultiro ko mo, gali may shawa. Hindi naman siya prangka siya may shawa. Hindi may shawa ko, pero bayaan niya lang kuya ya. Wala ikaw inatipan. Inuward ko ni Colin Tani na shawa ko. Tipan nun, magkikuya ko matyaga. Ikaw palang gaon naman ka. Bausos kay gali. Giriliho o. Oh. Nadala sa mga matamis ng mga sugilanon. Kinanglan niya yan. Nabalaan mo na kaya may asawa, may pamilya, i-avoid mo na, i-distansya mo na ang kagalingon mo. Sa mga bagay nga pwede ka ma-inlove, sa mga komplikado nga mga sitwasyon, o kung may relasyon nga tao, kaya man kung gramuson ka gani siyang asawa na, huwag kagit. Kung nakusaron ka man sa asawa na, mahuyaan ka. Kang hindi lang ikaw, pati na ang imo pamilya, ginikanan mo. Mabantog sa inyo lugar. Na siya muna mula nagpakirida na siya. Galakad ka lang sa dalan, galiya damo-damo, nagalilunang ang imo ya tsura sa ilang mga sugilanon. Nga, nagpatol siya sa may asawa. Huwag isa na kunahuna yan nga sa mga kabataan, sa mga pamilya na. Bisa ano pa yaka kumbinyo sa lalaki. Kung ikaw yung nga babae, hindi ginaiya matabo. Kay man ginapaminsar mo ganyang konsekwensya, bla? Ang maging resulta. Hindi, bla? So, gani siya liwat for the third time day, ha? Unta tinay na. Baluoy ka. Gabuta. Sakto na. So, good luck si imo, sweetheart, ha? Mayong gabi, J. Lolo, may problema man ako daw kadasig sakon mag-init ang ulo ko. Gamay lang ang diferensya, matyagan ko daw wala na ko tsansa. Kaya daw tanan ko nga gina-applyan nga trabaho, wala ko na baton. Ngayon lang ko tani advice, J. Lolo, kung anong una ko ilampos. Mangayon lang ko tani ilo advice. Okay, problema na siyang third... letter sender nato ng mga K5, no? Kadasig sa kinumamahin nun ni mangaki ko, no? Kainit ko nun ng ulo, yan gamay lang ko nung diferensya. So, kinanglan, kontrolon mo ina, kaya i-manage mo na iyang timprano. Because, ina ka mga pamatasan, no? Hindi makabulig si mo, eh, no? Kinanglan, may patience ka mo. Masinsyoso ka bala, kang determinado ka sa imo yung tinutuyo nga makangkon ka sa trabaho. So, wala bakaya na baton, okay lang, apply lang yapon, apply, may aragin eh para sa imo. Hindi lang madulaan sa pag-asa, kay may aragin eh nagahulat sa imo. Kay confirmi nagainit ang ulo mo, hindi klaro ang mga desisyon nga posible nga pagkahimuon mo. Kang kalabanan, no, magahinulsol ka mula kung magtahaw ng kainit sa ulo mo. Dibla? Amo nagkakatabok yung kalabanan kung nagadesisyon kita nga init ang ulo naton. No, ma-realize naton later on kung magtahaw ng sitwasyon daw. Hindi ko ito dapat ginubra sa lato. Mahinulsol ka mula, no? So that's why is may ginahambal sa English, Jirili. Anger. Wala ko di ko nakika anger ina sa English. Anger is a letter away from danger. Ang anger ko no, isang gigono kalitra ang distansya ya sa word nga danger, letter D lang. Dibla, ang letter D, imutang mo sa puno sang anger kung ni danger. So kung nag-desisyon ka kang permiinit ang ulo mo, delikado na pwede ka mapahamak mo. Pwede ka makaangkon sa desisyon nga pagkainulsulan mo kung makahalik ka sa parihas mo. So anger is a letter away from danger. Letter D lang ang kulang sang anger para mag-danger mo. Ti ano ng letter D? Demonyo eh. Devil? Demonyo. Letter D. Ginademonyohan ang ulo mo kung gainit ang ulo mo. Ginadong ginademonyo ka. So ang demonyo nagahatag si imuya sang kahalitan. Pagkaguba sang imuya pagkatawo. So kinanglan i-master mo na yung imuya nga paminsaron. Oops! Doon nagainit ang ulo ko. Kalma, kalma, kalma ko. Kalma, kalma. Kinanglan madisiplina mo ng kagalingon mo. Matunan mo makontrol inang imuyang kainit sang ulo. Ha? Hindi gani kunit ulo mo, bubuin tubig na yun. Doon kainit ulo ko din itong kabuo man. Mano ka niya mumubo ko tubig kay kainit ulo. Mayo mo na, ligo ka. Pero seriously speaking, kila nanti amo ina, pero may kainit ang ulo mo, you cannot handle sang pressure. Hindi ka ka-handle sang sitwasyon, gusto mo right there and then. May matabu o kon ang gusto mo, ara na yun. So may mga bagay nga kinanglan niya ya, gina-testingan ka mula sang panahon. Kung din ka ginasta, kag ano ka kadeterminado, di kinanglan mo na iya nga mensahe man ina kung kaisa mo, nga mag-angot ka sa Ginoo, nga tagaan ikaw sang paminsaron nga matawhay, kag kaalam, kag oportunidad kay siya tanan ang source sang tanan nga blessing sa aton kabuhi mo. Siya halin sa iya. So kung kaisa hindi naton niya makaya through sa aton niya nga kaugalingon niya nga pagpaninguha, pero sa Ginoo wala sang imposible kung may ara kita sang pagtuo sa iya. So isa pa na ina ka mayong paghimuon mo letter sender. Try mong mag-connect at magkipagrelasyon sa Ginoo naton. Kaya may mga bagay nga hindi naton niya nga kung isa kontrolado. Pero may ara kita deserve sa aton tagipusoon, may luya kita nga paghimuon. Kaya gusto naton maguhon sa aton pamatasan, kaya sa aton ugali. Galing ko kaisa gaka-timtar kita kung gakalipat kita. Pero kung may ara kita sa nga presensya sa Ginoo sa aton tagipusoon, siya na bahala mag-arrange ang aton niya nga palaabuton ka sa mga bagay nga aton kinanglanon. Okay, sige. Good luck si mo ah. Alas 11:50 na mga ka-K5. Hinga gawta na yan. Mga ka-K5, mag-commercial break kami na iliwata. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: What is love meant to you?
14: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
15: Paano kung iba lang lusutan lo?
13: Would it be there to comfort you when you need it most?
14: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
13: Or will you still be there to fall in love again?
15: Hindi kang inabalaan nila. Sultiro pa ko lo.
0: Buhod lang. Sultiro ka to. Mga ka-K5, kulang na kita sa panahon. But before we go, reminder ha, ang kasag sa Gina Seafood Restaurant adlaw daw gabukid gid. Nga daw, wala katapusan nga kasag. Oy, tutoy balutoy. Tingalin pre. Kabangkalan. Jinong daog? Ay! Coverage team naton sang K5 News FM daw with the direct June Ogapong. Siya to nagamanuber sang linti sang kamera sang K5 ba. Okay mga ka K5 no, ang kasag pag-abre sa Ginas may aligi. Adlaw-adlaw mga ka K5 arad na sa Ginas, pwede ka mong kabakal na hilaw. Lutoon nyo sinyo bala, ni gani dalon nyo mag-picnic bala. Hindi gani mo tangan mo higot ka guyod-guyod doon. Pero seriously, pwede ka nakapaluto, pwede ka nakakaon sa Ginas da. Pero kung kusunada mo yung mabakal kahilaw, baligyan ka man sa Ginas ha. Kagkasigurado kayang ano ni, kakalidad bala ya. may mga aligi kag mga blue crabs da nga laki nga kasagda mo kanamit diri. Galaway naman ko basta kasag istorya. Didugangan tang laway ta pasayan. Pasayan ka muda. Mga kakipay pasayan sa Gina Seafood Restaurant, the best. Kay nagdako sa dagat malaya. So sa wild gisa natural habitat gisang pasayan. Nga ang sabor dili lain gi kumpara sa puno nga nagdako nga pasayan. Da mo gain madiskubrihan kag maeksperyensyahan ang mga luto nila sa pasayan nga butter garlic shrimp. Bow perte. Galawag, may butter, may garlic na jirili. Mau perti ka namin. Ano pagin makita sa Ginas na diwal? Gusto nyo diwal? Baked diwal o kung grilled nga diwal jirili mo ka namin man ho. May fried garlic man, may butter man. Woohoo! Gamang rungkab, kumahaw. Api ang ilang bestseller, ginati sinigang kang tinulang isda, pala-palas talaga pagluto. Tanana priska ginaya bagong dakop ginaga mga isda da. Kag tapos may ara man sila sang mangtawag naton nga locos. Hinugba nga locos nga nabot kon kag lagok namit. Kalamaris pagit mauragoy ara na. Te parisan na lang dayo na sisling manumbok kag kinilaw nga tangigi para tapos. Mga kakifive, tanawan nyo sila Facebook page, balada, no? Mga pagkaon nila, menu, ang mga videos and pictures ang mga vloggers. Kag siya nag-post dira, no? Ikatnog mo sa page ng Ginas para sa kompleto pagkikag detalyado ng mga impormasyon nga gusto natin mahibaluan. Katuwi nyo, no? Sa inyong mga Facebook na i-type lang Ginas Seafoods Restaurant, ha? Buka sila everyday from Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, sugod na kinananay sa Ginas Seafoods Restaurant, mga kakaybibe. Salamat gin mga kakaybibe sa pag-upon sa amin ni Jay Lolo subong gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na

0: Radyo Kampiyon Radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Isiling ka na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso. Kaupod din ang diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Nag-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 DTC. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
7: no?
3: Ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig.

0: siya tungod sa kataa sa iya nga anti-inflammatory substance.
1: Mm.
0: Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang makapapahawa yun man.
1: Mm.
0: Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
4: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500!
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitwag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sang napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
1: Mm-hmm. magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
0: Rustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
0: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, pili on ang puti nga karne nakabalo sa

0: Ha? Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
3: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow!
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami sa akon paminsari.
2: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
2: Mighty C Effectivo. Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo para habotan ilo, may pares. Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
0: Damo yung ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
0: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si Mosirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni Mergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. may ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
9: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Para sa diabetison.
9: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
11: Mm-hmm.
9: May oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
9: may
11: ka pa.
9: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotayonin may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga tindog tanan.
0: Kay General, kung aga napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
11: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo sipon kay gilanat. Ginaputiktahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permino mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang ng ang BCO, toil wala kaagiinit, Sir Boy.
11: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
11: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang aloblox ni lipids.
0: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong nga cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
11: pamati sa aton.
0: Pamati sa aton. Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
11: Uy, ara na.
0: Ara na glutathione
11: na.
0: Nga nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
11: may ga-repair man.
0: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong nga potassium, imong nga sodium, imong nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
11: Uy, kampiyon.
0: Sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
11: Kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
9: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
11: Correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
0: Oh, pero may natumbatian sa una, no? Kaon money.
9: Kaon money.
0: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
11: Layo lang.
0: Layo-layo, gidya. 100 times.
1: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani guro hindi ko umakuha ang the same effects ng
9: D3 Bio. Tunlon mo lang. So D3 Bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
11: Nerve cells,
9: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
11: Kamu nagnatag sa D3 Bio.
9: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
9: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
9: Kurente ka, no? Kag amo ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton. Kaya ang kiton sa muna nagpanghimos ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga muna kabagdanan sa aton nga pagkamalipaton na Sir Boy. So, damo pagidya Sir Boy ang mga bulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagkamalipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses no sang aton nga auto pagkato sa mga organ sa aton nga lawa Sir Boy.
10: Gabi no. Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka an energetic nga kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo manggali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tawo against external forces. Amo man na nga aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano po silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mosilila, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala ka gainom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3Bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binamon na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
11: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
11: it's all natural.
0: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang
10: cancer.
0: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
2: D3Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3Bio.
13: Ang D3Bio.
2: You my Physio.
13: Ang Physio.
2: You my D3.
13: Magabot ka.
2: D3Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio.
13: ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
15: Yung may D3.
13: Makatats, mga buti ka.
15: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: May DC.
13: Mabalik sa mga buti ka.
15: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
15: Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Rojas City.
2: Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique,
15: Juan Tiong Building,
2: Barangay 8, Bagumbayan,
15: fronting kay Sun Mall.
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
15: Kulasi
2: National Highway.
15: Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina.
15: Kabangkalan Branch.
2: Located at ACM Building.
15: Texas Street.
2: Corner Bread Box.
15: Kabangkalan Public Market.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City.
2: Radyo Bandera Compound.
15: Likod sang Pag-ibig Office.
2: And
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Bacolod City.
15: Ernai Street.
2: Fronting Paglaom Sports Complex.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mera pa. Pisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin sulalog. Mo nga, may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus,
0: no? Kinahanglan, inom di tribayo.
1: Bisan dinggi, ganit inom ko
0: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang kwan.
1: Pataan ko.
0: Da mo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya pat yun ining mga herpes simplex virus. Nga kaya pat yun sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
9: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya pat yun.
9: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo di tribayo.
1: Ang ano ni ang aton ng immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo.
15: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
2: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba? Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa pag-
18: paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Udto. Kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka tama.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan ko nga napawang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
23: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
23: Ew! Yucky!
24: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
23: Nestor! Ang sinaing!
25: Luto na!
23: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
18: Ganito ako!
25: Tigasi!
18: Tigalapa!
25: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
25: Dahil kasangga ko
18: ang extend
25: supplement for men.
18: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
25: May maca
18: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
25: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Gah, mag-joyride man tabi ka.
30: Wala sa kondisyon ang makina ko.
25: Hindi makaariba?
18: Mag-extend ka!
25: Extend Supplement for Men.
18: Gawa sa maca.
25: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
29: Tiga, mag-joyride na ta.
30: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
29: Sakay ka kidiya.
30: Siyempre, naka-extend ko ya.
29: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
18: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: D3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike, kumso?

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Last 4:42 na mga ka-K5.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
3: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5. Areglado mga ka-K5 sa ato sininga mga suki nga mga tagpalamati. Nakapulo pa bala sa kamatik basa ng ilok nyo. Bay pa nagbasa ng ilok mo taga dugayon to.
4: Basay.
1: Amo tong kalawig sa tong balitang King 5 sa umaga to. Hindi magbasa ilok nyo. Basa gini ilok eh.
4: Hindi
1: lang ilok lang. Hindi lang ilok nagbala sa ko to. Areglado. Balitang King 5 sa umaga. Luzon, Visayas, and Mindanao. Atong sininga pagpangalagad mga KK5. Tantum sa malabutan sa atong sininga pagpangalagad mayong aga. Sa isintos ono tanan ka mga kabaranggayan sa probinsya sa Negros Occidental. Lakip na ang 19 ka mga kabanuhanan, 13 ka mga kasyudaran. Plus sa 6 ka mga congressional districts sa probinsya. Welcome dire sa siyudad sa Bacolod sa Isintay Uno tanan ka mga kabaranggayan. Welcome. Welcome na. Totok na ka mo, totok na.
4: Totok na.
1: Hindi ka mo magtuloto karon.
4: Welcome man ang 125 ka pungsod sa bukos ng kalibutan.
1: Ah. Grabe nga welcome man, nai na ito.
4: 125 countries in the
1: Barack
4: world.
1: Barack Obama, Barack! President Barack Obama.
4: Yes.
1: Damo pa rin tede. Damo pa rin tede, kikinakandaan. Batian ko gid ng... Batian ko gid sila nga dua.
4: Oo.
1: Nya Obama, Obama.
4: Tingala ko dilid-dilid kay gamay kay...
1: Obama mo.
4: Tingala ko dilid-dilid kay gamay kay nanilag kapagalit ang Obama.
1: Ah. Tiyo mo lang na yan. Oh. Tilit ka gani nga rin ka niya slapit. Kupang layo. Sige niya bansan.
4: Taro sa tao niya.
1: Geraldo Sibilla. Sibilla. Sige na.
4: Banat.
1: Trabaho, trabaho. Upon sa inyo mga lagad, Kaki 5 Babes, ganda lang.
4: Panamahan si Kaki 5 Robert Picardo.
1: Sa mga balita lokal mga kakibibs, aton sinang mga top stories of the day, mananagat na kilatan patay natabo ini sa may banwasang Ibi Magalona.
4: Tamtang ni Gross Power suportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente.
1: Mga vendors nga nagsaylor sa new public market sa Talisay nagareklamo bangod sa mahina nga baklanay.
4: Lapnagon nga RSSI ginalauman sang taga EB Magaluna nga matap na na ini.
1: Jeep nga wala nag sunod sa red light sa ginserbihan Shoko's order.
4: Bakulod maskara hindi na makahampang sa MPBL.
1: Padamon sang mga maga nagabusong nga minor de edad sa Western Visayas nagtaas.
4: Tantang sa piyakabahin, tricycle, kag-motorsiklo, nagbungguanay sa isa ka barangay diri sa sudad, Chang Bacolod.
1: Normal lang na magbungguanay diri sa Dalanon, kaya rin sa Dalanon na. Ang lain lang kung magbungguanay ang aeroplano kag ang barko.
4: Oo, oh, delikado na.
1: Eh, lain na lang yung balita. Kaya normal na lang bungguanay sa Dalan niya.
4: Do pariyo lang na imposible ka kipe, babe. Do pariyo lang na sang langit ka. Lupa ako na langit at lupa.
1: Langit kag lupa eh.
4: Oo.
1: Sabat bagisan. Narito ako.
4: Sandra di Sonaro garik ek aga pa. Agadi di ex coffee mix mga kakipay.
1: Areglado. Sige. Nanong mga dalag ko nga mga balita karon nga aga diri sa inyo pala tuntunan ang mga balita karon nga aga mga ka-K5 ini may angot sa aton sining update ha. Unahon ta ang update sa aton lakat sang panahon nga wala naton ginahuna-huna mga ka-K5.
4: Oh.
1: Kag dere sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5. Medyo maayo maayos lang ah kag why problema ang weather naton dere ha. Ah, kay although may makita kita nga magalumon nga kalangitan. Ah, makita mo yang mga clouds mga ka-K5. Ang mga panganod sa ibabaw sang kalangitan mga ka-K5. Nga nagapatimaan medyo damo lang panganod eh. Nga ito magalom. May posibilidad nga sang pag-ulan. Kag pagpangilat, bawalin ti pangilat ti mga muning pangilat ya. Mamuning pangilat mga ka-K5 nga da aton nga pagahuluhambalan. Dira sa mga IB magalona do may naki may naki may naigo tuya sa kilat mo.
4: Ano yung English ang kilat? Ano iligay nun sang kilat?
1: Ha?
4: Ano ang iban ni hiligay nun sang kilat?
1: Ang hiligay nun sang kilat?
4: Iban pa. Lin
1: hindi
4: na, hindi na. Hindi na. Hindi na, hindi na.
1: Lente. lente to.
4: Anong ginaputang sa mata?
1: Ah, oh. Lente na. Hindi ka kakita, bla. Lentihan ang mata mo. Lagi na tong lente to. Partly cloudy, mga kakibab. Gamay nagpakita nga may posibilidad kapag ulan. O may pagtupa sa ulan kag pagpangilat mga ka-K5. Pero sa Gyapon diri sa aton ang temperatura naton yara sa 27 top of 32 degrees Celsius. Nagahuyop ang hangin sa southwest sa southwest mga ka-K5. Way makanay-kanay lang top mabaskog ang hangin ah. Agosto 3 kalon nga da nga karon nga adlaw Lunes. Masagam sama na naton mabatsyagan naton ang medyo kapaang may gamay nga posibilidad nga magulan mga ka-K5 basta mapaang gani ang busilingon maulan na buwas kadlaw medyo mainit man ang panahon kag manubo nga tsansa sang pagulan mga ka-K5 Agosto 5 Miyerkules nga adlaw mainit ang panahon mga ka-K5 kag may posibilidad nga pagulan sa hapon. Matol-tol naman na yung ulan sa hapon mga kakip sa aga, medyo paang ni. Medyo may gamay nga pag kwan, ano na, medyo magalugal umon ang pangkalangitan. Pero ito yung silag sang haring adlaw aras sa gihapon, makita mo man. May mabasko nga pagulan, pagpangilat, kaga mabasko nga hangin nga ginapaabot sa syudad sa Bacolod. Kagapila ka banwa sang Negros Occidental, Bago, La Carlota, Pontevedra, Valladolid, Pulo Pandan, San Enrique, Candone, kag La Castellana. May pandam diri ang pag-asa mga ka-K5 sa sining flash flood kag landslide posible sa kabukiran kag palibot sa mga kasubaan. Ang paanda mga kakibag, tinanglan maghalonggit sa biyahe, labi na sa hapon kagabi. Likawan ang mga lugar nga mabudlay, mag-agi, kaga-prone sa baha mga kakibag. Monitor lang mga kakibag sa sunod nga advisory sa pag-asa. Mati lang din sa ato na sa K5 News FM Bacolod, kaya gaan ka mo sa kompleto nga mga detalye mga kakibag.
4: Kakibag babe, siya latest sa ato nga linog nga nagluntad din sa Pilipinas. Halos tatlo na kadlaw nga asod-asod nga linog sa Sarangani kag sa Eastern Tamar. August 1, alas 10.42, 4.5 sa Sarangani. August 1 sa gihapon, ginbalusan sang Sarangani 4.3.
1: Aha.
4: Grabe gini ang Sarangani kag IPB sa monitoring no sa ginlutsan ini sa Davao 4.2 sang August 1 alas 11 sang gabi ginsundan pagid sang Eastern Samar.
1: Aha.
4: Alas 2:59 sang Pizza 2 Agosto 2 kag IPB kag subong nga Pizza 3 naman humalin alas 12 kaina sing kagahon. Nagluntad naman ang linog sa Eastern or sa Sarangani kag IPB 4.7 ang linog nga nabatsyagan mga alas 12:26 kaina sang aga.
1: Grabe
4: na, puro Sarangani kakipa babes.
1: Aha. Mm. Grabe Sarangani. Sa Sarangani province.
4: Matilaga muli sa balitang K5 kay mamonitor ta ang linog sa diin man nga bahin sang Pilipinas.
1: Aha.
4: Hindi lang ang sasulod sang inyo kwarto.
1: Na.
4: Oh.
1: Hindi lang kami na mamate.
4: Hindi do, hindi kami aplite da.
1: Sa linog da sa inyo kwarto.
4: Oh.
1: Bad na. Dire sa probinsya sang Negros Occidental, layo pa tong election pro ginahuluang bala na mga kagibay, may mga plasteranay na, no?
4: Oo, plasteranay na.
1: Grabe, ha? Dire sa Negros Occidental, may pangalan nga si Bading Escalante, maglagan gobernador.
4: Mm-hmm.
1: Tingo na di, hindi abe niya ma... Hindi abe ma-arrange ni mga kakipag.
4: Ano hindi background ni Escalante ni?
1: Background ni Escalante ni, ang mayor sa Cadiz, bla? Nga ti outstanding man, mapisan man, ka chairman sa nga... Yuni Gadris Negros Occidental, mga kakifay. Ti una-una to kay Manti Kabalogas ang nagligad to arrangement nila kinanglan tapuson gyud ang termino sa nga to sini nga gobernador, ang vice governor nga si Jeffrey Ferrer, amo to tani mabulos pagka gobernador galing kay naga sa pagka kongresista. Di man niya pagbuyaan ang 4th district, mga kakifay. Si ang madalagan, nagdalagin butang na nagdalagan si Jovin Alonso, amo nang vice governor subong, mga kakifay. Tibong goon madalagan si Bading Escalante, sila nila kay kinahanglanon gid ang Uniga, plus ang kwan kamatiya sa ang nagdalagan ligad to Love Negros mo, amo na si Bong Lacson, Love Negros na. Kinanglan sa dason, magbailuan na naman sila, Uniga naman. Tipo galing daw, din ni Marins, kaya daw nagapurma git si Jabi Benitez, madalagan git gobernador, mga kakivay.
4: May tendency, Escalante Benitez ang magabungguan ay sa pagkagobernador?
1: May posibilidad kung ma-desider na si Bading Escalante, mga kakivay,
4: dapat mariglo ni kakivay babes, para nga tawhay ng politika.
1: Kung di mariglo ni, mas mayo magani para may kwarta.
4: Joke party hanay. Kung di mariglo, mapilitan ko maglunsar sa pagka-gobernador.
1: Sila yung iba, mas mayo magani maging kontra. Nice lang. Kaya matabo si ni mga kakivay, puro, kwani, puro Love Negros. Kaya si Chiding Alvarez, ang congressista, ang congresswoman sa 6th district, ti sa idalo man sang Love Negros, dati puro Love Negros madlagan sini Jabi Benitez kag Chiding Alvarez sa pagka vice governor.
4: Sadya ni.
1: Sadya ni.
4: Undi ni sila mariglo ako madlagan ko.
1: Lagan ni bala. Di por mas name gid ko antes ka magdalagan, hinom ka gid anay sa DTX 500.
4: Yes, of course.
1: Kaya para at least mayo ang imo panikaisikay kag condition lawas mo kinanglanon gid na naton. Para likaw kita sa mga balatian, mga kakifay.
4: Para hindi ko malipatan kay kita babes ang akon ginainom mo DTX 500, always na iya sa bag ko. Oo, kay gusto ko nga kada kaon ko sang rice, may panangga dayon ako kay grabe ang sugar sang rice.
1: Nan.
4: Carbohydrates, dapat may panapat sa dayon nga DTX 500.
1: Correct na, importante na mga kakifay. Ang kinanglanon ginato ng nutrition kag supplementation sa aton lawas mo. Ha? Paano ang probiotics kag enzymes nga makabulig sa aton lawas, mga kakifay? Amo ni ang kinanglanon naton nga mga ibaluan. Ang gut health, mga kakifab, importansya asang healthy microbiota asa overall nga kinanglanon sa aton lawas ang ka-healthy naton, mga kakifab. Preventive health, paano ini makabulig sang makabulig ang supplement sa paglikaw sang digestion, bloating kag stress related digestive issues, mga kakifab. Amo na ang kinahanglanon naton, man kabalo ka lain-lain nga magsiling kita enzyme, mga kakifay. Ang probiotics kag enzymes may lain-lain nga papel sa aton lawas. May kanya-kanyang silang trabaho,
4: responsibilidad.
1: Pero pareho sila nga nagasuporta sa maayo nga digestion kag overall health, mga kakifay. Ang enzyme nagabulig sa pagwasak Asang pagkaon para sa absorb sang lawas, para ma-absorb sa gilayon sa aton lawas. Samtang ang probiotics naman nagabulig man mga kaki five sa pagbalanse sang good bacteria sa aton nga tiyan. Amo na mga kaki five ang DTX 500. Ang D3 Bio Food Supplement, mga kaki five, vitamin D3 nga nagabulig sa aton lawas nga mas nga mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Nagapugong man mga kaki five sa osteoporosis sa aton nga mga katigulangan. Sa mga kabataan, kaga ginapabakol yung aton sining immune system, nag-regulate sa immune cells para sa epektibo nga makabato man mga kakifab sa infection. Makabulig man sa paghaganhagan sang respiratory infection. Amo lang kinahanglano naton, vitamin D3 nag-stimulate sang muscle protein production, nagapahaganhagan sang muscle weakness kag falls sa tigolang mga kaki five.
4: Clinic and D3 Bio mga kaki five, hindi gid pagkalipatan. Kay adlaw-adlaw nagaatubang kita sang mga mikrobyo nga gadala sang hangin kag magasulod sa aton lawas. Dapat may pundo na kita nga Clinic and D3 Bio
1: na
4: kay antimicrobial siya mga kaki five, mas labi nga ginapanami niya gid ang imo pagtulog. Kay ibang brado hindi ka katulog kag kundo malipaton ka na pirmi, kay may edad ka na, mag-Clinic and D3 Bio kag manami ang heartbeat mo kay ginabuligan sang virgin coconut oil. At the same time gapapag-unsa imo tul-an kag ngipon mga kakifay.
1: Amo na mga kakifay, kurang lano na to. Good vibes, good vibes!
4: Sa ato niya, good vibes, sinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yari ang pinang-training namo ni Kakipay Babes sa pagsaot. Ginapakita namon, bugal namon ini, ginatudloan namon sila. Subong ipakita namon ang chacha na amon gintudlo sa ila. Nagapasalamat kami nga ginkopya Manila sing eksakto. Kipay bitan?
1: Aber?
4: Na. Taot! Na. Muna mga ginapang training namon.
1: Mga stepping again daw.
4: Na. Na. Okay na, keep it bitan.
1: Ang stepping niya daw, stepping ni Boss Manuel Ramos.
4: Tiyo mo nang gintudlo sa ato ni Boss Manuel Ramos. Naging pang tudlo taman sa iban.
1: Gaman lang tudlo. Grabe,
4: buwas ah. Basi may chimpo. Ako naman masatsa diya.
1: Daw si Manuel Ramos, kaya si Jumel Ramos ba? Grabe nga mga stepping nila, no? Pamatay.
4: Five first. Montesino Arroyo, Bongsaw Salumaino, Mayang Agas Andradison, kag si Jeanette Heveler, si Raymar Galino, kag Maria P. Soberano, kag monitor kag Kipay Babe, si Roldan Tibaba. No? Cecilia Banson, Kipay Bitan, sa pagid, ining mga babae bala, para hindi ka mo pagsinggitan sang inyong mga bana, hindi gid ka mo magkadto sa ilimnan kag gisagad ka ginasugat mo gid bala inyo bana. Muhian ka mo sina mga kakibibe. Pabayin na lang ang bana kung nagainom. Kulat na nga magpuli kag dito istoryahon. Tikundi na huian di ang isa kasawa kakibibe babes. Pero tapuson ta gid ang paglantaw sang video. Sige
1: kakibibe. Aber.
5: Nae buto dai magdi iluno da. Pare, kabuto si pare, kabuto si Mario.
6: Tanawin mo ko kinapasapas? Huwag ka, inuminom mo ka mo ba ni Nita yung napasapas ko mo? Muli ito, pule. Ay, di mo ko pag-ianan kay.
4: Di kundi huyan? Hindi nyo pagsugaton. Areng sugpon.
6: Hindi ko pang pule?
4: Labador malang ini katapat ya.
1: Lagtok na ini. Galagting man ang labador sa ulo ba? Yan ni ka pole?
4: Astig sa primero, bro.
1: Grabe, no?
4: Trauma na inakakipay, babes, uh-huh, sa mga bana, ang mga labador. Hindi ko may labador ng hambalan na hindi ka magpuli, magbuka labador sa imo. Oh. Pareho lang to. Report ko sa una sa pakistasyon. Siling ko itiribihon tayo si mami. Kalmay. Nang labador to balaga hulat sa inyo balay. At iway ko na lang yung interview eh. Iway ko na lang interview. Guwapa tayo ito interviewon ko mo. Tigali hambal sa angkor man. Siling niya, hindi na lang napagkwa isang reaksyon. Kaya ang labador to sa balay nyo gahulat. Siling ko, hindi na lang. Truma na niya kakipay mo yung labador.
1: Ako ma dapat gigit bala mahadlok sa labador.
4: Humbot nga nga do truman ani sa mga bana ang labador. Pagambal nga labador, agsala puli dayon. Hindi bala ma'am Ruina Bilieran Erbito. Na.
1: Ang labador siguro do kamula na gor may kasaysayan sa labador.
4: Ulala bala, hindi bala magi-tagu-tagu abla. Ikaw eh, mayagyas mugid na tadi sang labador. Agyan na to eh. Malain kagid balaya. Malain kagid mugid ng problema. Oo. Hindi ma- pwede nga lalangayin lang tatanan kaya makomersyal tao. Una
1: hindi,
4: da.
1: Hindi man pwede.
4: Oh. Eh kung hindi ka karoon niya mag-iako, karoon, hindi tayo magkomersyal. So,
1: makomersyal tayo.
4: Oh, sige, okay na.
1: Ako ana judge. Ako ana judge. Makomersyal tayo mga kagibay. Balik kayo kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagkita ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako.

0: Problema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
1: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
0: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, proteksyon sa mga balatean.
2: Muter na Max! Tato si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butenamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
3: Butenamax capsule and Butenamax coffee blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: Itang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Lasa 5-8 na. Alas 5-8 na mga kaki-5 karon nga aga sa ato sini nga pagpangalaga din nga bayadolo sa kaluwan sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Importante mga kaki-5 maka Dr. Pinoy's Quarantine Capsule ka na ha. Importante gina sa aton lawas. Aga pa kinanglano naton mga kaki-5 para maproteksyonan ang aton sini nga lawas. Lawas Optic Perme. Nag-activate sang white blood cells para sa mas mayo nga kag makabato sa infection sa kag virus mga kaki-5 ha. Nag-neutralize man sang free radicals nga nagadulot sang oxidative stress, nagapahagan-hagan sang aging process kag cell damage. Mga kaki-5 nagasuporta man sang moisturizer. Mag-moisturize ang imusing panit kag elasticity sa panit. Nag-resulta man sa mas malumo kag hydrated nga skin sa imusing panit mga kaki-5. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, ha? Importante gyud mga kaki-5, Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kampiyon sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available. Sa silay kag talisay nga mga butika available, pangitaal Andrea. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Last 5 years na.
15: Sa mga kausuran tang nagkape kun agag, bisan diin lang kakipe babe, sikat na ang DTX Coffee Mix. Ang kape nga healthy, kape nga naka-detox ka pa. Pero may ara kita nga gina-offer sa inyo ang DTX Premium Coffee. Ang mga bandurin ang sugar mga kaki-5. Kag kun diabetes ka na, gusto mo pa magpangape, ari ang sabat kag ginpatami sini sang stevia, hindi niya kalamay nga halin sa tubo, kundi stevia may mushroom extract mga kaki-5. Manamit ang sabor mananam kag wala problema kun boundary na ang sugar kag ikaw diabetes kaki baby.
4: Tukib sa K-Fi. Tukib sa K-Fi. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuhaan sang kaalam kag ihibalo diri lang sa Balitang K-Fi sa umaga. Tukib.

0: Ato naman pagatukibon mga kakifay, pila ka mga pangalan sang lugar, especially dire sa siyudad sang Cadiz, makabaluka. Sa siyudad sang Cadiz, may isa gid nga barangay dire nga ang pangalan Jerusalem. Barangay Jerusalem. Paano yung naging pangalan ang Barangay Jerusalem? Do ka biblical nga pangalan, no? Sa ang sining barangay, mga kakibay. Tapos ang iya nga mga purok, puro man niya mga purok, Bethlehem, Saturn, mga something, do ka mga biblical nga mga pangalan sa mga puroks, mga kakibay. Nalo gidyab lang ginhalinan ining sa Barangay Jerusalem. Anong istorya sa likod sining Barangay Jerusalem? Paano ini naging biblical ang pangalan? Mga kakifive, are, ang barangay Jerusalem sa siyudad sang Cadiz, mga kakifive, isa ka urban nga barangay nga may population nga halos 6,000 ka mga butante dira, base sa census sang 2024. Ini nga lugar kabahin sang 22 tanan ka barangay sa siyudad sang Cadiz kag kilala bilang isa sa mga nagadamo nga komunidad sa siyudad. Ang kasaysayan sang Cadiz, mga kakivibe, mismo nag-atuhoy sa pag-uswag halin sa sugarcane industry kag pangisda. Malani ang main supply lihod sa siyudad sang Cadiz, panagat, pangisda, kag katubuhan. Kag barangay Jerusalem, isa sa mga barangay nga nagapakita sang urban growth kag madamo sang pumuloyo, mga kakivibe. Anong kasaysayan? Early settlement, unang ginapoyan sa mga Negrito o ate, antes nag-abot ang mga Visayan settlers. Spanish era, sa panahon sa Spanish era sa 1861, ginaporma ang Cadiz bilang formal nga banwagin ngalan halin sa port city sa Cadiz sa Spain. Kabahin naman sa economic growth, mga kakifive, ang pagsanyog, mga kakifive, nag-uswag ang sugarcane industry kag pagisda nga naghatag sang kabuhi sa mga pumuloyo. Sang ulihi, nag-syudad ng Cadiz, sa sitihod ng Cadiz, gin-declare nga syudad ng Cadiz kag kilala subong bilang City of Wales tungod sa kasaysayan sang mga balyena nga nag- lutaw sa baybayon sa siyudad sang Cadiz, mga kakifive, na ang populasyon mayara sang 5,984 base sa 2024 census, isa sa 13th largest barangay sa Cadiz City. Ang classification urban barangay may mataas nga density kag build up land use, mga kakifive. Bang barangay Subong ginadumala siyempre sa aton sa idalom sa ni punong barangay Ronald Villanio Leonoras, halin pa sa 2023-2026, mga kakifive, halin sa 3,249 nga populasyon sa 2015 nagdamo ini nagdugang ini, mga kakifive, kag plus 84% na, mga kakifive. Growth sa sulod sang siyam katuig, ha. Isa sa mga barangay nga nagasuporta sa urban development kag ekonomiya sa siyudad sang Cadiz. Mga kakifive, ang kabuhi, ang ekonomiya kadamaan nga pumuloyo nagadepende sa ila sini nga pangabuyan sa siyudad sang Cadiz, sa siyudad kag siyempre sa sugarcane industry. May mga urban housing, eskwelahan, kag barangay facility nga nagasuporta man sa pumuloyo. Kabahin sang dinagsa festival nga kultura, mga kakifive, nga ginaselebra sa Cadiz City nga nagapromote sang unity kag kultura sang mga barangay. Amo ni ang Cadiz City kag ang barangay Jerusalem.
1: Tukib sa K-Pie! Tukib sa K-Pie! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pie sa umbaga. Tukib sa K-Pie! Tukib sa K-Pie!
0: Areglado, sige.
2: Okay. Ay, baluan nyo lang. Isa sa mga gimpicture na muna nga barangay sa Cadiz. Diri naman kita sa balita naton sa Mercado Bantay. presyo sa merkado o kontra sa merkado publiko diri sa siyudad Jang Bacolod.
1: K5 Balantay Merkado.
0: Tokibon na ton mga ka-K5, mga ton nga mga ang Libertad Public Market, Aradra si Erwin, kapada mga ka-K5. Alhamdulillah, papang!
3: Alhamdulillah, ka-K5 Babes, ka-K5 Robert, bao, kanami. O, ginatamyaw na ito yung ka-K5 Babes, ha? Barangay Dulao, Bago City.
0: Barangay Dulao, Bago City.
3: Naan Pukatod.
0: Sa Purok, Pukatod.
3: Sila ni Ricky de la Cruz, ka-K5 Babes, ni Ma'am Ria, may aga dira sa inyo.
0: Ricky de la Cruz, Ma'am Ria Contever. Sino pa?
3: Damo to radyo nga ginpangatag mo pa. Kampiyon.
0: Kampiyon na.
3: Nagadala sa inyo mga kung ano mo na mga kauturan na mo dira sa may Pukatod, Dulao, Bago City, mga K-5. Kabay pa nga na inom nyo na ang inyong mga DTX coffee mix dira. Samtang nagamonitor ka mga K-K5 Babes, K-5 Robert Sininga, aga mga K-5 ba. Ang aton mga kauturan dira sa inyo, kamusta ang presyo anay sa baboy dira? Hindi nagdamo nagkala matay man ang baboy kay Kipay Babes. Mga nayon gid kalabanan ko na nagkala matay kay Kipay Babes.
0: Nayon gid to?
3: Some time tong ASF, Kipay Babes, Kipay Robert. Ito yung sabong ang amon presyo dari bisan na papano, 250, 260 ang local pork na itong mga kakipay ba. Dari sa Melibertad Public Market, ay Barangay Sumag, sa Panukoy, makita mo 240, 250, at 240, 250. Pero dari sa may Melibertad Public Market, 250 to 260 ang kilo sang local pork na itong konti. Kumisiling kita imported naman niya na kakipay babe sa misang papano.
0: Mahal yung baboy, no?
3: Oh, mahal gay kay Kipay Babes.
0: Mabibi na lang ta.
2: May karne karabaw, may karne karabaw da.
3: May ara kay Kipay bro.
0: Ara eh.
3: May ari ah, may ara.
0: Karne karabaw baka baboy.
3: Ay, Christine ta, ang baba. Kag ang karabif na ton na mga naghamboy goro 360, 350 kay Kipay Babes.
0: Dito ka lang to ya, bakal kay Fritz Carbao sa Tos Mansilingan, no? Sa Kansi di Mansilingan.
2: Kay... Kung lakalang na yung baboy, no? Ang baka, ang karabaw, no?
0: Lakalang na yung baboy. Karabaw, baka. Oh, may araman nga kabayo.
3: Correct, kay Kipay Babes. Araman. Ate, kung magpulo pa mangkot ka, Dragon Sweet Home mo na, ano na sa karbaw o baka? Timbrehan ka muna sa mga migo ka da. Ari ka lang daw, dire ka lang sa amo ni amo ni.
2: Yan barato, baboy kon aw baka kon karbaw.
3: Da karbaw ra ka kay baby. Okay pa Robert.
0: Medyo bolo barato ang karbaw.
3: Oh, bolo barato ang karbaw.
0: Pero kon sa live nga sa livestock pa, ang live mo baklon medyo mahal. Karne na medyo barato.
3: Dire mo na mahal.
0: Bless God, no?
3: Hindi amo.
0: Ama ka usgasa na si Fritz Carbausa.
3: Nan, kiti kuan nga ka kay Fritz. Iya ginahampang niya. Amigo tao. May nga gadra sa inyo sa ato na kon sing itere kay Fritz. Kag pa rin niyo itere. Amo lang presyo na nga ginadulong sa inyo sang power trio nga wala undang, wala untat nga ginapainomdom sa inyo ni Kakipay Babes, Kakipay Robert. Kang mag-inom kita sa wala pa nakatumar, darabaw ang high blood, hindi ka ma-garan Kakipay Babes. Sure klase nga masakit, no? Kunti, kung magtaas ang imo dira nga sugar, dira sa imo lawas pa o ang Kakipay Babes, ara na gatinaas man ang blood pressure mo. Kag Kakipay Babes, ang iban nga mga sakit nga komplikasyon, ara na Kakipay Babes, hindi mo lang mamulalungan, ag taas ang imo sugar, may ara na gaburo ng imo mata, tilasan ka dira Kakipay Babes, taas ang sugar mo. Budlay, gid labi na gid sa tiil, sa aton mga tudlo dira, budlay, ayuhon mga
2: kakipay. Ubos na o, ano nang ginahakop na o?
3: Ang kwa na, ulo ka dragon.
0: Ulo ka dragon.
2: Ubus now. Kinkumpra.
3: Kinkumpra ni mama. Kaya ano siya, ga-asal lang kay Kipay Babes. Ga-asal siya kung hapon.
0: Ay, gila.
3: Kumpraya, gila.
2: Kung tabi si sir, kung may stock pa to siya, natundo.
3: May stock pa to sir, may stock ka pa to. Amo na niya?
0: Ay, ah!
2: Daw buhutan daw niya?
3: Daw kumpraon mo man.
2: Di na itong paldo na tayo, paldo na.
3: Paldo na siya, paldo na.
0: Ay, ah!
2: Ang munang kampiyon. Kay presyoso merkado lang na yun. Pati abinta ka mga tao na kinapamanggot mo pa. Dong matabo.
3: Binta, binta, sir. Binta. Binta lang binta, sir. Initial lang, initial. Binta, binta. Binta lang binta, mama.
2: Do mamurtin to ka mo yan.
3: Sige, plano naman ulam. 20 ka
2: naman yung 5 babes. Tiyo, paldo, paldo.
3: Paldo, paldo na dyan. Pawala. Araw mo na siya tagi yung 5 babes. Anda ko mataho na.
0: Aba.
3: Ito na. Ano naman ko to?
2: Ang balon mo, ang balon mo, ang balon mo na. Ito na pa sana all na lang kami ni K5.
3: Sana all na lang kami, sir. Paldo na, aga pa.
2: Sana all.
3: Ano naman yung nakafeta, sir?
4: DTX.
0: Nah. DTX.
3: Kita mo. Mga manginginom ka DTX kay Pepex. Mga labay ka dere kasi niya sa din niya tatlo.
2: Ang muna na muna.
3: Kailan mo na ginakonsume mo yung
2: Pero paliog lang ah. Unta tina na nga pinamangkot ang binta.
3: Dumiplano.
0: Magbaro. Nabatsa ka may plano ka kini.
2: Akay, balaan ko na ako na nung sugpon mo pilakadla. Kung di kikiyon ta na eh. Balaan ko na sugpon mo ah. Kabalok ako na no? Kabalok ako na no?
3: Ano, ano?
2: Pila binta mo, nga mo bainti ah. Sugpon mo, tiwag ito da.
3: Doon nakakuha ko niya. Doon nakakuha ko niya. Mga kautoran, power trio sa wala pa naka-kondra na wala pa naka-tridra. I-try niyo power trio sa may aras, may pormasyon yung mga kakifive. Kag sa mga store dira sa may barangay Bilomonte, dira sa may Juliano store, barangay Sumag, Shira Trading, dyan yung Talabahan, ara mga kipibibs, kag sa may Jimber Marketing, may nga kay Jumel Ramos, Jumel Ramos, kag sila ni Nick Barca, kipibibs, Toto Frias, ara itong mga kakipibs.
0: Toto Frias, si John Montefalcon.
3: Sila ni John Montefalcon, kag sila ni Gaspar dira, Cornel Taugi, sila ni Tagi, Jimber Boys, Jimber Nuggets, mga kakipay.
0: Sikat na sa mong si Taugi, no?
3: Hindi na pag tukibang, istorikatibang.
0: Si Gaspar Cornelia, libre lang, ha? Libre.
3: Ang kay Taugi, hindi na pag tukibang, istorikat. Kay mga baldata. Mga kakipay, barata sa may Jimber Market.
0: Budline ako mabalaan, eh. Kwan? Mabalaan, blan ni Sir Erwin Kapag.
3: Tignan, tingog sila, baskog kayo, tunog-tunog.
0: High pH nga na ito.
3: Take pa lang yan. Ayaw mo lalagol ka naman. Sige lang ha. May aga kay Sir Erwin Kapada. Darano gilog ka rin. Nagalambiyong ekipe, babe. Sir Sir Libertad Public Market. Sila ni Giovanni Cordero.
2: Bintaha ko nara ka da. Kaya kaubos niya. Barigya ka manog-manog ko. Ano na lang. Uy, nabili na.
3: Wilmas kita gora.
2: Wagid na meter, wagid na meter. Sige, ano tong pan?
3: Aton mga sila ni Giovanni Cordero, tamo yung wala na yung mga amigo dahil kay Pipe sa kay Pipe Robert, ang aton amigo dahil Giovanni Cordero, yung friend niya, si Geraldine Evelyn, sila ni Ellen, kag sila ni Mama Gerpay, matek na lang, sila ni Ron, sila ni Amel, kag sila ni Oscar Green, kag kay Pipe, sa rami sila Giovanni Cordero, sila ni Boss Rolin, kag sila ni Boss George, sa rami kay Pipe, sila ni Siloy, nag-monitor kay Pipe, sila ni Mergen Ortex, Mergen Chavez, sa Kobe Store, kag sa Gin Store, dun sa May Libertad Public Market Cooking Store, kag sa Tatay Gideon, araman nag-monitor kay Kipay Babes, sa aking mga kuturan nila, then Marden Pin, aton Maninoy, Mani, pila mo kay Kipay Babes, Maninoy ng Bayan, Maninoy, Mani, pila mo mga kakipay na aton, kag sa aton mga pariente, si Toto Kenneth Oy, mga kakipay ba, may nga gada pariente sa imo, Little Busing, may nga gaga monitor kita ka K5 Babes, K5 Robert Setslide, si Sir Edganson, sa may Forest Park ka K5 Babes, sila ni Consing Itery, sa liwat sila ni Vicky, Ma'am Norme, ara ka K5 Babes, sila pariyo si Itery, Mamikit Itery, Floor Itery, mga nakutob sa mga Itery na ton, may mga GTX na kape, mga ka K5, available mga K5 Babes, K5 Robert.
0: Arilando, sige, ha? Kampiyon, arina o.
2: Falling in love with you.
5: Only fools rush.
2: Oh, Elvis Presley, Falling in Love with You. Pagkatang taon sang lunchbox Kings sa Libertad Public Market, Libertad Public Market.
0: Aha.
2: Ang Can't Help Falling in Love with You by Elvis Presley sang 1961. Kay Vincent.
3: Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you?
2: Nagakadlaw kadyang nagakilos ang manok mong kutanay.
0: Ato pala nagbalik. Ato pala nakapote kang nagdalas ang bag. Nagbalik yung kisi. Kano lang yung nakumo Diyos ang bag.
2: Agakilo, kaina, agakilo. Kay ma'am, happy birthday na ito nanay. Ma'am, happy birthday.
3: Happy birthday na mama.
0: Darling,
3: so it goes. Someday it's hard to
2: Vincent, kira Vincent, kira Vincent. Kalma, anay, kalma, wala. Kalma. Atong kakilo, atong kakilo, atong kakilo. Sapiak, sapiak. Atong kakilo. Ana, atong kakilo. Mangkuta, mangkuta. Dapat mang, makwartahan ng pang.
3: Mangkuta. Ate, ano mo, kwartahan ng pang. Eh,
0: kuwala
3: to ka mo,
0: kag
2: mga glibot sa alimat pabing. Pang natin, mas naway kagabahid ka, binanglong mo na.
3: Simple ka na naman siya ng paan
0: niya. Ang nakadlaw ako tulong naglaban, naglabay si Mokile dyan. Nakapute, nagdalabag. At ang nasa sauna, nagbalik kit bagi siya. Nung naging nakumo dyan siya.
2: Nakakat sa tin siya. Abot
3: yun na to. Abot yun na to.
2: Okay. Champion kami. Daw si Elvis Presley. Dopo.
0: Pero in fairness ha, siya ni ang nag grabe entertainer nito sa Dulaw.
2: Oh.
0: Si Kaki Pai Vincent.
2: Gani daw.
0: Kampiyon na, kampiyon.
2: Daw madulaan, taka pangabuyan siya.
3: Okay,
0: walang
2: rin. Tinatan, tinatan, tinatan. Pila premium mo? Pila ka kilo nga na
4: dinuguan? Isa kilo.
3: Isa kilo. Ay, nakoking
2: pabe. Sige.
0: Like a river flows surely to the sea, darling, darling, so it goes. Something are meant to be.
2: Take my hand, take my whole life too. Why can't help falling in love with you.
3: Kampiyon Kaki Babes.
2: Oh, sige.
3: Ayos. Sa patrol, Kaki 5 Carla May Defensor. Ayun naman si Kaki 5 Vincent Corraldo para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
2: Grabe, ganyan kadlaw yan ang managbaligya. Yeah. Doon si Bastog ko pala si Kaki 5 Vincent mamangkot nga makwartaan man. Basto gidya, basto gidya. Why sang abilidad nga maka pare sa imo Kipay Vincent?
0: Ayo.
2: Ginatuhaan mo na mo ni Kipay Vincent ma ilog pro dinigid, dinigid.
0: No. Si Vincent daw si Elvis Presley.
2: Oo, ano-ano mo imo ni yaman.
0: Hindi si Miragon mayang aga. Diyan na may si Jen Montesino Arroyo, Angie Aloy, Gina Purano, mayong aga lang. Si Jenita Hibaler, Nalipatan ko dala dalada sorry good busy gid.
2: Jason ay relatos mayong aga.
0: Aha. Si John Ro Aguirre Angeles. Why gid tada mga idol?
2: Why gid eh?
0: Why gid eh? Si Don Luis Gantalao mga kakifive ara siya. Check ta na mga kakifive si kakifive Carla May Defensor. Saya sini nga mga natipon nga mga balita mga kakifive. Ang POB driver sa Bacolod nga naging sirbihan sang Shoko's order bangod sa wala magsunod sa traffic lights mga kakifive. Aber, dapat striktohon ginimayo mga muni. Kaya kadamo naging sa mga driver subunga kapin pa kung wala sang traffic enforcer. Hindi nang kinanglan na traffic enforcer kung nag-operate pa lang yung mga ang kwanda, ang traffic lights. Hindi na kinanglan nga may traffic enforcer. Ang lain lang, kaya kung wala sa traffic enforcer, lusobo nilang lusobo niya. Bisa nag-green pa o kung nag-pula pa. Mga kakifay. Matabukid. Why na ginabalik? Why na ginarespeto ang traffic lights? So, dira mga kakifive, nagkakatabo ang pagbungguanay sa intersection. Kakifive, Carla May Defensor!
4: K-5 News FM, Kampyon Report!
5: Good morning, Kakifive Babe. Sa Kakifive Robert, isa ka viral subong sa social media. Isa ka POJ nga wala nagsunod sa traffic light, Kakifive Babe. Sa Kakifive Robert. So, ini siya kumikam kumbaga, no? So, ini nga POJ ang ginsurbihan sa nga Shoko's order, Kakifive Babe. Sa Kakifive Robert, sa LTO Negros Island Region, no? Sa nga tinalikdan nga Hulyo 31 sa isa operator sa public utility vehicle ang yasining drivers area sa barangay Mansilingan Kakifive Babe sa Kakifive Robert. I think nakit Andre sa isa ka viral video nga red light da kumbaga ti stop initial Kakifive Babe sa Kakifive Robert. Pero nag-traverse sa gihapon.
0: Oh, why gid ginapat ini mga traditional nga mga salakyan eh, mga driver, why gid jay ga pamati kag why gid jay ga respeto sa traffic lights, no?
5: Amo gid gani Kakifive. Gana na ginagani nga hindi pag hindi masunod ang ining traffic light. What if kung may ara sang salakyan na nga nagabagusbos pag hindi at hindi naman yo jay niya Kakifive sa Kakifive Robert. Panigurado da mo gid ini may ara eh makita naton dire nga may pasahero ini siya kadamo sang iya sini nga pasahero kag do buta gani iya sini nga salakyan Kakifive sa Kakifive Robert. So iya sinagaringan na violate amo ang beating the red light sa Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So mo ni ginatagaan o ginbagdagan ini siya sa Shoko's order kag si Apple man iningay follow up sa LTO NIR kung kung inibala i-revoke ng iya sini nga license so may penalty bala amo ni ngaton sini nga ibaloon sa aton sini
2: nga salihis, no?
5: So far subong nga kadamo subong mga nasabihan sa Shoko's order bangod nga nag-violate sa nga traffic rules naton diri sa syudad sa nga Bacolod Kakifive Babe sa Kakifive Robert sa tinalikdan nga mga sinimana gani
0: do salihis ni no salihis o do sa alis na nga dalan?
5: Hindi ko familiar kay Kakifive Babe.
2: Kay pero, may gusto rin na handa ng intersection. Ang ginahimu ko na Kakifive Babes, kung nagamotor ako kag naka-red light, gasulod ko anay sa may gasolina. Galiko ko sa to. Para hindi ko mabayulate ang red light. Tapos tulod ko sa gasolinahan, ka maglusot to sa gwa. Di ba? Galing kay Jeep ng iyayay. Sige.
5: Pero ti... amo na siya kag ti nakabato na ini siya sa Shoko's order kag dati na to na kung anong sabat niya diri sa Shoko's order kung anong iya sininga pero ti kay kita
0: base dapat sampulan gid siya
5: dapat gid na sundon naton ang traffic light hindi gid pag hindi pag baliwalaon kay amo niya ang nagaguide sa aton nga dala no na diri sa syudad sa nga Bacolod kay kita base sa kay kita Robert ta.
0: Sige dai.
5: Yes, sa Kikifa Babe, sa Kikifa Robert, report, nagkikan sa patrol, kikini nga balita, sa dunong sa iyon, sa DDX 700, Mighty Seekers, D3 Bio, kung sa patrol, sa K5 Vincent Corral, dahil nasa si K5 Carla, the professor, para sa kampiyon nga balita, sa Revisyon Publiko, ang Kalingawan, sa Negro, sa K5 News FM.
4: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon,
0: 5:36 sa mga Kaki 5. Katuan na ito ng report ni Kaki 5, Red Salgado. Salamat gid, Kaki 5 and I Carl Ami Defensor. Sa imo sining report mga Kaki 5. Ini mga pasaway nga mga drivers dapat sampulan para mabalaan nilang ila sining kuan kan nagpinagusto na lang ni. Daw silang haris dalan mga Kaki 5. Bisan gutok, hala, dasok. Sabagay, normal man na ang gutok, idasok. Hindi ka na kinanglan pa nga magdasok.
2: Kung naman na kinanglan,
0: may
2: idasok.
0: Ligwa lang.
2: Kung ligwa lang man.
0: Sige. Ari, oh. Dire kita man mga kagibay, pabusog-busog kita. Hasta magbuting-ting chanta ni. Ang Sabado nights mga kagibay. May unlibro crabs ko nun eh. Dinindini na yon. Bawa diragali sa EB Magalor sa Janay Dereno. Ang batay ko dira sa may EB Magalor ng sikat malandaya sa blue crabs ang kinitawag na. Ang kay Mayor Malacon, Marvin Malacon. Abi, check na ito si KK5 Red Salgado. Kay ayawan, ganyan pang kaunto ya sa mga kasago. Blue crabs!
4: News FM. Kampyon Report.
0: Papang Red.
6: Good morning KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sinig ang mga followers kag mga tagpalabati sa balitang K5 sa umaga. Nangin madunalangon ang ipatagayon nga Sabado night sa Eat All You Can Blue Crabs. Diraya sa may banwa sa Ibi Magalona sa nagligat nga Sabado, Agosto 1. Kusinin KK5 Babes ang madamo sa mga nagpadulong dira sa may plaza sa Ibi Magalona. Kinabulubanta gani nga kapin isa kalibok ang nagpadulong dira nga mga pumuluyo gikan sa mga kalain-lain nga mga lugar diriya sa Negros Occidental. Kag unang statement ni Mayor Matthew Malacon sa Ibi Magalona nga sila ang nagpreparar sa 400 kilos ng mga blue crabs apang tungod sa madamo ng mga tao ang nagpadulong dira sa mga public plaza. Ini sila ang nagpadugang kag naglampot sa 800 kilos sang mga blue crabs sa gikan sa mga coastal area sa Banwa yasang Ibi Magalona. O galing kiti madamo pagid sa gihapon na nagpadulong kag madamo sang wala nakatilaw. Sunupa sa kay Mayor Matt Malacon nga ila nga iga-improve ang ilang servisyo kamatid ni KF Babes, KF Robert magalawig inisang isa kabulan every Saturday sa bulan yasang Agosto. At isang madumduman nato sa nagligad nga bulan sa bulan sang Hunyo, ginban sang punsod in Estados Unidos ang pagpasalod sa mga crab products gikan sa Pilipinas. So na naapektuhan din mga trabaho sang mga crab pickers naton sa Banwa sang Ibi Magalona kabangdanan nga naghimo sang tikang ang Ibi Magalona LGU sa magpanguna ni Mayor Malacon agud mabuligan ang mga crab pickers dra sa Banwa kamating presyo sini nagpanaog yara sa 120 pesos tubtub 150 pinaagi sini tigin bakal ini sang LGU 300 pesos ang kilo bisken papaano nabuligan ang mga crab pickers naton dira iya sa Banwa iya sang Ibi Magalona. So ang masunod nga Unli Crab or Sabado night sa palabuto naman sininga Sabado ila sininga iga-improve ang ila sininga servisyo agud na madamo sa makakaon liwata sang manamit nga kasagdra sa may banwa sang Ibi Magalona. Timakon mo 300 pesos mo it all you can niya sang kasag preparar lang DTX 500 para ti makapangaman sa kumatamaan ka sa pagkaon dira sang manamit sang nga kasagdra sa may banwa sang Ibi Magalona. So muna ato sininga balita kabado dulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, kinadulong sa aton sang Power Trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio kag ang aton man sininga DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix. Kaupod si Patrol K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balita FM.
0: Maraming kagasalamat kag K5 Block Rats Red Salgado, kada Sabado ni Galia, mga Kaki 5, oh, damogin man niya mga kasagda sa Ibi Magalona. Halos mga kasagda ng ano sa tao, no? Blue Crabs, Mel Red Villa. May dagay, may ngaga dira sa may, Johnny Meritita, may ngaga.
2: Cecilia Banton, Jag Maria Mochil, Elnora Mochilia Siasat.
0: Aha. Ariglado, sige. Dire na kita mga KK5 sa atong sining K5 kamustahan. Ma-check na kita sa atong sining mga sister station. Iloilo, Ruas, Antiki, kag Kalibo. Mga KK5, aran na sila. Atahan, sinong naka-standby? O una-una to na nga atong sining Iloilo, mga KK5 sa sining mga tinion. Iloilo, sa atong sining K5 kamustahan. Hola, Antiki.
7: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert. Ang mga mahamotang ang mga anchorman dyan sa Negros Island Region. Nakapuro pa nga, pirate kami dyan kang ano ah, DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon namon nga aga, happy Monday ka ninyo dyan, Daddy Babes, Sir Robert.
0: Salamat, good. Tambalang Nismar, Sir Nestor, and Sir Milmar, mga Kaki 5, dira sa Antique. Katuan na to ng Iloilo, kunara ng Iloilo, Iloilo.
8: Pagkapakapina sa Klinika DTX Coffee Mix upod kay Kakipay Jobert Lago sang Kapis. No? Mainit ang amon sining nga aga subong ni Kakipay Jobert. Mainit ang mga grasya nga nagasulod sa amon mga kapis.
0: Amon na. Amon na bintaha da. Basta may grasya, mainit-init ganyan mga Kakipay. Na. Salamat, Ged. Sir Ray! Katuan na to mga Kakipay, mga Antike, o kung ang Kapis, Sir Jobert Lago Kapis!
9: Good morning, Sir Babe, Sir Robert, Sir ABP, kag mga kabayan naton sa bahin sa probinsya kag Antique, Sir Milmar, Sir Nestor. Maayad-ayad nga aga sa tanan-tanan kay tisubong adlaw. Una nga adlaw sa bulan sa Agosto nga nag-irerimaw kita sa kahanginan. Aga pa naka Mighty C kag DTX Coffee Mix ng mga taga-Kapis. Bastog signal sa Bacolod. Back to you, Sir Babes.
0: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Kapis mga Kaki 5. Gwantuan na to ng atong sininga Kalibo, Sir Michael Kalibo. Ah, why pa? Wala internet sa Kalibo. Sige. Check na to mga Kaki 5. Okay, garilay lang sa internet to. Oh. Sige, katuan na to mga Kaki 5 ang Kapis, Sir Jobert Lago ng mga dalagong mga balita sa Kapis, sir.
9: Good morning once again, mga Kaki 5, Sir Babes. Mga nagapangunang mga balita kag impormasyon diri sa amon sa probinsya sa Kapis. Masubo nga balita, isa ka pamatanon mga KK5 ang nagpatigayon sa pagjogging halin sa Barangay Manika pagkato sa Baybay area sa tinalikdan ng adlaw. Pagkatapos ang ining biktima mga KK5 na nagdudalagan sa Baybayo namon diri sa siyudad sa Rojas, ining si alias Angel nagsulusan di ay mga KK5 sa isa ka bakante nga lute nga may balay mga KK5 sa kilid nga may aras ang ginatawag naton barbed wire. Masubo diri nakatandog siya sang barbed wire nga may ara nga live nga kuryente mga KK5. Wala gid matabangan kay wala tawo mo, wala sang ibang mga utod nato malayo-layo ang iba nga jogging. Siya sa mga pila na karoon, imagine alin ka sa Banika pa bye-bye malayo nang lugar ang imong gidalaganan. Siguro mga after pila ka minutos ini siya nag-uy-uy na gid lamang. Matapos nga suno sa report ni former kapitan Atel Artillero nga may live wire ang isa ka pader mga ka K5 dito na ibaluan nga madugay nagrigi na reklamo sa mga pumuluyo dira nga dapat kakason inang live wire dira sa ginbutang nga may ara nga ginbutang ang aton sini nga mga tag-iya o kung nagbakason nga pumuluyo tag-iya sining area nga ini amo ning rason nga ginkapatay sang senior high school student nga babae nga si alias Angel. At ginpanginuwala sang tag-iya o kung bantay sang balay mga ka K5 kag sang lute. Apang suno sa report mga K5, madugay na ini nga ginreklamo ang nasambit iya nga nagapanag-iya sa nasambit nga lugar. Ay, why? Malyami na nga bangkay ang bata mga ka K5 sang mabuligan kag makatuan sang aton sini nga mga pumuluyo mga ka K5. Dugang pa nga mga balita diri sa amon sa Kapis, nagwa na after pila ka semana antes malubong si Police Captain Ampuyos ang napatay dito sa Pontevedra mga ka K5 sa video kihan. Kaligad ngadlaw nagpagwa na ang Kapis Provincial Command kag ang Pontevedra PNP sang CCTV mga ka K5. nga nagapakita nga nagtambag ang ining nasambit nga pulis sa nag-inaway nga mga grupo o galing nagbato ang isa't kasuspitsado samtang ginapasipay ang pagbinaisay mga kakifay. Ining si alias Boy, amo ining at large sa karon, amo ini sa nakitaan sa CCTV nga nagbira sa nasambit nga pulis mga ka-K5. Amo nang latest update diri sa amon sa Kapis. Back to you, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Kapis mga ka-K5. Katuwa to lang Iloilo, Sir Reyes Pia Umala, Iloilo.
8: K5 babes Gantalao sa mga nagapanguna nga mga balita na Monterrey sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo maghatag sa 20% discount ang Iloilo City Government sa RPT no sa aton sini nga mga K5 upon sa real property tax sa mga panimalay nga maga-install sang solar panel maghatag sila sang 20% nga diskwento sa sining mga balaydan sa real property tax sa siyudad sa Iloilo. Ini ang isa sa paagi sa pagingganyo sa Iloilo City Government sa mga panimalay na mag-install sa ilang solar panels agad makabulig sa pagpanubo sa bill sa kuryente. Sa idalong sa City Regulation Ordinance Number 2009-358, inahatag sila ang 20% kadiskwento sa basic real property tax o kung RPT para sa mga kwalipikado ng mga homeowners na mag-install sang solar panels. Samtang sa dugang pagidnaton sinig ka mga balita, padayon ang investigasyon sa Police Station 2 sa pag-investigar sa kamatayon sa isa ka biktima naging piro patay mga ka-K5 samtang nagkakatulog. Sa investigasyon sa mga kapulisan sa naging taligdan ng adlaw sa mga sa barangay Banuyaw Lapas, alas 12 ang kagahon, natulugan ini sa lamisa ang biktima naging kilala kay alias Sunny, 49 anyos, tungod sa ila sini nga pag-inom-inom upon ang iya sini nga mga kopdanan. Apang naging kakibot lang sa iya sini nga mga upod sa makita nini sa aga nga wala na ini sa kabuhi at may igo sa bala. Sa ang review ang CCTV footage, nakita ang isang kalalaki nga nagsulod gikan sa likod kabahin sa garahe, nagpalapit sa biktima nga nagkakatulog kagintiro ini. Sa karon mayara na sa person of interest ang kapulisan sa suspect nga nagtiro patay sa kay alias Sunny gamit ang ginapatihan 45 kalibre nga armas luthang. Amo ning mga balita namon diri sa may siyudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira ka K5 Babes Gantalao.
0: Salamat gid Sir Reyes Piha Umalay sa Iloilo kadtuan nato ng antike ang tambalang ni Smar antike.
7: Pag nga talalupang doon namon nga balita dyan sa probinsya sa kadyang weekend, grabe sako ang aksidente jak namon no. Kay sa may panuwag kang San Remedio, patay ang diyang driver kang top down ng empleyado kang sang LGU dyan sa probinsya. Matapos siya makabunggo kay 5-Western Visayas sa kasugalaw ng motor. Gabi dyan na tabo, tikunungkun kang kapulisan, uragli tisulo ang top down kag nakainom pa ang diyang nasambitan nga driver. May na-aksidente man nga si Man Lamharon pa, 28 anyos, naglapaw sa karsada. Sus na lapos gid sa bato ang anak ka dyan nga ulo rito sa may bahay naman kang si Balem, patay man ang dyang si Man.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagatubang kang damlaglang sa sanggunyang panalawigan, ang management kang Antique Electric Cooperative Incorporated o Kunanteco agad sa pagpangayo kang suporta sa pag-aprobar kang prangkisa sa Kongreso. Sa rin suno kay Engineer Neil Peter Binegas, ang General Manager, nga mag-expire ang 50-year franchise kang Anteco bilang electric utility provider sa probinsya sa parabuton nga tuig at 2029. Sa diin dya, ginto ko lang kang prangkisa katong December 10, 1972, mga kasimanwa nga nagaserbe sa 16 ka mga banwa sa Antique.
7: Moja so far mga balita na moja sa probinsya. Balik ka ni mo dyan, Daddy Babes.
0: Salamat kay Antique. Tambalang ni Smal, Sir Nestor, and Sir Melma, mga kagifad. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Mga balita na aton diri mga kagifad. Again, papanaoga na mga kagifad sa Shukos Order. o ang nagpagawa na sa Shoko's order ang Land Transportation Office Negros Island Region, mga kaki-five, kontra sa isa ka public utility vehicles nga wala nagpundo apesar nga red light, mga kaki-five, sa dalan alis Morsa sa may barangay alis, mga kaki-five. Ginaserbe sang LTO NIR ang Shoko's orders sini kon kahab sang ligad nga adlaw Hulyo 31 sa opisina sang operator sang jeep sa barangay Mansilingan. Nasunod sa LTO NIR, peligroso ang ginhimo sang driver kag nagabutang sa mga pasahero kag motorista sa katalagman.
2: Good news para sa amon sa Negros Occidental, ang Negros Power mag-amat-amat na sa pag-coordinate sa Department of Energy para nga panubuon o kon ontato na ang ining system loss charges sa ilang ginasukot sa mga bill sa mga pumuluyo kon konsumidores. So no, sa kay engineer spokesperson engineer Liumel Tambanillo, nga handa sila nga magpatuman sang regulasyon nga ipagakuha o kon ipagagwa sang ahensya.
0: Aha, amo nang mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo daw ginakulabo sa mito sa panahon, may panahon pa bro din na aton. Balita. Salamat gid Iloilo ruwas ang tiki kag kalibo. Salamat gid mga kakivabs kag indang helado sa Rad Gina Purano, Jennifer Tita. Mayong agalan dahil sa inyo ha. Kay Lira Olmido. Si Mera Luna Rivera, mayong galang da sa iyo, si John Roa. Salamat gid sa inyong pag-upod, si Maria Elnora Mochilla Shasat.
2: Buna Ben Maglantay Laos, mayong aga.
0: Aha. Salamat gid mga kakifay sa Marian Store, dira sa May Paglaong Village, kagay Sunny Store, si Mr. and Mrs. Sanita Viniegas.
2: Maria Luz Rica Plaza kag Machubi Liserio Tomlo sa Adila, midagay kag Dadboy Mendoza, maayong aga rin hindi ko.
0: Aha. Maayong aga kag dira sa May Talok Bago City. Available ang ato sininga mga products, mga kakipap dira sa Norma Store sa Talok Bago City, dira sa Phoebe Store sa Salong Dulao Bago City, maayong aga. Kag dira sa kay Rico Varanal o sa kay Jodeth Medina dira sa Sumag, mga kakifive, available ang aton product.
2: Sa tanan niya nagpamati nga hindi namon matamyaw, pasinsya lang ginwa natin po, buwas naman.
0: Buwas naman na. Mabawi kami buwas. Sige, Ma'am Mary Rosling Gaya sa Totong Store. Araman mga kakifive si Mr. George Lauzo. Sa aton sini nga mga tricycle kaga mga security guard dira sa Dika Homes, ang mga nagapangapoy dira sa Totong Store, mayong aga. Wala kita panahon na, may panahon pa rin din na aton mga kakifive. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with kakifive Colin Cobiain sa Roman Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Ramil Oy, ako sa kakifive babes gatalaw.
2: Ako naman si kakifive Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Kung gali si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit di katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apod, tutunan, salamat sa Mighty C!
11: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
14: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
20: let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: siyang sangroba. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Lunes, Agosto 3, 2026.
3: Makita kang babatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong mga pangulong, dinalan.
1: Alitang Regional.
2: Mananagat na kilatan patay sa banwa sang EB Magalona.
3: Pito ka drug personality na dakpan sa syudad sa Bacolod.
1: Alitang National.
2: Duha ka lalaki patay matapos nga nagamit sang explosive device sa pagpangisda.
3: Kabataan nga nag-vlog kinahanglan na nga magkuha sang permit sa dole.
1: Balita International.
3: Hamas na nagsugot na nga mga disarmahan sa idalong sang ceasefire plan ni Trump.
1: Balita Sports.
2: Alex Ayala ginluto si Naomi Osaka, Pinay sulod na sa Mubadala DC Open Finals.
1: Balita
3: Close my time and nagka-miscarriage.
1: Balita Nico.
2: Kag Negros Power supportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente. Sa detalye sang mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Mananagat na kilatan patay sa banwa sang EB Magalona. Patay ang isa kalalaki matapos nga maigo sang kilat sa banwa sang EB Magalona sa Negros Occidental, Biyernes nga adlaw Hulyo 31. Ginkilala ang biktima nga si alias B-Boy, 48 anyos nga isa ka mananagat. Antes ang insidente may plano pa si B-Boy nga magbalik sa dagat, agod manguha sang Pasayan, hapang samta nagahanda ini sang iya baroto, gilayon lang ang nangilat kag siya ang naigo. Sunod sa payag ni alias Justin, isa kakaupod ni B-Boy sa baroto, nga isa lang kadupa ang ilang distansya sang gindakop sang kilat ang biktima nga nakaangkon sang dako nga pila sa ulo kag halos nasunog ang bilog nga lawas.
3: Pito ka drug personality na dakpan sa syudad sa Bacolod. Arestado ang pito ka drug personality sa linsanag kalain-lain ng operasyon sa kapulisan sumugod sa Hulyo 31, tuptob sa Agosto 2 sa syudad sa Bacolod. Nakip sa mga nadakpan ang isa ka high value individual o kon HBI kag anong mga street level individuals nga nakumpiskaran sa may kabugusan ng 143 grams sa ginapatihan Cebu nga ginabulubanta ng valor sa 972,000 pesos sa Hulyo 31, alas 3:41 sa hapon. Una naman nga nadakpan ng 35 anyos sa street level individual sa barangay Sumag. Ginsundan ini sa 39 anyos sa kinakabing high value individuals sa barangay Singkang Airport. Kagduwa ka SLI nga nagaedad sa 44 anyos kag 32 anyos sa barangay 8. Duha naman ka SLI ang nadakpan sa kapulisan sa barangay Banago kag barangay Takuling sang Sabadong Adlaw Agosto 1. Samtang sa barangay Pilisaman nadakpan ng 22 anyos nga SLI sang kaagahon sa Agosto 2. Yara naman karoon ang mga suspetsado sa kusuriya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: ETX 500 Morning Newscast.
2: Samtang estudyante ginaga-jogging sa Rojas City, Capiz, Batay matapos makuryente. May balita si KK5 Roldan Villarreal.
1: ETX 500 Morning Newscast.
4: Wala makasalbaran sa kamatayon ng isa kababaeng minor de edad matapos ini na kuryente sa gadsang baybayon sa barangay Dumulog, Rojas City, Agosto 1 sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Elias Angel, isang estudyante sa senior high school kag residente sang barangay Balika sining syudad. Suno sa mga residente sa lugar, nasapwa na lamang wala na sang kabuyang biktima samtang nakasandig sa kudal nga human sa barbed wire. Ginapatian nga wala sini may baluhan nga may kuryente ang kudal, rason nga nagsandig ini agud kun tani magpaway sa pagjogging. Suno naman kay anay punong barangay Mario Artillero.

0: Clive Roldan, Bisana, Villarreal para sa Kampiyon Gabalita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
2: Lockdown kag motor nagbungguan ay sa San Remigio, isa patay duha pilason. May balita si ka K5 Jimmy Gregorio.
1: DTX 500 Morning News.
3: Mga ka K5 binsindihan kang kandila ang patakang dugo kasunod kang natabo nga disgrasya kagabi kung sa diin ginbawian kang kabuhi ang jang driver kang top down.
4: Dead on arrival sa ospital ang driver kang top down matapos nga nakabunggo sa kasugalaw nga motor ginabantala sa ising kwanta sa gabi Agosto 1, 2026 sa National Highway kang Barangay Nasuli sa Banwa kang San Remigio. Ginkilala ang napatay nga driver kang top down kay Julito 57 anyos sa kasado isara ka local government employee kag residente kang Barangay Funda Dalipe San Jose. Samtang ang driver kang motor amo si Emmanuel 25 anyos sa residente kang Barangay Baladhay ang kas nga babahi 14 anyos sa residente naman kang Barangay La Union San Remigio Antique. Sa pagpakigaangot kang K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan ng Acting Chief of Police kang San Remigio Municipal Police Station na nagabiyahe paadto sa San Remigio ang motor nga ginadara ni Emmanuel kang nagkawa sa anang linya ang kasugalaw nga top down nga ginadara naman ni Julito nga nagresulta sa pag head on collision. Bangod sa impact nakaangkon kang samad sa ulo ang tatlo ka mga sakay kong sa diin. Gilayon nga ginpangdara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi ang driver kang top down samtang pilasan naman ang darwa ka mga sakay kang motor. Nagagwa sa investigasyon kang mga kapulisan nga wara tisulo ang top down kag ginapatihan nga nakainom ang driver. Sa tilagin forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang mga sakay kang motor samtang ginahulat pa man ang mga kasugtanan kang magtimbang nga bahin.
3: Balita halin sa Barangay Nasuli sa Banwa kang San Remigio K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Antique ang kampiyon ng istasyon ng K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang lalaki na sapuan patay sa sulod sang manhole sa Angat, Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Kang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang manhole sa Barangay San Roque, Angat, Bulacan, madaling araw ng Hulyo 29. Batay sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, bandang alas 3:30 na madaling araw nang matanggap ng Angat Municipal Police Station ang ulat tungkol sa insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis at sa kanilang pagdating ay natagpuan ang bangkay ng biktima na nakalutang sa tubig sa loob ng manhole. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki, gayon din ang sanhin ng kanyang pagkamatay. Isinailalim na sa investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpalabas na rin ng police flash alarm ang mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at malaman kung may naganap na foul play o kung aksidente ang insidente. Patuloy naman ang isinasagawang masuting investigasyon ng pulisya. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon ng Impilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
2: Nagdumalas ang drug den, arestado, tatlo ka minor de edad na rescue. May balita si ka K5 K Buscaino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Timbog ang tagapamahala ng drug den at na-rescue ang tatlong minors. Nasamsam ng PDEA 10, katuwang ang iba pang operating units ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug bust operation sa Phase 1, Riverside Villa Trinitas, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ang drug paraphernalia, mga lighter, straw scooper, aluminum needle, foil strips, walang laman na pakete, at buybus money. Kinilala ang suspect na si Roysal, 52 anyos na umani drug den maintainer. Samantala, nasa pangangalaga na ng Social Welfare Services ang tatlong minor de edad na naabutang bisita sa nabuwag na drug den. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang duha ka mga mangingisda ginrescue sang Coast Guard sa kadagatan sang Capiz. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Matinilagon nga naluwas ang Coast Guard substation o kon CGSS Dumaguete.

0: ang duha ka mga mangingisda gikan sa may barangay Mandong Batanaklan matapos ang report nga nadula samtang nagapangisda sa baybayon sang Ivisan Capiz sa tong Agosto 1, 2026. Gilayon naman nga naghimo sang search and rescue operation ang CGSS Dumaguete matapos ginapasdawan ang mga mangingisda nga makapauli sa Ilapuloyan. Nakitaan sila sang rescue team nga sakay sa ilang fishing boat ginasugid sang PCG nga nakaangkon sang problema sa makina ang duha ka mga mangingisda rason nga na-stranded sa baybayon sang Sapian, Capiz. Pagkatapos makumpirmar nga luwas ang duha, ginguyod sang Coast Guard ang ila sakayan pabalik sa luwas nga lugar agod nga makaupod ang ilang pamilya. Liwat nga nagapahinomdom ang Coast Guard Station Aklan sa mga mangingisda nga siguraduhon nga yala sa maayong kondisyon ang ilang sakayan kag magdala sang communication devices antes nga magapangisda agod nga masiguro ang ilang kaluwasan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: KX500 Morning News.
2: Kapi ni sa Kalibo ka mga pumuluyon nagpadulong sang Sabado night sa Only Blue Crab sa IB Magalona. May balita si ka K5 Red Salgado.
1: KX500 Morning News.
3: K5 madamog sa mga pumuluyon dito sa Bacalaylaing yung mga lugar sa Nagsoksidental ang nagpadulong sa Banwa sa IB Magalona. Ang kong tinawan ang manamit ka Blue Crabs sa Gitpatigayon na Sabado nights. Matapos sa mga pabuluyog, gikan sa nagkakalain-lain ng lugar sa Negros Occidental na nagpadulong sa IB Magalona na nag-intra sa Sabado night sa Eat All You Can Blue Crabs sa Sabado Gadlaw, Agosto 1, ang ipatigayon sa Public Plaza. Wala pa naglambot alas 5 sa hapon, madamo na sa mga pabuluyog ang nagpadulong para magpila para tilawan ang manabit niya kasag sa IB Magalona sa kantidad ng 300 pesos Eat All You Can na. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos sa kasag ang ilang ginipiparar. Agud madamo sa mga pumuluyo ang makatilaw sa anlikasaga na naghatag naman sa 350,000 pesos na benta.
4: Sa cheaper alternatives, pero ang pagkatlo sa mga bisita din na sa buong sa Banwa, sa IB Magalona, na-raise dato ng presyo sa blue crabs. Kags kina-emphasize ko din eh, tanan nga proceeds, madiretso ganyan sa mga blue crab na fishermen naton. No in, no revenue ganyan ang Banwa, bali.
1: KX500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. KX500 Morning Newscast.
5: Samtang liga ng mga barangay sa Iloilo City nagapanghanda na para sa annual Liga Day. May balita si K5 Jenny Kauyonan.
1: KX500 Morning Newscast.
6: Ginapanghanda na sa karon sang liga ng mga barangay Iloilo City ang pagpatigayon sang ila annual Liga Day 2026. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong, highlights ng ila aktibidad amo ang pagpatigayon sang Rescue Olympics nga magpaindis-indis ang pito ka distrito. Samtang ginpahagman sa natungdan nga posible naman mabato na sa mga barangay ang ila 200,000 pesos nga cheque halin sa bawat barangay makikinabang program nga programa sang national government kung mag-abot na ang deed of donation halin sa Malacañang. Naibaloan nga hiwatan sa Agosto 15 ang Liga Day sa Iloilo City. Samtang nagpahanumduman ang natungdan sa mga barangay officials nga dapat kompletuhon na ang mga kinahanglanon nga dokumento agud makuha ang cheque.
2: Report ni Gika, siyudad sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
1: Palawan
2: 2nd District Representative Alvarez na promisang at apuson ang pasakit sa sukot sa kuryente sa mga Pinoy. May balita si ka K5 Ray Almudan.
1: KX500 Morning Newscast.
7: Tiniyak ni House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara sa mga prioridad na reforma sa enerhiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng mga hakbang na ito na mapababa ang singil sa kuryente at mapalawak ang abot kayang enerhiya para sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Alvarez, handa ang komite na isalin ang mga direktiba ng Pangulo sa mga konkretong batas sa lalong madaling panahon. Kabilang sa mga isinusulong na reforma, ang pagbuwag sa paniningil ng systems laws sa mga consumers upang hindi napasanin ng publiko ang mga gastusing labas naman sa kanilang kontrol. sinusuportahan din ng komite ang panukalang Sariling Kuryente Act na naglalayong alisin ang mga komplikadong regulasyon sa paglalagay ng mga rooftop solar panel at battery energy storage systems. Sa ngayon, nakasalang na sa deliberasyon ang mga panukala laban sa systems laws habang binubuo na ang pinal na versyon ng Sariling Kuryente Act. Naipasa na rin ng komite sa ikatlong pagbasa ang ilang mahahalagang batas tulad ng Waste to Energy Act at Biofuels Act. Binigyang di naman ni Alvarez na ang abot-kayang kuryente ay hindi lamang isyong pang-ekonomiya, kundi usapin ng pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
5: Sa Balitang National, duha ka lalaki patay matapos nga nagamit sang explosive device sa pagpangisda. Nagkalamatay ang duha ka mga mangingisda sa probinsya sang Pangasinan matapos nga nagamit sang explosive device o kung dinamita sa pagpangisda. Naglunta ng insidente Sabado sang hapon Agosto 1 sa kadagatan nga sakop sang Dasol, Pangasinan. Sino sa Pangasinan Provincial Police Office, lunsay residente sang probinsya sang Zambales ang mga nagkalamatay. Ginsaysay naman sa mga mangingisda nga nagkasaksi sa insidente nga hinali ilang nabatian ang mabaskog nga sigabong antes nga nakita ng tatlo ka mga mangingisda isda nga lunsay mga pilason. Gindala sa ospital ang tatlo ka mga biktima apang gindeklarar ini nga mga patay na.
9: Kabataan nga nag-vlog kinahanglan na nga magkuha sang permit sa dole. Obligado na nga magkuha sang work permit gikan sa Department of Labor and Employment kon dole ang mga kabataan nga nag-edad sa mas manubos sa 15 anyos kon magpakigbahin sa mga vlogs, live streams, digital advertisement kag iban pa nga mga online content. Nakasad ini sa Labor Advisory 12 Series of 2026 nga ginisyu naman ni Labor Secretary Francis Tolentino. Ang ginisyu naman ng advisory kinalakipan sa kabataan nga nagapakigbahin sa public entertainment o information activities, pinaagi naman sa tradisyonal o kon online media. Ginpalayag man sa dole nga ang advisory may katuyuan ng proteksyonan ng mga kabataan, kalakip na ang ilaki na matarong kung silang magsulot sa industriya sa entertainment kag iban pa.
8: Balita International.
9: Hamas nagsugot na nga madisarmahan sa idalom sang ceasefire plan ni Trump. Formal na nga ginanunsyo sa teroristang grupong Hamas sa Biyernes nga adlaw nga ila na isungkang ilang mga armas sa Palestinian Government Committee. Kabaylo naman ang gradual nga withdrawal sang Israel Defense Forces kon IDF sa Gaza Strip. Ang pagsungka sa mga armas sang kabayan sa ceasefire plan nga ginduso ni US President Donald Trump nga sunod sa iya isa kamayor nga milestone. Wala pa sa official nga anunsyo ang Israel, may awat naman sa anunsyo apang ginpayag sa isa ka reliable source nga wala sa may matabo ng withdrawal sa IDF. Top-top nga makita nila nga seryoso ang Hamas nga madisarmahan.
8: Balitang
5: Alex Ayala, ginluto si Naomi Osaka, Pinay sunod na sa Mubarela DC Open Finals. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
10: Ginluto sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang world number 13 nga si Naomi Osaka sang Japan agud makasulod sa finals sang 2026 WTA 500 Mubarela DC Open sa Washington DC, USA. Nagdaog si Yala sa scores nga 6-4 kag 6-2. Pag-atubangon ni Yala ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa USA para sa kampiyonato. Madumduman nga naluto si Yala batok kay Pegula sa semifinals sang Miami Open sang tinalikdan nga tuig. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
9: Rose Martin nagka-miscarriage. May balita si K5 Ivy Cordova.
11: Ginibigbahin sang social media personality kag entrepreneur nga si Rose Martin ang iya sini nga journey sa pagbusong sa iya ika-apat nga anak sa bana sini nga si Jerome Pamulaklakin. Sa Facebook post ni Rose Mar, makita ang iya paghibi kaupod ang mga litrato sang iya ultrasound. Ini matapos nga nahibaluan niya nga nagka-miscarriage siya sa iya ginubuhin busong subong nga anak. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag G3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang negosyo. Negosyo.
5: Sa balitang negosyo, Negros Power suportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente. Suportado sang Negros Power ang inisyatibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapanubo ang balaydan sa mga konsumidor sang kuryente. Sunod sa kompanya, nagahulat lamang ang mga ini sa opisyal nga pagsulundan halin sa Department of Energy o kon DOE kag Energy Regulatory Commission sa kon ERC agud mapatuman ang direktiba nga pag kakasang systems lost charges. Ginpayag ni Negros Power spokesperson Engineer Liomel Tabanilio nga handa ang kompanya nga magduman sa regulasyon nga ipagwa sa mga ahensya. Dugang pasinipadayon nga makigangot ang kompanya sa ahensya sang gobyerno, agud gilayon nga mapatuman ang tikang nga tuyo masiguro nga mangin mas barato kag masaligan ang serbisyo sang kuryente sa publiko. Mga ka-K5, mamuyato ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday sa atong kaupnanan diri, ka-K5 Frangie Herminado. Happy birthday! Ako, si ka-K5 Zyro Vanobar.
9: Kaga ko naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go! With
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
29: let's go with the flow.
30: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: It's the best part of the day.

0: ang siyang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.9 K5 News FM. Alas 6:30.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
4: Sobra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kay may baluwa ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay, kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, may nag-boring sa ato naman, mga suki ka, mga palangga ka, mga tagpalamati. Well, kamusta ka muntanan, mga KK5? It's a beautiful Monday morning. Matapos ang atong sining rainy weekend, grabe ganyang ulan. Binubuanay, as we always mention, the rain is so fateful every afternoon. Grabe, ibang ganito hindi na fateful, pero ang rain niya fateful ganyan kada afternoon mo.
8: Sana all rain.
2: No? But anyway, sa ato naman yung mga utod kakipabiyari, karigopong karungad law, dari sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bilog ng Negros Island Region, Bilog ng Pilipinas, Bilog ng Kalibutan, good morning world!
7: Foro de los Pueblos!
2: Well, kami gyapon na inyo, power do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castaño.
8: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Well, kami naman na inyo, riding in tandem until 9 in the morning. Kung mga angangamon bugtaw ni K5, Eric Subong. Daw nga medyo may katuyo ka jutay, kaya grabing pulaw na mong sampang ni Alexi Ala sa semifinals.
8: Ikaw po, why ka nga?
2: Ama, akong mga gin-alarm ko nga akong Riloto 30.
8: Okay, bugtaw
2: ko. Tapusan na delay bangun sang away ni Pigula kag sang iyengkwentro sa semi sa Piak.
8: Uh-huh.
2: Igo sila ka start na mga more or less guro mga 3:30.
8: Mm.
2: So pag start nila tapos grabe. But you know, it's worth watching kag ipabirik.
8: Grabe.
2: Nakaka-proud gali mag Pinoy ka nga sa first time in the history of WTA, World Tennis Association, isa ka pure-blooded Pilipina, nagsulod kag hindi lang lawlahog ha. He is the go, siling nila, the crowd drawer, the favorite, ano pa nung nila, the darling of the crowd.
8: The darling of the crowd.
2: Kabalukan, tanan halos. During the earlier part pa, on the round of 16 pa lang, ginambal sang organizer sang Mudala.
8: Mudala.
2: Mudala DC Tennis, o panawag nila na WTA 500, kaging pabiyari.
8: WTA 500.
2: Na almost 80% of the ticket sales and reserves, ang ginapamangkot ko na sa nagbakal ticket, ang ginapareserbahan nila yas ang ticket nila, kung saan o ang date kag oras na hampang ni Alex Iala.
8: Grabe kita. Grabe kita.
2: Even ang iya mga competitor, Pigola, Osaka, Gasiling, nga why pa sila kasalapo, nga may amuning kaklase isang tao, nga grabe magdalasang crowd. Sa tennis, it first time ni kuno sa tennis, nga do halos puno permi ang venue kung magampang.
8: Pagka-pierde ni Osaka, sang nagligan nga daw, pinamangkot siya, niya, how was the game? Ang hamba niya, si Alex, si Iala is a great player.
2: Mm-hmm.
8: She will have her day in WTA. Hamba niya.
2: Kita. Kasi si Osaka, siya ang nagperde kay Serena Williams mo.
8: Kasi si Osaka, kita mo.
2: She was 18 years old sang naghahampang man siya.
8: Kasi Japanese man siya nga nagpa-Amerika. Parehos lang
2: na istorya nga duwang ang ginikanan nila nga work hard para lang mapadayon ang ilang hampang, ang ilang passion sa tennis.
8: Sa tennis. So,
2: yeah, that's good.
8: Kita yan. Kita mo sa mga mall, subong, sa mga isa ka brand sa sapatos, bla, tennis. Aral na yung picture ni Osaka. Ang iya ni Iala, replace kidid, gamay pa lang.
2: Oo. Pagkatapos sa kampang.
8: Imagine, pero aray nga po, imagine na muna lang ang status. Ang si Iala, yara na. Way pala ka-champion.
2: Kag si Iala, yeah, is very young. No?
8: Tapos ang bal pa ni Osaka, oh. Yeah, she will have her day in the beauty. Tapos ang puntahan ba niya? Oh my jeez. The crowd. Sige mo lang ba? Oh my jeez.
2: Kabalo kami sa pier. Bika ko na muna ka damong crowd ka tanaw. Kan you know, hindi loglaog ha. Why man siyang dapat na pamatudaan si Osaka? Because 4 times Grand Slam na siya kaki Pabirik.
8: Hindi Grand Slam winner ka na mo.
2: Four times na? Tubak na. Grand Slam champion siya. 4 beses.
8: Back-to-back na
2: siya. Kaya ang pinaka-notable yung encuentro is in 2000 something. Gimpier Diaz si Serena Williams. The championship.
8: Another darling of tennis.
2: Oh, galing. Williams. Subong naman. Ginatanaw nila is
8: Alex Iala.
2: Alex Iala. Mm. Si Alex Black gusto siyang kalabanan. Subong siya ma-champion. Kagkabalo ka, mind subong ni Alex. Na-notice niya na. Ngang yung weakness is super excited siya kaki 5 Eric kung makabansi sa kontra.
8: Gigil na gigil.
2: Susubong. Ginahold niya nga ang iya sinitanan nga gigil nga ginatawag mo na. No? Ang iyang aggressiveness, ginahold niya to do and ginapreserve niyang iya energy sa ustong ampang. Kag na-notice mo, before siya nakalabot sa semifinals, during the quarterfinals, 1-5 ang score. Sa second set, kaya ang first set, perdi siya mo. No. 1-5 first set, ubo siya gigil straight sa quarterfinals. Sa quarterfinals, ang kontra niya is atong taga-Ukraine, no? 1-5. 1 si Alex, 5 ng kontra, isa na lang.
8: Lagas.
2: Grabe, offset na, no? Na-offset siya ni...
8: Come from behind.
2: Kag dito nagsugod ang grabe nga feedback. It's not all about tennis. Damo mga tao nakarelate ka siling in life, kakipabirik. Sometimes down na down ka, but never give up. Ginimo nila si Alex nga isa ka example. Nga bisan ano ka down, just continue pushing your goal and your dreams in life.
8: Focus lang.
2: So amo ning natabo ka kay Pabi Eric. At the end of the day, di nakalabot niya sa semifinals. Kag ang kadalagan ni Alex sa semifinals, 2-0 ya kay Pabi Eric.
8: Ang semifinals siya kakululban. Ang score niya is 2-5.
2: Ang problema, 2-5.
8: Nakalaga si
2: Osaka. Because of the aces ang i-serve.
8: Sa ace nga, 5 na ka-ace.
2: Grabe mag-serve si Osaka.
8: Sa uli daw ginakulbaan ko kay 6 na siya, 5 si Osaka. Dumalagas pa, nakabansi pa si Osaka. Pero may batasan galing si Iala nga kung daw perdido siya. Ang iyab lang nga mag-swing-swing, mulay gahulat.
2: Gahulat.
8: Kanami isang pang. Pero kung nabansi gani siya, gakumpiyansa siya.
2: Correct. Grabing focus
8: may kapangilay sa kilid, abi.
2: Agali ka?
8: O, may isa to ka-audience, yung ginalawag sang announcer. Sinya, stop winking with the player. Kaya ginapangilayan niya si Yalan, siya punta, ito lang ito kagwapo nga nakakachina.
2: Banta ko, guru, ginagubay ang konsentrasyon ni Alex Yala.
8: Si Yalan yung kinikinding man.
2: Tinatural. So, natabo, dali mga kakipaib, abuni. Subong, natapos ang first, nakampang sila first set.
8: Yes.
2: Ginstop na delay almost 6 hours, dali pa kainang ang monitor ko kay Fiberic. Why di mapadayo ng hampang? Because of the heavy rains dito sa DC, Washington. Ang tanan ng streaming subong utod, and daw gina-contemplate ka pala yun ng hampang dito na sa Toronto. So, ginatanaw pa subong kay Fiberic. So, matabo, di bisan mag-stop. Ang game, kung anong score, amo lang nagyapon, no? I-continue lang galing.
8: Pero kung mag-change venue ka, wala na si Rel dyan.
2: So, amo lang ginatanaw, kayo na mo itong ginaistoryahan sa mga, kabalo ka, guru ba sa Toronto, may covered court sila yung hampang muna. But you know, damo mo itong ka-comment, sige hindi, hindi lang, pamalon talaga yung ulan. Grabe, bahagi dyan kang ipabiri kang ilang halampangan. Soak with rain, grabe, kay 6 hours, sobra ng ulan.
8: Hindi kaya ang tennis, sabi, mayara kita nga clay.
2: Hardcourt niya subong.
8: May simento kita. Subong. Hindi, kung subong, grass.
2: Hard. Ang grass nila last time is
8: last
2: in...
8: Last time. So, nag-hard siya, nag-simento siya. So, damo na. So,
2: damo nga klase, no?
8: Di, subong niya kung hardcourt ka, kamag-ulan, di, siyempre nga, danaw ginaya eh.
2: Prove na sila na yung magmala. Masabsay lang na dayon, no? Budlay ginaya yung grass kagang duta.
8: Ang grass, slow ball ginaya. Basta sigurado, grass ganito, slow ball.
2: Kag ang hindi mag-bounce masyado
8: ang
2: bula?
8: Slow na siya ang hampang. Amo na kung grass, ang bula, dalaing klase.
2: Alin sa Pilipinas?
8: Yes, lozenger nga bola ginagamit nila. Slow ball na siya. Tapos ang ilang rakita, if you will notice, ang rakita nga ginagamit kong grass, may ilis na sila racket, kay slow ball, hinay ginaya. Maski na ano mga spin, doon hindi magdiyog.
0: Galit ka?
8: Doon hindi magdiyog.
0: So, but siguro ang hampang ni kong kaisa, depende man kung ang training sa mga players.
8: Anong orientation
0: sila,
8: mo?
0: Si Yala is grass ni kag hardcourt, bato niyo sa iya.
8: Hindi kay Pilipinas ang hampang mo din.
0: Ang sa Pilipinas, siya siminto sa basketbola na ginampangan niya, kita mo sa gamay siya. Kampag siya sa wala man ka tiniskot yung formal mo. No, ang iban kung bago ka, basketbolan, butangan lang net,
8: tiyan mo na siya. Si tataya sing una sang ga-obra di sa Victorias ba? Tataya sa kawagi obras Victorias mo?
9: Yes,
8: oo. Sang nagadra sing una ang tatay niya, tennis may tiniskot na mo, tiyan pangampang. Tatay niya is a tennis player. Ang nanay niya gampang man tennis, working in a bank. Amo na nga ang iya nga tatakbla. Ang iya sang telecommunication tatay na kendra nagubrahin sa First Farm.
0: Ang bangko kay mamaya na.
8: Ang bangko kay mamaya na kendra nagresign ng mamaya. So amo nang iya ni Alex Yala.
0: Ibantayan tani subo ka. Mga bantayan na to di mga kakipay. And you know, updated kita gina bantayan ta subna wala pa ka resyo mahampang until now kay Pabirik, no? Gapon. So bantayan ta kod ano ang matabo sa first set. Nagdaog Spigula 6-4.
8: Oo.
0: Duha lang man sinya. Pigula na perdiyan ni si Alex sa semifinal sa French Open.
8: Tiyan mo man si Osaka, pinirdiyan man ni si Alex.
0: Subong bumahoy si Alex.
8: Istudyuhan ni Alex yung mga hampang nila.
0: Na-notice mo kay Paverick, ang iya subong journey, subong nga game, subong sa modala, tanan nga mga top seeded players, inubos si Gid Pamirdi. Mga gold medalist sa Olympics, inubos niya.
8: Ang subo lang galing Dresdel dyan, if Modala will win, if Pergola will win, she will be bringing home $25,000. If Alex Iyala will win, she will have the trophy but she will only get $2,500.
0: Amo lang iya.
8: Kati unseeded siya mo. Seeded tong isa mo.
0: Seeded tong isa. Kita na wala ito niya. Kung sabagay, si Alex, okay naman lang nawala. Kaya ang endorsement niya taga lumapaw naman eh. Tapos ang ginapalingwaan nila na daya sa hampang, actually is the seed. No, importante. Because pag siling ka-seed is the ranking.
8: Ranking mo.
0: Si Alex, ang highest ranking is 25 pa lang so far kay Paverick. Ti si Pergola, naka-number 1, naka-number 3.
8: Si Osaka.
0: Si Osaka, number 1 to.
8: Baldaman. Ginaisadyuhan niya, pinirdi man siya ni Osaka.
0: Actually, ang strength niya, Alex, sabi mo ano kay Paverick, ang speed niya bilang magbalik-balik sa court. Kay dapat balance ka mo si Alex. Ano, hindi siya ka ni-balance. Sige, lagan sa to sa piyak side. Kay ma-open wide ang imo court kung maglagan ka sa piyak, pwede ka nutun to sa piyak mo.
8: May hanot siya nga birahon siya sa piyak nga kabanagin mag-forehand. Halin siya sa backhand pagbalik niya. Hindi siya kabalik na idali. Ang inidiya niya, pag hanot niya pagbalik niya sa bula, nga kabalo siya ibalik to, i-drop niya. Pag-drop niya siyang bula, i-drop niya, diri sa forehand siyang kontra. Kaya katuong kontra, wali siya mo.
0: Di mo mga best friends ng bata, mga si Kurt, sino gani? Sino galing bata mo? Si Kurt?
8: Si Kurt?
0: Ang upo niya sa bullying to, na istorya ko to. Namatyan sa ngakon niya. Anong singa, pag-regard ko na kay papa ni Kurt. Kay gampang siya bullying, no? Sino ngala niya to? Si Nonoy, si... Damo to sila, tatlos lagi pakilala sa akong friend ko. No? Mayong aga lang sila. Kagipay, Eric Sato naman, di ba kung nabantayan ta na karun, ha? Excited kita.
8: I hope na mabtantatani, no?
0: Ginapangitaan ko gani, pero subong kagipay, Eric, wala. Pwede nyo na ano yung matanaw sa YouTube ko nagagona. Kaya wala abi, naga... Why subong kay ginungtat, kay grabing ulan niya kagipay, Eric, that's the problem. Mga Amerikano to, sining isang Amerikano nagka-comment sa YouTube nga kano. Yung gay mimo, kala sa gulano, nabuta ka mo lang nag-urus on effects. Wala, sige, hindi gaulan, ganyan.
8: gaulan.
0: So, sa mga utod na to, let's pray for Alex. And you know, ang inspirasyon lang na dala ni Alex Ayala is not only for the Filipino people, but even to the young girls. No?
8: Kita mo Pinoy yan. Tingnan si una ka tanga pa ng puwala ta daga chair ta si una
0: kay. So una yung hindi kay pwede ka chair.
8: Kay Williams.
0: Wala yung gahod yung una sa badminton bawal.
8: Oh, kuno na ya, relax ang.
0: Relax, plakpak lang da pagtapag sa hipos ka gid.
8: Ang tennis abi ko di mabumbanay mabali sila. Rally na manog marali sila.
0: Rally.
8: Pag rally nila pagtapos.
0: Relax. Wala na dayon. Sang nag-aral na si Alex Ayala.
8: Tirahin mo!
0: Subong yung line na. Hindi nila mapunggan masiagit yung mga fans sa tunga-tunga sa ngampang. Kag, actually, ang pagsiagit kay Paverick, na-notice ang organizer, nagpa-excite man sa players, kag nagpasadya sa crowd.
8: Nasadyahan sila.
0: So, doon na-notice yan nila. Doon nagbago ng rules because of Alex Ayala.
8: May kasingit pa ito nga. Alex, tirahin mo. Andito, taga-tundo. Hindi, malapak mo sa Pilipino. Tundo yung
0: Pilipino. Ibang klase yan.
8: Ibang klase yan.
0: Kaya kinapasugtan niya si Alex Magatag final message in Tagalog. Do it in your own language.
8: Hindi ka mag-amuna nga tasun nga hampang ang imo nga gate puno.
0: Grabe. Kagang na, hindi lang yung Pinoy. Kaya yung Pinoy, hindi ba nakabuta mo? Even Americans, ibang pangarasa, gusto mong tanaw yan kay Alex
8: Yawa. Siya yung ginapaborito.
0: Very popular yan. Pamangkot yan. Pati subong ang ano, dodo kita lang yung kaba. Pay-per-view. Ha? Alex Yawa, lagasaka. Anyway, sa mga utod natin, no? Di ba ka mga bayan sa kalibutan, di ka mong pagidlawon sa mga balita di sa Bacolod. Ilabi na sa Negros Occidental, pagi naman sa atong official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ang atong naman yung YouTube channel, kag sa area, ang nagasaga na nga signal sa 89.7 dito sa Sagay. And 102.9, no? Dari sa Kabangkalan. Sa Bacolod, ara kita sa 101.5 FM. So sa mga utod natin, ha? Ano mag-inobrang nyo abroad? Kami ni Kipa Biyari, karagatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kagana!
9: Mga mainit na issue at usapin ng bayan.
0: May klase ka, Kipa Biyari. Monday, may klase. May opisina.
8: Yes.
0: Ay, iban nga nagabarikotot, patara dyan. Yaman nagakaturog, patara dyan. Pagbarang, undo ka mo dyan. Himos, do ka mo kagmagpararigos! Adla Wundo Jo! Kaming hapa rin inyo, Power Dough every morning, K5 Eric and K5 Belgium. Si Migota, Manong Primo, 62 years old, nagabiyahi taxi, sang Angel. Kamatisa. Ano
8: pa ba tayo, Gapon?
0: Hindi pa siyang pati sa akon. Ngayon ko na si K5 Belgium. Diyan ka, dako-dako, gitingog mo blas radyo. Kaya pag kapamati ko kay K5 Jinpo lah. No? Kanoon to. Paborito yung gin. And kung aga monitor siya, pag singgit ko kapag bara, sige ka't ikaw gin ah.
8: Agi pa, agipatilaw mo siya.
0: Patilaw ko, hindi sa pati mo. At yung gaupon pa sa sige-sige kapag bara mo down. Kaya K5 Eric, no? Tiling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Sa sininga Monday morning, Lord, ginapasalamatan namon ikaw sa bag-ong adlaw nga imo naman ginahatag sa amon kag ang wala untat nga grasya. Guide us, Lord, in every decision that we make. Bless our work, our families, and keep us safe wherever we go. Ginoo, we humbly pray for peace in the Middle East. Touch the hearts of leaders and nations so that love, wisdom, kag paghangup sa isa kag isa ang magahari kag hindi ang violence. Comfort those who are suffering, protect the innocent, and bring hope to every family affected by conflict. Bless the Philippines with unity, good health, and peaceful communities. Sa gala ni Jesus, we pray. Amen.

0: Alexandra Iala continuing to wow the fans
1: Osaka
0: as she gets her first win over Naomi Osaka and books a spot into the Washington D.C. final.
2: Mga ka-K-5, this is the proudest moment sa Dabo ka-Pilipino dito sa DC because masulod na si Iala for the finals. Actually,
1: hampang
2: sa subong. Ang problemang ulan, tigi amo na nga mag-ibutang ni ka-K-5, Eric, because we want you to feel, no? Kung ano ba na tiyagod sa mga utod natin dito sa Amerika, bla?
1: I was stuck sa game.
2: Grabe! Ako during that time, mara ko sa gahigda ko sa pulukuan. Gabangon ka, kagaplakpak, nabuang kang isak lang, iti kagawon mo, kagipay.
1: Chihuahua.
2: Chihuahua lang upon ko. Gagangamon nga, no eh, no? Askal to sa gawa. But you know, it's very nice. Kag nakaka-proud. Imagine mo sa world stage, isa ka Pilipino, no? Siling gani nila, the next Manny Pacquiao is Alex Iala.
1: You know, we have Manny Pacquiao. When Manny Pacquiao was playing boxing, ka-proud ga may Pinoy nga, ra?
2: Correct.
1: Di blaga, why gani ka ubra mga tao?
2: Ugatan na. Kag nanotice mo, zero crime. Oh, every zero time nga may hampang si kay nga, ang tanang katanaw kay Manny Pacquiao.
1: So, nadula na to, why na si Manny? Nagpaway na. Dason, ari naman, Alex Iala naman. Mm. Alex Iala is not that, boxing is not that popular as tennis, kahit yung tennis, doka elite nga. Pero kadamo gidyag
2: ipo subong ya tanang regardless pigado imol pagampang ni Alex
1: kagilala nila ha?
2: Kilala nila ya Alex Iala no so nakaka-proud si
1: pero
2: Alex
1: pero mga pamangkot kay Pebble Jan trivia ini sa tennis nga ang tennis player nga mga babae ang bulag inabutang na sila nga daw panty
2: why na sila ya bulutangan mo
1: why sila
2: bulsa ginaipit lang na
1: ginaipit sa bulsa ginaipit lang na nga ang gaipit bula ang tennis player. Mga ka-K5, two things. One, after mag-serve siya,
2: may kwaon siya dayon.
1: May kwaon siya ka next ball. Mm. Kag nga ang atag-apat kabulag, kapili siya. Kung kabalo siya magpili, it's called the lucky touch. Panawag na sa tennis.
2: Amo na gili. Apat kinatag siya. Isa, duwala na ginam.
1: Duwala kwaon.
2: Ang isa, niya lang doon.
1: Isa
2: mo na i-serve niya.
1: Isa i-serve niya. After correct. Tiraho niya na. It's the lucky touch. Ma-feel mo kung anong imubulay.
2: Correct.
1: Amo na kung nga ang tennis player, mag-amo na. Para daw,
2: counting ka lang. Medyo, tayo lang mga idea, no? K5, Eric na. Sa naman, mga pa balita sa mga daw. Naroon ato mga top stories of the day. Amo ko, Iala. 1-0, abansi si Pirgola sa iya. No? Na-stop ang game. Tanawanta kay nga, the way I understand is race to three ni Kagipan.
1: Race to three,
2: championship ni. No? Mm-hmm. So, tanawanta, kung ba makabawi si Alex Iala. Actually, sa second set, si Alex Iala is already 4-2. One pa lang ang score ni ano
1: Pergola.
2: Ni Pergola sa second set na because kinanglan race to 6 na kaki-favorite mo.
1: Race to 6. Oh.
2: Kung sino na makabot sa 6, siya na ang madaog
1: kung
2: sa sinasa.
1: Sila sa 6 plus 1 plus 1 plus 1 as
2: correct, correct, correct. So subong abansin si Pergola 1-0. One set ang first set na daog ni Pergola kag ang second set abansin si Alex by 1 point. No?
1: Kag sa tennis gali kay Pavel Jan, wala sang 0 nga score. Love. It's called love.
2: Mahali, masugod ka sa love.
1: Love, 15, 30, 40.
2: Then,
1: pag 40, pag patas, panawag siya na, hindi nga draw, kundi juice.
2: Juice. Then, pag nakasunod ka, muna ng one point mo. So, ganggwa niya, hindi ka ka-score automatic kung para sa volleyball niya, pag error sa kontra, score point mo. Sa ilaya, kinanglan, maagi ka pa sa love, 0.
1: Love.
2: Una mo na nga tira, that's, una, 0 ka na. Pag score mo, 15. Pa another score mo, 30. Another score mo, 40. And then, another is 1 point. Grabe, limaglit ka basis ka mag... Ano?
1: Muna nga kapoy ang tennis. Kapoy. Tapos kung mag-netball or hindi ka makapasulod, 2 times na. Pag first mo nga haboy net or why nagsulod, another try or nag-wrong court.
2: Ano pa nawag na fault? Foul.
1: Fault.
2: Ang fault, in my example,
1: net?
2: Mambalis na yung net kung na-touch mo yung net.
1: Ang fault kung naglapaw ka sa kuret. Kita mo na may kuret na kadaw gato.
2: So kinanglagali ang first serve mo, hindi ka maglapaw sa kuret.
1: Sa front square tawag nila.
2: Front square, doon na kabilog eh. Left kag right.
1: Front square facing the opponent.
2: Pero right after the serve, pag gusto ka na kung di mahaboy.
1: Kung di ka mahaboy.
2: Magali na.
1: Kag pwede maka-drop ball. Pwede ka drop ball, pwede tanan.
2: Magsiyang drop ball, inang ginadlagan ni Alex. Kag ginayon lang da, no?
1: Kalabanan sila, gina-chop mo ng bulat. Chop, pagtiyog, counter spin. Drop ball.
2: Pero notice ko, ang drop ball hindi effective sa mga champions. Tanda sila maglagas.
1: Si drop ballan mo para sinila ni Iyala nga nagalin sa kay Nadal ng mga eskwela.
2: Ang ginaluparan niya nila.
1: Why na, splitan niya nila.
2: Sa Gyapon, ang ilang pinag-Gyapon is the power attack Gyapon. Ang force, ang backhand ang ginasiling mo.
1: Ang kusog kay Pavilion, actually, tuntun lang, mas kusog ang backhand. Maskin sa ping-pong, mas kusog ang backhand.
2: Notice ko si Alex Aprasado because tanawab lang yung
1: body. Ang stance niya?
2: Ang iyang paad, lagko. Ang mga butko niya, lagko. Though made for what? Tennis, gijaya kagi pabirik.
1: Kaga ang mga pusog-pusogan sa mga tennis player.
2: Tandaan siya ginakapoy. Ang muna ginalibugan, ulo yas ang mga kontra niya.
1: Ano ba kapoy sa kayo nakamaitisi siya?
2: Agalik, kayo painom mo sa DTX.
1: Ano man na nakamaitisi ka
2: sa kapoy iban pa ng mga balita, mga kakipay sa ato naman na iban pa ng mga balita sa Bungadlaw. Masobra 800 kamakaludon na kabaton food assistance sa inalom sang walang gutom program. And poste ko no sa kuryente tubig ang nagagwa sa aton mata sa K5 subong aga. May mga vendor sa New Market sa Talisay nagreklamo bangod mahina ang bintahan sa mga vendor sa palibot sa Old Market. Ginahingyo sa LGU ang palinon ko sila. Okay. Amo na lang may sagwa kasi may gabariga pa.
1: Amo pa na.
2: Pero and may mananagat sa ibig magalona patay matapos mag-iguan sa kilat. Maning malas man. Pag-commercial break kita kakipay Arika. And then istoryanta pamulitika sa Negros. Bawad na nagtipon-tipon mga politiko sa First District ng birthday ko nito ni Congressman Jules. No, yan ang istoryahan nila to ha. Kinong gobernador kag vice gobernador.
1: Jackson.
2: Bantayan ta na. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 55.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, gini yung mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid. Nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma. Or hapo.
5: Ala ng parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig gapon si D3 Bio. Dok Sam.
6: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay ko may ari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ning sakit tungod sang iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ning ginatawag Parkinson's disease, ang budlay substansya bla? Nigra.
1: Oh? No?
5: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para hindi lang magpagiyo, gli ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
1: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio, kay gali kami sina nga balatian. Kabudlay kong amay mo kanang balatian Sir Boy, no?
7: Gakurog-kurog ka permi.
6: Gakurog ka, hindi makontrol ang imo.
1: Gusto naman nga mag-abot mi 80, gaisil pa kami di.
5: Oh. ba?
2: Oo.
5: Grand lecture.
2: Amen. Oh. Amen.
6: Tisa no. Yung substansya ni Grama Buligan, hindi ko nakatumar ka sang dato. Kadadlaw, ha? Klinika mm-hmm. D3 Bio tungo sa iyong galik acid, sir boy.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
10: Sa mga naka-experience, sir boys, ang brain fog la. Mm-hmm. Ano ng brain fog? Inib lang daw, hindi ka kabalo ko noong pinsaron mo. Nga doga ka black, kakuan ka, mental black.
5: Cloudy decisions.
10: Doga cloudy. Doga hindi mayong functions ang utok mo sa mga estudyante da. Mm-hmm. Uy, mag D3 bio ka mo because science ina ang mental fog. Sang tawag na ton nga, our brain fog. Science ina sang poor metabolism. Ang D3 bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makantos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 bio kadadlaw.
11: Lain na gid ang mga masakit subong no. May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system mm-hmm. or ginapa-overreact ang imo immune system. By mm-hmm. doing so, ang imo baba, ang imo lawas, helpless gid. But by taking D3 bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what do you call this mag cytokine storm mag D3 bio ka kay D3 bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
12: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
9: Health News.
8: D3 Bio.
9: Problema sa pangkaso,
8: hilana,
9: sipon,
8: kagubo,
9: tugasong virus, kagmikrobyo.
8: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio.
8: Puno sang lauric acid
9: na ginahimo
8: monolaurin sang atong lawas.
9: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
8: Mag D3 Bio.
9: Adlaw-adlaw.
8: D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Senior citizen ka na pala.
9: Kag medyo
8: lipato na.
9: Ibalik.
8: Kagprotektahan ang memorya.
9: Mag D3 Bio ka na.
8: Sarang makuha ang kitong
9: sa D3 Bio.
8: Nga isa ka sahi ng brain food.
9: Kagatin luman
8: sa aton uto.
9: Rason.
8: Nga gandami ang memorya.
9: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
9: DGX 500.
8: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
9: Mag DGX 500 na.
8: May ampalaya extract.
9: Nga bugana sa charantin
8: nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
9: Likawan
8: ang komplikasyon dala sa diabetes.
9: Mag DTX 500 na.
8: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement.
9: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
8: Likawan
9: ang komplikasyon
8: kag balatia.
9: Mag DTX 500
8: ang pinakakampiyon
9: ng antioxidant.
8: DTX 500
9: may DC
8: ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC.
8: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C,
8: mabaka
9: sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I Care Gold.
24: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
25: Happy
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift,
29: OT,
30: Breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
31: Drink responsibly.

panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Aga.

0: Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka K5 plus 7, 13 sa aga. Well, kana nagsuggest ang technical, isa pro mag timong pag indiyak mainom sang DTX coffee mix mo.
6: Tanawam nun lang ba?
5: Kagi 5, Eric, gamit gin mag-inom DTX coffee mix.
6: Ang chia, si chikita, anong ginom?
5: Na si tanong, Chia, on top of the energy nga ginahatag niya, kaya yes. Ga-provide energy si Chia mo.
6: Yes.
5: Manggara, nun sa fiber, kaki-fiber, Rick. Kamu na nga kung mag-inom ka DTX Coffee Mix, doon hindi ka pala dali ba gutumon la? And, gaserbin sa fluid sa imutinae nga ginawash out niya, kaki-fiber, ang yes. Chia seeds.
6: Ginatinloan niyang
5: gato. Natinloan. That's why, amuna nga ginambal na mo ni kaki-fiber, why ka lang niya nakakapi? Nakapaglimpyo ka pa? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa? Ang tirada da, no? Yeah. Ita mo si Dr. Ramil Oya, maglakat ng opisina. Tisa maglakat, naka-DTX ko, Pemix na na.
6: Tila, ingin man niya ako maka-DTX. Eh, subong pang duwa ko na ni.
5: Yuta kayo.
6: Pagbugtaw kayo nga aga, isa.
5: Kaya nga aga, itiplahan ko ni Mrs. Rachel Castanyo.
6: Isa pa na.
5: Abo tulog itong radyo sa balay, no?
6: Mamaya nga, gala na, ma'am.
5: Yeah, gala na,
6: belated lang, happy anniversary.
5: Oo.
6: Ano itong ikanta mo ni siya?
5: Ha? I Will Always Love You by Michael Johnson.
6: Lang no? Kabag niya. Tabla?
5: Good morning nila. No?
6: Ay!
5: Balo, basta mo ito, ha? Basta.
6: Nabi si Tim, siyong mo, no?
5: Oo. Ang nami, gali ko, panglakan mo mga extra rooms, ha?
6: Nasab tindo ko pala gani, why na kwarto?
5: Salas lang. Sana
6: lang. Salas lang na nga. May droga mo. Don't cut blood.
5: Good morning lang da. Now,
6: ay, by the way, kay Bible dyan, tanyo ko lang kadali. Belated happy birthday sa cousin-in-law ko sa Silay, kay Christina Villan. Dayten, belated happy birthday. Cousin-in-law ko, cousin sa side ni Gina.
5: Gali ka. Diba yung aga da, no? By the way, pwede ka muna comment na ka muna, no? Mamangkot kami ni Kakipay, Eric, sa inyo, no? Kung happy birthday kay nung Franji. Oy, si Guard.
6: Ang atong Guard?
5: Oh, kay Franji, ah, Herminado, happy birthday.
6: Happy birthday. Tingalaw kayo na pagbukas sa gate sa akong kagahon, gamban sa lutsal. Hindi ko dumayong mudot, ha?
5: Oh, nag-ilis na subungang, kung ako na si Anakis ba, si si Dads, Bomb Granada, isa kalupok. Subong damo na kalupok, Herbalite nang ginauyatan niya. Na 45 lang.
6: Kagkun magtiro siya, sure ball.
5: Tanda kami yung teleskopyo ko, no?
6: Tatlong isda ng magazine mo.
5: Grabe. Di, subong na ginabala ko na gani si Itan. Di na siya magluglahog kay, ano?
6: Si Unang, ang tagline ni Boom, si Unang, sa
5: iyan
6: ang program. Isa ka lupok.
5: Subong niya paarak ang lupok.
6: Hindi, lain.
5: Ano na?
6: Subong niya lain.
5: Anong baliya?
6: Napakitlooy na.
5: Anong baliya?
6: Tiruha ko, Boom.
5: Ayo, amo na lang bago, subong.
6: Tiruha ko, Boom.
5: Ay, kasadya lamang, mga K-5, no? So, grabe, ah. So, this time around sa atong program, mga K-5, check tala si K-5 Wilson, no? Sa atong trivia karon, di mo na nagaling ng tinaga nga orangutang. Ano, ha? Orangutan?
6: No, orangutan.
5: Hindi mo na, it's another
6: species of
5: species ang amo.
6: Aman, amo.
5: Monkey amo.
6: Mga
5: si pingpungko. Kaon banana. Dunom na sa bata ka. Saging luto. Amo na karon ng trivia ta. Trivia ni sabot orangutan, no? Sa mata sa K5, we check ta si K5 Wilson. Tutukan ta rin subong aton mata sa K5. Bisitahan niya rin isa kapuste na doon nagagawa ko rin yaya tubig. Si kung miracle na, ano na, may pambansang bubon ang iya kalibertad mo.
6: Tapos na si pambansang bubon.
5: Thank you, Gitsa. Ang office ni Mayor Greg nagbulig to. No? Kaya gibisitahan man nila. And
6: naman ni saya.
5: Ha?
6: Lain naman hindi na ipababa. Di ba ba siya bubot to? Itong nibuliga mo sa
5: office. Negros power
6: niyo. Hindi naman niya ako ni poste. Mahiwagang poste naman eh.
5: Ang mahiwagang poste. Nyong, nyong, nyong. Ha?
6: Tanaw itong mahiwagang poste naman.
5: Check the this time around si K5 Wilson Villana na kastabay na sa line number 1. Ah, nanungod naman sa mata sa K5 sa mahiwagang poste. K5 Wilson, good morning.
7: Good morning, K5. Dahil sa Kevin Eric, may hagan, you know, but hindi kita na makalay. So, kay going sa may Bacolod City Government Center kay launching sa buong Bacolod City Film Festival. But, Amera, kita
5: sa... Ano sa buong launching sang?
7: Sang Bacolod City Film Festival kay Fire.
5: Ah, may film festival ang siyudad sa Bacolod. Di ba yung... Si Berto hindi mag-intra? Eh, doon director naman eh.
7: Ayan, ano?
5: Ang director man sa pelikula, si Kipay Berto, hindi siya mag-intra.
7: For Bacolod, no, resident? Ini sa
5: PK5 Agad. Taga Bacolod naman si Berto?
6: No, Bacolod na
5: taga Sumag. Paborito yun na nga lugar katambayan. Gin Sumag.
6: Sumag.
7: Singkang Airport.
5: Singkangle. No? Singkang kag Sumag.
7: But anyway, Kipay Agad, no? Ang impadangat naman sa aton, ining isa ka reklamo kay tapos na tsakto gina no nakita ginaton ang maayo nga bang
6: pamaagi
7: na 111 problem at the time ta kay El Jana after ma-resolve naton ang Libertad Public Market isa naman ta problema ang pagadalo naton
6: sa pagpapakita. I like this one.
7: Ining ginareklamo nila nga poste kay El Jana diri ini sa bahay nga may murgo sa likod sa 88 Balato.
6: May wagang poste sa Danny Wilson.
5: On ginapakita mo sa buong by the way sa tagpalamati ta. Gina-report ni kay Pai Wilson na mo ining mahiwagang poste. Tumuran sa dalan.
7: Poste sa kuryente, pero hindi kuryente ang gagawa. Tubig.
5: Sa babaw yung kuryente sa dalam yung tubig. Gura, do. So yung sinaw sa tubig kay Pai Beric. Kagkasulog pa. Sulog pa.
6: Ang panawag siya sa mga tigulang ga-arimbukad.
5: Ga-arimbukad, gid.
7: Sige na reklamo, inakipag ko dyan, kasi nag-post ina sa sangbaha, masagyapon, sa area ang ita.
6: Sa DNA dapit man?
7: Sa may likod, sa tubang, sa Lamart, kung ano mo tubang, sa Lamart.
6: No? Di napit niyong Lamart, Lamart ni.
5: Di sa may barangga, pakanto sa Nobla, barangay 10, sakto na?
7: Yes, yes.
6: Ah, okay, okay, nang gamay na nga ang bayan.
5: Nobla, kundi halin ka sa, halin ka, sa provincial hospital, maduro-duritso, kakakipay, Berek, pagtabog mo sa gas, hindi pa kakalabot. Pagtabok, kundi haling ka provincial hospital, may stoplight.
6: Okay.
5: Pagtabok mo stoplight pa kato sa reclamation, amo na da ang letter L na, no?
7: Gatuslaw, Burgos.
6: Okay.
5: Sang-sano pa ni kuno okay. Nagatubod ka kay Paiba Wilson?
7: Base sa aton, sining reklamo.
5: Budlay ni kayo, hindi pa meri. Kaya kaliyon mo niya, puste. Kuha ni konsenta.
6: Pambalik na yung voter.
5: Iyan na yasang negos power.
6: Yan nga po sa pusang bala. Yan ang budlay niya.
5: Kaliyon mo, ginigaling puste.
6: Yung mga pambalik na bubulang bay nila na yan.
5: Pero anong duda nila? Yan mo ni ka, di nagaling ng tubig sa gripo o sa tubo kung base sa kanal po galing sinaw o sunaw?
7: Tubo
5: kay Pabal dyan ay kasi Eric. Reklamo si Kipay Eric, ikang
6: hapus-hapus ng bala. Kasama sa inyo. Budlay na niya. Ang hapus-hapus lang ah.
7: Kipay Eric, ang pamangkot, karong kung sino nang maako, si Negros Power pala, or kung si Pasibang Pre Water.
5: Ang natabo galing, nag-ilis puste, halin sa kahoy nga puste, inilisan nila sang simento, bla concrete. Natandog ro nila ang kwan. Ati sa dyan na dito luan na yung mga
6: natandog ang bugay.
5: Liga, ako ga pamunong day, kay kundi gamay ang puste. Ato yun ako, tubay siya mo. Lampas ko ng tubo.
6: Yan, natandog ang bugal ng tubig.
5: Nagpuswa ko.
6: Ang hapus-hapus.
5: Ang akong suggestion, Tani.
6: Kapudlay siya eh. Kapudlay.
5: Pag-amunitari ka kay Pabere, kung nagpatindog ka, kag may tubo, tawagan mo si Basiwa para at least mga proteksyonan da.
6: Di kay Hidugay po na yan. Gadali kami yung kontraktor kami mo.
5: Ha? Hindi, ati tanawa na sa buko. Grabe. Nagtuburan bala son, nagapuka-puka ko sa mga isda
6: pa. Gapuka-puka.
5: Gapuka-puka lang tubig, so no?
6: May hitbahay siguro sa panbala naman siya puka.
5: Oh, galing ka?
6: Ay na ano, di ka muna yun eh. Wilson, paano ni Sulbaron?
5: Paano na nakalabot sa tensyon sa mataas ng K-5, son?
6: Son? Kabudlay si ni ang hapus ng bala. Nagigati ang mga poste kay Hilay, aposto. Mga tubi, mga pamansang bubon na aposto lang to ya, Wilson.
5: Son, paano ni siya, paasin nung nakapanugin si ni Saton, son?
7: May residente lang si El alias Junjun kaysa sa dyan kaysa sa ere. Nadiraman sa palibot. Wala nga nagatine. Sige, kinakahangawa niya kay pati po na magdalatan ng tuwang kuryente. Tala dira sa tubig kaysa sa dyan. Never man siya. Never man siya nag-dare kaysa sa dyan. Nga tandugo na kay pati. Wala tuhod pa.
6: Di ba? Bunlay niya Wilson.
5: Bigay niya kagi. But si ganun subong. Nagdubli ng negosyo kani gross power. Luwa sa kuryente. May tubod siya tubig sa dalong.
6: Ang masubo si Nicky Pavel dyan na kung magpadayon ini tubod nga tubod ang gatahos ang tubig.
5: Mahuyang ang pundasyon sa pusti, matakilid naman eh.
6: Na,
5: correct, correct. Dako nga punto. No?
6: So this should be addressed ASAP.
5: Duwa nga, tuntaw, ganiya. Oh. Negros power, because may endanger ang pusti nila, ang punto ko ba sa mga ginatanong na talis akong traktor, kita yung ginadamay linya katub. Katubo ay ginapagalungan da.
6: Masyado gani i-contractor kami iya.
5: Kadali,
6: kadali you know? Kami yung tapos ni.
5: Kaya itong ipakita ni, tani pakita balatan before ini siya napatindog, amo ni itsura sa kuano?
6: Atong before bitan
5: before
6: na itan before na yung before. Ato blang sa map ara.
5: Ara ara ara.
6: Ma- di siya napit,
5: ara mo nang naman nang naman. Ara ara ara.
6: Amo na.
5: Oh. Ara ka kay pa berko ginislan no, ginislan.
6: Ginislan. Natandog ang buga.
5: Idi idikit bitu tan, idikit bitu tan.
6: Napit napit balatan. Na, amo ni
5: before. Ati amugid siya.
6: Amo na siya. Ang before, amo ini. Subong, nagtahos ang tubig kay ginbutangan sang dako nga posting nga bag-o nga siminto. Natandog ang bugal
5: ng tubig. Hindi ara pag yapo ng isa kakahoy nga tupad yung nga poste. Yes, pero ang isaging kakasya to, siya na niya guro sa mga telco.
6: Telco niya kay gamay.
5: Ara na bilhin pa ng gamay, oh. Pero inis lang itong taas babaw.
6: Tikid ng kabok, inis na, natandog ang bugal sa tubig sa dalong.
5: Sini nga, nagayon po kuwit ko, hindi nabasa ko. Amo na ginabasa, hindi ko halakoti, kaya gabasa ko. Tiyan mo na nila kutihan sa'yo bumasa.
6: Kutihan kin bumasa siya, tandogin bugal yan.
5: Tud ka.
7: Nakita ko man nga ni Kevin Beljan, actually pag-light
5: ang sugila, amo na blagi ng bulb, la. Nga ako ng imo-imo, bla. Ang ako, hindi na di pag-ilabti. Yakot-kot ka lang imo na yan, tasok ka lang niya sa imo.
6: Pero kaya kaysa, lain man.
5: Sige nga, isi mo pagtasok mo, dala kaya pang uhit ni sa iban.
6: Lain man si Banya. Sige, imo na ako naga kaya ako makunhapon. Pagkagabi pa doon, lumihan na ba maawa? Diyan mo na lang mudlay da. Diyan mo nang guwaya ho. Diyan mo nang guwaya.
5: Ayo, pang klase, no? Wala pa rin naglinong? Tison, ano ang matabo si Nis? Do, ano na ni Kalawig? Gamon yung sistema, di?
7: So, no, di sa aton, sino nga tagreklamo kay Fabel dyan, isa pala magkabulan ang Fabel dyan, kay Fabel dyan, kagali na kay Pitigil sa blabag there nga magtantog na, kung may kurente, wala, amo mo lang na kinakahawaan, inaasay pa dito sa nabaha, kagay na tsakto na kay Fabel.
5: Pero ang volume sa tubig, son, kamusta gamay malang, o baskog man?
7: Baskog, kaya kaginaukay niya ang balas kay Fabel dyan, kay Fabel dyan.
5: Imagdugay kay Fabel dyan, mauubos na nakalkal ang balas, mauubos na
6: ba? Kay Fabel Wilson, ang isa sa problema sa dang area, ang mga carwash boys, wa isang sag-uban sa tubig.
5: Ha?
6: Punong-puno nga, talang danay, para magdamo-damo, butang ang tado, tabla, para nga dra lang mga carwash boys, kaya mga badyaw, at least may mga mababansang paliguan naman kita.
5: Pero naglumot na malaki pa, Berik, tanong wablaw, nag-itom lang kwan sa tubig ko.
6: Binula na ganit eh.
5: Binula na.
6: Di sino bimobras ni kay...
5: Di basta, no? Sa mga friends natin sa Negros, ang aton mga friends sa Negros Power, friends naton sa
6: Prime Motor.
5: We're just bringing you this report para at least makalabot man sa inyong atensyon, no? Na nanungod sa inyong problema. Di sige, son, tanawanta ko na naman tabo diya, no? Tanawanta ko, bala, day one ta subong, tanawon naton kung pila kadlaw ka makalabot. Ang imuon mo gidya, son, basta mayam mo ni, bisitaan mo gidya ang basiwa, picturean mo kagipakita sa ila. Para at least may resibo, tabla ka nagbisita. Tato karma, magbuno sila. Ang key niya, lalangyak balita. Ay, ganun din kanto sa opisina.
6: Si Bal po sa atas, may bago nga.
5: Ano naman ang bal niya?
6: Nga, amuning nami sa aton, double purpose, kuryente si babaw, tubig is dalom.
5: Okay man. Di man malain, ha? ang lain lang di galing kay... usikan ta tubig blacky paberic kay kada mo sa mga uton naton ga super ko lang tubig mo di ba grapo sa labas atin nara nagrig ko usikan ta lang ha son thank you balikan ta by tomorrow son
7: sige kay pa jan mo na dani ato sini nga mata sa kay pa textile no sa aton sini nga mga nagapamati da basta pagpaliko-liko tira iti kinanay kay Basit Magkirig, dira kay Pemansan, kay Pem Eric sa dalong sa pustay bala. Rote, mga ginakahangaw, ang sa karon ang madabo ka volume sa tubig, kasi hindi lang ni isa, no, madamo pa sa nga tahos, no, sa tubig sa bala syudad sa Bacolod, na siyempre kinabaydan, manggiapon sa tagsatag sa kakonsumidor, dili sa syudad sa Bacolod, kay Pemansan, kay Pem Eric. So, yung nakabalita, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3 Bio, kag DTX, sa Coffee Mix. So, punta to, sa K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News Affair.
5: Thank you so much, no? Check tanong ito guys, K5 Red, kung okay na. Halin sa tubig na nag-iilig sa punong aposti ka ng Gross Power, ang mahiwagang posti para wag lamon ni Kipay Berikson eh, no? I hope that magaan ini atensyon because kalugun sang tubig and obligation man ni Abi sang ano ah, no? Sang mga utility provider ta, public utilities nga i-maintain nila properly ang ilang facility kay nag-apekto ni Kipay Berik sa pressure sang tubig mo.
6: Apekto sa pressure and it could affect even the integrity of the poste.
5: Ang poste. And the other hand, it can even affect sa billing ng tao kahit mas anon talang no water revenue mo.
6: Ang namiis ni siguro kung anong mahimo, basi kung pwede anong makutkuta ni Primoter, pero ma-assist ki dapat si More Power.
5: Kung ganita ni, si Negros Power.
6: Negros Power.
5: Sang panahon niya ginapatindog nilang poste, wala man ang lamilinya katubig na mo. No,
6: nagahinay.
5: Tani, nagpanawag sila sa kwansi nga, pero iba, anong himoon, tani parin din naman matandog.
6: Kaya ba siya, rin siya alagyan.
5: Ang pananaw ko, naigo ni.
6: Naigo. Natandog ang bugal niya.
5: Aha?
6: Natandog ang bugal niya.
5: Eh, hindi man natandog nga sa aga.
6: Namunay.
5: Namunay. Sa aga.
6: Sa aga,
5: dispatsadora. Sa gabi, siya ay bonggang-bongga. Do, aning batong bakal.
6: sa aga, kuritan mo, pagkagabi, pustihan mo. Tiyan
5: tapos,
6: mo niyo, dito ba siya?
5: Magtubod tubig.
6: Dito, ba sa akin?
5: Tingnan may dulong pa yung pamahaw nga aman to. Kaubla. Maglinong ka na.
6: na. Tapos na.
5: Tapos na niya.
6: Tapos na,
5: now,
6: tapos na.
5: This time around sa aton, sa liga pagpangalagad mga ka-K5, halin sa poste, mahiwagang poste, at least we open this matas ang K5, ang first episode, ang una naton nga episode na nungod sinisa problema, sa poste ka nagatubod ng tubig.
6: Yes.
5: Now, sa iluhan ta naman, ari naman na nagap, I don't know, kaang kabuhis ang tao, duwak bagay, K5 Eric mo.
6: Okay.
5: Di buenas, di malas.
6: Okay.
5: Ang nagadalaog sa luto, di buenas na.
6: Buenas na.
5: Ang mga nakajakpat, buenas na.
6: Buenas na.
5: Pero kumiguan ka kilat, pag tani malasan kagid kagid pabiri.
6: Pero may iba siya, pag kumiguan ka kulos ang kilat, di buenas man, kakapin pa ko makuha mong trabong ko.
5: Agli ka?
6: Mayang balanon mga tigulang.
5: Nga mga trabong ko, kayo mo yung nabalanda. Kaya
6: mo na tigulang, pag igo kulos ang kilat, kung may igo ka, kundi ikaw ang end of the line.
5: Te.
6: Tanawon mo kuno ang punta sa iniguan mo kay may trabong ko
5: makulma. Abi ko na at the end of the rainbow ya miara na golden teapot.
6: Amo nang inakanta ni Robert Pacardo kay sa aga?
5: Nga no kuno?
6: Kay naga parking sa tungod
5: ng dalan. At the end of the
6: rainbow sa ko na ano ka na ang pawan ka nang hindi ang rainbow bla. Naga video sa rainbow. Ato nga dalan sa rainbow. Ko na no ka kadra isu dalan. Dalasa ka na sa bus lakyan.
5: Amo gina masubo-subo.
6: May trabong ko pero may naigo kilat, disgrasya nga dako.
5: Grabe no. So i-check ta si Kipa Brad Salgado, nanungod sa ring isa ka mananagat, no? Gakon sa ring samta na gapangisda, ini siya ang naiguan sang kilat.
6: Lain yan umigo kay Rani.
5: Ha?
6: Lain. Ti igo siyang kasag ng hiyaya.
5: Blue crab.
6: Igo siyang kasag.
5: Pero dalon ta na niya, duwa hunta ni, no?
6: Okay.
5: Ah, naiguan, isa ba no? Duwagin mo ang ibi magaluna, subong niya ga gakuriit ang mga blue crab padong tani.
6: Mga catchers eh.
5: At the same time, industriya sa blue crab nila, piktado.
6: Piktado.
5: Naging cut niya sa Amerika ang pag-battle sa supply tao.
6: Because last year, at one point in time, na-document, kasi ang panguha sila blue crabs, may nakuha sila ng dolphin. So, nangakin si Amerika.
5: Okay.
6: Ngayon, hindi niya pwede. So, you violated the blah, blah, blah.
5: Ah, muna. So, as a result, subong, nagapangita pa maagi ang LGU sang, sang Ibi Magalona. Paano nila mabuligan? Ini mga apektado naton yung mga blue crab fishermen. Yeah. Ano pa daw tanan no?
6: Ang blue crab catchers nato.
5: Oo. Oh, nga paano mo sila mabuhay kasi una ya kadasig sa industriya subong naginay. Ano brand na lang nila is nag-eat all you can sila.
6: 300
5: pag gusto ka na kaon.
6: Oh, tapos sa, sa kilid kun may eat all you can to sa
5: oh.
6: Sa salon, may mga drug company ari si Guadio.
5: Mm. Kaya para sample. Hindi ka kay basic kung mga high blood sila na sobrang kaon.
6: Tatani sa pool.
5: Nga, kwan niyo, hari si Lolo mo. Lingan mo si Lolo mo sartan.
6: Hari niyo. Mga ka-K5, hindi gid magkalipat ang aton DTX 500.
5: Mayo, no? Makamuli, hindi para makamintinar sa ibo blood sugar.
6: Sa ibi magaluna.
5: Galikan. because of eh check ta si Kay Pabrik. Unahon ta diyan yung nakilata yung napatay ng mga ngisda. Nanuman ni nga swerte iya man. Kag ano na tabo to sa block crab nga it all you can. Kay Pabrik, good morning.
8: Yes, good morning, Jackie Pagliao, John, Jackie Pagliao, Eric, and sa atin sinima katang palamati sa programa ng For the Los Pueblos.
6: Masubo na
8: po nira sa Gabiernes, Gadlao, Julio 31, nira kita kapasado las 3 sa hapon, sa isang abunanagat ang ginigo siyang kilat, Jackie Pagliao, John, Jackie Pagliao, Eric. Dini sa aga, sunod yan, Jackie Pagliao, nato, actually, ang plano mo lang nato is tanawon kung may ginabaligya, nira kakasag sa may barangay tumungtong, kaya sa tawag ng pamangkot kita kina Meljana may nakuha kita nga may naiguan sa kilat ang balgari sa mga tao dira ya do malas naging kimanti sa isa kalibo gurun hindi pa na maigo sa kilat ng isa katawo pero
5: iba niya nagdaog sa luto siya naiguan ka kilat.
8: Oh, kag ang impormasyon nga nakuha nato dira kina Meljana ang kadakuon sa kilat do amo-amo kuno kadako sa puno, blasang lube. Ako nga nakadako. Ang iba nito mga ugat na kadako eh. Pero ang pagsaysay sa aton sa mga tao dira, amo-among ikadako isang puno, isang lube.
5: Sunog din ang tao? Sunog din ang naigo?
8: Oo, sa ulo din yan naigo. At kinamil dyan. Kag sunog na isa ang nagasakay dira sa Maruto. Tatlo sila eh. Ito si alias B-Boy. And then may duwa ka tao pagid lalaki, isa ka minor di edad kag isa 18 anyo. Kag ang tupad lagi ni Alias Biboy kay Kevin L. Jan, amo ni si Alias lagi edad ni 14 anyos, ang distansya gordo mga isa lagi ka dupa kag naiguan ini sang kilat si Alias Biboy, grabe ko nga pala mahulay.
5: Yawas na migo, yawas na maapektuhan.
8: Nagkuhan man sa kunwara ka batsag man sa ka doon nagpanigaya sinigalawas pero ba ayun lagi niya kay wala isa maiguan sa kilat kay Mel Jack wala wala sa inyong ugat ka makalabot or makakonektara sa iya sinigalawas kay mati sa maiguan hindi sa kilat si Alice B-Boy
5: di na yun natabo na sa tunga lawod o kundi si God
8: sa may higad na sila eh kay nagasakay sila sa Maruto gaplano na kung tali kay Mel Jack
5: nga ano oras na tabo ko no kay Five Red
8: dira sa aton sila nga ginapakita dira ka baktaw di kayo ML dyan dira gid na tabo ining pagpagilat
5: ining may nagapanampu ay ni dira na yon.
8: Oh dira dampi nga area ka kayo ML dyan
5: kag
8: sang aga nakakuha na sila sang Pasayan mga sobra palabang mga isa ka kilo kaya kila sila nga trabaho kapag-uwa sa Pasayan kapag-uwa sa Kasag at kung isa tiba may makuha ba sila nga isda pero ang ila sila nga priority is makakuha yan sa Kwan KFML dyan sa Pasayan kag Kasagid niya eh kaya daw hindi kinabakal kanto ang isda ang Kasagid among numero uno dira pero galing itin during that mga pasado na stress nagbalik ini sila nga tatlo sa laudo ginatulod na plaka nagsaka naging iya sa may Maruto o motor bangka kag nag gwa ining kilat yung FML dyan. Grabe, kakulba sa mga tao mo. Pagka palatito nila, nakita nila kasunog ang lawas, ang bayo, sila siya gabik, diba? Kasi alias ni Boy, kay FML dyan, 48 anos, residente, madara sa lugar. Sunog ang iyas ni nga dugan. Sunog ba ng iyas ni nga tiil? At the same time, ang iyas ni nga ulo ng gitong gina kay FML dyan mo. Nagtiskog yung nagkireg-kireg ito ka bula malang yasin ni kababa tungod guro sa ituman kataas kibultahe tungod kilat ang nagigo sini sa iyaki kilim Eljan so nagigit sa palagang pamahaw pero nagailig ang yasin ni nga utok sa kilid sa sa nagigoan sa kilat at kilim Eljan so ari pamatian at pamatian ito na bayan sa payag ni Rolando yung abyan sini sa biktima sa nagigoan sa kilat sa Biyernes Hulyo 31 dara sa may banwas ng inibagalona yari
9: ano pagkakita mo sa naigo sa isang kilat sir?
10: Tumbasa dyan eh.
9: Tumbasa? Ano pa na kilat nga nakitaan mo?
10: Wala man ko siyang nakita. Pero basta pag nilupo ka lang, pagka-igo, tumbasa dyan eh.
9: Di ka muna sa time nga nagpag-igo sa kilat?
10: Ari kami sa kilat, bye-bye.
9: Mag-estimate mga pila ka metro na ang distansya, mga 10 metros, 10 metros?
10: Mga doon sa dira, kura sir eh.
9: Pero sa gin-igo sa isang kilat, matupad siya nga bata.
10: Oo. Oh.
9: Huwaya na igo?
10: Wala.
9: Balik pala sila kami lugar sa Maruco?
10: Tatlo.
9: Tatlo? Mga nuras kayo at tabo?
10: Oo, mga last stress sa nga po.
9: Pagkaigo sa kilat sa iyakin, palapitan niyo tayo, wala pa.
10: Wala kay nagpaigad sila tapos ng muligan lang sa namon tuwang para dalon sa ano eh, sa service para dalon sa ospital eh.
9: Ano nakita mo pila sa lawas siya?
10: Ang nakita ko na pila sa sunog ang lawas siya kag may ano di may gusto tong ulo eh.
6: Uy.
9: Kung na mo posible nga ang kilat ito git tumupa sa ulo niya kiti.
10: Siguro eh, or sa lawas, siguro sir eh. Kaya sunog mo, way na ni bayo, way na niyo, sunog niya tanano.
9: Sunog pati mga bayo.
10: Oo.
9: Wala man sila nga doon ang mag-private doon na dula ang kwa na kalimutaw na lang makita.
10: Wala na. Kaya pag-abot siya din, namirsa na lang sa gamba. Namirsa na lang sa gamba na lang tugurong last bit siya man eh.
9: Doon nagpanigraan na ng lawas.
10: Oo. Oh.
9: Pero kita niyo pa nga doon na bato pa sa?
10: Oo, namirsa pa sa mo. Eh, last bit na tuguro ito, simpre blama. Sino mga tao mabuhay nga buslot ng ulo mo?
6: Kirig yan ng guruto.
9: Ibalik mo baga pa daw, segundos lang ang dulaan sa kabuhay tayo.
10: Oo, segundos lang.
9: Kilala mo na sa naiko, sa kilat. Ano na pangalan ni ganit?
10: B-boy.
9: Dugay naman siya na nagpanagat.
10: Dugay na eh. Gagmay pa kami, ano panagat na nasa?
9: Kumbaga pa do alin siya pagbata, i-adrigid siya sa, ano nga purok ni ganit?
10: Banagan.
9: Banagan?
10: Oo.
9: Dugay, adrigid siya kibuntan.
8: Kapayag di Anes Rolando.
6: Grabe, no?
8: Look, kiri, kaya ulo. Yes, kita Eric.
6: Sakam-sakam, kaya siya K5 Red, gali?
8: Oo, sakam-sakam, kaya siya. Ahay,
6: kaluoy man.
5: Ikaw, ulo, gidaway ka na yun. Sakam, ang impact sa K5 Red, kasado na kayo.
6: Ang oriente.
5: Taas mo tayo na.
8: Yes, sir. Kaya sa informasyon na nakuha ba natin, ikaduha na nakuha ng insidente. Kaya ang ula, dira ka natabo sa itong 1994, 1995, taki kay K5L.
5: Dugay na.
8: Balod, lawig na siya. Dira po, gara ka dito, yan sa may lawod eh. Bali, nagapangwa to sila yan sa kasag dito. Mga 1994 pa to yan ang mga tuig, kada iguan man sa kilat, patay man to ang K5L dyan. So, mga masobra naman 20 years, ang natabo, iniluwat, inipagpagilat, pero gali kiti, damo na sa mga tao na eh. Sa muna, jutay pa lang, pero sumang tingadamo na mga tao.
6: K5 Red?
8: Ay, pinapahanugdom, yan si K5 Eric.
6: K5 Red, K5L dyan, ang kilat na mag-strike sa iyo. Ang isa ka kilat nga mag-igo, nang kakakurit, kitsa blan, that's 300 million volts.
8: Wow.
6: Ang haboy niya. 300 million volts or about 30,000 amperes. Amo nang iya nga power sang lightning kon mag-strike siya inang gakurit gid. Ti kon may maigo nga tawo amo ginang kilat nga gakurit ni bla. So that's yes, more or less 300 million volts kay 5 red ang gaigo ang dalas nang voltahe.
8: Yes, correct. Kag diri pagin kita mere kining minor ding edad ki tro si Anios kay lalaki gati isa na kadupa sa San Manila. Grabe ang pagpangabuyo kati sa condlife ta kay Pan Eric kay kung may ara lagi di sa do ugat bigan kilat kay dalabot ni ang katro si Anios patay man eh. Kung masigani ubos sila kiting isa dito lang dapis may punta pagin sa Baruto ang ginaposisyonan sini sa biktima malapit sa makina sang pambot kay K5L dyan.
6: Dugin amag.
8: So, siguro, dugin guro yan, target sini sa kilat, dyan sa makina sang pambot. Oo.
5: Natabuan gid siya kay K5L. Actually, kung si Wilson, pa based on study, mas dako pa chan sa may guan kilat sa manawag kasuluto.
8: Pero galing kiti.
5: Importante yan sa ato, nakakaunt na block club.
6: Inasubra pa na sa kilat.
8: Ganyan
5: eh. Subong ti ano may kabataan pa ni siya, kaki 5 Eric? Kaki 5 Red?
8: May duwa rin siya kakabataan, mga gagbay pa ni, ang munong masubo, kay tinig-eskwela pa mga minor edad pa ni kabataan niya ng duwa kabilog, ti ang iya sinig-asawa nagpadulong man sa may inimagalo ng LGO, nakapadala naman sa bulig ang alkalde, Mayor Matthew Malacon na kitang Aljana. Galikiti ang babae ng kabataan, ang asawa ni Kuro magkatinguhain, pamamuwi ang iya sinig kabataan ng kitang Aljana, K5 Eric.
6: Ngayon man may imos na.
8: Talaga. Ang party niya sa Sabado Nights pala, Eat All You Can, Blue Crabs. Madabo sa mga pumulo yan, nagpanulong dira. Kagati siguro more or less, mga isa kalibong, hindi mga tao, nagpanulong dira, mga crab lovers.
6: Kaya, sa diingin butang kay Five Red?
8: Dira, sa may public plaza, dragin butang ni Mayor Matthew Malacon, upod man si Vice Mayor Marvin Malacon, dira sa plaza. Una, 400 kilos lang. O ganay ka nakita, nila nga doon kadamo sa tao mo nagpalagas. Mga 800 kilos, taran sa mga blue crabs, ang ginprekoran nila, kulang yapon na kita Mel dyan, na kita Eric. Kag tignan buta, nila mga lamesa, kag ina siya naghatag isang 350 mil gabenta para iya sa LGU, matsuno sa kay Mayor Matthew Malacon, in ini gigahatag niya sa mga crab pickers na ito din nakapuntuhan sa krisis. Timati, junto ginban sa pungsa ng Estados Unidos, ini pagpasunod sa talaga mga crab products gikan sa Pilipinas. Although may arah lang sa mga dokumento, siguro, nagpasalig man sa ato, nalampot mo natin si Board Member Attorney Bambi Di Pasuka, 3rd District, na Board Member sa probinsya, na nagpasara sa aksyon isang resolusyon eh. Nga good to be pamangkuton kung ano pag ng mga dokumento kinanglanon iyak ng probinsya nato na good makakomply kay Kitan Eljan, kay K-Pine Eric. Kagatik, magbalik na naman sa Sabado, ining Sabado nights.
6: Paano ni K-Pine Red, mapungko ka, bayad ka 300, tapos may galibot lang ang mahatag si Mukasag. Ano ang patakaran? Kay K-Pine Red, dyan gintiksan ko si K-Pine Red. Liko ano dang blue crab. Gintiksan ko sa ulaunang, balusan niya ko la city sa kami. Niya kasaban si Imo, ganda mo kasag, di pusmala. Niya ano, putsanta na lang kahaw. Niya kasaban, doon kay pamangkot. Kay Pibred, ano ang patakaran kung mag-intra ka na, kung mag-kwan ka, mag-unleave.
5: Every Saturday na na kay Pibred,
6: kung sa sinila na. Kay
5: kaisa lang ni Guru, ba si sunod, why na?
6: May sunod-sunod pa na eh.
8: Actually, sinigid lamang bulan sa Agosto sa next Saturday ni Ara, pakikita ni Eljan.
6: Di malakadto kami ni K-5 Eljan, paano? Anong himuuna mo?
5: Pa-register kami, ano, mapa-online ano kami, mo? May online registration. Or kinanglan naman, magpa-reserve ka ba pa-booking lamisa?
6: Kinanglan ka kitalon?
8: Kung matapunan ka sistema, ya, basta gano'y K-5 Eljan, libre niya kay Vice Mayor, marabin mo lang kung basta K-5, ya.
6: Bumahuya, matami, dala pa kami ng plastic bag, malibre pa.
5: Mabayad lang
6: yan. Mabayad lang kami, ah.
5: Okay na niya kami, ah. Total, bulig tabali sa mga mangyasda mo. 150 kay K-5, Eric, 150 ako, okay naman. Pero pwede kaya red, ang imuamot sa amon, gatong, mas mahal yan, gatong, ang mara sa blue crab.
8: Gambal kito dahil si Mayor, kapag sa K-5, libre.
5: Morning Mayor, ah.
6: Di ano patakaran, may pag-abot mo sa gate, mabayad ka lang 300, then you go inside and everything is free?
8: Mali pagbayad mo dira sa gate, 300 pesos, mangita ka dira pulukuan, tapos ikaw dito makanto sa ila, sinaga crab station.
6: Okay.
8: Only ang kasaan, pero mabakal ka dito, rice and soft drinks. Doon mo na yung sistema, kasi ng LJ, kung maubos naman ang kasaan, gabalik ka naman dito sa ilang crab station.
6: Okay.
8: Kuha ka naman to sa paper plate, kinagaulod sa kasaan, ka mga tambok, kasi ng LJ.
5: Okay.
6: Ano ang tambok? Ang kasag o kung tupad mo to ng ligad ng gabi?
8: Ang kasag
6: sa patanay ay
5: wala pag ibutan siya rin sa langal.
6: Hindi kaya tupad dyan. Ang tupad dyan mga midya sa bakulon bla. Tupad dyan si Carla.
5: Hindi mo. Patama mo naman si Carla. Sexy na iya.
8: Oo. Basta ka po dyan mga kasag niya. Matambok ito. Gambal ito si Mayor Malacon.
6: Nami.
8: Kanto lang ito. May ginapagluwas sa Macaon. Madala ka timawa. Take out. May ara dira sa ginabaligya ka mga do large size naman yung mga kasagat ni Fidel dyan sa 300 sa kilo na luto naman siya. So ang presyo karoon na siya mga 150 to 180 do dira sinapura ni Mayor ibaklo na sa 300 agad makabulig ban sa mga crab pickers na
6: daw fundraising na lang lidayon.
8: Yes sir. Daw mo amo gina. So malipayon gitong mga crab pickers kumanti biskit pa paano
5: crab pickers
8: ang ilas ning benta. Kagati, may mga estudyante pa ng iba, ng mga nagpanguha sa kasaga kita ng Eljan at kita ng Eric eh. So dito,
6: abi mo, Red, naman, sa Kalawig din namo ni K-5 Eljan, this program lang. Subong pa lang kami nakahistoryahan na yung pasigihon kung tayo namon report malakat kami na isa sagwa. Kaya gina ginagutom kami sa tanaw sa kasaga.
5: Sige, dumapas lang ko itong galing.
6: Dumapas kami na
5: galing kami ka sa badom lang ni. Sige, Red. Ang punto di wala pa sa pamagi magluwas sa Amerika. Wala na sa ibang yung pwede maligyan sa blue crabs tao. Dapat tani, ang may-arang yung kita in charge sa marketing siya ni, no? Just like, kung nagbaligya tas ng turismo, so why not sa ibang yung mga nasyon kung sa Amerika hindi mabaton, basi sa ibang pwede ni?
8: Well, sila yung dapat hindi magtinuwa. Ganit yung email dyan ang ato ng sila yung national government. Hindi. Kaya ba't nara, managkalapituhan sa Mindanao pagparte man sa lower Luzon area kahit yung email dyan.
5: Mala lang sila na yung masako pa. Masako pa ang national government.
8: Ganit, ba't yung email dyan?
5: So, program yeah. Guru Basi, kung may padala mo ng emisaryo ng administrasyon o no, ang gobyerno para matutukan kaya mabuligan mas sa market sa kasagta na makaluluoy man sa mga tao.
6: Hindi, pero modesty aside, no, kung ano, maling sitwasyon na iya sa kasagta, kung ano, I like this idea kay Fiber Jan. Mm. At least makita po lang daw ginapaminsaran man.
5: Di actually, ni mo ining initiative sang local government unit. Because why gid sang pa, why na sang pangguasin ni Blado ay paliwansan para maligyaan ang aton nga. Why na eh?
6: Ayaw man ah.
5: So in order ka bisan pa paano kay income sila pila 150 sa isang gabi, hindi naman lain na para sila.
6: Oo. Nami man.
8: Kaga ginagot-got mo din siyang LGU kaya ba't ining mga karantikers na ito nag-supply siya kasag sa mga Pilipino man yung muna sila gandala dito sa mga Estados Unidos. Sa nag-abot na ang krisis, yung problema, gobyerno na lang, wala na mga negosyante or kapitalista dito sa kasag.
6: Ati normal na, don't expect them to join the misery.
5: Ang maluka kay Five rin. Sa yuhum-yuhum niya, sa Johnny, damo na.
6: Damo na.
5: Pero kung sa mga ka, mga piot na mga kuriit,
6: misery na gani, ikaw lang na diya isa.
5: Mugi na iyan pang nakuha mo kay Five Red, kalulukoy man sila.
6: Kung kalipay gani, ara na siya, pero kung
5: kasubo?
6: Kasubo na gani, nung buna na, wala na na, wala na isa, hanon ka lang na ya red kun inanay so
5: kalig sa damo kamatay kamatay ka rin siya kung balik ipay merik na sige yan na
6: pero kay pay red na mered red na mered I like the idea no nga may amuni nga mga initiative at least blada makita mo nga daw ginapaminsaran man masking gamay
5: magluwas ini magluwas ini initiative ano isa lang ni subong lang ni Agosto pagka September why na
8: actually, ginatunaan pa na karoon sa aton sinig AB Magalona LGU kung padayuno rin sa kakipin Eljana. Pero,
5: Tanawin nila na kung bala pier. Di kaya Ria showcase pa lang ni Masyadok Barato, gini.
6: I think ang ila sa report ni kay Five Red na sa Eljan, siguro ginbakal sa gobyerno ni sa Manugkasag, luto na 150. Pwesto. Ibaligya nila 300 sa promosyon nila, buhinan siguro sa gulugasto na nila, kagsa kunano ang sobra
5: ihatag sa crab actually, explanation ni Mayor to, ay may isa kakusing sa proceed, ay kwao ng LGU.
6: Aso hatag sa crab pickers.
5: Sa crab pickers. Sa may organisasyon sila kay K-5, Eric, K-5 Red, di ba mo na?
8: Yes, correct. May arang sila sa, actually, may grupo na sila sa LGU, agad ma-identify kay LGU, kung din sila ka mga area, coastal areas, sa Gibi Magalona, agad na ilan sila yung problema. Kaya may arang man sa mga crab pickers na ito, nga pala yung sa Yapo nagka-supply, yung galing lokal, naging kita ng LGU, eh. At sa panito ang ating supply ni nagkakunako nila sila kinaginigap but this time di kundi rin na daan ni Maligya o isa mo na masakit na kanyang nabarat sila malaki ng Eljan ni Kikita Derek dako mas dako pag-inansang noodle man kumpara sa mga crab pickers natin nga naga pangatubang sa Nilikado sa Kilat sa Pabaskog Kabanod di pag-inansang nila di amo ni nga why sila sa choice kundi ibaligya sa Barato ni kasagabakuha nila Kikita
6: mostly kay Pebred taga diin ang nagkaladto ng mga tao dito isang Sabado taga Bacolod or local
8: ang pinakadamo Bacolod giguro kay ang kasagdi sa aton mahal di Bacolod tapos kay ang narapan dante mga kaiting like Manapla dumiara pa sila mga kasag dira kapunuaan eh ang damo dito Bacolod silay kaga talisay kalabana nagpadulong
6: makadto ka sa Manapla kaon ka kasag nag 300 Barato ang kaunon mo isa blan nakakilo gidang pwersa mo no gasolinahan mo bibali 600 800 groke naman ano
5: bawi naman na
6: bawi man
5: ah oo tinaman blay na
6: So very good, Reda. Good, very good, very good.
5: Ang atol nga pasalamatan si Mayor kay Gapangita Pabagi. Paano yaman mabuligan mga tao?
6: The idea is good. We like this one.
8: Yes,
6: the idea is good.
8: Yes, correct. So dito, ati, kamo naman sa next Saturday, kipin Eljan, kipin Eric, simbrihan.
6: Para naman pala, Reda. Nagsugod ka naman. Masunggod. Lagi kami na nagkipin Eljan sa imo karon.
5: Hindi, dili na bla.
6: Ato bla.
5: Okay na kami.
6: San o to?
8: Sa kanauna ka nag-PM sa kanag-PM kay Merrick at ako sa may tumungsong at ang naging kilatan
6: oo PM ko siya launa bulosan ako na siya nga pamuyong ba lang ginapusa ko pa ding aligi ho di ko kasi sino na aligi nga kasagan ni kasabat
5: grabe
6: pamuyong na anay ba lang di ko sige ah
8: arabi ko may kasag dito may naigo sa kilat gila may ato to may ato sa tumungsong may naigo sa kilat gila pero may naginakasubo ginato to ang si Alet Timoy nga sana mo on sa pinito pa ang kilat sa gid ka kay Pagal Janik America.
5: Kalo, so, okay naman to. Sige re. Thank you so much, Kita Brad.
6: Very good, very good. Magamukat
8: salamat kay Pagal Janik America. Gaton siya ni Balita, dulong sa ato sa Power Trio. Gaton siya nga DTX 500 Mighty Seek and D3 Bio. Gaton man siya nga DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Brad. Gaton para sa kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kaligawan sa Negros, K5 News.
5: Salamat, K5 Brad Salgado. Nice. Bisan pa paano naghihimutik kang ang lokal nga pamanuan sa nga Ibi Magalona para mabuligan man ang aton yung mga crab pickers. Sabo na gali. Nga, hindi ba sila matamaan? Si Kinit yung kukulbaan ako magkaon kasag kay gapang katol ko. May allergy kay Guru Sir Kenneth. No? Pero sa mga utod tanga iban, nga doon normal, why not kung gusto pala kaon ka, mabisitahin yung Ibi Magalona. At pari kami, may mga schedule na kung kaisa, no? O mga every quarter, gakanto to na sa tumungtong. Kung gusto mo bilang magkaon seafoods, kay barato gid siya actually. Kung diri kas bakulo nag imo ya order nga munik dako amo ni baydan mo. Pero sa didto ya amo ni gina baydan mo lumdamo na makaon mo, no?
6: Siya matagaan ka anli mo. Nami naman na, na it's a good idea. Ang tao isa ka bilog tao hindi ka ubos sa kilo ah. So kung bayad ka 300, 150 ang cost, at least may proceeds nga makuha.
5: Correct. Baka ka man ang ining proceeds, kinabalik ini sa mga sa asosasyon sa mga blue crab pickers. Nga bisan pa paano makasustainer sa ilang mga kinanglanon. Black iti, naduraan na sila market kang ipabarik.
6: Ang guwain do dinner for a cost ah.
5: Oh, do dinner for a cost. Guwain na kabulig na to sa mga utod ta, no?
6: Ari makabulig ini kay Pabil dyan.
5: Kay?
6: Reminder lang.
5: Mga commercial
6: break ka? Hindi ka muna magtugong gasolina. Subong buwas lang kay manubo ang gasolina. Diesel by maximum of 1 peso. Manubo-nubo na siya buwas.
5: Ha? This is it, Pitot. Pasaka. Pitot na pala ako. Isang mga pitla kami. Sige, kay Pabil dyan. Napitot na pala panubo.
6: Pitot-pitot.
5: Linga. Linga, this is it, Pitot. Pasaka, ligad. Tapos nang panubo, pitot na lang.
6: Hindi, maximum na ba? Sige, distinta lang ganito.
5: Ha? Diyos mo, kalipay na ko. Tari ba si Mac Pisos? Okay na ba?
6: Pitot
5: na. Ayo. Ma-pause kami commercial break when we come back, mga K5. Hatagan tari ito na pa ako ni Banpa, mga balita. Kay K5 Carla. Yung mga vendors naton sa Tarisay, gareklamo sila itong sitwasyon na sa Marigyanay nila.
6: Good news, okay.
5: At the same time, ang iling pagbukas ng Bacolod Film Festival. Sino ba namin, Tredery? Anong tema sa Bukatuloy? Muna nga itong atutukan ang oras na nasa inyo sa Mighty C Alkaline Vitamin C, La 753.
6: Stand by.
11: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing dash 2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. DTX 500.
14: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
15: Dahil gid man, no, adlaw-adlaw ka ganyan DTX 500 kag mighty C or pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
16: DTX 500.
17: Catalina Habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
16: DTX 500.
19: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sang ginawag ng Mighty C.
15: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsol. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka nakag magila na sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
20: Ustore.
15: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Dependin na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
16: DTX 500!
17: Catalina Habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gid sa akon nga mata.
16: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap. Inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin.